0: inom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pasilin

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan, nga mo inom aning Santong Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santong Plus Gold.
3: Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa umay.

0: kape nga herbal. Ug ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw og acid ba? Ako gisulayan ang Samton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pa ganito karangahong acid karon. Tuig na ug enjoy sa pag-inom sa Samton Plus Coffee Mix.
1: Samton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Samton Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Samton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Samton Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pag-ibig man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Samton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samton Vitamin C.
3: Din si Turbo ni Dotang gini magbuhok bay. Oy, wig na bay.
4: Sa may wig, original yun akong buhok. Ang akong naong may wig.
3: Nge!
4: Ayaw!
5: Exciting!
6: Balance diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
6: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: Yes to Health Clinic. Din Hisa, Cebu.
1: Ablina.
0: Yes. Ablina. Ang Yes to Health Clinic. Din Hisa, Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time, alas 8.14 na mga katropa. Katropag Philip, katropag rap-rap, kining maong time check. Ito diri ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga puno sa glutathione o collagen. Kape nga makapaputi and of course makapahami sa tuaga panit mga katropa. Pag Santhone Gold Coffee Mix, lami pagyud kaayo o gatimpla o nang gigamit nga matang sa pampatam is stevia mga katropa, sigurado. Ang di ka mabalaka bisan pag duna na kay gihambin nga balatian sama ining grabe kataas sa blood sugar level mga katropa. Ang diabetison pwede kay ninyo kay stevia mo gigamit nga matang sa pampatamis sa tuang Santhone Gold Coffee Mix.
0: Sa modernong panahon, diin da kong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-anay nga paghitabo sa katilingban. Bullseye!
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Natukuna sa eksaktong mga balita, programang YG Pinig, YG Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud. Atong tutukan kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw? Inahanlang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, andia ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas, data popole. Ne sesei, non esei. Mama himong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihatagan ni ini, way pagpakabana. Bullseye. Mga katropa nato din sa sugbog sa uban pang sook sa kalibutan. Sook sa nasod nga nabot nining atong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na Cebu! Bullseye. Welcome mga katropa sa pagbanuban nining atong tulumano ng Bullseye. Nining adlaw kita karon nga Lunes. It's a great, great Monday morning. Pizza! 22 bagay katropa. Sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako na es katropa ka John Layman Chavez Mikey.
1: Libertas expresiones nan solom iest lukindi es. Sid itcham iest udinde. Bullseye. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madungdan sa kinabag-an. Bullseye. Mga katropa mayang buntag ganitaran yung katropa niyong certified turbo user katropang Philip Cerro Halo. Bullseye.
2: John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
0: Good morning, Tarakape! Guys, kapi-kapi sa tanin niyo, guys.
1: Kapita-kapita samtang nagsaulog mo kagahapon or kitang taran.
0: Pan, saulog ng tanan sa Father's Day. Happy, happy Father's Day, katropang Philip.
1: Happy Father's Day, usap katropang San Leo. Sa tanan itong mga katropa, nga mga amahan.
0: Na, mo na yung pinaka-importante diha. Huwag labot ang amahan nga. Huwag ila sila ka lang. Huwag labot ang katropang Philip. Narabay upan nga mo claim yun yate. Happy Father's Day.
1: Father's Day, huwag manubag sa ilahang kinini ang obligasyon nga das ilahang.
0: Yes, katropang Philip. Happy, happy Father's Day. Ha?
1: Ang mga nanay, ayaw sa mga pagsilos. Sama naman yun.
0: Oh, yeah, kanay, katropang Philip, usa ka adlaw rang Father's Day.
1: Sa kadlaw.
0: Every
1: 364 days.
0: Sa mga mama.
1: Ato pa lang kaling kwan nagsaulog hapon kay wa ipalaba.
0: Yeah. Ay, hindi sa takingon. Ha?
1: Ipalaba na ka.
0: Hindi man kung maglaba na. Mamitig niya. Laba ka tropang Philip. Imbis mang laba ko, ako dala ikatog, ako dala ipahuway. O niya, at least kung magkapahuway ko, magkapangguna ko sabay.
1: Di gapon ko tiglabag yun ka tropang Philip.
0: May
1: gamit na imong tulo ka bok helpers balay.
0: Balay.
1: I-designate sa na ang trabaho onon.
0: Balay, usara ka bok ng helper eh. Ako de, sari ko, wadeng yung kamot.
1: I see.
0: Ano na ng helper. Sao na, duha ka tropa ka Philip. O niya, usara lang.
1: Sao na, duha, karan tulo na.
0: Good morning. Yes, happy Father's Day sa tanan ng mga amahan nga naminaw karon.
1: Kala.
0: Ah, si, bitanawan na ito, si Abay na ko, Japit Candolbay.
1: Oy!
0: Happy Jap, Father's
1: good morning,
0: Day.
1: Good morning, good morning.
0: O niya, si Jovette Arisgado, may buntag. Good morning po, gato kang Joel Neri, des may mualbual.
1: Oy!
0: Happy, happy Father's Day sa tanan nga mga amahan. Salamat, yung ganyan ninyo.
1: Nakala, si Bunit Tilin, amino sa mga to, mga katropa diha sa Barangay Loriga, San Miguel.
0: Loriga, San Miguel.
1: Good morning.
0: Good morning, good morning.
1: Yeah, si Marites Mirafuentes, good morning. Din na sa City Olap, Basak Pardo. May pagpaminaw.
0: O niya, katropang Philip, karon na yung Pizza 29. Kita-kita, tanin nyo, grand opening sa Dias Dunkin' Donuts.
1: Hoy!
0: Drive-thru, Dias may Paseo Arsenas. Piso ra ko ng half dozen. Manalay lang klase. Piso.
1: Half dozen.
0: O niya,
1: on the opening day.
0: Katog 12 bundle, katong ilado.
1: Dos to.
0: $3.99. O niya, na iba yung take one nga kape.
1: Hoy!
0: O niya, na yung mga freebies sa first 100 customers.
1: Ano, kami, katong
0: Karog June 29, yes, may Dunkin Banawa katropa ga Philip.
1: Unsa orasa
0: niya? Naay
1: orasa kay para pagkadto
0: bu- man target mo tubog sayo. Sama sayo mas maayo.
1: For hours din eh.
0: Kana mo di kay ko sure katropa ga Philip.
1: Masay
0: masay mo mata katropa ga Philip. Ato pagkaalas size buntag. Kas mga alas 8, alas 8. Alas 8, abli na katropa ga Philip. Niya na raffles dito na chance makadaog 1 year supply. Doon na ito.
1: Doon na taas na.
0: Karoga Pizza 19 Weber. That's my Dunkin Banawa. Oh, niya. Good morning. Ito kag Andres Acaso Jr.
1: Oy, Andres. Good morning.
0: Katropag Rafael Baring. Morning, Diarap.
1: Good morning, John.
0: Sama na yung ginom-inom, Diarap. Nadagang kayo ni-greet ni Modrio. Happy Father's Day ko noon eh, Rafael Baring.
1: Ah, style, giga.
0: Engos katropang Jandre.
1: Jandre,
0: happy Father's Day. Dan sa atong mga kaubanan diring mga amakit, sa may di amahan na to, Dre. Si Rap Rap, dilip, wa pa kay anak nito.
1: Wise guy mo ni,
0: si katropang Jairo. Wala pa sa. Layo pa si noon.
1: Layo pa.
0: Sige, isa pa may way anak. Duhar man, Rap, no? Duhar man mo mga virgin?
1: Ah, duhar na yung virgin ko.
0: Panglingo tao sa Rap. Ito, happy Father's Day sa tanan ng mga ama. Matang programa, gahapon ka, Drobag Philip. Happy first, happy Father's Day sa mga kaubanan na to. Si Boss.
1: Boss,
0: Dr. Oh, yeah. Remilito. Yeah, boss, man, happy Father's
1: happy
0: Day, Boss.
1: Happy Father's Day, Boss.
0: GM Edwin Garing. Happy, happy Father's Day. Ano yan? Si Katropang Jubin, Katropang Jun Kator, Katropang Greggy Boy, Katropang Ribax.
1: Happy, happy Father's Day, Katropang Ribax. Pero nanginjan ka kahapon.
0: Ulig-lite.
1: Ulig-lite.
0: Ulig-lite. Next week, mag naana ko na siya daw. Mayroon tatong magdaog bahalina.
1: Bahalina, ikulit.
0: O niya, birthday di ay karon ni katropang Benji Talese.
1: Hey! Great din yung katropa.
0: Karon ang birthday ni Benji. Sino agad?
1: June, biyala.
0: June lagi na si katropang Benji. Pero karon bang adlawa?
1: Posible.
0: Ayaw! happy 58th birthday ni Benji.
1: Ano,
0: dyan rilas. 40 pa na kami katropa Benji.
1: Katropang Shane Kirsten Monte Carlo, good morning. Mary Jane Poncita, good morning. Anya si katropang Elvina Maitkagas, good morning.
0: Oni, happy Father's Day day ni BBM atong presidente na na si
1: Happy Father's Day!
0: Kos, happy Father's Day, Kos! Maning kamot yun ka, dili na lasa.
1: Good
0: day. Adili ba? Nga, ikaw yung presidente. Oh, bata kay bawa sa mga panghitabo og prisoho ni Kalitz Marcolita. Pero niya natapag hisgo tanay.
1: Sa greetings, Marita.
0: Gapon, gigreet yun si Idol Rappi eh. Happy Father's Day.
1: Alam mo, gigreet si Rappi.
0: Ganghang kayo.
1: Bibo Max, sandaan.
0: Baga Bibo Max, happy birthday, daddy. Daddy, muna tawag. Basta mo hatag ka, Rap. Di naman katawag kong tatay.
1: Di na.
0: Hatag ang mga tag 200,000 tip pa lang.
1: Di na katawag ko.
0: Daddy na ganoy.
1: Happy Father's Day nga to ni katropang brother.
0: Jesse Diham.
1: Jesse Diham.
0: Aga presidente sa LC Boys.
1: Alright, good morning. Anya Remy Provida, good morning din sa Yoliza Enterprises Printing Services sa South Hills 6. Murag South Hills, Dennis Banawa.
0: Anya, happy Father's Day. Gato kag kisa pa man din ha, Adre. June 14, happy Father's Day sa katropag June 14. O niya, sa katong mga inahan nga nagpakaamahan katropag Philip.
1: Kaya, happy Father's Day ninyo.
0: Sige lang, kahit tibuok to, ig-indium sana. Karon, wak na eh, sugo na tayo, gahapon. Wagi ko eh, sugo, gahapon. Doon akong basket.
1: Doon
0: akong taghapon.
1: Wagi na nawag ni mo.
0: Wagi na nawag. Wagi ni palagi na kong gahapon, Jirap. Lahir atong unang Domingo, bango pagkagikan siya. Usama ka orasa mo uli. Napatay. Pero gahapon, wagi katropag Philip. Kay Father's Day Manggapong mangga pong adlaw niya panahon gyud tas pagpanawat og regalo ang akong regaluhay na ko hantod pa ni sunod semana kaya next week adro bang Philip possibly wala ko pero ni taggam na mag-o last time ko nag file og leave
1: mao na
0: kay duty niya punto
1: na mabalik ron
0: mayo ta mayo
1: dena mahibalik
0: so
1: mga nangagi
0: next week adro bang Philip birthday na ko June 30 man akong birthday.
1: So, ano atong gihapon? Kasama ni, okay rami, huwag mo atong mingdaga. Happy 11th birthday di ay sa akong anak na si Livia Luis Alviar.
0: Oy, happy birthday.
1: Alviar, good morning. Gika ni Katropang Junjun. Siya, napakatropang dyan rin, ha? Si Rydel Gisman Rosalios.
0: Oh, si Ate Rydel eh. Dito rin sa mua.
1: Good morning, good morning.
0: Hey, may buntag dati. Happy Father's Day, ha?
1: Anak.
0: Si mo pong bana po, ha? Si amigo kaya na kong yang igsoon, si... Hungaw. Oh, atang ingigua may kibudog basketball ng trabaga Philip. Taas biyo kayo.
1: Juice.
0: Yeah. Pero wala sana ko pick up.
1: Ayaw.
0: Kaya dito ka afford ato kay pangkuan man gid iya
1: para sa
0: to. Si RJ Hisman ha.
1: Si Rene Dimol Kamingaw, good morning. Permi Kaminaw sa Amplifier galanog-lanog jodre sa mga waray sa Haro Leyte, mga idol.
0: Salamat kayo ninyong tanan.
1: Morning nyo diha, ito ang mga waray, mga kaigsunan.
0: Papa, manong pakita, ka tropang Reeboks ko kaniya, but...
1: Wala lagi!
0: Pero kung pa man na siya mo largasan, baga July pa ka tropag Philip. Taon pa na, makaduwa pa na ikasunod si Mana. Sos, grabe ro akong pamaol, mga ka tropa.
1: Sa iyo kay kong... Kay Rubom, kay
0: ganyan. Sa iyo kay kong gainom rap o sisdapin.
1: Sisdapin ka na.
0: Sakita naman kayo sa kong likod nga.
1: Gabaw na lagi kay ka? Ako ninom ko daan, tanawawa ko pa mauli.
0: Di naman ni pareha. Ang atong duwa sa una, di naman pareha ka ron. Ako, anam ko ko'y kon, kanang, anam ko'y layat. Ang ako din.
1: Tukmod lang imo.
0: Bangil, kanyang dagko sa imong bangilan, purtig yung bugata.
1: Di man sa na ni mo madutdo o tagdali.
0: Oh, nai, bawag atong kontra, tag-as pa na to. May, galing na ate six-footer sa duwa ka buhok. Guapa! At anong rap-rap, hapit na sa playgap.
1: Graduate,
0: wakabot ko sa ka-quarter. Naka-create ng record si katropang Rafael Parigapon.
1: History.
0: Proud yung ikon ng mga. Ako may gusto kayo mo singgit pag ini-drive ni rap-rap. Kada! Hapit na siya! Hapit akong singgit. Ting, rabuhan naman lang yun. So nakag... O sa kahapak rin niya, doon pa? Huwag mo ko ni-graduate pa sa rap-rap gapon. Huwag wow, mo ni-kaabot.
1: Huwag mo ni-kaabot. Opat ra kita yung Paul ni Murap, di ba?
0: Opat, ikaw-opat ang technical. Pwede mga reklamadura, sagot? Pwede mga rubuha,
1: sagot? Malagi. Sarang, baka ikay pa sa ilo para di ka tripping nga. Balis ra mo na dito, bud? O pwede isa na dito stick talib.
0: Ako gani, ono magumpat. Pinutunuray na record.
1: Sila?
0: Iba, nabiyak ka nga usahay o di kayo hayag mo glow in the dark, peta. Ito ang grabiya ka, puyas kong lawas, duwa taghapon, duwa miga kagapong at lawa mga katropa ng tos mabolo gym. Pero dili ni team sa XFM.
1: Dili.
0: Team ni sa Cebu Media katropa ka Philip. Yakan lang kita dili sa XFM nga more player. Ito ko, datong pick up si Paring Mark kami. Ito ko. Morning, Debre, ha?
1: Morning, good morning. Onya, katropang next team, Leon Monteron.
0: Atong gipick up sa inyong silingan ba?
1: Asa?
0: Igrit sa ito yung silingan na ito. Atong silingan mo ba?
1: Hindi ba makuha dito sa aparil?
0: Maosan lagi. Maosan sa amo ka, di mo sa tamakuha. Roderica Ranke, good morning. Tanaw ko na siya sa Facebook, Rodias by Sitio Bugo. Yes, yan. Mga silingan ni katropang Jerry Auxilio.
1: Kaya, good morning.
0: Silingan po ni katropang attorney Ray Gialon.
1: Happy Father's Day ni Nelson Monteron dere sa Sudtungan, Pasac, Lapu-Lapu City. Gika ni katropang next si Monleon Monteron. Good morning. Anya, naapod katropang Janli sila si Roderick Arangke. Anya, sa una rubo kayo, karon rubo gyapon.
0: Isa
1: pa ni Ganyan pa ni katropang GCT Ham. Ikaw gan!
0: Ay, maga...
1: Rubo ka kani ato karon mamaor gyapon.
0: So, di nagit bada, brother. Wa, nag, sa una akong saligan, di man, kumain mo duwa gan. Ang ako, let lie at ramaning ako. Kaya sa una, may spring pa mangko.
1: Karon?
0: Nagupo ka spring eh, gitayan.
1: Kaya sa una, nag-spring karon muli lang.
0: Madama hinon. Di, surbol maning ato, pamugas maning ato. Paman ang kuyo kay purma-purmas rap-rap. Amo drawing og kanay? Gingnan ako, rap, magdrawing og kuan rap, langgam, eagle, sauce. Ang gidrawing, Angry Bird, may noon. Tawa rin, daghan pa yung power kasi siyang score ka pa yun. Ate, masugog ganyo ka rap. Kaysa o mga, wak magiging kagkatiwas o sa kagwater. Pero
1: may sipiat yung free throw.
0: Oh, perfect.
1: Perfect.
0: Kaya guwapo every throw, wagi score. Ay, Sige ba magpalasmag nito? Angay! Pwede rin kita kuway tao.
1: Bakit
0: eh! Wagi wap! Ang bulay, anas why, anas to!
1: Oh.
0: Wanya, pas din dyan, koas kontra. Pero, grabe, 100% sa free throw line.
1: Ah, ganda.
0: Pero dito, tanalubong, pagsuot rin nila. Hindi, kaya ang...
1: Anya ka na sa'yo, pasigit cartel, ha, sa'yo, this is third.

0: τρόμπα και Φίλιπ. Ο Αρίρον σε μαϊ City of Naga. Yes, αμό.
1: Αντοβλουτάκ.
0: Hingusgan ang walang gutom program.
1: Uy, wak mo may gutom-gutom.
0: So, kanang kusog kay mo badlis, di man ang gutomon.
1: Ah.
0: Pero, mato yung gingon nga, walang gutom program mo, ito sa si Lansron. Mato
1: sa may manghatag ni bugas.
0: Muhapit og kadiyot sa talisay, doon ay posibilidad. Muhapit og panghatag og bugas. Dayon, Cebu City, katropag Philip.
1: Hoy, last niya.
0: Last hoy, adi, Cebu City, ang last niya, ang naga.
1: Pero ang sabi niya, mag-chopper na niya.
0: Tuwa si katropang June Kator, gaatang literon, kung ang damang litag.
1: Kaya
0: si June, katropang June.
1: Na itulog ka helicopter the past few days, kay nagkuha na na ito, day.
0: Ah, sa yuha, sagot nga.
1: Nila, nagkuha na, advance party, katropang John Lima. Na, bagay na, tanaw ng venue, unsa na din dapita, ang mga kon ba, mga intelligence na, makinakinim na pwede pasagdal ng Pangulo. At dito ka, abot ito. Ha? Ma'am Rosabilia, Bilia Moro, yun. At ito niya, delikado na yung area. Isikil ginandaan sa advance party.
0: Isiguro gina. Paliawan sa akin, patigay ko kung picture ni katropang Bintal sa katropang Raprap. Mga katropa, i-greet na to sa katropang Benji. Nga nag-birthday karong
1: adan. Hoy! Happy birthday!
0: Happy, happy birthday! Kantahan na to sa katropang. Akantahis, Benji.
1: Ay atong pagkantaho si katropang Bethoven Habil nga tuwa dito siya sa CAA Las Piñas City dito sa Manila.
0: Tuwa sa Manila.
1: Ikaw sa maning ator ni Habil, si Bethoven.
0: Kana mo iwa ko, Isor. Nagkanin na magpareng apelido sa kita. Og sa tanan nga mga nag-birthday karong adlaw, happy, happy birthday.
2: Happy birthday!
0: May tarong mo na itong kanta ni parang katropag...
1: Okay. Kung ano ba ron? Kanang... Marilis na yung 1,000? Release na?
0: Wala, kung nanggikuha.
1: Ay, ah!
0: Ta,

0: birthday!
1: Happy birthday!
0: Og sa tanan ng mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday mga katropa.
1: Naan niya si katropang Roderick Arranque, katropang John Lee, ang gigret, happy Father's Day. Sila si Eugene Fernandez, Armand Pinili, Junior Kababahay, Solomon Arranque, Cartes Lim, mga katropa. Right, Raul Bok, good morning. Matan pang Raul Bok. Sus, why pause it? Dalag traffic rin.
0: Ayaw!
1: Alas na naging na. Ayaw lang na. At least, kita bisita ta, katropa,
0: ang Polish Mingla Nilia ni Paibaw ng kuan ka ng expected and traffic by 9 a.m.
1: Ah, happy na. Sagod.
0: Ako mo cover ko ron?
1: Cover ka?
0: Ako yung cover. Tabunan ako. Cover mga
1: ka! Alagi! Sa Aragon, good morning! Yung si Alex Comendador!
0: Good morning! Yes,
1: Alex!
0: Happy Father's Day! Katropa sa Alex Comendador! Naas BBM ron, Lex! Karong alas ko yung video sa Atos Naga!
1: Ana! Papicture, Lex! Niya isa na to diri!
0: At to dito, tanawa mo hiwi! Bagyan! Ayog sa tanan nga mga nag-birthday karong adlaw katropa ka Philip.
1: Happy Father's Day.
0: Yes.
1: Yeah, unsa pa may inyo ha? Happy anniversary sa mga nagsaulog sa ilang anibersaryo. Be it sa inyo hang pagpanag-uyab, sa inyo hang kaminyoon, o baka wa man sa anniversaries pa nagbuwag, no?
0: Asa?
1: Ayaw!
0: Wala may nanay. Eh. Wala kasagaran mga managbuwag di man naingon nga angay nga isigihan nimo ginumdom. Dili ba na?
1: Why anniversary
0: ang magbuwag katropang Philip, most of the time, pangitaan ginagpaagi nga, magka-move on ka, pangitaan ni magpaagi baga katropang kuhan, ganang di na ka makahinumdom. Ikaw, sa panagbuwag, hinumdom ba na ikaw?
1: Ah, wala na ako man hinumdom eh.
0: Ay, hinumdom nga. Kubras ang kausag at tos ni buwag.
1: Ah, grabe ka na imo daw. Daot na imo na ako. Daddy Tang, good morning, Daddy.
0: Ba, ano biya ka ka? Buwagan siya di gudi.
1: Ah! Ay, Jeannie Doronio, good morning, Jeannie. Ah. Matod pa niya, wapata sa YouTube. Oh, wapata nag-live kay Basic Ugma.
0: Oh, kadag ipapahuway sa namo gamay.
1: Papahuway, pero... parilak sa datong YouTube, katropang Jeannie Doronio. Hmm?

0: Anyway, sa katropag Philip, dugang greetings. Dapat tadi ha?
1: Okay na. Unya na ni. Dagaan kang greetings eh.
0: O buwa na katropag Philip. Arita sa ato aga bagahiskutanan karong buntaga. Kay naara ba ron sa Pilipinas ang ato aga pinalanggang presidente ng Las Pilipinas?
1: Ato. Asama na na rin, Pangulo.
0: Rito, matugras siya. Nauli naman. Pataka, bro.
2: Dito,
0: mao pa may pag-uli sa itong
1: presidente. Dihangyo niyang pabuhian ang 24 kabuok na bilanggo gumikan sa immigration policy violation. Isagot na sa Presidente Putin. Pakpakan sa dato eh. Pakpakan na to. Salamat, Mr. President. Pero rita pa yung mga pamilya niya.
0: Oh, niya na. Aritas atong mga headline. Bulls.

0: Dag una karon sa to ang kabagahis ko tanan. Arete ka tropa ka Philip sa mga hisgutanan nga dos kauluhan. Naga City Mayor, dili. City of Naga. Ato'y klaro ah.
1: Naga City Mayor.
0: Ang City of Naga, ang mayor diha, Balchong. Pero pag hisgut ka katropang Philip, o Naga City, ang mayor diha, si Nanay Linlin.
2: Bullseye!
0: Oh, wala man ka matawrig, Mike. Now, na-trending si gawas aning mga greeting sa Father's Day gahapon. Ngayong Sabado, na-trending mga katropa si Naga City Mayor Lenny Robredo. Agatong kanhi presidente, vice president, nidagan pagka-presidente, maing pagka-sukamod. Ngayong nagkalabay ang eleksyon kontra aning atong presidente ron. Now, si kanhi VP Lenny nga karon mayor dito sa Naga City na mahayag mga katropa o ingon tampunga nakapapukaw sa interes sa bagatao. Kay kanis BBM, gitawag maning Lenny sa una og number one, sinungaling.
3: No.
0: Ka to?
3: Sinungaling?
0: Oo, oh, kung na ako na yung mga trahedya katropa ka Philip. Si BBM, mga katropa, di mo mukitan. Ha? Mo'y pamahayag ni Nanay Lenny, kaniadto da, dihang nagkumpetensya sila katropa ka Philip.
3: Way back in 20...
0: Way back, atong nakalabayang eleksyon.
3: 2016.
0: Oh, okay. Hinomdo mo mga katropa. Kuan man, kanang... ang kontra ni Lenny...
3: BBM.
0: Ah, si Presidente BBM. Ibalik na ito gamay ha, ang pamahayag ni kanhi VP Lenny Robredo against BBM during elections. Ano yung karon mangod, katropag Philip, daghang napukaw ang atensyon. Kaya mura mag, ang mga sirkumstansya, nagtudlo nga, mura mag, why not? Imbes, never again, mura mag ni why not why na. No? Kay, ang unang sirkumstansya, ang gym
3: 500 million.
0: Ngatos Naga City gibubuang BBM og 500 million. Ang gilinogan ngatos dinsan gitigaalag 50. 50 to 100.
3: Importante
0: pang James Naga kaysa mga bitimas linog. Na maghimo pag ilang balay. Now, una nang sirkumstansya. Paminawong na to daan, ang pamahayag ni Lenny for BBM, dayon, atong i-play katropang rap-rap ang pamahayag ni Lenny ni atong nakalabayang simana, may kalambigitan sa BBM admin. Kay matod pa niya, karun pa sa kitag presidenting inani kapaspas. Ha?
3: Di ay?
0: Grabing iyang pagdaig yun.
3: Ato nga hinay gina kito sa Pinoy.
0: Ato lang paminaon aron sigurado. Ah, pero paminaon sa nato ha, katong mga pamahayag ni BBM na dara-dara. Katong Lenny og BBM nga, katong ingon sa ba nga. Number one, sinungaling.
3: Sinungaling? Pag hindi kayo, kasama.
0: Paminawa. Si Tito Boy man eh.
3: Oy, Tito Boy.
0: Sige.
3: Si Tito Boy. Kanis Tito Boy. Lights on, lights off.
0: Unya, katong imong ipakita gamay rap. Forward to rap. Nga wala tong first part. Katong, kuan ba? Kuan. Sige lang, ipakita lang, kuan. Kani. Paminawa ha?
4: Bongbong Marcos.
0: Paminawa na to ha?
4: Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos?
5: Number one, sinungaling.
0: Hoy! Sunod.
5: Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita.
0: Hoy!
4: Isko, bakit hindi namin si Mayor?
0: Alam, lalo ka Isko. Ayaw na.
3: Damage has been done.
0: Balik ha.
3: Number one.
0: Balik ha.
4: Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos?
5: Number one, sinungaling.
0: Hoy!
5: Pangalawa, In the difficult moments, hindi siya nagpapakita.
3: So, kainin mo yan, Mayor Lini.
0: Pamahayag na, basin ang tao magod, bago sa usap man sa katropa ka, Philip.
3: Katropa ka, Philip. Whether mausap kang sarili, pero ingon ana lang imong gibuyan, musugot na yung mga tao. Ngangin mo rin kagalingon imong luwason. Be, lana ka no? Malipay mo?
0: Now, atong isunod ang pamahayag ni Lenny Robredo. Diyatong nakalabing semana, pero ang background dira ni, ang permitong mga sirkumstansya, gibubuhan lagi sa 500 million, GM lang.
3: Gihimo.
0: Biya lagi.
3: Gihimo na po niya. Highly urbanized. Hindi ang naga.
0: Oh, niya. Ang napuno nila sa to, KFC raw.
3: KFC, sa kabok.
0: KFC choking.
3: Ah, basta fast food.
0: No. Matay, o nahimong highly urbanized. Matay, lupig mamingla nila. Nadagdan pa ka na, pi, na'y McDo, na'y KFC, na'y Chowking, na'y Greenwich. Kompleto mamingla nila. Pero, aray, ta, katropa ka, Philip. Niatong nakalabayang adlaw, namahayag si Vice President nga karon si kanhi Vice President nga karon Naga City Mayor Lenny Robredo nga itandi sa tanan nga mga presidente ang administrasyon kunong BBM maoy pinaka grabe gyud og performance when it comes to housing projects katropaga Philip. Paliyakog play sa pamahayag ni Nanay Lini katropang rap-rap. Paliyakog rap.
1: Nagpapasalamat tayo sa national government. Bahagi ito ng programa ng administration ni President Bongbong Marcos na talagang aggressive na pabahay para sa mga walang bahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government.
0: Pause, gamay.
3: Abaday, asamay mong ingoli mong di magpakita.
0: For a very long time, di na, wag kita kakita o ginanin.
3: Politiko, gisoyo ka kasi si Malinioy. Patuga-tuga ka man niya. Asamay ka ni Barog.
0: For a very long time, kadaghan ah, sa to pa long time, di lang iundigong. Apil, Noy. Now, tanaw na to.
3: Apil, Gloria.
0: Kaya kaning mga kakamping, sili grabe ni kaning itawag dilag fact. Dili fact ha? Fact. Check. Tanaw na to. Onsa ka tinood. Kaya matod pa niya, salamat di kong BBM. For a very long time. Sa kataasa, mga katuwigan. So, ikumpara na ito laing mga administrasyon. Karoon pa siya kita. O presidente nga ingon ani ka-aggressive, ka-grabig tabang when it comes to housing. Now, let's see the scattered. Pag-on siya katinood. Kaya ako, magong nabasa sa balita, ang administrasyon ni Presidente BBM, short kayo when it comes to target versus number of houses nga na-build. Gani, within for a very long time, karong administrasyon na maoy pinakahina when it comes to housing.
3: Oy, Nay, Lini, usunin mo, ating-ating kres, publiko, Nay.
0: Kay, i-play na ko gamay ha, ang hearing kani Atos kong sa Kuan, kanang Diaz Congress, ha. Sa Kuan ni Senate, Committee on Finance Subcommittee, paminawa ha,
2: oh. Finance, yan Kuan na. 2028.
0: Saluin ka nito.
2: According to ha.
0: Andama lang na ang video katropang rap-rap. Andamo na to na karon humans commercial katropang Philip. Kay madungog man nimo dito sa housing. Sa committee hearing katropang Philip, makita na to dito unsa kadaghan, pero tigaan na tamo graphic, ipakita tong graphic daan rap katoga kadaray. Kani. Pakita ni rap. Mag-google rin ninyo karon to verify if this is true or not. Ato sa ning fact checks nanay.
3: Si Lenny
0: Robredo, basta mga data, wabag yun iklaro.
3: Bakakon, regya po na.
0: Kato na, mabito nina trending na up 4 times 40, 1,600. Bigas pa lang yan. Basik na yung unani, or gilamon baka ni siya sa sistema. Or gumikan lang kay gihatagan ka diag 500 million para sa imong gym o niya gipirmahan retsong BBM gihimo mo diang highly urbanized city bisag dili angay panangkag ang napuno fast food ra highly urbanized na tanawa ang housing
3: magka first class city
0: tanaw na to ha katropang Philip housing units sa tulo ka nakalabayang presidente lang kaning akong ipakita nga data pwede ni ninyong mag-google Simple ra kayo to verify. Under Aquino administration, Katropang Philip, tanawa. 2010 to 2016, tibok termino ni Presidente Pinoy niabot og 960,000 housing units.
6: Bullseye!
0: Launom ka tuig.
7: 960,000.
0: Ah, nara.
7: Okay.
0: 6 years, ang total units produced slash finance is 960,000. Matod sa PSA, sa DHSUD. So, arita panahong digong. Panahong nagigo tas COVID. Panahong digong, 2016 to 2022, 1,000,004 to 1,000,008 ang natukod slash finance. So, dataga nag-budget katropa ka Philip. Labaw, so, labaw digong o sobra 100,000 kabalay. Almost 200,000 kabalay. Karon panahong BBM.
7: Pinakamarami.
0: Pinakamarami ko no. Matod pang line.
7: Pinaka-agresibo.
0: Karon pa sa kitang presidenteng. Grabe yun.
7: Waka ka na bota dahil line.
0: Ayaw!
7: Masikap ka na imong mata dito ni Dr. Michael Jones Santillan dito sa Guadalupe.
0: Katropang Philip, nailin eh. Ang nahuman ining atong presidente, taliwa sa wamantay pandemya. Wamantay pandemya, wamantay klaro yung dagkong pagsuway. Naahinoontay mga linog. Nga ngayon unta, nga grabe atong paningkamot ng mudaghaning mga panimaya. Pero tanawag pila rin na himo. Although,
7: pila.
0: Wapa ni mahuman niyang termino.
7: Ay, usan naman lang ito igapin.
0: Oo. Pero tanawa raw, 423 raw. Nay, diin man ka nang... Diin man ka nangita, nay.
7: Uy. Ikaw mo rin. Sure ba? Waka na himo-himo, ra?
0: Ay, google ninyo. Simple ra kayo. O niya karon, arita sa... Nay video nga... Katong hearing bitaw ka tropa ka Philip.
7: Hearing.
0: Gane, nay. Ipakita ko... Balita niya. Dili niya itong balita. Ipakita ko palihog ka tropa ng rap-rap katong balita sa ANC. Ato lang i...
7: Hearing na, hearing.
0: Asa?
7: Hearing na, hearing.
0: Oh, balita
7: wala isa. Speaking.
0: Klaro, eh, sige nang gaw.
7: Pero,
0: in English, ne?
7: Okay.
0: Ipakita, rap, ang tibok balita lang, dili niya mo ang balita, ha? Kaya para at least ba nga...
7: Ito na i-credit ang ANC.
0: ANC, ni Gikan. Palihog ko, rap, ipakita, rap.
8: 6 million homes by 2028. According to House Undersecretary Manuel Pineda, his department will only be able to complete 500,000 houses this year and only 4 million units by 2032. He urges lawmakers to institutionalize the Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH housing program and provide an interest subsidy. Meanwhile, the National Home Mortgage Finance Corporation requests for 11.2 billion pesos to help provide affordable housing since it was not given a budget under the 2024 budget proposal. Its president and CEO, Renato Tobias, believes a budget allocation can help boost housing production under the 4PH program.
0: Okay.
6: Bullseye!
0: Tanawa ang target ka tropa. Tanawa! Boss God.
7: Kala yung target?
0: Navy mail.
7: Ha?
0: Navy mail.
7: No.
0: Eh, kumparan ni mo atong minilyon. Kala yan makare. Wait.
7: What is it?
0: 2024. Balita, para sa ANC.
7: Uy.
0: 2024 na, ang latest katropang Philip niabot na nig 400,000. But layo orgay pun, layo orgay kuwa gani katunga skang noy-noy. Asal!
7: Oy, nain line. Sure ba?
0: Oh.
7: Mao gito nain line.
0: Mamay, gingon ni line Robredo. Sunang kag, usay pong ni, nanay line. At turning, wah! Birnes hapon!
7: Nagpasabot ni katropang Janly. Nga kini mismo ning Bayhana, kini nga tong former vice president at mayor. Pag-iapon ni, di ka po ni kasalikin.
0: Malamon gyud ay sa sistema. Makaingon gyud ta katropang Philip. Malamon gyud ay sa sistema.
7: Kabalo ka katropang Janly. Ano ba? Sakit man ni siya nga pulong, pero this is the truth. Misikat man lang gud ni siya, gumikan ni Jesse Robredo.
0: Amao sa din, wa man ni siya.
7: Katong iyang bana, mao gito
0: klaro. Katong
7: mo,
0: idol to na ko katropang Philip.
7: Katong mo, klaro. Wala eh. Ni si Katrina siya gumikan kay namatay niyang bana.
6: Bullseye!
7: Ni si Katrina siya gumikan kay gi-endorse ni former President Pinoy.
0: Pinoy.
7: Oh. Kaya karon imong dauton si Pinoy. Ano siya? Wa, gudin mo'y pagkautang kabubuton yun.
0: Wa siya, Pinoy.
7: Nahimok kang leader ni na sa Pink. Nahimok kang leader na sa Liberal.
0: Oh.
7: It's not because of you, Lenny Robredo. It's because of the former president. It's because of your husband. Kaya waka, waka iliin tao no eh. Maniklaro pa kay istorya.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Besan ba rin to, Todd? Hatagan talagigong pagtagad ka, tropa ka, Philip. Kaya mo ba gawa naman ito mama? O, ano eh?
7: Dahil ini, ano lang tingin yung gala na ito para di mi maglagot.
0: Dike, akong tanaw mong good ka, tropa ka, Philip. Kanis, Lini, mo gini mo dagad? Ambot lang ha?
7: Dike, po na kadao ko eh. Inana, kabakakon.
0: Ang akong tanaw, good nga.
7: Facts siya by facts? Ikay, imong ilaro mga tao?
0: Di ba lagi? Basik, dito sa tsaka, kay pinangga mo sila dito.
7: Kaya kibota, anabota lagi sa ito, 500 million.
0: Mabigit tiga, 500 million. Eh, saka, batay, naghanap presidente, pero karoon pa yun, oh, nalang paspas.
7: Matagal na panahon. Kaya, ang yang ginaig di ay, wakatunga sa performance sa previous presidents.
0: Nay, komparar ni Digong.
7: Review your facts, Nay.
0: Ikomparar ni Digong. Happy times 3 yun. Ego pag pandemic. Ikomparar ni Noy Noy. Times 2 pakapin. O niya, ang duha ka presidente, ing na mong amatay. Dugay na kayo.
7: Ayaw na, Nay. Ayaw, Nay. Kaya ang mga tao, Nay, na may salig ni mo, karoon nga nahibaw na si imong baruganan. Ay, discouraged na.
0: Ayaw! Okay. Kanimang gusto. BBM, kay ang hinoon, prangka-prangka pagka-istorya, ang pinakagrabig damgo, BBM.
7: Ah.
0: Kaya tanawan ni niyang
7: damgo?
0: Damgo sa pabahay. Paminawa, paminawa.
9: Na ating inihandog ay ilan lamang sa higit 30,000 bahay na naitayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
10: Layunin po ng programang ito
0: para magporting hinayara.
10: Papatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad.
0: Mo naman yung pinagkakusog. Hinay kayo, no? Di ninyo madungog. Ah, tigaan na lang tigagling. Karap ikaw may magkapakusog diya. Ah, kay at least makita na to, o kung sa'y kamatuoran, morning 14 trending nga katropag Philip, gumikid kay kisabag hindi mo palag in town. Nga, ikumparar ni mo laing mga presidente, mayong kangap, sa kadagang presidente, karon rin ko kita, baga katropa. Tanawa ko niyo, tanawa ang giingon ni Senator Bamakino. Paminawa na, giingon Bamakino na yun, eh, oh.
11: Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025?
12: Totoo ba, no? Babad.
0: O, kani, classroom lang niya. Sumpay ni sa mga pabahay.
12: 2025 po.
0: O, tanawa, kani. Maura mo ni, kaoban mo ni Katropag Philip ng mga proyekto, mga buildings.
11: Ilan na
0: buildings
11: po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025?
12: Totoo ba, no? Babad.
11: For 2025 po, out of 1,700, 22 pa lang po ang completed.
0: Sa classroom, 22, sa nga po?
7: Ay, ay na nagtingog din, Ibi?
12: No.
7: O required yung gang motingog na, Ibi, sa mamakak?
12: No.
7: Mismo ang sekretaris DPWH nakapangutan na katropang dyan.
0: Sorry, tino, tino, Davis.
7: Tino. Hindi, siya katoos siya nakita.
0: Tino.
12: No.
0: Nagag, sa osa katawag, 22, sa'yo mong nahimo, rap? O niya, may mga, matay portig yun induta ng administrasyon, ha?
7: Asa mali mo ang agresibo, di halay?
0: Kani ka noy gali, kamante kas mga balay ni mga laki-laki naman ni Puros.
12: No.
0: Pero gignan pa niya nga, sa kadaghang katawigan rap, matay. Karon rin presidente ko is. Nga grabe ka agresibo.
7: Ewa ka kaibaw ni Inay, o baka naibaw ka, pero
0: you are hinamdong ka, panahong digong. Gitaktak siya, pero nakaskupot siya ganito sa housing.
7: Amo lang eh. Pero katropang siya, ano ba? Ang iyang hidayat niya, presidente, nga may hatag niyang 500 million, maoy labing pulpul sa mga presidente.
6: Bullseye!
7: Nawa ka na, based on facts, based on figures. Nay, Lini, musta man niya, Nay?
6: Bullseye!
0: Karoon na, sa ito pagbalik, tiwasan tagamay, Nay.
7: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9:03.
13: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
14: XFM.
15: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
16: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
17: Marlene, Achia, gasiyok ang bumiyong piging gasiyok. Nang buwa ko babunod, binom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
15: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
18: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
19: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni bastog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi binagong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inailagay tuhod siguro, sulayin ninyo yung premium D3 coffee mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga.
20: Kupaan ang walang katiyak.
19: Kaya nasulayan na yun na kani.
18: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
21: Di ay Amerikano, baligyan na kong banana kyo. Hey Joe, banana kyo!
22: Oh, thanks.
21: Ah, grabe ka sa ni mo Joe, tihik ka sa ni mo, iwadyo kay kwarta, kay mo magutagon?
22: I said, oh, thanks, dili utang!
21: Ay,
18: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
23: Available sa mga butika.
24: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
23: Girl,
24: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
23: No more!
24: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Sister Pain.
26: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
27: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
28: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
29: Abli na.
30: Abli na.
28: Abli na. Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
30: Yes to Health Clinic.
28: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 9:10, nagkatropa ka Philip Kining, maong time check. Gitod ganito sa Santhone Vitamin C, ang pampaligon sa atong immune system. Alkaline-based, non-acidic, mga katropa, digyog ka, mablaka. Kaya di maghilab ang imong tiyan, di magsakit ang imong kutokoto, muligon pang imong resistensya. Di kadaling tap dance, ubo, sipon, hilan at uguban pa. Pumunta na lang din sa inyong pharmacy. Mm-hmm. Santhone Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C.
0: Bullseye.
2: Now, atong padayon nun katropa ka Philip, kay ultimo ang pambansang di sa tanitawag tigpamakak o tigpamaba ni Dias Malacanang si Auntie Claire Castro. Miyang ko na nga matay short yung kay ang Malacanang sa atong target.
3: Oh, ayaw no.
2: Maminawa, Claire Castro.
4: Meron po tayong estimate mga ilang million po ito.
5: Wala pa po siyang milyon.
4: Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos.
5: Yun po yung sinabi ko ha, at hindi pa ito pa po kompleto.
2: Yep,
4: kasi po ang sabi, 1 million
6: Oh, no.
4: Per year. So, para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units.
2: So, nagag-backlog 6.9 million?
7: Mm.
2: Pinakadagahan, tigiligwa. Wa matrabaho. Matod pa kayang saad ni BBM. Kada tuig katropang Philip, 1 million kabalay.
7: Mm. So in 6 years, 6 million.
2: 6 million. 6 million, oy.
7: 100,000 na din per year katropang.
2: Eh. Ay, 100,000 pa man. Wala akong patasya ka tuig, di ba?
7: That's 100,000.
2: And that is short of 900,000 per annum. At okay, ang imuhang saad, Mr. BBM, 10% try completion.
0: Bullseye!
2: Talawa ni Ian Gingo, no? Paminawa.
8: And Ferdinand Marcos.
2: Oh, paminawa. Paminawa ang pamahayag, ha?
8: It's an...
2: Katropag Philip, ningon siya nga, 100 houses, 1 million houses.
7: Lagi 10% yearly. Lagi,
2: ha? Mo'y iyang gisaad. Namahayag sa pagkakatropa at ubangan sa mga tao. Paminawa ha, paminawa yung gingano.
9: Ito pong pambansang pabahay para sa Filipino housing or 4PH program ay isa sa mga prioridad na programa ng kasalukuyang administrasyon. Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa mas produktibong pamumuhay. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon
7: No.
2: 1 milyong pabahay kada taon. Pero karon unsay nahitabo? Tolo ka tuig na kapin muupat ng atong presidente katropa ka Philip. Tay, may na 400,000 sa classroom na 22 kabuok.
7: No.
2: With all the resources. Grabe tagpangutang ron. Pinakapala utang ang presidente kini. Akala. Pinakakusog mamaligyag. Pinakakusog mamaligyag assets kini. Ha? Naata ng pundo. Huwag gikagian nga dagkong kalamidad. Huwag mga dagkong pagsuway. Pero tanawa. Huh?
4: So kung meron po tayong estimate, mga ilang million po ito.
5: Wala pa po siyang milyon.
4: Sa loob po ng 3 taon sa pwesto ng Pangulong Marcos.
5: Yun po yung sinabi ko ha, at hindi pa ito pa po kompleto.
4: Mm-hmm. Kasi po ang sabi, 1 million per year. So para mabuo yung backlog na 6.5 million housing units po ng Pilipinas.
5: Mm-hmm. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes, 1 million locos and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard." So may mga pagkakataon po, gustuin po natin na matapos ang lahat, pero may mga causes of delays.
6: Oh,
5: at tulad po ng processing and release of development loans for private contractors, permitting or due diligence process on site suitability and land ownership.
2: Meron dagan de egrason.
7: No.
2: So, kaning pag-angko na lang, kasi si Auntie Claire God, di angko ng God, katropang Philip, Iyon mo 1 million per year. Bisan kay 1 million tibok termino, maglisod man.
0: No.
2: Yan ko nasan declare, purting lausihan na to ron. Karano, daghan na kayo sa graso, no? Nga, dogay mong kumaprocess di mga papilis.
7: Kaysa ba itong process di ay antikler?
2: Sila nasan?
7: Oh, di ay.
2: Kaysa ba na mo funding ane? Sila. Ang mo process, sila. Okay, sama.
7: Kaysa mo trabaho?
2: Siya nga, nagay mga butanga atong pangandoy, pero di na ito makabot. Pero it would be very unfair or hinanggaw na nga ito kang Nanay Linlin. Agol na na itong Nanay Linlin gapon, bisag dili na ni VP. Nga, mahogog imong daoton tong nakalabay ang administrasyon. So nang kag karon pa kuno siya kasugat og presidente for a very long time. Ngayon, ani ka grabig paningkamot, grabe ka agresibo. But og tan-aw na tong facts. Patay wa mo gani katunga sa kang noy-noy.
7: Kaya na ilin.
2: Di isa din mo makumparar sa kang digong. Mas daghan ang kang digong. Agi pagay pandemya.
7: Di pagay kagawas sa tawa to.
2: Di pagkagawas. Unya karon mo ingon ka. Sus, kada kong hinanggaw ni mo na eh. Wa ni mataptapi imong mata na isa.
7: Ay, taptapan eh.
2: Taptapan eh, 500 million masagot.
7: Na-ikatarak.
2: No. Basig na taptapan katropang Philip ba? Gumikan mga katropa kay gitigaan mag 500 million para lang sa ilang gym. Wow! Gawas anak katropang Philip, gihimo walay klarong mga significant nga improvement ngadto sa Naga City. Nataoran lang usa ka buk fast food. Gihimong highly urbanized. Kisa ka pirma?
7: BBM.
2: Dili na mo'y rasonay ng anong tila na kay Karong Marcos. Ha?
7: Mo'y rason. Lapan may nilain.
2: Kay, nganong may ngayon mga BBM pinagkapaspas? Nga wakam kayo sa katungang noy-noy. Noy-noy pagay na iyanggi ka. Kumparan.
7: Kasi nalimot ka na eh. Kasi noy-noy may nakapahimo ni mong tao.
2: Sunang ka. For a very long time, karun pa ko sa kasugat. Diin man dito ka, diin man dito ka itong last administration, di ka may best president. Muna yung makaingon ko katropang Philip nga. Tas nanay, gilamon sa sistema. Kay karon grabe na mudag promote in taong BBM nga buhaton, ipuli ning Claire Castro. Bugadam siya ni. Pilar may sweldo in taong mayor, ikumparar ng Claire Castro. Ipolinas Linikos! Kaya kamaagad!
7: Kamao,
2: Gilopig,
7: kamao,
2: di ba kanilad? Kaling kang Nanay Lini, di ba kaningon tampo nga audition?
7: Ha?
2: Audition ba?
7: Audition pagka presidente?
2: Di, audition nga. Pwede mahimang spokesperson.
7: Dili, saan ako? Huwag ako yung Nanay Lini, di ko masugot.
2: Ah, huwag ako sugot ko. Kada kong swildo, pilara swildo, mayor.
7: Di, mayor. Kontrapan, 200.
2: Oo, niya ka na eh. Undersecretary man eh. 200 manikapin.
7: Tare ko, ano ka na, mga 200.
2: 200, mas dako palaginig, swildo.
7: Ang kapoy mo, kaya kadaadlam ka, makak.
2: Ayaw! Mauro mo na makakagod? Mauro mo na butbuta?
7: Kadaadlam ka, makak.
2: Ang mga dili, buo masuot sa swildo, National Biscope. Pulihin na si Claire Castro sa pagpamakak. Kaya si Claire Castro, huwag yun nakakumparar. Uy, ang gingon ng Claire Castro nga, huwag maginaon sa mga dalones, langit sa BBM. Pero grabe sa itong saan ni Claire Castro nga iyang ilangit si BBM. Di sa tupadag, di?
7: Oye, basing magwilga na din itong tagababaw.
2: O dahi, o sa katao, iyang dalos langit si BBM. Bahala na na iyang bana.
7: Bahala
2: yung mga anak. Ang importante si BBM.
7: BBM aluwas.
2: Pero si, grabe masagbot-bot lini.
7: Kay?
2: Ingon, masas nanay nga matay, ikumparar sa tanan. For a very long time, ha? Posible galing nga, kisa may gisunda ni, Noy-Noy?
7: Jimmy.
2: Kumpara ni, very long time, ano? Very long time, doge. Gina,
7: appel pa, Jimmy. Ito.
2: Og long time ra, digong ra na.
7: Long time.
2: Digong og Noy-Noy. Long time na. Pero very long.
7: Since 2000.
2: Sunang ka na, ikumpa, og atong tinambanon ba, pinakanindot nga presidente when it comes to housing. Housing lang ha. Kinirong presidente ha, maunik. Pero tanaw na to, as tangyang spokesperson, ingon nga, mati, naging mga pangandoy nga di matuman.
0: No.
2: Nagbaw na rog panagang si Claire Castro, katropang Philip, Kay, kuyaw mong kagsahad. So, nakag 1 million per year? Kada housing rep? O kada tuig, 1 million kabalay? Imagine na, kaya ko no? Kanya naagod tanang pondo, tanang pangutang na ah. Ipamaligyang atong mga assets. Una, karon katropag Philip. Hapit na maupat ka tuig, 400,000 payagi. Morning mo mo tanag yung media, ma'am. Kanang, wani, o tinambano ni mo, no, binastoso ni mo, waka gadamgo. Ha? Waka gidagaw. Pasigi kagpagarpar nga 1 million na tong tuig. Hapit na upat ka tuig, wami kita kaabot 1 million. Ha? 10% of the target? Unya karon mingon ka nga sa kadagang presidente mo ni pinakanindot. Bullseye. Ah, gumika lang kay nakahatag man og 500 million. Gihimong gym ang mga gilinogan in town. So, gamay kay mog balyo. Resibo pila reg hatag kwenta. Jinsan usa gato. Ah, pirtoy gym nitong Lini Robredo. Gym ra dodwa ara basket rap. Wag siguro gihimo na tong pickleball court ron. Tulo ka. O sa kabaskitan, magtulo ka pickleball na. Dua-duaan rag balibol. Mas importante pa ikumparar sa Pinoyanan in towns mga tao. Kay hagbong sa Pinoyanan, di apoy iskwilahan. Ha? So nang kag sa tibok 2025, 22 rakabok na himo ang classroom? Kay wa ninyo punduhi. Pero sa ripat na mo padayon, katropag Philip, check on na nato, orap, ang pag-asarap, balik ka na ito, kadero ba'y bagyo, katropag Philip? Although, wak magkani grabig yung impact ni Sogbo, pero at least, kagahapong adlaw mga katropa, nakasinati na puntag baha. Kaya sahay, katropag Philip, makaingon man ta nga, sus, porting inita gud, mag-ampo taguan ay. Kaingon, ningon man tos BBM, ang tubig, iipunin natin yan. Kana mo ide kung pangutas sa ating mga bahay. Ha? Timbre ko na rap. Naarabay bagyo. Itanawan ang ingon sa presidente o ga ang tubig katropag Philip hinumdom ka. Ugting uwan atong tigumon. Bullseye. Ha? Klaro niya pamahaya ko trabaho. Oh? De project. Ing na kog naa nang pag-asa ka trobag rap rap ka to gi check sa kusar bay latest ani. Kay naata sa kana magdoduha ta ba? Ug ting init lisuras tubig. Ug ting uwan sad matay. Gamay ang uwan, grabe yung baha in town. Tanawa nang gihingon sa yanong Pilipino.
0: Yung dep-dep, yung hihigupin ng tubig pag tag-ulan, the best 'yon.
1: Titiyakin natin ng depdep na ang ipinangang titiyakin natin na ang depdep na ang mag na pag
2: imbis na ito project depdep
1: bumaha tuwing tag-ulan ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyo.
2: Tawara di harap usapin mo yan. Galing nga project ba? Dip-dip project. At alam ni Paagi katawa pero purtirik yung ay, stress naku. Yung kay ko. Ini ba? Ha? Suna ka lang. Karano, latistingan ta. Ang MCWD nangandam na.
7: Andam na.
2: Ang Lusaran facility ni Aksyon naghubas. Dito sa probinsya katrobang Philip scheduled na nagrasyon ng tubig so good. Ah, unya gapong ni baha porti sa tong gola. Kay ang pinakanindot nga project,
0: the best 'yon.
3: Best BBM project.
0: Yung dep-dep, yung ang hihigupin ng tubig pag tag-ulan, the best 'yon.
1: Titiyakin natin ng dep-dep na ang ipinangang titiyakin natin na ang dep-dep na ang mag na pag
2: imbis Kaya maka-experience yao niya. Ayaw na ninyo gi-helicopter, ha? Pag-ian na sa Atlantic Ocean. At least ba? Kaya tanong yung king ano? Pamilayang king ano?
1: Sa bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot.
0: The best yun.
2: Kay, mao may gihimo ro sa tong presidente. Imagine ka tropa Philip, suspeita. Wala takibaw ka sa tamo lugar. Og ting init, portig yung paita. Why tubig? Gabi ini uwag ka dito sa hitabo. Gabahang sugbo. Bullseye. Wa pagali bagyo. Bagyo untag ka usa dire. Nga almost same volume sa tubig atong Tino. Mangurus na lang tandaan. Kaya nga tong flood control, wa naman. Guba naman.
7: Guba na eh. Gipangayo na kaniron.
2: Wa na may budget sa pag-full og ayo. Kung saan pag-budget, gihurot magkawat aning iyang mga sakop ng mga congressman.
7: Wapay na priso.
2: Mga senador, warabay na priso. Ay na priso, pero wala proyekto. Imagine na, mauni bitang, ayan ng Pilipino ito gipangutan, ado. Sa may nindot kang proyekto sa itong presidente.
3: Best BBM project.
0: Yung dep-dep.
2: Oh, dep-dep lang.
0: Kung hihigupin ng tubig pag tag-ulan, the best yun.
2: Oh.
1: Titiyakin natin ng dep-dep na ang ipinangang titiyakin natin na ang dep-dep na ang
2: Bagoski ng inyong radyo diha, ipadungog niya itong komentaryo basig makagi. Makadungog siya ba? Darakos, ang dep-dep, o sana
1: na? Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot.
2: O, tanawa.
7: Nakangatala, Mr. President.
2: O.
7: Basig-sigir ang buka ng imong ba-ba.
2: Alas na naginanaan.
7: Kung sa may imong gihimo to store water, do we have enough infrastructure to store water?
2: Pero ay, gina na. Didiga mo ito ang nanaylini. Housing lang daan.
7: Ito na ba? O sa may, ato na ito ipono ito sa Pacific Ocean. Ay, ato sa Gubon, inay panahos. Tinghuaw.
2: Kaya mao may
7: gagawin mo, no? Ba-ba niya, huwag may higipang himo.
2: O.
7: Naan ninyo tanang kwarta, tanang mihuras gobyerno, tanang utang inyong gihimo, pero huwag proyekto.
2: Bullseye! Gato niya yung dip-dip.
7: Ayun, isun lang nga drama naman ito. Nga, pila to? 60 liters naman to?
2: Kaya mga maigi, pila na kundi ka Sona, ikaupat na ni Sona, upat na
7: raw. Amin na, kaya punta sa ikalima karong July 27, para sa pagpamakak.
2: 22 na kundi kutom siya, 26 na. 27, matay.
6: No.
2: Niyantod ka ron, ang dip-dip, wapa man.
6: No.
2: Ang atong housing, gisaaran tag 6 million, muupat na lang katuig. Pila rin himo? 400,000.
6: So,
2: ano, maingon pa tong atong banggiitan nga nanay. Nga, kanay daghang kay presidente nga agi pero mo ninindot.
7: Very aggressive. Ha?
2: May pagmingon ka sa kadaghang presidente, maor ni nihatag og 500 million
7: kana
2: para sa imong gym.
6: Bullseye.
2: Ando kasabot sa gong nanay, boy buhay ra sa taoning iya. Bestan Byron Dodd, komersyalo na tarap niya. Ato'y check dahil yung pag-asa sa pagbalik. Kanya check tag pagkabalik agig kasi ito pagkakaumanan. Agig panganda baga katropa sa pag-anhi ni Presidente BBM. Karon na, Amaro Siesnaga, mohapit niyang talisay. Sugata ninyo na. Singgitig ko sa inyong ipangayo. Ay naman tong dip-dip. Bestan by.
8: Oras sa XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9.29.
10: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
11: XFM.
12: XFM.
13: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
14: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
10: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa rin yun na kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafeeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na good ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya dako ko siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magbuwag na tayong sikag ka. Tihikay kang dako. Maboy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!

0: Arog isgutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium T3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o ginasubawan.
1: Premium T3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
7: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapatero.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina. Standard time, alas 9.35. Katropa, itong time check. Getod dyan na to sa Sanfone Gold Coffee Mix. Katropa, dyan liya, Sanfone Gold Coffee Mix, mga katropa. Kini ang labing bag-o nga kape. Kini ang labing lamian nga kape. Nga to ang mapalit sa ito ang mga pharmacy. Kiniusap ang labing lahi nga kape sa tanang kape nga available sa market, katrapang dyan. Ligumikan kay
2: Dunay glutathione o collagen. That's right. Kape nga magkapaputi and of course pagkahamis ng panit, katrapang Philip. Kung nagigamit nga matangas pampatamis, stevia. Di maka-contribute ni sa pagsaka sa blood sugar level. O diabetison kay kabalaka, gumikan kay luwas kayo ng imnon lami. Pagkay timpla, agato ag Sanfone Gold Coffee Mix.
1: Bullseye.
2: Anyway, good morning din. Minaw ron ka tropa ka Philip niya sa pag akon mga staff ni Bypred ako Conseil Valester Cabrera.
1: Oy,
2: kaubana kong Conseil ni Des Barangay Lutak. Kaubana na kong Conseil. Good morning ninyong tanan. Ang iyang mga staff sa QP Queen Princess.
1: Oy,
2: Queen Princess.
1: Oh.
2: Yes, of course. Katotong jersey dre, katotong jersey dito sa XFM. Dito man itong ikat katropa ka Philip. Diya sa branch nila sa Balerong na Arnas Kilis Barangay Hall. Namina ron silang si Ana, si Zeril, si yang guwapang Ikson, si Geraldine, si Vince, si Regine, o si Julius.

0: Γκάνας Γκόσενάσον, συμπατωσιάν. Morning, τα πέπρε, που καστάψα κιν Prince Shop. Σελάμματ, κανείο τρέν. Α, ονία, good morning. Πώς παρεγμάρκ με μούντα και πρέ. Ωι,
1: good morning, good morning.
0: Να κοάντσα τζέι, να ποτός γνωσίας παμάω. Ονία, σάμνη, ατόν, σάμνη, ντάγκανε το σπενίου τόνιρα. Ωια, μπερτ δίμαρος τον κόμπαν.
2: Τα και
0: Kaya imposible, wah, pa'y birthday ni Bintas.
2: Wah, tinola, tinola.
0: Na, last year ka birthdays ka tropang Benji. Ah, gisirhan ang tibok sa patira.
2: Ah, ang kuha, ang gining Junicio ako sa Lim Street. Mabag gidivert ang mga sakinan nito si Eframos.
0: Ang paita. Anyways, katropa ka Philip, di ta maglangay ba katropa? Riyo na ta sa tuwag, pipila ka magabalita. Bullseye. Diya ay bagitong polis kalit mikolaps patay. Diya ako nung napita sa motor stop kagaling kadaon. Nga naman eh. Patanon pa man eh. So may rason. Nag-standby na speakers linya mga katropas katropang Eric Amaro.
3: Live report. Live report.
4: Mayog buntag katropang Jan Lee, katropang Philip, katropa, marga subo, no? Ga, kini panghitabo ni alam ko sa Bisanto Kumulisan sa School City Police Office, CCPO kay Y, kuhanin taon, no? Mag, so Y, kanabag, pagbahibaw katropang Jan Lee, kalit na malaning ni collapse, unya may tatog na tabang, wala na bagay taon, dead on arrival sa Cebu City Medical Center, CCMC, kini usa ka bagitong police in town. P1 pa ni, patrolman pa ni katropang Jan Lee, katropang Philip, in town si patrolman Christian J. Palon, 21 so anyos ni, ulitaw, presently assigned ni sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office, CCPO, lumad yun ni ang taga Chateau Negros Oriental, alas 3:12, karong kadlaon, katropang Jan Lee, no? Quarantine ni samtang nagpahigayon sila matod pa motor stop o man sa motor stop katupang sadly naaman ni siya assigned sa elevated post din sa may kining kuan pod ha din dapit sa may MG Cuenco Avenue Tipadilla Barangay Tipadilla Cebu City sumantong kini pagbalik sa outpost ni paway sa kanon ni kadali makakigalaan katupag kini pagka Philip niya kining maong si patrolman Palon ngay paning tubig kay mura bagalain ang lawas katropag Gadsan Lee niya samtang naglingkod sa bangko in town matod pa kalit lang town ning nawad-an og balanse na dusmo sa kwan in town kining ayang gi dapit sang gilingkuran og mao nga gidali og tawag kining mga medic sport ha katropag Gadsan Lee tong CDRMO personnel gisundan niyo niya gidala sa Cebu City Medical Center pero sad to say gideklara na ni sa mga tinig physician nga patay na nadangat ko na dead on arrival no base sa atong pag check pod sa Parian Police Station atong gikinabi po si police corporal ining Lucihok atong pag dyan lima kigalaan matod pa kanda ya kani adto ko atong pag dyan li ila pa ning i-check kay doon ako noy kwan sa pamilya ba marginitari yung kwan na ni kini pong mama masakiton po og kasing-kasing nya matud pa kini pong maong 28 anyos ato history kani adto pero na ato kay musud og pulis na man ni sila check up og gitubang sa ligatro
0: na man ay physical exam sa katropa ka Philip amen katropa ka Eric
4: sakto na katropa sa
0: ligatro ni P1 pa man so mo pa pagsugod ani
4: patrol pa man
0: pa patrol man mo man ay P1 no
4: during field training kwan po da anang ilang FTP bitaw katuban
0: oh mo pa paghuman lagi bata pa kayo
4: sakto na katuban siya bago ni sila na download gikan sa kanang murag mother unit nila niya gi-download sila sa mga kwan na stations mo pa gi pag kwan nila mo pa gi pag download nila niya mo lagi ni ila pang i-check kung nganong kay sa initial finding sa doktor cardiac arrest man. So, gitaki, gisgising-gasing, katulungan siya, katulungan siya. Ila pa rin i-check kung anong, kani, kanabang
0: last ganong gi-attacki man, nga bata pa magkayo. O niya, bag-oras training, so I believe fit ni bata ah.
4: Sakto na, katulungan siya. Ang ilang laing ginudahan, katulungan siya, basig overfatigue ba kay panggabi iman ko ni yung duty, marag 8-8, alas 8 sa gabi, alas 8 sa kaning buntag niya. Lahit na bagyong katog yun sa kaning arikamatog ka sa imong body clock na anag gari ka matog sa gabi niya mataka o kanang buntag simply gudulahan nila nga wa sila wani ka tarong pahuway buntag niya pagkagabi duty na pod hangtod buntag katubang Jan ni katubang Philip mga kaigs niya kwan ba niya hinay o kasing-kasing kanang kwan ba ng week o kasing-kasing ba sa so, morning gi atake katropang Janli mga

0: So ila paning ang station 1, ila paning i-check ang kwan gyud, ila paning pangiyoon sa CCMC ang death certificate yun, aning maong 28 anyos nga patrolman katupang sa likod pang Pilip ang Kiglan, makiilayon sa pamilya kung gadahan i-autopsy ang kinipong pating lawas sa mong patrolman para mahibawan gyud unsay hinungdan. Pero initial, batod pa sa mga investigador sa Panahon Police, ilang hinabi po ning mga atinding pisisan, cardiac arrest, namatay sa takis kasing-kasing kining 28 anyos nga kining pulis. Sayang, katupang dyan, katupang Pilipod, kay daghan biya yung kuanda, fit unta nga ganahan musud sa PNP niya na yung makasod, ang uban na problema kay kanyanto, kay ang uban gidialisis na, bata bagay kayo, katupang dyan, apan di kay pugnan nga nung na sod sa PNP, katupang dyan, katupang Pilip, niya sabah po ani karon, no, na bata pa unta po kayo. Kuana, ang atong panglantaw basta bag upang training condition kayo katupang dali murag manok mga gilaming para padung tari nga grabe gyud ka salto power pa kayo pero unsa ni tabo katupang dali na ay 28 anyos patrolman bagito bago pa nasud sa PNP organization matod pa giatake human sa kaning pagpahigan og motor stop matod pa laing lawas ipainom og tubig unya ni kalitong collapse patay diha diha katupang dali katupang Pilip mga kaigsunan. So ato lang yung update niya, matag karugun niya, katupang sadly kay matag karugun niya para itong balik-balikan ang Police Station 1 para Police Station sa dugang update in town. Aning subo, no? Ang kapatayon sa usas itong mga uniform personnel sa para Police Station na si kinipog patrolman Christian J. Palon, katupang gadyan ni katupang Pilip, mga kaiglan, na lumad po nga taga Chateau Negros Oriental. Mga katropa, para firming uptake lagsik di ay kapi mga kigalan ng good for the heart tungod sa omega-3 fatty acid mga higala, Santong Plus sa Coffee Mix. Mas may mga ninyong imnon mga kigalan kay the best ni nga kapi mga katropa. Kapi nga tambal, Santong Plus Coffee Mix. Alang sa Likusan Pilipino para sa Pilipinas ng katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report. Bullseye.
2: Mong report ya tropang Eric Amaro. Ya tropang Janle atong isunod ang report gikan sa tuang birthday boy. Ya tropang Benji Talisik mga tropa. Dere 53 anyos kay nagsilo sa 61 anyos.
3: Pilas 53 og 61.
2: Oh, bangga sa ni mga tiguang ba.
3: Ay, ala sa daging na ginanay. Isa pa pila edad ka tropa kay Philip.
2: Ay, nako, ako di gi ko pabor ala ka tropa diyan. Ang kanang mga ibog-ibog, ato na las mga batanon
3: gyud. Ay,
2: ako gani gi consider man ako kuling di na ko maibog.
3: Hadi maibog, tubaria.
2: Maibog. Ikaw rap, kani rap okay.
3: Ay, inenen gid ara ibog gani ay.
2: Ikaw ibog pala ka.
3: Maibog oi. Ni tora ni kati. Di maka di mamakak naman tayo ingon tag dito mo appreciate. Hello,
2: pero ayaw na sa pala. Kati.
3: Di lagi.
2: Ako din ako may ibog ng lain.
3: Tama ba?
2: Ibog din na.
3: Sinanggaw.
2: Oo. Ikaw may ibog pala kang lain.
3: Mawa ka nga ragwa pa, ana.
2: Ay,
3: bakit mo mamakak mo ko? Di ka magkakagwa.
2: Lahit man ang maibog, lahit lang maingon kagwa pa.
3: Ikaw, makaingon pa kagwa pa o lain.
2: Di nasad.
3: Ay, yung baka tunan mo.
2: Ay, ato rin ko ang balita ka tropang dyan. Nagigyan sa ito ang birthday boy.
3: Mo na yung madaon tali itong programa. Kaya po tinin mong baka kuda.
2: Ay, sus! So, kadlang kahapon, wala ko maibog.
3: Ay, kahapon, yun na nga on tali ito. Naman kayong kupahal.
2: Ay, madi ay. Ikwapal ko sa pasin.
3: Nahat yung puyog dito sa paring Mark.
2: Oy, salamat eh, Marilo.
3: Pre, salamat kay Pre sa pag-unong na mugapon si...
2: Mamarilo.
3: Mamarilo.
2: Dito sa Mamarilo.
3: Sas na, ahat kinin taon sa dito sa pasil gapon. Pero ato yung check, naka-standby na rap. Katropa ka Benji Talisik, the birthday boy.
1: Happy birthday! Live report.
4: Yes, kinasalamat na. Katapag, Jelly, kinapag, Philip, mayong buntag o happy birthday.
3: Sadi pa ka mo
2: panayon. Happy birthday. Ano, i-greet mo ka happy birthday si Mukang Lingon.
3: Diba, sadi pa ka mo panayon. O samne, naatay panood to ni Ron.
4: Murag, napapibibim. Ako ba doon?
3: O, pa, sir.
2: Ano ka mga MBBM?
3: Noon sa mga ikag-binantihang Marcos.
4: Anyway,
3: diba?
2: Report
3: sa,
2: report
3: sa.
2: Ano na, last lang.
3: Ah, sige,
2: last
3: sige. Lang. Report
2: sa. Report sa katrapang
3: ito. Ano na silos-silos, mali?
4: Actually, agabuhan sa Hunyo, okay, birthday pa po ni mo kay Philip, birthday pa mo kay Jen Limon, ang mga kanikwan, Hunyo, Gapito, magkurambos ang tulo.
3: Ano makikurambos mo?
2: Sa imo, Ron.
3: Ayaw, igbirthday na mo imo, igbirthday na ko ako.
4: Anyway, ato na
3: lang. Report sa,
4: report sa. Patas, mga katropa.
2: Ah.
4: Anyway, sa tabaga mo itang nahipos ka na pa, Philip, ka na pag jelly adong natanguhan sa apo na himong nagagulian tungkol sa pagpanunggab nga akinig ikamligid ang sab sa kining malakuyuan sa lasolog adong natanguhan na hitabo ni sa alas 12.40 tag na sa kadawagay na dito sa akin ang purok buongon barangay Antipolo Lungsod sa Bidilian ang kapulisan sa Lungsod sa Bidilian na dapat og tawag kalabarasaba sa kini pabanongga dito sa nasigutang lugar. Sila si Police Master Sergeant Guanson o Police Staff Sergeant Raymond Pawa kinsa na-assign sa barangay Kawin sa maong lungsod address police maong debita. Ang biktima giilang si Rene Ariglado, 23 anyos, kargador doon ay kapuyo, nagpuyo sa barangay dan lungsod sa nasigutang lungsod ang nagkaangkon o sa mga tinonggaba si Antian. Samta ang suspect nga midonggab sa biktima na ilhan nga si Vicente Talingting Rondina sa 71 News, tricycle driver o siling nga nasab sa mga biktima ang nilagparasab gihapon sa mga polis sa mga kinamabdan sa diresponding mga polis. Sa gihapon, bisagasyo ka naman dyan ka naman nga Philip sa kapalisan sa lungsod sa Batilian na suta nga kinimang suspect ang amento sa balay sa ginikanan sa biktima kay Kibitra sa natawahan sa bagabangkon sa biktima. Ang suspect ni kaon human gihagat og tagay sa mga ana sa lugar o kinina maong panimay. Pila ka mga oras ang nilabay, giingong kining si Ariglado o ang kapuyo din eh, nagkalalisay giingong ang biktima nagsilo sa suspect sa wala igong rason. Tungod ini si Ariglado o Gornina mauna usap ang nag-away hangtod nga gibulot o kutsilyo si Rondina o ginunggap kini si Ariglado. Dinunan nga naigo kini sa uwang bahay si Antian. Ang nasabdan daling kitala sa Bogo Provincial Hospital samtang araw matambala samtang kini mga suspect kuwa nagalagan tungod kay pagkabos mga polis na corner kini sa ato kapulisan sa Medellin PNP. Si Rondina balo nagroon diya sa selda sa Medellin Police Station samtang pasakag kini kaso nga kalapasan sa processed murder kung mabarayon o mapasagag kaso kini mga biktima nga kasamtang magkaroon na palim sa tabalan ng Karabanjali Karapaga, Philip.
2: Sige, nagkasalamat yung tropa Bentals.
3: Pero sa mani, sa di pa ka mo extra ba?
2: Isigata na ito, isgutan.
3: Ay, saba, sa may pagi na ito ni Rong Udto or pamahaw pagkakunsa?
4: Atong sa buto karo kay una ito kapilis, tapos
3: Sa di mo maklaro?
4: Kapagan?
3: O sa ito, di maklaro mo good?
4: Magsabot na rin sa pagis man ito karaman dyan, like, considering nga alas 12 ba maabot si PBM.
3: Di po nila magwa ka, Ricky. Kami, mga on man ni mo. Abot tas PBM magsawa. Mga on, mi.
4: Ay, kulo sa sato ko kuling kurta.
3: O, kada kong hinanggaw. Bitaw ka, tropa Benji. Kumidyan ito ka, tropa Benji.
2: Lipay mi nga.
3: Naagi po kay birthday ba? Nagang kita pag birthday this June ka tropa
2: Benji. Attorney Paul Lopez.
3: Attorney Paul Lopez, pizza by DNP. Tropang Jerry Boy, birthday sad.
2: Mamala ka Jerry Boy,
3: pa? Wala pa, karon dungan may pizza train.
2: Dungan.
3: Jerry Boy.
4: Ikaw
2: po,
4: katabang June na,
2: June
4: ba
3: to?
2: June!
3: Naghana June. Ano mo? Di, ikaw, di man ka June.
2: Ano yung ako, kuhan man yung ako, June ko, papel.
3: Sayop na kagristro. Mauna.
4: Ang imong din, April niya, ang imong kuhan, Hunyo po.
3: Pero bitaw, katropang Benji, gawa sana, Happy Father's Day.
2: Happy Father's Day, katropang Benji.
4: Salamat po naman, Happy Father's Day.
3: Sa tanang mga, di lagi mo to, si rap-rap nga doon na kay anak.
2: Pag-post ako diya ka tropang bentas, kaya ba si imong anak na unsa ka man, hindi masakya mag-post?
3: Ayaw!
2: Magsilos ang imong oyap?
4: Iyap po na ka tropang jali.
2: Ha?
4: Iyap po, hanggang rap-rap po na.
3: Ayaw! Saga, ako matang, mag-greet ko siya sa group chat, hindi ko siya gi-appeal ba kung kaya, basi ma-insulto kag mingon siya nga, Happy Father's Day, niya. O di sa
2: siya mag-greet? Huwag mo ko appeal
3: kay anak. Huwag man ko madungog diri sa mga kauban.
2: I-pause ka tropa.
3: Kami,
2: awa, kuhaan man eh.
3: Obvious.
2: Na, obvious.
3: Bisang kay katong wa pa mi anak, di mamutuo sila gwa.
4: No. Sige lang kay pag matuloy ko butwa, baka nagbutwa na akong atuon kay...
3: Himo aning ninong si Rap-Rap. Himo ang ninong.
4: Ay, dapat ko kay... karo-karo Banjelik, kung ito si Kwan, si Inas, nagkoto, nag 17 na ron, 17 year old.
3: 17, matay, dugaya na din yung mong dili na virgin, no?
2: 17 years old.
3: Ikaw na ganyan anak ni Katropa Metals.
2: Lucky.
4: Bye-bye.
3: Sa Takaybao.
2: Lucky Katropa Metals?
4: Bye-bye.
2: Ah, bye-bye.
3: Wala pa Takaybao.
2: O saan na, nag-uyab sa na ron?
4: Depende kung naipagtugos inahan, kaya ito mabot siya.
2: So, imong atoon.
4: inahan.
2: Imo don.
4: O bako ulit ya, o bako ulit butuan kay nagsimbag chat chat to kada bantay kada pili. Ah,
2: gimingaw ka sa giagian sa bata.
4: Nana, nana.
2: Ha?
4: Nana po yang
2: kanang party karo. Mala importante.
3: Ah, kana kana.
2: Sige, daga salamat ka tropa Bentals. The birthday boy.
4: Ano ba ito niya at ngayon niya to kabarish sa pagabot ni PBBM diya sa Talisay area karong adlaw. Gikan sa patrol o kailing on board sa patrol katong pagkilimot niya po sa Baga Plus Kaununay sa Santone Herbal Oil katong mga doon ay mga akinig pamaos kalawasan. Santone Herbal Oil hindi mo sa Yasto Health Incorporated mabalit si Pabasag Butika sa inyong lugar. On board sa patrol kaubari katropang General Redoblado alam sa Higa sa Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Benji Talisik XFM News
1: XFM Report.
3: Salamat. Uy, ganun ni Xam ng isig panawag. Kung di na panawag, kay ng trabaho pa, may. Ay, nako, salamat katropang Benji Talisik sa Bugay Report. At tangi baga katropa ang musunod gatulumanon.
1: Wanted Kilig!
3: The Partners Master Control. Graduate ka hapong at lawa. Congrats kayo naong, ha? Huwag ganyan si Pirmi, katropang Philip. Eh, nalang ko magbutang og mic. Yan, hindi ba yun?
2: Hindi ka ba?
3: Hindi ka ni pizza. Katropang Rafael Baring. As Newsrooms, katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Kunis katropa ka John Layman Chavez, Viking.
1: Bullseye.
2: Kung sa mga katropa niya, certified third producer, katropang Philip Atwil Serrojano.
1: Bullseye.
3: Salamat kayo sa pagpaminaw. May buntang.

0: Bonbon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Bonbon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: And that was Adele, Easy on Me. Sabi sa iya pa na, hinay-hinay ako. Sa di ay, nga naman di ay. Ingon nga, wapod mi kabalo. Basta, Easy on Me lang daw ingon si Adele. May buntag sugbuanon, may buntag kabisayan. And yes, welcome again sa programang Wanted Kilig. Yes, up until 12. Oo, up until 12 gito din hi. Kaya wala man sud mo'y choice. Ako raman po din yung kauban. Kaya bisa paglisoon nyo niya, ako raman po niyong madunggan. Okay, di dahil char lang. Chok-chok, rago na siya. Isya tinuod. Alas dyan, 55 mga katropa. Yes, gamayang oras na lang. Paniud to na po. Sa mga bago lang ginag na mahaw, na ginatawag itong brunch. Kamu na yun. Same-same na taani. Ito, eh, kaya usahay ganino, kanang atong pagkaon, gisabay-sabay na lang nato. Uy, kata, isahon na lang nato itong kuhaan, panihapon. Nasa kabisi mo, yun lang, pwede isaw na lang ang pamaho paniod to sa panihapon. Ana sa digido na maayo ng inana, okay? Oo, okay. Unsa ko na lang inyong mga acid o acidic din ha. Kisa may acid o acidic din ha. Inahinay ha. Kamura so, magiging ang pinakakuan ako, pinaka-struggle na ko kaniad to. Apay, nagkaroon dili na ako na struggle. Kaya karon bisan pa, o wala pa ko'y kaon, or dili pa di ko kaon sa ika. Busy gid sa oras o panahon. I'll make sure to drink Santon Plus Coffee Mix. Kaya makahatag ka ni o kabugat sa kuntiyan tungkol adunay soya powder ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa sa mga magkahibaw, soya powder, makahatag ka bugat tungkol kaya adunay ka ni protein and fiber, katropa. Kung di man ingo nga dili kinahanglan mo kaon, but as much as possible dili kining wala di sulod ang inyong tiyan katropa ha? And mo ka na nga kung ginapili nga partner every day, and you too choose your partner. Oh, dili tungod kay partner nga partner lang ha sa kinabuhi, apan pati pod sa inyong mga food intake, liquid intake. Oo, basig makalimot ta ba nga ang kinabuhi dili magsubay lang sa atong mga gipili nga tao, apan sa atong gipili nga kaunon. Lahi po ding uban o, lahi ilang ginahuna nga kaunon. Lahi nga kaon ha. Ay niingon nga, what if siya akong nakaon, DJ? Ya lang laay. Ay sad mo ha. Oh, kaon nga ingon nga kaon, well, hinaot ko sa inyong kalipay, maging masaya sana kayo. May pagpaminaw sa ito mga katropa din. Labi na din sa ito ang mga naminaw. Pinaagi sa ito ang Facebook Live. Hello po sa inyo ha. May nga buntag. Yes, may buntag sa inyo ha din nga. And sa ito mga tipaminaw ang pinaagi sa ito ang mga radyo sa laing-laing dapit diri sa Mindanao o Visayas o Luzon. Tungod kay katropa, ito na available man ta sa kuwain. Available man ta sa kinatawag na tong what do you call this one? Eh, sa kundi, at the tip of my tongue. Tanawa daw bi, asa kundila bi, kinado sa kundila. Ayan. Masa na si, masa nang dila, adising anong dila man. Sa ato ang radio app katropa. Ayan, radio app na to na adin na. Kaya na po din makita ta sa ato ang Facebook Live ang mga greetings sa ato ang mga viewers. Ato nag-iingon din ang kasi manluod ni sila. Ayan. Murag katropang jay, murag nawala ang ato ang Facebook Live. Siguro tungod kay nag-inistrikto na sa Simeta. Nag-inistrikto na sa Simeta mo nang nawala ang Facebook Live. 10:58 in the morning, katropa. Pwede ka pa mamanawag, umulili sa itong Facebook Live, 0995-994-6868-0928-55-08727. Katropa, I would like to congratulate the team of Lihok Films together with our main cast, katropang Kaplodi o Tita Diwata for the successful promotion sa May Bisaya Best og Celebrity Basketball Game kaniya itong Biyernes, Hunyo 19 sa may Lapu-Lapu Hoops Dome. Kung paghigayon po ito din ha, o pa-free taste sa ato ang kape. Ayan, ang among sponsor, major sponsor sa among upcoming film, Santon Gold Coffee Mix. Swertihagod sa mga nakakauli o na ay kape o nakainom og kape, naka-free taste sa kape, o nakapapicture nila ka-plody o kita dewata. And of course, thank you so much, Visaya Flix, for having us, for letting us promote our upcoming film. And again, kinsa may nakatilaw sa kape di atong naamig lapu-lapu. Kay nakapanghatag yung big kape din ha. And nakapainom pag yung big kape. Grabe na, Jun. Sa feeling nga nakainom og Santon Gold, di ba, mas mugwapo ka og samot. Shots lang, ha? Mugwapo naman yung daan, DJ, we don't need it. But aside from atong Santon Gold na collagen o glutathione, ang atong Santon Gold, doon na pala ang laing sagol na inakamunggay. Doon na pala ang epekto nga makahatag o kahimsog sa inyong panglawas. Yung kinahanglan na to, mga katropa. Always remember, ha? Atong lawas, di lang kinahanglan pagkaon. Apat kinahanglan mga nutrients na gagikan sa laing-laing mga pagkaon, katropa. Wala ang tumong sa to ang produktong, mga produkto gikan sa Yes to Health, mga katropa. Thank you so much, Santon Gold Coffee Mix. Fueled our shooting day, preparation day, hangtod na human ang ato ang mga activities, especially sa hitabong block screening ni atong Sabado sa may ICM. Thank you so much, Sir Chad, Miss Kat, Miss Chelsea. I have so much respect to these people, especially Sir Chad, for letting us use the cinema. Of course, the assistance nga among nakuha gikan ka, Ma'am Chelsea, especially ka Miss Kath nga naa dito mismo sa event. You never left us good up until almost nahuman ang event. Everything we need assistance naa gid si Miss Kath dito. And I hope so nga makaduaw kog balik din ha kay tagaan ta mo og pahalipay. Murag mo balik ra ko din ha sa inyohang mall sa ICM. Oo, thank you so much, Island Central Mactan, for supporting local films, especially Lihok Films ka. Ay, magka-motivate. Doon ay sama nila nga. May hatag ko chance to let us promote and of course, play our films sa ilahang cinema. Very nice, very hinlo, very accommodating. Wala ko yung masulting negative. Everything is just 10 over 10. Thank you so much, Island Central Mactan. 11:02 in the morning, katropa. At sa paminaw na pipila ka mga pahinom, dumubalik na taon-taon sa programa Wanted Kilig up until 12 in the morning. No, it's not morning, Chinita. It's afternoon. Muna ay lisuin yung mga radyo, katropa. Always keep tuning in and we'll be right back. Yes, I'll be right back. Ayaw kiling mo tama, sige lisuunin mo na imuhang imuradyo ron.
1: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Extel by 33 years, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigud na akong pagtin-aw sang akong mga mata.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vision Next, daghan ang natumbangan.
6: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika. Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas. Ang lakas!
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: XFM.

11:07 ang oras sa ito ang programang Wanted Kilig Katropa. And yes, Windsor Win from within. Katropa, always make sure to choose the right partner on your daily routine. Santone Gold Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa. And yes, if you're looking for the right partner, Santone Gold Coffee Mix is the right partner. Kaya dili lang ta mahimso ka pa yun, mugwapa pa katungod. Kaya doon ay collagen o glutathione ang ato produkto sa Yes to Health ng Santone Gold Coffee Mix. Katropa, alas 11:08 na sa kabuntagon sa programang Wanted Kilig. Yes, this is your DJ, ang magsaba-saba sa kahanginan up until 11. Actually, up until 12. Here's Secret Lovers by Atlantic Star. Secret Lovers. Nanan ako kantahan niya, naguba. Ay, listen nga ha. Just enjoy the music. Drop your song request. If na natong live din na bali. Just feel free to comment down below. Ito ang Facebook Live, mga katropa.

that was Ilya James Ray. I think they call it love somehow. Parang feeling ko pagmamahal siguro yun. Di lang niya masabi, pero alam kong mahal niya ako. Wala niya assuming. Basta yung nanagin niya, assuming na siya. Likayin na ninyo, ha? That's a little bit dangerous. Little bit dangerous na mga inana, mga katropa, ha?

11:29 in the morning, katropa. Your time check right now is brought to you by Notify. Your 24/7 smart security alarm solution designed to keep what matters most protected. Visit us at a third floor cyber zone SMC side Cebu and be part of the future of security. No more, fearless. Notify. 11:29 in the morning. With DJ RC. Yes, DJ Reyna Chinita on board. Sabah-sabah. Dili lang actually hilom kay Koron. I just want you to enjoy the music. Mga sunating lami sa dunggan apan sakit sa dughan. Depending on how you take it. But for sure, some of you listen to it. Nga medyo nasakitan. We don't know kung sige naagianin nyo karon ng uban bag ulanggikan sa break up. Kumusta naman ang mga bagong naggikan sa buwag? No, kidding aside. We don't wanna take jokes ato mga masulubon tungod kay. Problema ra ba dyan ang mga inana? Getting broken-hearted ka. Ayaw ka. You cannot continue doing what you need to do. It's just... parang sa kikese mong dugha na mga nahita mo. But it's fine. That's life. Mag-experience ito ay pinakasakit nga mga parte sa kinabuhi and you have to continue. So, may lang choice aning tao sa kalibutan. Ang magpadayon lamang. Magpadayon. Depende na kung sa, ha? Padayon sa relasyon. Bahalag, nagkagubot na. Or padayon sa relasyon nga bahalag iilad na. No? Oy, belated happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Hindi ko po kayo nag-greet yesterday. I was on board pero medyo dili kay ko ka-story yesterday because ang akong tingog grabe yung kaayo kapag ako. Dahil si Pangutana recently, DJ, nga nung murag mostly sa imong programa pagaw ka og tingog. Yes. I would like to apologize na lang po ito. I'm so sorry o gano'n nga. Sa gunso nyo madunggan sa kahanginan ng akong pagaw nga tingog. Dili tungod kay aduna ko'y kanang gisubaw ba ko din ha. But I have a situation right now. Dali kayo, ma-stress ang ako ang vocal tungod sa kakapoy. And it really caused you a lot of inconvenience sa akong end. I know. Lahi ragito kong tingog sa una. Mas lami dyan ko dito. Naingon dyan ka og lami kay good ko sa personal an. I just wanted to say sorry. Pasay luwa lang dyan ka ayaw ko og ka na nga. So dili nagyud lami kami naon usa.

0: anak lang gid na siya sa pagkakaroon, no? Kay nalagi ginaagi ani akong tingog. Good morning, DGRC. Pasyagit sa silingan, guwapa nga si Nancy Lady Alcantara Parcon. Gikan kay Nelly Yonson. DGRC, pasyarat ni mo. Good morning, Alfred Soriano. Hello po. Elenito Uwano, Lemuran, Tuhino. No matter what, by boys on. Pa-request ko og all this time, but six-part invention. Tama ba ko amay sing? Six-part invention. Kaya shout out po kay Jordan Lipasana. Hello po, may pagpaminaw sa inyo. Thank you so much. All I long for is your isa ko na lang nakugbasa kaya ako naman nakita. Ato pa ba ng isa? Ato pa ba ng kuanon? Ana si Darcy. Asa man nga comment niyang giingon? Darcy, asa ka nga comment, Darcy? Bawal magpanti ang way mo liksi. Darcy, ngayon abot na makag-party din he. Saan naman to ni si Darcy? Oy? Kanang badlungan ni si Darcy. Oh, murag naman ni siya something problem. Matala, diskutirig panty, Darcy. Saan naman kawan ni? Mura man ni siya uguan. Oh, smoker kag silingan na di mo to hinungdan. Dili ko smoker og silingan, no? May silingan diri. Oh, actually busy kayo ko usahay wala ko'y tulog o kulang kog tulog or nalang ko'y 2 hours nga tulog sa kabisi gid na ko recently. Ano pa check up na ko sa doktor 2 months ago na siguro. Mandar nagwaawan ma. Oh, 2 months lagi. Agi nga grabe po na akong kapagaw. Ano na ako'y ginakuan, gina-spray sa akong tutunlan. Nahurot na gid siya. Sige na akong in-spray yun. Sa liquid nga makatabang sa pagsuot sa akong tutunlan. Ana gina basta mga kuan, ang mga babaang babaeng walang pahinga. Gusto na magugumad dato, good boy. Ana ramang gud na siya. Nanglang kita na kwarta, kikisama unsa man tay pakaon sa pamilya. Sa mga tong kaonon ani. Nang laban lang kita sa mga kugihan. Shout out di ay sa mga kugihan nga mga amahan. Nagrabing pagpaningkamot natay mga katropa dinha nga dili lang gani kabantay ra bakuno. Dagan ko napansin nga aside nga ganing mga katropa natong mutrabaho sa ilang mga tagsa-tagsang trabaho. Ando na pag-i-sideline sama sa paghimo nga maging rider. Oo, maging rider. Pag-ingon lang mag-dual job pag-good ba? Believe you ko sa mga amahan o mga lalaki din ha nga doon mga responsibilidad. Nga bisan pa man sa unsang kakapoy magpadayon gihapon sa trabaho. Pag-isa pag-i-sideline di sa kapoy na kayo. I really admire your dedication. Ang inyong paghatag o importansya sa inyong mga obligasyon. Again, ha, belated Happy Father's Day. Since kay nag-celebrate man ni aging adlaw o Father's Day, pero ang amo ang upcoming sa movie nga Pickleball, a Father's Day special movie, karong June 27 pa namo ipagawas niya. Ako na nai-announce sa inyo. Kaya ka to ang special, amo ang major sponsor ni kay Santono Gold Coffee Mix. All I long for is your time. Anyway mga katropa, alas 11:35 na habang ang hatagan ng oras o panahon na ito pipila ka mga pahinumdom na binato mga produkto sa Yes to Health. Mabalik tataon-taon sa programang Wanted Kilig. Tilang gapon sa 88.3 XFM sa buo. Katropa mo, exciting!
1: Mga katropa, exciting!
2: Santo Blasco. Ako si Don sa Kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko ang sa'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan. Dili na masakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santo Blas Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Santo Blas Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blas Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO og moringa oil, tulok ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiikog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
4: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit.
9: Mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 11:40 in the morning. Time check is brought to you by Windsor Colorun 2026. Get ready, Cebu, and the biggest, most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorun 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Maria. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. 4 lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, and 4 Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win, mga katropa. Katropa, alas 11:41 na sa Kabuntagon. Ayaw kalimot, kaubalang gihapon ng inyong Wanay Lain, inyong DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kiligan.

0: 11:52 in the morning, and that was Cup of Joe. Multo sa mga wala pa ka let go. I see this is your song. Sa mga dili ka let go o dili ka biya o nibiya pero duawon lang gihapon. Sahay bisan pag nibiya na ikaw magiging duaw. That's the reason you have your own Multo. Thank you, Cup of Joe, for making the best song. The best description for that kind of batasan. Nagay naman chance on tanga mo. Let's go na lang. But you stay. You choose to stay. And stay. And forever. Ikaw, ano bang multo mo? Ano bang rason kung ba't di ka maka-let go? But, kay DJ, daku, manggunayahang kamot. Magunita niya tanan. DJ, lami kaya siya. Lami kaya siya may gugma. Ano yung mga multo? DJ, maikay siya mukaon. Mukaon sa akong nilutuan. We have our reasons at the end of the day. Kung sa mga rason o gano'n nagpabilin ta sa mga relasyon. Nasakit o nagpabilin ta sa mga relasyon nga wala naman unta nagpadayon. Alam ko tayo mga kahigalaan din hanga ka na ganing. Bisag wala na ang relasyon padayon lang gihapon. Delulu. Try lang. Malain na sila sa kuaron. Actually, same naman pa. Same-same na tagsakit. Huwag na ko igong oras mga katropa. Mubiyan na tas kahangina sa programang Wanted Kilig. Ugma po na po magdungganay na po da. And I hope makarecover na niya akong tingo kaya gusto na ko mabanat og tabi. Kabanat og tabi. Gito, sakit siya sa tutunan. Hindi siya makaya. Ma-feel siya na ako nga medyo itchy. Yes. Kapoy po kasi spray sa kuang kuang para sa control. Later on sa itong programang X-Rated. Alaunahan ko hantod alas tres sa kahapunon katropa. Magkubanuban na punta sa lain na pong sugilanon sa kinabuhing adunay kubanan na tuog kalipay kasakit. Og, of course. Magani katropa. And yes, so, sunod na nga itong programa. XFM News Nationwide o nga ito ang programa ng Secret of Health kaoban si katropang Doc Algie Bakla. Alas na kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi nilo. Mayroon ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon akong tulog. Magdamdo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-iwan ko yung Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: garang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Amo nga mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa atoa.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.

0: punya New Leash ya. Dek tini ini leng.
1: Ayah, ayah. Ayah.
2: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santhan Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santhan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santhan Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Day ni Tagasig.

0: pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
3: Abli na.
2: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hantod Biyernes. Alas 9 hantod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na pagkonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: XFM.
5: Exciting time, katropa alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon. Visayas. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
5: Ang mga pauning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Russia, posibleng maging regular oil supply source na ng Pilipinas.
6: Ikalawang araw ng pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nagpapatuloy Attorney Benjamin Tolosa Jr. ipinakilala bilang isa sa mga legal spokesperson ng prosecution team.
5: No work, no pay para po sa matataas na opisyal ng gobyerno isinusulong.
6: Mga bagong ebidensya sa COVID-19 funds case, kinuwestiyon.
5: Motion for reconsideration naman sa PhilHealth funds transfer case. Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto.
6: Dengue cases bumaba ng 56% sa unang limang buwan ng 2026.
5: Balitang regional tayo katropa, Pangulong Marcos nasa Cebu para siya sa atin ang mga pangunahing proyekto ng gobyerno.
6: Sa balitang international, peace talk ng US at Iran nagpapatuloy sa Switzerland sa gitna ng tensyon sa Middle East.
5: Showbiz, katropa Ian De Leon, sinagot po ang mga pahayag ni Lot tungkol sa mana at legacy ni Nora Honor.
6: Sa balitang sports, silang pamilyar at bagong import sa sabak sa PBA Governor's Cup.
5: At sa balitang extra, mamaya katropa, yung pong Bangon, Mindanao, relief operation ng XFM Network ng Gatid ng Pag-asa para po sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Abangan nyo rin po yung breaking news, mamaya katropa, meron pong shooting incident sa isang lokal na paaralan dyan sa Tacloban.
0: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. Nationwide.
5: Alanghalian po tayo ngayon ng Lunes, katropa, June 22 na 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide. Breaking news.
5: Mga katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa paaralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news. Sa balita nito, si Katropang Regina Navarrete ng XFM Tacloban.
0: Live report! Report.
5: Katropang Reggie.
3: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon sa lahat ng mga nakikinig ng buong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, Katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga ng umaga na dalawang biktima na sa loob ng paralan nakita natin na Katropa Buddy na isa doon ay confirm na patay, may isa pang lalaki na confirm na patay, at yung mga pinaginalaan ay mga estudyante din. So, ating napag-alaman na Katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station, dito sa San Jose Police Station sa Tacloban, yung isang suspect nadakip, yung isang suspect nag-surrender. Okay. Mga minor di dat.
5: Ulitin lang natin, Katropang Reggie, around 9 o'clock ngayong araw na ito, may shooting incident dyan sa, tama ba, San Jose National High School?
3: Yes, correct. Yan, tama yan. San Jose National High School, Tacloban City.
5: Okay.
3: So nangyari yung incidente sa loob mismo ng paralan.
5: Tapos,
3: yung namatay sa loob ng classroom.
5: Ilan yung namatay initially na confirmed na rin, Katropang Reggie?
3: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirmed na namatay?
5: Apo.
3: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo, parang kuwang pa. Pero ang sigurado natin na Katropa Buddy, dalawa yung nakita natin.
5: Ayos
3: yung mga picture na ipinakita natin.
5: Okay.
3: Yung isa, iimbestigahan pa natin. Atin pang
5: confirmation
3: na rin dito sa Tropa Buddy.
5: Tapos yung wounded, SM Reggie, ilan naman ang na-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
3: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded.
5: Mm-hmm.
3: Yung nalaman lang natin na Katropa Buddy. Ah, dito, yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay, na tatlo yung wounded. Dalawa ang patay.
5: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
3: Confirm na yan. Confirm na yan na Katropa Buddy.
5: Okay.
3: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old. May nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So, medyo sa pagtingin natin, yung motibo talaga ng pamamaril, dahil yung mga suspect, sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
5: Okay.
3: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paralan.
5: Ang suspect ay isa lang, Katropang Reggie?
3: Dalawa. Sir. Dalawa, sir.
5: Okay. Nakuha kaming information dito ang binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years old.
3: Based yan, sir, sa spot report.
5: Okay,
3: sa spot report na binigay sa atin.
5: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
3: Kamagin, sir.
5: May nadagdag po na isa pang suspect. Maliban dito sa naunang nailagay sa yung isang binabanggit na suspect, yung 15 years old na to, na isa pang nadagdag.
3: Wala na, sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
5: Okay.
3: Yung isa na nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation, nadakip. Yung isa pumunta rito sa station, nag-surrender. Yun ang nakuha natin information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director, Sir Buddy.
5: Okay. SM Reggie, kung ano pa mang development, again, inulit natin, shooting incident to kung saan, malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
3: At ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban. First time ito na nangyari na noong mga unang panahon, wala talagang ganito. Parang parehan na sa Amerika na, nako, nakakatakot.
5: Kaya nga.
3: Yes, anyway, kung ano man yung mga update sa Research World, ay ating ibibigay sa inyo.
5: Maraming salamat,
3: Reggie. Okay, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Breaking news. Breaking news.
5: Maraming salamat, Reggie Navarrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, Katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abahan nyo rin po yung mga follow-up na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na makahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ang Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pag-angkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Paulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
0: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaaring mabawasan naman ng 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
0: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol ay pinasinayaan ng Paulong Marcos. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
4: Pinasinayaan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ang nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irrigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia. Inaasahan makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops. Mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
6: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang 2nd araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Samantala, nakatakda namang isumite simula sa July 6 ang formal impeachment trial, maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
0: XFM News Nationwide.
5: Nagpayag ng pagtutulay ng civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Jesus Cudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Escudero ang mamumuno sa paglilitis. Dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings laman sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court. Dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panpilo Lacson na may lumalabas na consensus sa bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa rin pinal na desisyon, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
0: XFM News Nationwide.
6: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report. Dismayado si Senator Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisa nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, itmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Igreet niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng legislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
5: Sinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sangkop ng panukalang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban. Habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ang sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin ang mga allowances ng mga opisyal na madalas daw lumiban ng walang tamang pahintulot dahil sana'y nagiging ugali o kay norm na ito ng ilan. Gayun pa ng senador, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa serbisyo publiko mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
6: Tinutulan ang kampo ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Liao ang umano'y mga bagong ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ng kasong graft kaugnay ng 41.46 billion pesos na COVID-19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
0: XFM News Nationwide.
5: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnay ng reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury nung kalimpa siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Paliwanag po niya mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, na karapatan ng mga kinaukulan na maghain ng motion.
0: XFM News Nationwide.
6: Department of Health na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na community cleanup drive at ang kampanyang 40s, taob, taktak, tuyo, takip na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit, paggamit ng kulambo at insect repellent, pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
0: XFM News Nationwide.
5: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ayon sa NBI Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang subpoena sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong nina Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
6: Nagpatupad ang mas mahigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari, ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasa ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
0: XFM News Nationwide.
5: 128 years ng DepEd, tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa Balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
7: Ipinagdiwan ng Department of Education of DepEd ang ika-128 anibersaryo nito kasabay ng pagkilala sa mayigit isang signong paglilingkod sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kawani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang Regional.
5: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa. Inulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay 2 at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ibang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos Katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga pauning project ng gobyerno. Katropa natin sa balita Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Nasa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa seri ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Cantauan, Lungsod ng Naga. Bagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamahalaan na layuning maibsan ang matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisay upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River, bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malalakas na pag-ulan. Huling pupuntahan ng Pangulo ang walang gutom kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin ang programang ito na maghatid ng libreng pagkain sa mga mahihirap sa mga urban na komunidad bilang bahagi ng anti-hunger campaign ng administrasyon. Kasama ng Pangulo sa magbisita sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang huling bumisita si Marcos sa Cebu noong Mayo 8 sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
6: Isa sa tatlong mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ang kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
9: Sugatan ang isang mangingisda matapos na tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa Barangay Tomarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado alas 6 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng Barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Edag Harap, meron umanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Penny Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat ngunit si Rafi ang pinaka napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang salamat ng mga kasamahan ng biktima sa gabay dagat, lalo na kay Mayor Pedi, dahil napakalaking tulong ng sea ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Samantala, Katropa, sikat na radio anchorman dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem.

0: kinabulan niya ito ng mga sospek at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril ng mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga sospek, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang sospek na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente na recover sa pinangyarihan ng krimen, ang apat na basyo ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapiez. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang investigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dianropa, XFM News.
1: Obispo, pare at mga aktivistang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
2: Live report. Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos, na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Kasibu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupax del Norte. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pinal na desisyon ng korte kaugnay ng nasabing kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM
3: XFM News Nationwide Weather Update.
4: Katropang Brian, patuloy na lumalakas ang tropical cyclone si Francisco. Nasa 725 kilometer silangan po ng Tuguegarao City. Kung saan taglay ang lakas ng hangin, aabot sa 140, pagbugso 170, habang kumikilos pangaluran, hilagang kaluran sa bilis na 30 kilometer per hour.
1: Katropang Brian, nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
4: Pabala po ng pag-asa, mararamdaman na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ngayong araw, habang local standard storm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
1: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
4: Sumikat ang araw kanina umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
3: Balitang International.
4: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold. Pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umiigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomat, inaasahang magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanism pa na panatiling bukas po ang Strait of Hormuz. Gayunman, naging magulo ang simula na negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran, kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kalyado nito sa Lebanon.
3: Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Ian De Leon ang kanyang paniga matapos ang mga pahayaga ng kapatid na si Lotlot De Leon, kaugnay ng umano'y hindi pagkakaunawan ang nang pamilya tungkol sa ari-arian at legacy ng yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honora. Sa sere ng kanyang Facebook stories, itinanggi ni Ian na may itinatago siyang plano kaugnay ng pamamahala sa mga naiwan ng kanilang ina. Aniya, alam ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga hakbanga na kanyang ginagawa at nais lamang niyang

0: maayos muna ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid laban sa aniyaya maling mga parata. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Magbabalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukhang sasabak sa PBA Governor's Cup. Magsisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. Kasama rin ang mga pamilyar na import na sina Aaron Fuller ng Rain or Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau Guest Team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffin para sa Magnolia.
1: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
3: Bangon Mindanao Relief Operation ang XFM Network na gatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensen.
1: Live report.
4: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang hatiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes 12 Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8 sa kung bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang binyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang maiabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni na Station Manager Ruel Dumantay at Artel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsors upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
5: Actually, nahimaw rapod ming tulayan, you know. Dagan pong nag-contribute, yun. Nawagad niya sa pinagi sa radyo, so ubay-ubay po na nag-attack.
6: Isip pagtubag sa panginahanglan nun ni Amidiri, utabang, minautunta nga. Kundi di makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
4: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang ating pang-Lunes edisyon na XFM News Nationwide, June 22, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tipas.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang ibigay sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang number one supplement na pwede po ninyong mabili sa market ngayon sa mga butika at mga parmasya. Our very own Santong Plus Gold at ang iba pa mga produkto ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay sa inyo ng sandamakmak na benepisyo. Sa kalang po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga bantay kalusugan at isa rin pong expert on air atin pong alternative doctor Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga FB Live viewer, welcome po sa The Secret of Health.
0: Mm-hmm. Sama po kami ni Doc Algie dito sa ating punta lakayan sa pamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, ha? Huwag pong magtubili na magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ati pong text line 0969-609-6545. At ganyan na rin, Doc, sa lahat ng mga viewers po natin sa ating pong FB live streaming. Nakalay po tayo ngayon sa ating pong official FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, at Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? Ganyan rin sa ating pong 99.5 XFM Mega Manila. Ay, nakalay po tayo, ha? Malusog na pakinig at happy watching sa lahat ng mga viewers po natin. At huwag kalimutan, Doc, ang atin pong parigalo, hatid na regalo ng Yes to Health para sa atin pong mga kababayan.
1: At siyempre, doon sa parigalo natin, simple lang po ang gagawin natin, ano, i-follow lang yung ating page.
0: Mm-hmm.
1: I-share yung ating pong live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit po ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya ay pipili po tayo ng isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaways.
0: Mm-hmm. You know, malay niyo po mga katropa, mamaya kayo ang maswerte na mapili po natin, ha? Kaya i-comment ang mga good experiences ninyo. Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health and also share our Facebook live streaming, mga kaibigan, ha? At mamaya, pipili po tayo, ha, ng maswerte na mareregaluhan natin. So mga kabayan na gusto masubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na ating po mga authorized dealers nationwide gaya po ng Mercury Drug, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan matatagpuan. Ay pwede yung pagtanong-tanong ang atin pong mga produkto, ha? Pwede rin maka-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Isar siya lang Yes to Health 2011.
1: At syempre mga katropa, pwede po kayong ano, ha? Pwede po kayong makabili ng ating mga produkto sa Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita po sa atin pong clinic.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na po kung kayo po ay senior citizen.
0: Yan.
1: Kung senior citizen po kayo, ay talagang automatic yan. Pag sa Yes to Health Wellness Clinic. At kung kayo po ay magpapakonsulta sa ating mga naturopath at doon bibili ng mga supplement, meron din po kayong discount. At pwede pa kayong mag-avail ng ating mga healthy modalities mula po sa Yes to Health. Yung ating po mga bio-zapper therapy, yung ating mga nutritional therapy, detoxification at iba pa. Ano pwede po ninyong i-avail at itanong sa ating mga konsultan. Ang kagandahan, marami tayong mga modalities na kumbaga ay malaking tulong. Especially yung ating pong mga nutritional therapy, yung ating magukbuyang Korean therapy. Meron pang isa, yung Naturotrad.
0: Yan,
1: oh. Oh, napakagandang modality po niyan, mga katropa, na pwede niyong puntahan sa Yes to Health Clinic.
0: Yun, oh. So mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na gusto makasubok ng ating po mga services at mga programs na ino-offer ng Yes to Health, bisitahan niyo po, puntahan niyo ang mga clinic natin, mga branches po natin sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Cellphone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Cellphone. Kaya pag Cellphone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po nga tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ahitad sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang napakasarap na kape na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay ng lakas at lusog sa atin pong pangangatawan. Dahil sa mga sangkap po nito, ha? Primarily, meron po itong Santone, meron din itong Moringa, plus meron po itong mga isoflavones galing po sa soya as the main ingredients sa atin pong Santone Plus Coffee Mix. Napakasarap na, Doc. Very beneficial pa sa atin pong pangangatawan, ha? Yan ay isa sa mga kape ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy. At meron din tayo, Doc, Santone Gold Coffee Mix.
1: Yan.
0: Isa rin napakasarap na kape, ha? Na mas enhanced at gold na gold talaga ang lasa.
1: Oo, kasi lalo na kaya nga gold kasi commonly, pag umiidad na tayo, especially doon sa mga 40, 50 hanggang pataas, ano? Eh marami na rin problema sa mga kasukasuan,
0: yan,
1: sa ating skin at iba pang mga concern sa ating katawan. Na doon sa Santone Gold Coffee Mix, inilagay naman yung mga importanteng ingredients na makatutulong naman sa mga ganong kondisyon.
0: Tama.
1: O katulad halimbawa ng paghina ng kasukasuan, eh meron siyang collagen sa pang problema na may kinalaman sa antioxidant. Meron siyang glutathione at limang herbal ingredients na talagang napakaganda at subok para makatulong sa ating kalusugan.
0: So mga gusto mong makasubok ng atin pong mga healthy coffee, ay pwede mabilihan, ha, sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Ganda rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ha. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, ha. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At pag-uusapan po muli natin, Doc, ang isa sa napakahalaga na dapat magkaroon din ng kaalaman ng ating pong mga kababayan, no? At ito rin, Doc, ay isa sa mga sangkap na nandyan sa ating pong Santone Gold Coffee Mix. mga kaibigan, itong functions ng collagen sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Lagi natin na ba napapakinggan, lagi natin naririnig ang collagen, lalo na pag pinag-usapan itong mga cosmetics or yung mga pang ano, pang-enhance ng atin pong beauty, ng ating look. Nandiyan yan, nakalagay lagi, Dok, ano? Ang ingredients na collagen. Ano nga ba, Dok, ang functions ng collagen sa katawan natin? At ano yung kanya pong ginagawa sa atin pong pangangatawan? Ano rin yung problema pagka nagkukulang na ng collagen ang katawan po ng isang tao?
1: Ayan, actually, yung collagen, isa ito sa maituturing natin na pinakang mahalagang sangkap ng katawan or isang mahalagang parte, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kasi itong collagen, ito yung tinuturing na most abundant protein in our body. Okay? Nasa 30% ng ating total protein content ng katawan ay composed of collagen. O, nagsisilbi siyang primary structural component ng ating mga connective tissues na nagkukonekta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, katulad ng ating pumbalat o katulad ng buto natin. And also, yung mga importanteng parte ng ating mga daloy, yung ating mga ano, mga hugpungan. O, katulad ng ating mga tendons, yung ating mga ligaments, o lipid. Ganon din na yung ating daloy ng dugo, yung blood vessel. Yung napaka-importante ng collagen. Kasi kung walang collagen, rurupok yung ating daluyan po ng dugo at yung mga organs natin sa ating katawan. No?
0: Mm-hmm.
1: Parang isipin mo na lang na ang collagen ay isang glue. Yan yung description. Ano?
0: Oo.
1: Na nag-stick together sa mga very important particles o parts ng ating sistema.
0: Mm-hmm.
1: So, itong collagen is composed of amino acid, yung glycine, proline, and hydroxyproline. Ano? Proline. Na ito ay, pag nagsama-sama, it can create a very tough material called collagen. So, itong mga, itong collagen is triple helix, ang kanyang structure sa molecular structure niya. Kaya talaga matibay siya kung titingnan ang mga pag-aaral.
0: Para mas higit, Dok, na manawa ng mga katropa natin, mga kababayan natin, ano, yung whole picture about collagen, paano ba ito, Dok, direkta na tumutulong sa buong sistema ng ating pong pangangatawan?
1: Bilang isa sa pangunahing structural support, parang sa construction, parang scaffolding, eh, di ba? Siya yung nagbibigay ng tibay sa ating balat. Mm-hmm. Kaya kung makikita mo yung mga tao kapag kulang na sa collagen, pansin mo kaagad sa balat, nag-iiba.
0: Mm-hmm.
1: Yung buto naman natin, pag kulang sa collagen, ano siya, mas madali siyang ma-break kasi yung yung ability ng bone to bend, 'di ba? Kaya habang bata ka pa, yung mga maliliit na bata, mas matibay ang buto nila.
0: Flexible
1: against,
0: eh.
1: Flexible, yung flexibility against pag-break, pag nabagsakan ka o napabagsak ka. Hindi katulad pag umidad ka na mababa na yung collagen. Ang dali mo magkaroon ng fracture. Yes, kaya hindi dapat nababagsak yung matatanda, no? And also yung muscles natin.
0: Mm-hmm.
1: Pag mababa yung collagen mo, magkakaroon ka ng pagbagsak ng muscle mass.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung muscle, habang umiidad yung tao, pwede nagkakaroon ng pagnipis ng muscle.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan mong i-sustain yung katawan mo ng more protein and more collagen para ma-maintain mo yung muscle structure natin. Ano? Yung mga lipid, yung ating mga kasukasuan, pag kulang ka sa collagen, kadalasan mapapansin mo, parang nagpuputo ka na. Minsan, feeling mo, kakalas yung buto mo, eh. Kasi nga yung collagen is the major component of our cartilage and ligaments. So, and also, yung ating pong mga daloy ng dugo, sinasabi ko kanina, pag mga madalas na kayo nagkakaroon ng hypertension, ang isa sa problema pag mababa yung collagen, pwede magkaroon ng break o ma-break o mag-rupture yung blood vessel natin. Kaya napaka-importante talaga na itong collagen ay sapat sa ating sistema. Oh, ayun yung po yung mga kailangan nating malaman about sa collagen.
0: Sa ating skin, Doc, diyan ang isa sa napakaraming pondohan, ano, ng collagen. At diyan mo pinakabilis makita sa ating panlabas kapag nagkukulang na ng collagen ng isang tao, nagkakaroon ng sagging of skin, nagsasag. Kumbaga parang yumayat-yat yung mga skin natin. Kasi before, no, bata-bata pa tayo, talagang firm yung skin natin, ano, hapit na hapit sa atin pong sa ating katawan. Ang problema pagka umedad na, yun nga, 'di ba, meron ng pagbagsak ng skin, yung texture ng skin natin. Kaya mapapansin mo na pagka kulang ng collagen ng isang tao, doon sa skin mismo nila na ba nakikita yung ebidensya?
1: Oo, kasi ang skin, pag kulang sa collagen, nadadry siya, nagsasag siya. Kasi even yung mga derma, pag meron silang mga pasyente na kinakailangan na ibalik yung firmness and elasticity ng skin, ang collagen ang isa sa recommended nila na pwedeng ipakain sa pasyente. Diba? Kaya mahal ang supplement na collagen eh. So, kapag hindi mo na ano, pati yung wound healing, yung mga sugat, hindi siya madaling gumagaling kapag kulang tayo sa collagen.
0: Ayun.
1: O, kaya importante talaga sa ating katawan na enough. Kasi hindi lang kasi kasi iniisip ng iba parang beauty lang. Pero hindi nila na-realize na lahat ng yung pundasyon kung para matibay yung katawan natin against any kind of damage, collagen talaga ang nangunguna.
0: Yes, oh.
1: Kaya nga pansinin mo yung mga bansa na ang edad nila at the age of 60 to 70, ang gaganda pa rin ng mga balat nila. Like in Korea, in Japan, China, napakaraming mga elderly sa kanila kahit na umedad na. Maganda pa rin yung skin kasi nga, alam mo sila yung mga bansa na may pinakamayaman sa source of collagen food. Kasi imagine, pagkain pa lang ng mga soya, ang dami na.
0: Oo.
1: Sa kanila mga, yung mga meal nila, yung mga nakasanayan nila ng mga pagkain, halos ang daming mga soya product. O, kaya nga sinasabi na ang soya daw ay source of a protein that helps to make our life longer.
0: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.

0: oras sa AXFM, 7 Philippine Standard Time, 104 in the afternoon. Katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Santone, vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropang oras, nga nakapabaskog, nakapahimsog, tungod ginubanan na ito sa itong produkto sa Yes to Health. Kaya doon ay alkaline base o gagamang, gikan sa mga, di lang sa orange, apang gikan po sa mangustina, katropa. Karong panahon na katropa, we'll make sure to protect yourself against viruses and diseases, katropa ha. Karong panahon na daghan na kayong sakit, di lang tungod kay kita uso ang sakit, kundi ang hinungdan yun ana, kung hina kag immune system, dali ka matapdan aning mga sakit, katropa, sa hangin, sa palibot, kung kinsa man naadya adunay sakit, muna hinungdan nga dapat likayan yun ninyo, katropa, ang magluya tungod sa mga nagkalaing-laing mga sakit. We'll make sure to protect yourself against viruses and diseases. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babay ka! Basig ma-rape ka!
3: Basta naman!
4: Even though it's been so long.
1: Bahin sa gugma.
5: Ako, gilingon kay kunin.
2: Promise?
5: Promise.
2: Ako po, gilingon na nimo.
4: Miss you like crazy.
1: Kasakit.
2: Diba, give up naman ka, di ba? Kasakti na siya.
1: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
1: Sa programang X-Rated.
2: Ayaw na.
1: Sabon. X-Rated.
2: Boris! Onya ganon. Pahilak-hilak na.
1: X-Rated sa X.

0: ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gud dako sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igad ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kay ako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3, ang bago.
7: Di ay si Alvin, biker nga skig ka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o nasubawan.
6: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Turbo, food supplement for men.
8: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: XFM.
12: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagudan niya nga ito ang Santon Plus Coffee Mix. Katropang hapon na pod. Mga PN, I'm sure some of you preparing na sa ilang mga kape nun karon kay lahir beginning natin. Higop-higopon. Labi na bisag init ang panahon. Tawag na kung taon-taon lang ni ka. Sugod na masang dag-umoy. Nami mo higop o kape basta medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Pero kung sa summer kayo, unpredictable kayo ang weather, katropa, mukalit lang anang, mukalit lang og init, mukalit lang ulan, mukalit lang init dayon. Well, sama rin sa pagbati, katropa, maglahi-lahi, magid na unpredictable. But anyways, dili lang ang dili unpredictable din niya atong kape mismo, katropa, ha? Ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder o mangustin nga makahatag og kaligon sa panglawas na nga pinaka mihigo pa ka og init ka kape nga adunay beneficyo sama sa atong ginatawag nga mga sagol ni ini sama sa malunggay nga ginatawag nga queen of all vegetable, katropa. May beneficyo nga makuha sa inyong panglawas. If mangita gani mo og partner, dili lang sa kinabuhi ha, but of course, inyong partners, inyong adlaw-adlaw, labi na sa isgutan ng panglawas, pilia ang makatabang ug aduna ihatag nga benepisyo katropa. Santon Plus Coffee Mix. Katropa, taod-taod, ato ng

Da na nga to ang X-rated drama mo nang ayaw lisuwa inyong mga radyo pabilang sa pagpaminaw Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa tumaab na sa pagsibya karon Bukidnon, Mati, Davao, Tagum ang ato mga kabanang istasyon nga naka-standby na aron para sa lingaw nga inyong ginapaabot matag-hapon. Tingin ang inyong ihatag o inyong atangan nga mong mahatag nga lingaw kundi adunay pagtulunan. Kauban sa kasakit kalipay, of course, ubanan sa... Here's another song from Christopher Cross, Think of Laura. Sa programang X

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakwas. Ayokong lato sa hana.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang putoy sa inyong kinatao. May sobrang katukyok. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sa kibaadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: buntag.
1: Maing hapon. Maing gabi. Hindi na kung kanusa mo nilang tao. O nag-rewatch ni ini. Pero maing hapon sa mga suking tigpaminaw nga naglantaw. Pinagi sa Facebook Live o naminaw. O nag-atang karong hapuna. Isa ko sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Kapain. Wala lang. Nakauna-una ko nga basic ako na po ang sunod nga magpadahadi ni ini. Huwag ana. Ana-ana nga ako suhay. Kining ako sulat sugilanon, dili ni sama sa ubang ipadahadin hin ninyo. Ito mga nagpadahadin nga puro gugma. Lahi ni kining akong suwat karon. Tagamual-bual de ko DJ. Lalaki. Oh, lalaki ko DJ. Tawag ko, tawag na lang ko. Sa may spook, GJ, madistract ko, look, GJ. Ay, yeah! Kasi nakatipara ko, GJ. Sakit ako mga mata, look, GJ. Basi ka rin ako, ang sugikaring sugilanan rin, murag ako, guru ni nagpadaan. Itago ko sa pangalang Jerome. 24 anyos. Ako sugilanon nga ako ipaambit ninyo mahitungod kini sa ako mga naagian. Ang pangutana o nganong dito ko ni Agi. Pero aron ko din yung masabtan. Ani ah, isa-isay kini pinaagi sa maghataw kinabuhi. Dinisin yung programang X-Rated. O kani, ang akong X-Rated Story.
2: I love you a lot.
3: Oh, Jerome. Jerome.

0: mao na lang niya ang katapusan na itong panakita.
1: Nga naman?
0: Mulay gan ako sa Manila. Og adto na mi puyo. Mao nga, mao na lang niya ang atong katapusan panakita. Og magbuwag na ta.
1: No. Ayoko kong ilain ni Alma. Please.
0: Hugot na akong desisyon. Magbuwag na ta. Period.

0: Bay,
1: medyo rom.
0: Ay, ang sige, gold go all di ha? Nausak ka man, uy. Eh, nagkapay babae sa kalibutan, no? Kay kung magpagulgol ka di ha, ikaw, alkansi ka. Maong kalimti na si Alma, uy, naunsa man ka.
2: Sakto ka, bay. Kinahanang kalimtan na ako si Alma.
0: Muna'y angay ni mong buhaton. Kinahanglan niya mo move on na ka. Kay kung magsigi ka, kunahon na itong Alma, wala man to'y kasing-kasing. Saan itong bayhan na, eh? Di pasakitan ka lang. Maong pag-move on na di ha.

0: mao pa. Buwag na dahil mo sa imong uyap.
1: Mao lagi.
0: Nga naman o eh.
1: O magod siya ba dahil paglargas Manila? Ako na ibawaan? Anya, doon naman siya kipuli na ako.
0: Mao pa.
1: Pero, ginawatan ako ang kamatuuran. Ngadiligay kami ang alang sa usag-usa.
0: Ay, Jerome.
1: O ikaw, kumusta naman mo sa imong uyap?
0: Nia, maugyapon. Going strong.
1: Ay ka di ha, eh. Ay noon.

0: Wala kang gabi ingaw ko'y tarong kinatun ka niya. Pag-isig ikong dawan sa kamatulan nga wala si Alma. Anino? Anino sa katawang ang nasunahan? Pero may tao niya? Ngano na may anino?
1: Ayaw sa yuso hatong imo nakita, Jerome. Bunga lang to sa imong gihuna-huna. Kaya mag kay tarong pahuway. Tungo sa imo pagsigag huna-huna ni Alma. Mga bisag unsa na lang ang imo makita. Pero huna-huna ra ka na nimo.
0: Mah!

0: Pwede ako DJ? Base nga may third eye nako. Mao ka nang akong gidudahan. Dili pa man kumpirmado pero nagduda ko tungod kay dili na po masabtan ang ako mga nakita. Dili ampot siguro yung hinungdan nga tungod kay nagbuwag mi sa kuyab nga si Alma. Pero kaning mga nahitabo din ni nako nakahatag kini og kahadlok nako DGRC. Og nagkadugay di lang ka isa. Di lang katong higayuna. Kasi sinugdanan abi nako lang pananaoran nako. Pero ako yung giobserbahan og maayo na agyoy mga butang nga ako makita. Dili makita sa uban. Usahay manglimbaot na lang ang ako mga balahibo. Pero ako ning gitago. Og balik ta kang an, nagka-close gid mi. Og mas nisuod ang amo ang paghigalaay. Og mao kini ang nahitabo.
1: Hi, Ann.
2: Hello, Jerome.
1: Birthday rin ako ba? Ato na niya, bye, ha?
2: Oh, hala, birthday rin mo. Happy birthday.
1: Salamat.
2: Gabi ilang kumato sa inyo, ha, Jerome?
1: Oh, sure. Pabuton di ka.
3: Kinsa ba nang mahinungdan ng bisita ni mo sa imong bahay ron, ha? Na busy man kayo ka?
1: Secret.
3: Pa secret secret pa.
1: Sige lang good. Som na siya eh.
3: Kinsa man ba?
1: Di na secret kung ako isulti ni mo.
3: Ha? Nana na day ka ha? Ilang? Ilang good? May bawara man ako na ba sa kadugayan? Kung kinsa good na?
1: Salamat nga, huwag ka nimo pakyasa, ha? Huwag may arigi ka.
2: Ikaw pa. Happy birthday day, ugusab, uwi.
1: Salamat. Ata na? Ata ta sa sud? Kaunta?
2: Okay.
3: Kahibaw nako. Kung kinsa nang nakapa-inspired nimo. Huh? Hey, ayaw ka ha, di oy. Tungol kay bistado ka na.
1: Ka malangkay, pakaagi ka.
3: Ay, bayaan nimo eh. Ibawa na ka do. Sweeto kay kunin mo. Mauna hindi ka makadinay na ko.
1: Sam?
3: Ayaw niya lang na magsulti na. Human aning imong selebrasyon. Maglipay tagmayo. Muangkon ka man ako sa dili. Pero nahibaw ko na ganahan kang an.
1: Ha?
3: Gusto ko no? Oh. Bebe. Nga nung igo ka lang sa panghupaw?
1: Oh. Gusto ko siyang katahap. Ganahan ko ni an.
3: Oh, pangmayabi! Numsa!
1: Kibaw ka bitaw nga. Nana siya iuyap.
3: Amo na di hang problema. Aw. Awa mo na yung problema siguro kay mailog pa mangani ng minyo na. Unsa pa ba ng uyab? Oh. Hoy. Bedroom. Hoy. Bedroom. Hoy, naunsa ka? Mura man ka na to. Lala go diha.
1: Bay. Nakakita ka sa kung nakita?
3: Ha? Naunsa ba?
1: Tataw! Putulog ko!
3: Unsa? Asabay putol nga o, diha ba?
1: Nawak man.
3: Sabak ka diha, uy. Noon sabi taon kay? Saan ka nangumidya lang ka?
1: Pero...
3: Uy, Baby, balik ta sa tong gisgutan di, kini ha? About ni Anne ba? Ikaw ba? Ayaw kong simang-simang di ha?
1: Ma, tinuod lagi. Teka kita kong putol nga, usa-usa ka babae.
2: Hoy, ikaw Jerome ba? Bisag unsa na lang gid ang imong ipanulti. De, maayo ng komedya.
1: Ma, walang ikaw magkomedya.
2: Hoy, hilom diha. Mauna diha. Kay magpadala-dala man ka sa imong kagool. Tungod lang sa gugma, di na ganahan mo ka.
1: Tinuod ay ko nakita, ma. Tinuod! Tinuod!

0: nung iya man kong giingon ini. Nga naman.
1: On.
0: Dako man utak ay kong love niya. Pero nga nung iya man kong giingon ini. Mas pa'y pag mahuwa na lang ko ini kalibutan na dyan.
1: Uy! Ayaw pag-ingon anak. Tungod lang sa usa ka laki. Mag-iningon anak ka na?
0: Jerome.
1: Dara pa'y dagang laki daw eh. Kalimtin itong tawa na. Tungod kayo nagpasakit siya sa imong dugan. Nakamove on ganit ko sa kong gugma ni Alma. Okay naman ko. Mang ikaw, ayaw palabi sa imong kagool.

0: Mahal ko ikaw, Ana.
1: Jerome!
0: Sa una na, lugin ako na kagusto ni mo. O ginaot ka di ka naman pakiyasun.
1: Jerome, buutan ka. O nakasuhito na kunin mo. O taon-taon na sana nga mong panagbuwag sa salpahis na kong uyap. Mau, sige. Dawaton ko ang imong kugma, Jerome.
0: Oh, tinuod ka, Ana. Salamat kay Ana. Salamat.
1: Oh. Oh, Jerome, naunsa ka?
0: Ano? Di ba, bago mo lang namatay si Namoring?
1: Oo, oh, gihaya pa man gani.
0: Ngano nakita mo na ako nga bago pa lang miyagi?
1: Oh, unsa?
0: Huwagi ka masayop. Siya gito.
1: Ha? Kung may tao sa una?
0: Siya lagi to. Tuwa mga niyo, nagtalikod.
1: Jerome, wala lagi tao. Wah!

kung da kong problema. Oo. Matawag na kong problema, DGRC. Makakita ko og mga dili makita sa uban. Mga dili ingon nato. Mga patay na. Ako mga pangutana, Maoni. Unsa maning akong... experience karon. Ako ra bagining pananaw o ako ra bagining huna-huna. Ambot lang DGRC apan adunay mga higayon nga makaingon ko nga buang man siguro ko. Nahadlok po ko nga akong mga kahigalaan ingon ko nila ni Ana. Sila dili nila makita apan ako makakita. Katong nakabuwag mi ni Alma diha gid nagsugod. Wala na ko eh. Tarong-tog, matagigayon. Wala ko ganang mukhaon. Ingon sila, huna-huna rakuno na ako ang akong mga makita. Kung nag-nervous breakdown daw ko tungod sa nahitabo namo ni Alma. Kaniagi man ko o grabing hilanat. Wala man ko mabuang. Klaro man kaayo sa kung huna-huna. Na lang gid ko'y mga makit-an nga dili parehas nato. DGRC, wa ko kahibaw kung ikaw ang saktong tao nga akong duulo ni ini. Tumod kay mahadlok ko nga muduol sa uban kay basin ila kong husgahan. Inaot ko nga inyo kong matabangan. Ako si Jerome, ug mao kini ang akong X-rated story.

0: 2:12 in the afternoon. Ayun na po. Yun po ang storya ng buhay ni Jerome. Storya ng kababalaghan. Storya na minsan nyo lang maririnig. Kaya katropa, anong advice nyo? Anong advice nyo? Anong advice natin kay Jerome? May maa-advise ba kayo? Wala? Mula talaga? Kasi takot na ako. May caller daw tayo sa kabilang linya. Kakausapin muna natin. Baka may ma-advise siya. Hello?
1: Ayan! Mayaman na ba? May akong Teddy Rina Sineta Kwapa, ang superstar. Gamanan mo tayo ni Gabriel. Kabay background, ay. Ang
0: Nasa sinanay.
1: Nanay?
0: Nanay, nakikita mo ako? Lumingon ka. Nasa tabi mo ako, nanay. Miss M.
1: Yes, DJ. No.
0: Naibata sa imong likod. Na siya di ay naglingkod.
2: Ayaw!
1: Oy. Naabitaw bata, DJ, nag-awking din. Ayaw!
0: Hello, Miss M. Mayang hapon.
1: Mayang hapon.
0: Ayan.
1: DJ, mayang hapon.
0: Ayan. Ay, naku. Kinikilabutan din ako dito sa studio pero wala akong choice. Unsa may matambag nimo sa tong letter sender?
1: Abi, pero tambag na ko ni Jerome. Pagkikita ang mga ekspektana, mailaing mga ekspektana ang taga-simbahan lang. Kung katoliko ka, dool o taga-healing ministry. Karon na sila na yung third eye. Bisan unsa nga reliyon mo ron, naa man siguro anak ni Obehran sa kinain eh na, oy. Huwag ako yung mga yadi ko ganang nakipoy. Mamukayos ang gag-inom niya. Kaya naalagi si ko alon. Lumatay naman ka na agoy at mula di ko gagan. Ay, maulo na sila ang pagpakikita o kanang mga kanan ko ang siya. Kanang pay over ba?
0: Mapapapay over.
1: Katoliko mangyag ko.
0: True.
1: Na sa healing ministry.
0: Sige. So muna atong pinakaunang matambag sa atong letter sender.
1: Oh, mahalala.
0: Oo.
1: Then, pag ampo, kung makamakaw ka, mag-rosaryo, pag-rosaryo.
0: Kung katoliko ka,
1: sa imong reliyon.
0: Ayan.
1: Pero sa amo sa ako, kay katoliko, mangyit ko.
0: Ayan.
1: Mahala lang nila kung masunti. Gunit o mga relikya, para dili na na.
0: Ako ang makikita mo, Miss M. Okay,
1: Basta daw. Mutukar yun akong katumboy ba?
0: Mutukar yung katumboy kung ako yung matapahin mo nang nalang ako siya unguon. Eh, basi ako'y maunguan ni Miss M. Dili ka talawan, Miss M?
1: Ha?
0: Dili ka talawan o talawan pug ka?
1: Padaan nga, damanong man kayo.
0: Agree.
1: Ako ra, usan, umuabi ya.
0: Eh, ikaw rin na isa? Solo
1: oo,
0: living?
1: Oo, iwan mo ko sa oban. Pero kaya ba yan, sorry, eh. Solo living ang mga puwan. Ako mga kato sa layo na ninyo, sa kuyo.
0: Muna. Mag-inasara lang na ikaw. Thank you, Miss M. Ang sasa?
1: Okay.
0: Ang sasa? Ang sasa?
1: Ako, ang talagang crucifix. Santo sa dadagal.
0: Di man juga da ayaw kahadlo ka kay ko ano na sa drama ra bitaw nato ni diri sa iya kay Jerome
1: man
0: mo para
1: imong sanipikod mura man atong kapasalida ay
0: pati ba yakong pangita ani nga sounds effect ay para mo bagay lang. Salamat ka ayo Miss M ha, katropa mo.
1: Okay. Exciting.
2: Exciting.
0: Ay ayan kinsa pay mo tambag para kay Jerome. Kaya ako kahon na to na kung mutambag kay Jerome. Gusto na ko nga ako ang mutambag niya apan kay Kana. Kay Kanang kuan manggod. Kay Kana. Nahadlog pa ko. Punang ka mula sa tambag ni Jerome. Hello, kinsa ning naa sa pilas linya nga nanawag.
3: Hello?
0: Kinsa ka? Kinsa man eh. Kinsa ni kana nindot mo sounds effect. Pero tarungan mo sound effect yung murag lain mangyapon di man madungog. Di siya madungog. Hello?
3: Yes, hello. Isang magandang Renga Chineta.
0: Unsay matambag ni mo, uy. Unsay matambag ni mo kay Jerome kay na. Luwi ko ni Jerome kay na. Kaingon lang siya nga na. Siya gamay diriro na. Siya gamay. Nakaluwi sa din tao, uy. Kaingon siya ba nga? Ako mong gano'y problema, ani, uy. Tambagi in town.
3: Nga para sa kuan, no, ni Jersey. Kuan siguro, no? Dapat yun nga magsimba siguro. Okay, wala siguro kayo simpa-simpa, Jerome.
0: True.
3: Kasi kuwan pa, muna nga, siguro ka, kanong kakita-kita na kagmay nga na kulang lang siguro ka ang pagsimbag yun. Kuwan ka sa pag-ampo, pagsimbag yun. Dapat yun nga, naadyo kayo nga na. Kay, siguro po, na magay third eye, aw, oh, makita yun mo ang dili, yun mo makita. Pero ako tag unsay ko ana na kung naamon kay third eye basta ang kuan na lang gyud ana nga magsimba na lang gyud ka.
0: Mhm.
3: Magtulog ka mga magampo.
0: Ampuan gyud no? Bago matuog no?
3: Oo, syempre magampo jud ka gi. Siguro wa na siguro jud kay pagtuo sa Ginoo ba mo na gi pagkita na kag maingana.
0: Gihadlok na lang siya. Kinahitabo man ni nga pagbuwag do nilang alma. Dito man do nagsugod.
3: Basi katupon siguro si alma. Kasi may nakikibulag ito sila, New Jersey, kay wala kong kakuha ito ba?
0: Si Alma, nakikibulag si Alma, kay mula ko na daw siya Manila. Humanay na hitabo nila kay kanang, kuha na, gibulagan na ni Alma, anak kadali ang tanan.
3: Masig kuha na po siguro, New Jersey, kanang masig, ma-action na siguro tag kakuha ba? Dapat magpa-kuha na, magpa-psychiatrist kasi mo ang una-una.
0: Adi, psychology sa siya, kay kung psychiatrist, diretso raman na siya sirisitaan o mga antidepressant. Oo, dito siya sa...
3: Siguro,
0: oo, pa-consult sa...
3: Psychologist yung ganyan.
0: Oo, sa pa-consult sa kung saan ba yung kinanglani mo. Kay ingon pa niya, ang ingon nila...
3: Depressed lang siguro na siya.
0: Oo, kay nag-agi man daw siya o grabe nga hilanat daw. Kapasig nag-mental breakdown daw, ana-ana. Pero para daw niya, kabawagi daw siya siyang kaugaling nga tinuo daw ang iyang nakita. Kung dili lang daw, iyang huna-huna.
3: O ano na siguro, DJ, sa'yo, dalara po na siyang... stress siguro katong
0: kinasakitan gid kay siya
3: mo na nga ning anay siya.
0: Mhm.
3: Wala na check up gud niya simba lang pud og pagampo ana ra may kuha sa tuwa.
0: Ayan.
3: or kana ra ikuan sa imo kasi mas nindot jud nga magpa psychologist jud ka una magka-check up ka dayon ay pagkalimot nga magsipag ka og ayon pud og kwan sa kalimot sa imo ang kaugaling ni mo Jerome. Ano lang yung bata, Jerome?
0: Gisod kayo problema ni Jerome, actually. Kaya kailan, dili manigod sama sa uban na itong mga gipangatag, gipantambagan, diri. Pero, hinaot ko nga, pinagini na itong paghatag ugkuan. Kulba, nahadrok naman ko diri, oy. Ah, dili ko mahadrok, basta hunghun sa laki. Wala na yung la DJ na ay bata sa imuhang likod. Ah, okay na nasa likod, oy. Okay na gina nasa likod, basta dili lang gid sa ako ang atubangan o sa ako ang tiyan. Oh,
3: mga na nga, ang bata ni Jersey nga.
2: Ate, tagain kong lollipop na akay, lollipop, mangayo ko, ate.
0: No! Makadaot na sa ngipon. Oh, bahala na nga ng bataag na anas sa akong likod, atubangan o kilid, basta dili lang yun sa ako ang tiyan. Correct.
3: Doawar din ganit ko ang dapo, di ko itong ni babalo niya, mamil na.
4: Hello, DJ Archie, hindi ko ako.
0: Ah, di ko mahadlo ato kay ay, Lodi, manggo kay Gotogon. Nagdako rab ako nga mo, piminti ako makitaan yung mga salida. Labi na ka kung papa kay Lodi, kay Silag. Kabalo ka.
4: Hindi ka man matakot.
0: Hindi talaga ako matakot. Ako rag yung kahadlokan yun, no? May bata sa ko ang tiyan. Kana rag yun. May lain.
3: Di ba na rin bata?
0: Ha?
3: Di ba na rin bata?
0: Ang akong tiyan?
3: Dili.
0: Ang unsa man?
3: Ay, mong katapta diha.
0: Wow, nilay ko mahadlok bisa pag nasa likod, kilid at tubangan, basta di lang gid sa akong tiyan.
3: Kana lang.
0: Ay, kanag na nagay sa akong tiyan nga ni, wala, di na maayo na, murag lahi.
3: Pero sige lang, kung puhon.
0: Pag-abot na sa puhon. Ay, nakakuyan. Gusto itong iubo? Nag-iubo?
3: Grasya na na.
0: Nag-iubo. Kadungon kong nag-iubo. Sa background na ko to. Nawa na itong Facebook Live at Facebook Live katropang Doc JJ, no? Kaya nagpatag, wala guro niya giko, ang guro ni Meta. Kaya siguro siya hadlok-hadlok maning kabuang ni Chinita. Oh. Thank you, Kaayu Marvin, all the way from...
3: Shout out muna ako.
0: Go!
3: Kay Miss G9, yes. Si Alcoriza, kay Jomar, kay James ng Samal, kay Jerome, o dili si Jerome ngayon mong sintera.
0: Ah, sim-sim lang, sim-sim.
3: Iligan.
0: Ayan. Salamat, Marvin, katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting,
0: guys. Thank you, katropang Marvin, all the way from Davao City. Bisikusan ako madungog diri, kitungog guro sa akong background, ako nanungog ng ubo. Ano na mauni? Alas 2:26 na sa kahapunan, katropang oras, sa tun sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Mga katropa, get ready, Cebu! And be part of the biggest and most colorful running event of the year. Yes, this year, it's here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, or run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad 16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go, four speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now and visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win! Mga katropa, alas 2:27 ha? Open gap na itong linya mga katropa. Para sa inyo mga advices nga to kang Jero. Kung sa may angin niyang buhat, nga makakita naman og not like ours, ang atong amigong si Jero. Doon na siya gibating kahadlok. Tungod kaya, nahadlok siya. Dili tungod kung tinuod ba yan nakita. Nahadlok siya kay pasig, mainan siya nga buang. Matod pa sa uban, base lang daw og nag-nervous breakdown lang daw nga tong amigong si Jerome.

0: XFM. Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Sandown Plus Coffee Mix.
3: Ang kunti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nya, nagsuka pa jud kog pait. Isulayan na ko inom ning Sandown Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong paminaw. Wala na ko sa sakit akong kutukuto.
2: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, oxyacin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take.

0: Visionex Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime Osaka, retired ka sundalo, sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 2:36 na sa kahaponon katropa. Ang oras hatod sa inyo sa produkto sa Yes to Health 1A ng Santhone plus Coffee Mix. Labi na karong katropa nga medyo dilikid, medyo init-init maghihapon ang gawas, pero adunay pagdagumusahay. Pero apan, kini mga pagbagwago sa panahon. Muni magdala og sakit. Sakit sa panglawas. Nang dapat umanan og Santhone plus Coffee Mix. Bahalag na nga pika diha, grabing pangapi, basta himsog lang ka og dili makaapekto sa imong panglawas ang imong ginainom nga kape. Santhone plus Coffee Mix. Nangapi na ka. Nanambal pa. Open na nga tong linya. Gustong muhatag og advice nga to kang kumparing kuan. Kumparing Jerome. Okay. Nanginahanglan siya og mga pagtambag. Nabangi in taon ninyo, kaluwi kay si Jerome Dringa Park. Pinag-uol para niya. Unang, magka-message mo di hala message na mo. Una pa ba ni balik ba tong Facebook live stream? Ragwa naman. Makatawag mo, hala pwede mo manawag. 0995-994-6868. 0995-994-6868. 0928-5508-727. Tawag tayo ng katro. Bakit na harap ko din magulat ninyo? Kapit na po alas 4, uy. Alas 3 di ay. Alas 3, dili alas 4. Oo. Hello DJ, kana iyahang problema, dili na siya dapat lang niya ibaliwala. Pwede gani siya nga magpaadto sa simbahan kung katoliko siya. Pero kung dili, pwede gid siya moduol sa mga espiritual o espiritu sa espiritual aron matabangan. Dili lang niya dapat iingon nga naa siya na mabuang siya kay Minds Matter. Ah, guess na ko yung masagot. So, ayaw daw na nga mabuang ka, kay mabuang gidaw ka. Oo, Minds Matter daw. Tama sad po ba ya po? Di lang sa gigunin mo, hag-imong ko ani mong huna-huna nga inana ka ng kami na mo kasi may naliso anak ka rin. Ayaw. Oo, ayaw. Ikaw ray, ayaw gigunin mo ko galiw nga ba? Sigura na hinungdan, no? Oo. Ito lang kang inandaan niya. Basi niya, nag-overthink siya, maayaw mo pa hinungdan nga magluya siya. Sultiin na lang, sultiin mong family nga magpatabang ka sa espiritual. Maudang gusto ipasabot ani ni Chelsea.com. Website ka, Chelsea. Website ka naman bigla. Pwede mo manawag ka, tropa, ha? Last na kung dawat caller, di na kung madawat taod-taod kay gaman na lang atong odds. 0928-5508-727. Ang isa po, 0995-994-6868, katropa. Ayan. Ayan. Hello, DJ RC. Maayong hapon. Shout out deko sa mga namino karon diya sa may Barili, Cebu. Ang ako matambag karon diya sa inyong letter sender. Ah, okay. Mag-ampo matag tulog. Pero kung niligid niya makaya, DJ, basi kinahanglan niya og doktor sa utok. Okay. Muna na ba ini siya nga na ano siya problema sa... Ato lang, sige, for a purpose. Among i-encourage siya nga, mupaduol og tabang kay tungod. Basi, kinahanglan niya anang eksperto. Okay, sure jud ko nga na ay mga explanation ang tanan. Okay. Last na lang ako nibasahon. Shoutout ko sa taga-Bacanyan. Shoutout tuloy ko sa My Bulacaw DJ. Shoutout ko sa mga naa din haog nagpaanda sa ilang mga radyo na minaw sa imong programa. Wala na may ago lagi ni DJ. Hadlok-hadlok naman lagi nga dili pa man November. Ang mga gipadaadi ni, alamag ako silang awayo na unsa man kada. Hadlok na kayo, no? Sige lang, pag November, mas hadlok pa, ani. Anyways, mga katropa, ako na yung muhatag sa ako ang kuan. Ako na yung muhatag sa ako ang mga kinahanglan isult. Mga kinahanglan. Mga kinahanglan iyaw-yaw, diris kahanginan. Mga jirin. Wala ko lang maingwan. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok nga magpangayog tabang. Ayaw na una, Jerome, nga ikaw gyud ang naiproblema. Kaya bao ko nga ngunahuna ana manggud niya nga basi daw. Sama ni ini, sama ana. Makakita siya. Mas maayo gud nga magpakonsulta ka sa mga nakahibaw gyud. Ay kung ikaw man gud magtumo-tumo ra kasi mong kaugan magingon tal self-diagnose ra ka din ha murag dili man pud na siya okay. Dili pud na siya ika-recommend nato. Na as much as possible. As much as possible, Jerome. Depende kung asa ka komportable mo dool, pero isa lang kong maingon, ayaw pag self-diagnose. The more magod imo sarili na gunahuna, the more ka ma-frustrate, ma-overwhelm, daghang kang mahunaan niya, dili maayo. And dili ko kahatag og rason, di po ko kaingon nga kulang kapagtuo, kaya nga naman, it's not my story to tell. Dili ako ang makahusga sa imuhang pagtuo ka ng Jerome. Kung kitinsaman ko, walaw kahibaw, anak. Ikaw rin ang kahibawa sa imong kaugalingon. There's no such thing ang tao nga nabuhi aning kalibutan na ngawa ni tuo nga na ay labaw makagagawa. Dili ko gusto mo ingon, ana, tungod it's not my story to tell. Kung unsa man na imong naagian karon, please take time to take it seriously. Duo sa mga nakahibaw, gyud. Depende kung asa ka komportable, spiritual, kung ato ka ba magdiretso sa doktor, nimo in ani na nahitabo sa imo ha, but please do not do self diagnose. So pagkakaroon pangayo sa og tabang suporta nga emosyonal ngadto sa imong family tungod kay ang imong pamilya gyud ang unang motabang nimo sa karon gyud. Ato si Alma nga imong paminaw nga basig mo hinungdan nganong na nagkainana kay nagpagkabuwag ninyo diha man gyud nang gawas ni mga giingon natong not like hours. Ta nga dili mao. Pero di po nato mambaso si Alma kay wa man ta kabaw nganong siya matumbasulon apan ato na subayan nga dito nagsugod ang tanan. Kasi magkung ang ending diri atong basulon si Alma wa ba siya kabaw in taon oi. Makita na di kadya og mga not like hours net like hours. So karon ka tropang Jerome, wala gid na ako mahatag sa imo nga suggestion. Kamo nga naminaw karon, aduna moy. Aduna mo'y ma-share nga to kang Jerome. Pwede kayong i-message ko sa ako ang Facebook page nga DJ Reyna. Ipaabot na ako ang inyong mensahe nga to kang Jerome personally. Aduna mo'y gusto iingon nako through message. Ako na mismo, kung di mo gusto nga iingon through sa ato ang programa, ha? Wala tayo. Wala tayo problema, ana. Monang Jerome, God bless you. And I hope you'll be free from whatever you are seeing right now. Okay? Jerome. Jerome, atong ako ni mo, Jerome. Ako naman ko'y ikong oras, Jerome. Make sure lang, Jerome, ha, nga naminaw ka permi o extraited. Eh, kung sa may ihatag nga tambag ani ato mga listener pinagi sa ilang mga message. Ang ipaabot sa imuha na, and I'll make sure na you will be more informed. Labi na sa kaninga hisgutana. Ayaw ka go, Jerome, kay ato lagi nang masulba, dili jud mapublima. Alright. Pero kawa naman kung igong oras, I have to say goodbye. I have to say bye-bye to you guys. Jerome, ka nang message ako. Ako mo message o ikaw mo message? Depende na ni ba sa kisa na-load na itong duha? O kisa na-load na itong duha? Okay? I have to say goodbye. And once again, before I say goodbye, I would like to say thank you sa mga ni-suporta di ay sa bago lang nahitabo na mga black screening. Yay! I'd just like to say thank you sa mga yung support, especially Island Central Mactan, Sir Chad, Ma'am Chelsea, Ma'am Kat, for being there all throughout the event. Wala gud migi pasagda ni Ma'am Kat. Murag tunga-tunga sa programa na agyapon siya to monitor. Thank you for always checking on me. Og singingon sa kuwa, Ma'am Kat, nga, just enjoy your show. Do not be worried about sa unsa may naasagawas. O kung sa may mga complication, okay, we'll be there for you. Thank you so much. Thank you so much. Kaya grabe good na murag. First time na ko to. And yes. Yes. Mura ka na yun. Aduna pa'y daghang local film. Sama sa akong isuportaan din sa programang Tatak Lokal. Supporting local artists. Sa mga katropa nato din na naka-standby, ayun liso yung mga radyo pabili ng gyapon sa pagpaminaw. Kaya na ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Sierras Manait. Of course, musunod pa ang programang Sadsad sa Katropa o Headshot. Yung programa unya nga madunggan ninyo. And of course, ang atong putahe sa gabi confession, kauban si Cinderella. Katropa mo biya sa Kuskahangina, sa so, partner sa Pikes Lawa, Katropa Doc JJ, and of course, ang atuang station manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong Katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time on minutos di pangalas tres. Agatong time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Cafe Mix. Ang kape maghihigala nga makabusog, why palpitation sa dughan? Di makahilab pagyud sa tiyan, kape maghihigala nga makatabang pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Sunthone Plus Cafe Mix, dunay suya powder, dunay kamunggay, dunay pagimangustin. Gawas nga makatabang kini sa pagpakusog sa cognitive function sa atong utok. Pagkatabang usab ni pagwagtang sa mga bad cholesterol sa atong lawas, maghihigala. Mauna ang naa sa atong kape, ang Sunthone Plus Cafe Mix nga probados FDA. Sunthone Plus Cafe Mix, mapalit ninyo diya karon sa South Star Drug, Mercury Drug, Rose Pharmacy, TGP Pharmacy, The Apoch Generica Pharmacy, available usab ni maghihigala sa Yes to Health Wellness Center. Ubos lang sa XFM, there is my Z Plaza building sa may Dan Diha Kosalim Dakbayan sa Sugbo. Sunthone Plus Cafe Mix, maghihigala inyo pong ma-order sa TikTok, Shopee or Lazada. Sunthone Plus Cafe Mix, kapi na, kamot pa! On top, alas tres na!
0: Eric Serras Malait, Asintano! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas non esteos added quadivolumos! Sed Fatsera, o Dios Tomes,
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa magbuhat ko nun sa'y husto.
2: Asintado! Eric Manait, Eric Manait, Eric Manait, Eric Manait sa XFM Cebu.
3: Exciting!
0: Serras Malait.
2: Asintado!
3: Exciting!
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Malipayong hapon o sab ka natong tanan mga sugiting paminaw adlaw ng Lunes. Katapusang simanas buwan sa Hunyo. Kasunod Merkulis, maghihigala Hulyo na. Sa gihapon, ako sa katropang Eric Serras Manait. Makiguban ka ninyo hangtod tas alas 5. Manginaot kong namos mayong panglawas, mayong dagan gihapon sa inyong pangunauna. Kapiskay, kadasig o kamaya. Grasyag kalinaw sa kitasaan manaa ka natong tanan.
2: Asintado!
3: Exciting!
1: Karong hapon na, atong totong kaning hitabo dito karong sa Tacloban City with reports sa mga katropa usab dito sa XFM Tacloban. Dumikan kay naunsa na ba ni maghihigala ni panghitabos nasod eh. Ilabi na gyud sabig sa to mga tinunan murag wa na mag kasabot maghihigala ni panghitabo ron. Dito po sa Cavite, gi-report maghihigala kagahapon sa TV nga tuwa po dito yung hitabo. Kaduha na kay gayon. Pagpanunggap nga to sa mga estudyante. No, dito sa Cavite to. O niya, dito po maghihigala sa may Talisay City, Negros Occidental. Tuwa po estudyante mag-iigalas grade 12. Nakuhaan po kutsilyo, nakuhaan po yung mag-iigalag drug paraphernalia. O niya, asa patong uban, dito sa Bacolod, tuwa po mag-iigalay estudyante, nakuhaan po minilyon nga syabo. Karon kining dito mag-iigalas Tacloban, purbida na musil na yun. No? Mass shooting mag-iigala, ika nga. Diya maghihigalay tulog kabuk patay ang ubang report upat pero sa nakuha na tong report gikas XFM Tacloban tulo lang. No, baga kaigsunan so ato ning i-verify kung tao-tao di katropang Reggie Navarrete dito sa XFM Tacloban. Kay gawas nga doon ay tulog patay doon na po'y lima kabuk maghihigala na nga angol poros tinunan.
2: Asintado!
1: Kini de kono baghiga lang ga eskwelahan ha. Osara kabuok baghiga lang gwardya. Kining San Jose National High School. No? Sa Tacloban City. Atong ipakita lang una, Double J, ang kining mga gipang-andam na ko dihang ga baga graphics. Una ta mo contact dito sa XFM Tacloban kay gisuta ron sa Police Regional Office. Dito maghihigala sa Region 8 nga naunsa pagkaunsa kining mga suspect. Blurred lang kuno na, Double J. Kay nananghid kong manager iniana pwede bang ipakita maghihigalang dagway pero di pwede maghihigalo niya. Nagbit-bit og armas, nagbit-bit ni Glock pistol og ang usa 38 caliber revolver. No? Ang edad niining mga suspect nga mga tinun-an 15 anyos o 14 anyos. Ah. Giimbestigaran karon magigalas kapulisan. O giunsa pag-acquire or pag-obtain mga kaigsunan aning maong mga suspect, aning mga klasiyas armas nga Glock pistol o 38 caliber revolver. Ilarong i-verify maghihigala kung kining mga suspect aduna ba dito'y mga kaliwat nga naa mga igsoon sa PNP.
2: Asintado!
1: No? Si Police Regional Director Brigadier General Jason Capoy miingon, wa kono'y actual casualties or sorry, ang kinik ko ng mga actual casualties maghihigala, naginambid pa ning karahong nako. Mauni 14 anyos, katong puti magigala 15 anyos, o tanawa? Ang kanang usa magigala Glock, ang kanang usa 38 revolver. Tanawa rin kong suspeko? Hinambid pa magigala sa dinadakpan? Nagkadugo pa magigala ang puti kasini na. Tanawa din ka, gipakita na mong graphics ron. Naingon magigala sa police, Brigadier General Jason Capoy, The actual casualties were not the suspects, intended targets. Kung imo manghihigala dito karong siren, ang kini kuno manghihigalang nangamatay di day unta gyud kuno ni target aning mga suspetsado.
2: Asintado.
1: No? Paita madawat baka in town is mga ginikanan, uy kamo dihang nagpatungag mga bata maghihigala sa eskwela no nya gipamusilang. Nga sa dihang nadakpan magigala ang mga suspitsado, ni Ritzo Ragangkon nga, actually, di man to sila mo yamong target on tampat yun.
2: Asintado!
1: Ha? So, di ang magigala por bida, nagbit-bit og armas, sawa pa nahitabo kining pagpamusil. Do? O niya, sa nakuha na tong kasayuran magigala, matod pa, kinikonong maong mga suspitsado, I don't know, kung sa katinood, matod pa magigala, mga kininiang biktima kuno ni silas bullying.
2: Asintado!
1: Ha? Biktima kuno ni maghihigala sa bullying. O sa ba ding pagkaunsa agod? Mga kuno ni motibo maghihigala ni ining naitabong pagpamusil dito karong stakloban. Atong ipakita kantong pag actual nga pagdakop aning mga suspect double G palihog. Kantong video. No? Maghihigala kay gahinambid pa ning karahong dako baga kaigsunan samtang tuwa dito sa police custody. Ha? Kung ninyo makita ning baga picture nga itong ipakita karon tanawa ragod ka mga sus, di lang kay lusion ang mga dunggan ning mga bata, grabe. Nasunahuna ang grabe na kabrutal mga parinte. Dahil video maghihigal atros pagdakop baga kaigsunan aning mga suspect. Di atanawa din yung video. O, oh. Kini. Tara. Oh? Tanawa. Kana. Ha? Oo, kana. Di balit at maayo niya. Oo. Oh. Kana. Sus, pastil na ni mga bata. Oh. Usar ka mo, gwardya ni nyo. Tanawa. Mauni pagdakop. Oo. Oh. Tanawa, mo ni pagdakop, paghihigala.
4: Ha?
1: Oh. Kana. Mga alas 9 is buntag kaganiha ha. Oh. So, mo ni maghigala ang naitabo sod mismo sa tunghaan sa San Jose National High School. Tolo kabuk maghigala ang patay nga mga estudyante do na pagi 5 kabuk samdan kaganiang buntag mga kaigsuonan. Usao na malang in town to mga nangamatay nga mga tinun-an gipa eskwela tos mga ginikanan unya karon maghigala iniguli dito sila ha. Gisod naglungon pagka di malasa. Ato ipakita ang laing video dara. Oh. Kini, karawa. Karawa. Oh. Dara. Wagin katilaw gikulata baka ning bata. No? Tapi batang gi kugusog gi aga kay samaran pod. Sus pastilan. Oh. Mao na kaganihan buntag na. Oh. Pagpangbully ko no moy usas motibo ani. Ha? Eh? Bullying mga kaigsuonan. Stilan purbida ning hitabo agid ay. Sus ka Luis estudyanteng babay. Wa nay panimot. Gialsan na lang na. Oh. Salamat Double J. Itong i-check ang XFM Tacloban. Palihog ko, Double J, kay nanangin mag ko dito karon kang katropang Reggie na variting mukuntak ang XFM Cebu. Mauni, maghihigala ang ignunta initial nga nakuha na itong information. No? Mga kaigsunan, si Police Regional Director Brigadier General Jason Capoy ni ingon nga kining actual casualties di gitunta, di kunoni mga target magigalas mga suspek. Ah, ingnunta napagan lang. Sus Ginoo ko. Ah, paita makadawat ang pamilya ani magihigala nga mangayo lagpasaylo ni mga bata kay napagan lang sa ilang kalagot. Mao nang ilang gipamusil mga kaigsoon ang bisag way labot.
2: Asintado.
1: By the way, okay na ang atong YouTube channel. Ako magihigala ang ipahibaw din ninyo ang XFM Cebu 88.3 YouTube channel, official channel. Sa YouTube, magigala, okay na. So, pwede na mo magtanaw din yung magigala sa YouTube channel na to, ha?
3: Exciting!
1: Okay. Now, ato ni magigala ang i-check ang XFM Tacloban onsay dugang dito mga kasayuran ngayon lang nahipos kaigsunan atong tutukan kining giingong motibo magigala ang bullying. Kisabay, mga anak ninyo diha magigala nga na biktimas pagpangbully. No? I-double check yun na ninyo kay basig ang uban diha putong maghihigala masikwati o niya ng uban mga kaigsunan purbidang way labot no? So kinini ang ato ni maghihigalang tagaan o pagtagad maghihigala seryoso nga pagpakisusi gumikan kay di magsilbi ng ingon-ini maghihigala nga mga balita nga di ay mga pagpamusil o niya murag nagkabrutal nagmaayo ang mga panghitabos mga tinunan na turon.
2: Sintado.
1: No? Mga igsoon. So, usabang ini is mga factor. No? Maghihigala. Or di baka mag-igsoon may kalambigitan pos druga. Asabang yun maghihigala ay bugat nga rason ani. Tiya muna nagbit-bit o glock. Diin mo na sila ng glock nga. Kalisor ba yung taon maghihigala i tinir anang glock pistol. Pero kini mga bataan 14 anyos o 15 anyos nagbit-bit na glock. Ha? Glock pistol o kining 38 caliber. Kani na tanawar ko din picture, oh. O nang palihog, bantayig yun in town ng mga anak ninyo di Jesus. Kay, sa ako nang giniingon. Kining mga nangamatay, matod pas polis, di unta ko nung yun mo'y target ano mga suspect manghigala na damay lang.
2: Asintado!
1: Ha? Na damay lang maghigala. Now, I don't know kung unsa ka aktibo ang atong kapulisa, sorry, ang ato maghigalang tunghaan. When it comes, anak karong pag entertain sa mga mental health concerns sa atong mga tinunan. Da? Mao nay li-leon pod kay usa man as maka-trigger manghigalag doon natay mga mental health issues. O ang mga bata diha manghigalag sus. Eh? Na yung mga putong unya tungod kay na puno na sa pagsige dito bugal-bugal kay biktimas bullying. No? Mga kaigsunan, mao na nga muhimo na hinoon dito daotan nga lakang. Kini grabe gini. Di lang ni ingon pagpanigbas. Pagpamusil gayon.
2: Asintado!
1: No? Mga kaigsunan, so diritas bullying. Iba ko magipunta diri sugbo, magigala na ananing ingon ini. Inyong mga anak diha magigala, yaga-yagaan. No? Pangduklon lang, pangpatid-patiran, o niya di mo sukol. Okay, labi nagdaghan sila kung sa panadiha. So, ang investigador karon nining hitabua dito sa San Jose National High School, Tacloban City. Nga doon ay shooting incident na hitabu kagaling alas 9. Tulo ang patay, lima kabuk ang angol, maghihigala, nagtuo. No, nga ila dito karon nga palawman ang kining bullying nga motibo. Ah, mga kaigsunan. Now, sa interview manghihigala kang police, Regional Office Eastern Visayas Director Brigadier General Jason Capoy, kining initial investigation nagkanayon ng ang suspect 14 anyos o 15 anyos suod nga managhigala nga naa manghihigala sa grade 9 na.
2: Asintado!
1: So kung grade 9 ng mga bata ah, but pasabot, murag third year high school na ni. Ha? Kini ko nung duha ka mga grade 9 nga mga suspect mga kaigsunan suod ga managhigala og matod pa na biktima ko nun is bullying.
2: Asintado!
1: Parang nabully rin daw ito since grade 7 at ongoing pa yung interview natin together with the DSWD at mga teachers and school officials matod pa sa PNP. So, sa diha ko nung grade 7, first year high school, biktima na ko nung pagpang-bully ng mga bata. Ha? Mao ba? O niya, ilang giantos? Meaning giantos nila hangtod nga niabot o grade 9? Dito pa sila ni boss?
2: Asintado!
1: Ha? Dito pa sila ni boss? Oh, kadali lang ha. Kaya ako ang gachat Andres sa GC. Double J, kadali lang. Kaya di mo tubag mga kaigsunan. Kadali lang ha. Kaya ako magigalang pamaraygan o dugang report. No? Sigon pa diri maghihigala, kinidi ko nung mga bataa nga mga suspitsado, grade 7 pa lang biktima na kunos bullying. Pero di man na mo'y pwedeng himuong dipinsa o rason nga nung maghihigala, mamusil sila. Ha? Parang nabully rin daw ito. Akala mo labang pulis. Ano yung sabi ng klasiha maghihigala ang pag-interview dito? Kining ako magigala nga nung mukuan lang ko ani ha, kinini ang musayag comment lang ko, parang nabully rin daw ito. No? Kung binisayon pa na ito magigala ang tubag sa pulis, gibully magod po na sila itong grade 7, bisa na. Ha? Kunya, ongoing pa kuno magigala ang interview together sa DSWD o mga teachers. As per interview ng investigator natin, hindi yung targeted ang mga nadali kasi puro babae. Sus! Puros babae, maghihigalang patay. Nga mga estudyante. Nakita natin may mga babae, yan po ang lumalabas. Sa pag-analyze ng tropa on the ground, but still tuloy-tuloy yung pag-interview natin sa dalawang minor na suspect. Di naman ay maghihisus. Kiningin-inin ng mga minor, mga kaigsunan. Hindi naman ay angayin pa mag-iigal ang ibalog dito sa Operation Second Chance, oy.
2: Asintado!
1: Ha? At ito kong ipakita, Double G, ang kantong video nga perting ratulas mga tinunan Souls Classroom. No? Kay, di amay naka-video mag-iigal ang estudyante samtang nagbuto-buto. Nang hapa sila dito sa huwag mag-iigal kay perting tago nila.
2: Asintado!
1: No? O niya, asas mga estudyante nag-text pa or nag-chat nga tos mama nga ma, they shooting there is balay, they shooting there is eskwilahan. No, ang inahan po rin taon nga way kalibutan mga higala, ni-reply po rito, kinsa ko rin artista mga igsoon kay doon ang shooting. Yabaga. No? Oh. Ingon maghihigala dito karong anak nga dili artista kung dili doon ay nagpabutog armas gawas among classroom. Oh. Nga kini karong ilang eskwilahan perting daghan nag-entry o exit points. Oh, sabi po ning eskwilahan na maghihigala nga San Jose National High School perte man ay kunong daghana po rito ang entry o exit. Points mga kaigsunan o niya osara kabukwardya. No, sa nagpatugatuga magdaghagate o niya osara kabukwardya.
2: Asintado!
1: No? Oh. So, ay kunong tawag na Bulje. Nag-report pa kuno siya. Pero, naka-chat naman. Kinini ang atong huwaton lang o okay na gani sa porbida. Kinini ang nipahibaw lagi ko rin nga usas mga estudyante nga ma, di ay shooting diri sa kuan kinini ang eskwilahan. The shooters were going in from room to room. Tiaw mo na. Huwag maingog from room to room. No? Matag classroom ang igalag, gisosyo niya, taka lang itong paarak sa armas. Oh. The shooters were going in from room to room. Oh, sige, video lang ta. Tara ang video mag-iigala. Oh. Diyang naratol ni mga estudyante, mga kaigsunan. Dara. Tara. Kini. Oh. Ah, tara ba. Oh. Oh. Nagiri kailang gisunod ang puntahan.
4: At ito po sa raportahan.
1: Oh, ito na. Oh, tabuto na po. Sus. Ala, naigo. Buwang. Naigo laki, oh. Nalutsan. Ustragis. Ay, balik ka ito, Roger. Kumpiyansa, apos. Usas mga lalaki nga nagpaduol sa pultahan. Uy, nilusot ang bala, naigo ang bukton. Kada ba? Oh, kada, tanawa, kanandako. Now, tanawa, barog siya doon sa pultahan. Tanawa, buto na ron. Isirada na nila. Pag, oh. Now, natumba. O niya, naigo, tanawa. Oh, tanawa ang bukton. Astang, buwang na. Sus. Pastang amawa. Kumpiyansa apos. Sus, Ginoo ko, estudyante. Oh, so mauna, mag-iigala, oh. Ang mga bata sa maong eskulahan, sa diyan nakadungog, buto-buto. Gidritsog sirado ang ilang classroom. Aka na, kabantay mo mag-iigala. Gibidyohan ang dakong laki. Tanawa, video. Di barog ng lalaki. O niya, pagkauman mo, kalit na nagbuto, mag-a-kengsura ba? Kana, bug, oh, tumba. Pagkatumba ni barog la po siya balik o niya to na igo dress bukton. Ha? Mga kaigsunan. So, sus pastilan maghihigala kadakong pagkadako agin maghihigala dito ang problema mga kaigsunan in town ni dito sa Tacloban eh. No? O sa to dito kanos mga angol. Maghihigala. O niya, ang istoryas kapulisan. No? Niingon, mag-iigala nga kini ko ng mga biktima, diligid ko no dito specific target kay sagad ko no nini mga kababayanan ang biktima. No? Sa ila ditong initial nga pag-analisar sa ilang team dito's ground. However, our interviews with the two minor suspects are still ongoing. Si Brigadier General Jason Capoy, miingon, tulog kami estudyante, duha ka mga babae o gusto ka lalaki, ang patay. Sa tulog kami estudyante, manghigal ang patay, duha ka babae o gusto ka lalaki nini. Ha? Ang na dihado yun, sun sa eskwilahan. No? Dito ni gipamposil sa classroom, nga giokupahan sa grade 9 students, mga igsoon.
2: Asintado!
1: 7 students, 4 female and 3 male were wounded. Oh, dili lang di maghihigal ang lima, kundili 7 ka mga tinunan ang angol, 4 ka mga babae o 3 ka mga lalaki. Pero di anak ano sa stable nga condition mga kaigsunan. So taon ros ka pulisan o giunsa maghihigala pagkuha o paghupot dining mga suspect ng 3-14 o 15 anyos. Nga nung doon na sila Glock pistol o caliber 38. No? As well as how they were able to bring it inside the school premises. Yung school is marami siyang entrance and exit and they only have one security guard na na-deploy. Ha? Huh? Oh. Kadali sa na-report pa ako. Sige, pa-report Sir Kalibo. Ikalibalag kontak-kontak double check. Di nagsunod-sunod pa ning mga kuan na to, mga sister station o sub. Di naka-standby pa po ng Kalibo. Kino sa man eh, mauna yung actual videos pag surrender. Ato i-play ko na double check. Simple ra magigito naglakaw sa mato, suspekto. Ato ko nung video maghihiga lang actual nga pag surrender ko no. Kadali lang ha. Sige, boss, play ko no. Tarawa.
5: Ikita nga na ka magwakan.
1: Ta.
5: Amun na ka to pichon ng silpian.
1: Tara.
6: Ang sa ating bado,
5: ang sa isa. Ang sa ating bado.
1: Ang armas.
6: Ang sa ating bado.
5: Pagdalagan.
7: Team Eroy.
1: Basta buangan yung bataan nagbit nito karmas, oh. Oh, isang kaba. O sa armas, cellphone, cellphone.
5: Ang sa ating bado, pagdapam. Talikod.
1: Basta buangan.
5: Ubutanan. Ubutanan.
1: Ubutanan, oh.
5: Ayun
1: po. Ayun nga. Wow, nga. Cellphone na gibit-bit.
5: Pangalip. Ubuha na kitanan. Ubuha tanan.
1: Uda na. Mauna. Muna aktol nga pag surrender.
5: Ubuha tanan.
1: Wow, nga. Ni katros. Kato ni katros anyos.
5: Ayun
1: po. Nara. Mauna yung mauna yung
5: alam mo sil.
1: Kato ni pag surrender. So sakit. Katong usang nga nagputi. Mag-gib. Layog bantog maayos. Bumbero og sa pulis. Kini kato ni katros anyos nga. Asam na napita sa luyo sila eskwilahan? Oh.
5: Pero pag hubo-hubuha tanan? Hubo-hubuha tanan lagi.
1: Oh, tanawa.
5: Ibangin na yan.
1: Wala ba'y pulis to? Wala ba'y pulis? Manghiga lang nga ni Kwan? Layo. Asam na napita ni Surinder? Sus, gino.
5: Nakain man ito.
1: Ang buto. Dara. Oh, na. Istorya na nila. Katuning katrosi anyos. No.
5: Amo na.
1: Oh, thank you, Double J. Pero, wa may pulis manghigala ani pagkasurrender di. O sa nagkuha ang pulis ning Tacloban?
2: Asintado.
1: Nga kadako ading insidente sa eskwelahan onya di ang maghihigala ni surrendero. Wa may pulis ang mga sibilyan na madito nagpasurrender. Ang kanto hinoon maghihigala ng usa, pulis o bumbero mo ay niblayog o maayo o niya gipusasan dayon. Ang kini mga civilian ramaning nagpa-surrender. Civilian ramaning nag-negosyate. No? Oh. Na isa-isos tang chapsim pakiglawas ni bataa o niya perti na mudag pamusi. Ha? Yeah? Tanaw o? Oh. Tanaw sa usa kadakong lawas na perti mga maya. Oh. Tinuod judi ang isog ni mga tinuod judi ay sir nga isog judi ang mga waray gikang Orly Ilaya Lopez. Kanya mga taga Cebu di ay.
2: Asintado.
1: Oh si Hello Mapa si Rick ang akong kuyawan ang mga kapikat after sa mga school shooting like sa States. Kuyaw daghan nga musunod aning school shooting sa Tacloban. God forbid. Oh maoblagi katropang Hill. Kaya naunsa na ba ni pagkaunsa in town, oy? No? Di naman ni mag-iigal ang maayo. No? Di na gini maayo ni ingon-ini. Daghan kitang mga estudyante ni pa-eskwila des eskwilahan o niya karon mag-iigal ang makabalita tag ingon-ini nga. Torbida, doon na pinosilay so sa eskwilahan. Mga among ng ato mga bata. Alarming yung kayo ni Hitabo Idol. Bullying is not a joke yun. Kay dili gina mawala every school bisan diri sa mo ang school nga naa guidance lang yun sa parent o school admin gikang Macdo Tabuada sa Science High School. Dias Labangon, Sir Gadi, may hapon, Sir Gads. O yun dyan kayo ko ibalik ang death penalty regardless of what age sa Pinas. Aron magbaton o kahadlok ang mga naiintensyon nga mo, commit o krimen. Matod pang

0: Naon sa nabay tao niyo nya kini sa may tan-aw ninyo ngano na man ni Glock pistol ning usas mga suspect. Di ba ni mapalit og Shopee? Di ba ni mapalit mangiga lang bisag asa? No? Kanang Glock ha? Dugar ako mag-iigala dito, nagsigig. Hopo-hopo anang Glock, mga kaigsunan, bisag danaw made. Pero, pagkangaan mag-iigala nga musunod ta dito karon slagda, sbalaod. 30 man pong lisod na yun tinuod mag-iigala ang pagkuhag iltop. Da? Lisod kayo mag-iigala ang pagkuha og license to carry. Mga kaigsunan. No? Pero na mapalit na to maghihigal ang Glock. Pero ang kini mga bata, baon sa man yung mga bata, di man sila ning armasa. 38 revolver. Ispoko mo ng Glock, maghihigal ang usas gigamit sa pagpamusil. Ang ato gani mga gwardiya, 38 na ng armas. Kini mga bata, maghihigal ang minor de edad pag Glock ni armas.
1: Asintado!
0: Ha? Nakabantay mo ning ubang mga pusil sa mga pulis na to. Glock, mana, naka-Glock, mana sila? Diin man sila karon mag-iigala ni Ingon ang Ingon ta Tacloban Police nga ilang sotaon ko no mga kaigsunan. Okay na ko no, sir, double J. Napalihog ko, kaya na, reply na. Sotaon ko no mag-iigala ang kinini ang Ingon ta connection aning mga suspect. 15 years old o 14 years old, doon na ba ni dito'y kaliwat nga mga police? How come nga sila nakakuha aning klasiyas mga armas? Ha? Doon na pag-ibuhing bala? Ha? Sus, Ginoo ko mag-igsoon ning mga bata. Nakuha aning itabuwas iskwilahan dito sa Tacloban. Atong i-check ko na mag-igala mga update report gikan sa itong mga kaubanan. Gikan sa XFM Tacloban. Live and direct, gikan yun dito mismo sa area. Diya sa tong linya, mag-iigalas ka tropang Reggie Navarrete, mag-iigala.
1: Live report.
0: Katropang Reggie, may hapon.
2: May hapon na katropa Eric Manait, Idol, sir.
0: Sir, may nga hapon ni mo diya, sir, Idol. Pastilan, kolbahina, mag-inihitabo ni mo sa area.
2: Oh, lagi, pero on sa mata, magtagalog ka, mag-lisod mako sa
0: ayaw, ayaw, wag na
2: lang. Wag mo, lisod na, kuha na mo kay practice.
0: Balik na din si Boy, huwag mauna, oy. Mao ba di ay, mag-lisod ka na di ay? Ha?
2: O, yaka... Mag-lisod na, na-practice na mako, waray-waray, pero
0: na-anlad
2: na ka na? Naman ko, dari, katropa Eric Manait, Idol, sir.
0: Maulang yun, sir, pero...
2: Siyempre, maglisod-lisod kay Dugay naman.
0: Pero sige lang. Kotobs, mahimo.
2: Atong kamutan.
0: Burak lang.
2: Mahimo nga. Maintindihan lang ko.
0: Kana. Kana. Sir.
2: Kana. Basta maintindihan lang ko. Kaya kung maglisod ko, magtagalog.
0: Yeah.
2: Lisod niya po kung
0: Saguli lang. Saguli lang.
2: Kaya lang ta. Sagul-sagul lang.
0: Yeah. Sir, kumusta? Kung sa update na ginani, ang nakuha na ko dari sa itong JC is kining medyo libog ko kay Dunay Ingon. Upat ang patay or ang usap ang usang report tulo. Pila magi patay?
2: Inaani ni sir, inaani karon gipadto na ako ang kaubanan,
0: kuha
2: karon siya sa area. Oo, kay daghan man gud ni kagawas karon nga report.
0: Oo.
2: Nga moingon nga murag upat na. Pero ingon niya sa to sa tropa Rick nga tulo ra. Oo, tulo ra.
0: Onya.
2: Inaani ni, tulo ang patay. Lima ang injured, ang lima, ang tulo sa lima nga na-injured na dala sa Eastern Visayas Medical Center. Sa tulo, duha ang nadala sa ICU. Oo. Katapos na pa'y duha, nadala sa Leyte Provincial Hospital. So lima sila tanan.
0: Di inagikan, Sir Reggie, katropang Reggie, di inagikan nga info. Uh-oh. Sa pulis?
2: Kini nga info sa to ang kwan sa to ang kaubanan niya, ato ang gipadto didto ganiya.
0: Okay. Karon
2: adi lang to kay sa area. Okay, ganiya, didto pud ko sa area po. Didto gid ko, adto gid ko sa insidente. Katong naitabo ganiya nga alas 9, abutan mi alas 12.
0: Yes.
2: Oh, so didto gid mi sa area. Gipa-confirm na ko otro pila gyud.
0: Okay.
2: Pila gyud ang kwan ang namatay.
0: Okay.
2: Ingon niya sa kuha, sir. Kuhan lang yun, tulo pa lang ang ingon dari sa kapulisan.
0: Mm-hmm.
2: Oo, tulo pa lang. Asa na nakakuha ng information na upat na.
0: Mm.
2: Tulo ang patay,
0: yes.
2: Lima ang injured. Sa lima, tulo ang nadala sa Eastern Visayas

0: Medical Center sa tulod doang sa ICU o niya ang duha to sa LPH Leyte Provincial
1: Hospital.
0: Hospital. Ana, oo.
2: O sa nga
0: magbinigaw sa mga nasyonal nga upat na kuno.
1: Correct.
0: Oo, inana.
2: Anyway, ang gitugan gani ni Kuan diri ang gitugan ni Police Brigadier General Jason Capoy, pito gani kuno ang angol.
0: Maulagi na kay sa kuang mga kauban gihapon diri nga taga Midya na nagani nag-away-away diri sa GC pagklaro kuno mo diha oi kung pinagyud ang patay.
1: Maula.
0: Away-away na sila diri, away-away na sila diri unya. Ang ibaw-an na ko nga nung mauna-una pa man ang nasyonal, nga kami may kaibaw di ring.
2: Itamay na siya.
0: Mauna-una man na sila dito. Amuha man yung area di ring.
2: Mauna.
0: Mauna-una ang area di ring. Na nga to ang katropa di ring. Pangutan-una na ko, ha? Pangutan-una na ko nga to ang area.
2: Yes, sir.
0: Dali lang. Para at least nagyot tayo fresh information from katropa Noel. Dali lang. Katropa nasa usan na to ngayon. Katropa, kadungog ka, Will?
3: Yes, katropa ka, Jay.
0: Oo. Ano ka rin ang XFM Cebu, nangutan na ang kuan, XFM Cebu, naamang kariya sa area, pila yun ang patay, kay ang report man good, abot ng Manila, anong nauna man na sila dito, nga tulo man lang ang patay, pila yun ang patay, katropa, Will?
3: Isa akong pangutahan ng Director Reggie, ano? Sa
0: Kadungog lang ka.
2: Yeah. Tropa,
0: Eric.
2: 5x5.
0: Tropa, Will.
2: Yeah. Okay na.
0: Kadungog lang ka. Sige.
2: Go ahead.
0: Sige, Tropa, Will.
3: Isa akong pangutahan ng Director, ano? Sa XFM Tacloban, hindi rin sa site sa Pansalo sa National High School. Ang nasunggod na patay, tulo pa ng tabok. Maliban lang po, sir, doon sa, ano, sa hospital na dinala sa tatlo sa EBMC at sa dalawa sa Leyte Provincial Hospital. Hindi po natin na masasabi na magiging apat pa yung patay kasi wala pang binigay na information yung deped yung dito sa school.
2: Okay.
3: May narinig tayo dito sa mga kasamahan natin na meron nang namatay doon sa may ICU, isang patay na doon. Pero yun pala na pinapalabas sila ngayon dito. Pero hindi pa yun confirmed kasi hindi pa nagpalabas ng statement yung teachers dito at saka yung defend na namatay na yung isang pasyente doon dito sa shooting incident.
0: Okay. How's that, Katropa Eric?
2: Copy. So, possibly, kidugang siguro na yung nakuha nilang unverified report dito at cross hospital. Possibly, siguro tingaling.
0: Possible. Mauna yun din rin ni Katropa Noel kay ingon pa na ako gani ha.
2: Mm-hmm.
0: Sa tulo, duwa ang nasa ICU. Possible nga di takay ba masig na matay sarado palagi karon katropa Eric ang mga baba sa mga official na to kining national makunaon naman eh sila oy nga nakita mo na adiri
2: correct
3: kanong magpagawas basig magpagawas karon dayon o press conference karon hapon unya digani ugma sa buntag mo tong talinguhaon nato nga matuhan dayon ang press conference para mahatag og detalye.
2: Kining, katropang Reggie, pwede ba mapangutaan na itong katropang Noel? Doon na ba'y... Kwan, doon na ba dito'y...
0: Ako lang mo rin eh. Kaya di siya kadungog.
2: Doon na ba dito ako rin, Kwan, statement coming from the parents, ginikanan, aning mga suspect, nga nung dunas li armas? Nagtinirong armas sila?
0: Alright, katropa Noel, ang pangutaan na doon eh, Tagalog lang ka. Ako lang mo si Buano doon eh. Pangutaan na ni katropa Eric, idol na ako ni siya. Dugay na kayo eh. Ang pangutana diri katropa Will, kabalo na ba ang mga parents? Kung asa sila, naaba sila pusil, asa sila nagkuha ang pusil, kinamadwa nga suspect. In information, taksa totoo katropa, right?
2: Yes.
0: Sige. Okay.
3: Yung nakuha natin information na sa Regino, walang may sinasabi kung saan talaga galing yung parin na nakuha dito sa mga suspect. Kaya iantayin po natin yung press conference kasi pati yung mga kapulisan, pati yung mga teacher ay hindi rin po nagsasalita kung saan po galing kung pa yung mga baril.
2: Uy.
0: Pero may nakuha kang information ka rin na katropa Will na yung isa parang tawag dyan, yung father niya ay sundalo, tama ba yun?
3: Information pa lang yun, pero naado din yung namaganap yung isang suspect na payat. Sa akin na yung police.
0: yung isa sa mga kuan, ang usa na dito katropa.
2: Okay.
0: Usa na dito ang katong usa.
2: Doon ay tiyo.
0: Ang tiyahin. Doon ay anti ba? Anti.
2: Ah, doon ay tiya. Okay, doon ay tiya nga army.
0: Doon ay tiya nga polis.
2: Ah, polis, polis. Okay.
0: Oh, polis. Katong payaton.
2: Yeah, kini nagbitbit o glak? Kini nagbitbit siguro glak?
0: Oh, kana. Dali lang, Wen. Dali lang, Wen. Wen. Well, kadali lang ha, kahit para makadungog si Katropa Eric, kaya naka-live na karoon sa Cebu. Sige, Katropa Eric, pangutan na lang, kaya na si Katropa Noel, tuwa siya sa area.
2: So, based sa report nga nakuha natin, Katropa Noel, yung 14 years old, if I'm not mistaken, itong nagpakita, o itong, ano bang tawag dito?
0: Sige, kasi bunuhan na lang.
2: Sige, kining nagbitbit Glock pistol. Mao ni dito karon do nay iyaan or tiya.
0: Nine mm.
2: Glock pistol ang nakabutan dire sir, matod pa dire sa kuan, kapulisan. Sige, go ahead.
0: Sige, mao na. Unsa imo pangutan na katropa rin?
2: Mao na, kini siya mao ni dito karon do nay tiya nga kuan, pulis. Ang nagbitbit
0: og kuan. Ano to sa katropa Will, katong nakita ba sa picture ba nga naay babae? Ang naka-uniform, unya, na ay bata katong suspect mo, na ginaingon ni mga tiya. Mao na to, no? Confirm katong Rick. Confirm. Mao tiya.
2: Pastilan, porbida, liliyon. Ano nga nabit-bit pa ni
0: first
2: bata.
0: First time ni itabo, karoon din katropa Rick din sa Tacloban.
2: Gani. Nakukay balita.
0: Unya, first time siguro gihapon ni na itabo siguro sa Pilipinas. I don't know, ha? Kalimot ko kay... ang akong mabantayan ang dito sa Amerika.
2: Gani, mao ni dito'y uso sa gawas, sa nasod.
0: Oo,
2: kining ingon
0: sa nasod rin.
2: Matay, kurata ning ingon. Matay, o sa tanaw dito sa pulis, ano, mass shooting? Possible? Hindi po ingon na, o sa ba?
0: Manggod niya, sir, no? Kay, at ang naitabo, manggod, napaman si Katropa. Well, hatag nag-information na. Kaya naitabo, manggod, ni ganihan Katropa Rick na ako'y naka-istoryang bata. Tagalog siya. Ingon ako, istorya sa ako, ah. Ingon niya, before ko nung maitabo ang incident, sir, kini ko nung mga suspect, sige pag-abri sa mga puntahan.
2: Okay.
0: Puntahan sa room ba? Sa room.
2: Yeah.
0: So, marang nag-una-una ako, siguro, dito sa San Jose National High School, kung adunay klase, ilahang i-close ang door.
2: Okay, yes.
0: Okay, sa tuwa.
2: Open.
0: Sa tuwa sa una, ha? I-open man lang tong room, di ba?
2: Yes. Oh, kaya di man i-condition na tong room. So, ablig yun.
0: Ablig ka to. Marang ang ingon niya, nagpag-ablig ko no, nag-door-to-door ko no kineng duha nga suspect.
2: Yes, okay.
0: Nag-door-to-door. O niya, mao to nga, kakita kag-video dito sa tuwang group chat. Nga, mao na to, nalabang buto-buto.
2: Buto-buto na.
0: Siguro, naabrihan. Nausa siguro nga room nga naabrihan yun.
2: Buang
0: nga. Oh, inana.
2: Sir, usara ka tinood eh, Katropang Noel. Tinood, usara ka mag-guardia ng eskwilahan ha? San Jose National High School?
0: Katropa Noel, tinood ba kuno Katropa Noel nga usa lang ang guardia sa San Jose National High School? How's that?
3: Isa lang ang guardia dyan sa San Jose National High School.
2: Rigida, ngat na kung sabap.
0: Isa lang, pero ang atong may bawaan Katropa Noel o Katropa Rick.
2: Oh.
0: Daghan ko nung kuha na entrance, pero na ako nung daghang exit, agyanan.
2: Mo'y istorya diri karon sa polis. Nga, daghan ko nung entry o exit points.
0: Daghang entry o entry o exit points. Well, confirm ba, Will, nga na daghan o entry
2: o exit
0: points? Confirm ba? Diya, na iskulahan. Ikaw, sige, magkag-ara-ara diya.
3: Ano, sa toparichi sa likod, parang hanggang ano lang, hanggang... dito sa may kinikili ng yung nakapader. Kaya pwede silang umakyat.
2: Uh-huh.
0: Pwedeng umakyat. Pero tinood na nga daghang exit.
3: Nakatalon kagad doon at naka-stapo.
0: Ay, that means Katropa Rick, mayroong pader, mayroon silang pader, nasi pader.
2: Nangat-cut din eh.
0: Niya, pwede lang makat-cut. Unsa kataas ang kuan, unsa kataas ang pader Katropa Will?
2: Hantos sa kilikili. Hantos
0: sa kilikili.
2: So di kay taas. Di kay hapo.
0: Kayo taas eh.
2: Oo.
0: Kaya. Mauna.
2: Nausaba po nang nausaba po nang eskwelahan na iyas gobyerno murmag nagtinihik og semento.
0: Nausaba po kay katropa ri nagtinihik og semento.
2: Pero pretira man ubusan ng ila ditong paril.
0: Oo, kay kumutindog ka, depende gihapon sa tao. Kung taas-taas, huwag taas-taas ang kuhan. O niya, kung estudyante, unsa ka taas sa kilikilig ka tropawin? Pareho sa'yo mo ha, mga 5-5 bang ka?
1: Oo. Oo, nga, umuusak ko ang kilikilig, sir.
0: Na, pero kaya sa baka, luksohon, agihan.
2: Tingnan na.
1: Sa, ano, sa high school. High school to senior high.
0: Oo. Kaya lang kuno katropa Rick.
2: Astilan.
0: Oo, makaya lang. Oh.
2: Ang sulti sa pulis, sa katropang Reggie, katropang Noel, since grade 7 ko, no? Matod pang Brigadier General Jason Kapoy, since grade 7, kini ko nung duha is victim of bullying. Is that correct? Tinuod eh? Magka-confirm ang eskola ni?
0: Katropa Will, kung sa imong nakuha niya ang position, ang pangutaw na din ni katropa Eric, unsa to since grade 7
2: grade 7
0: kini ko nang duha nga batan-on sa tropa Will.
2: Yes.
0: Victim of economic bullying.
2: Ah.
0: Unsa imong report information niya?
2: Osa ko no? Osa ko no, sir?
0: Nakuha niyo mo katropa Noel.
2: Medyo chapi. Osa to siya? Ano ko no?
0: Chapi. Ang inyong katropa Noel, ang tubag niya sa imong pangutana, nga since 7 years old, iyan di-confirm, ang iyong nakuha ng information, inanag yun, nga kining naduhang biktima, victim o bullying.
2: Okay.
0: Oo, pero kay kaya ka katropa Rick, no? Kay nakita man nagun ako ang usa ka suspect. Kita ka sa usa ka suspect katong 15 years old.
2: Oh, yes.
0: Oo,
2: okay.
0: Katong nakaputi.
2: Uh-huh.
0: Murag gadagan ninyo nga, di man sila makatuong katubiktima o bullying. Basig sila nagabuli.
2: Gani. Correct.
0: Okay. Kung makita man ninyo sa naong.
2: Oh, medyo may pagkatigason man. Medyo tigas-tigas magdating.
0: Tigas-tigas man. Pero ingaw pa nila, ayoko na pag-judge sa buwan, yes, sa book. Ayaw sa iyahang kaber.
2: Ang istorya lang sa pulis nga nakuha is grade 7 sila biktima sa bullying. Ako lang question, nag-antos pa ba sila dito duha ka tuig? Una sila murbaos? Hantod niya abo sila grade 9? Inanawa din ni Maxune sa atong schools?
0: Mao. Ang pauta na katropa Will, kung gikan pa sila sa grade 7, niabot na sila grade 9 katropa Will, agantos ba sila duha ka tuig before sila manumalos? Ang sa imong kuha na katropa Will? Ang imong nakuha ni po?
1: Posible na, posible na.
0: Possible ko no katropa, katropa Rick, possible ko no katropa Rick, kanang giantos ba? Giantos.
2: Gani.
0: Giantos, giantos, murag, kaya tungkol sa dugay na kayo nga, murag nagdumot na ba? Dugay na kayo sa yung dughan. O niya, maod na to nga siguro, nakahuna-una sila, inanaon nga mag, pamusil sila.
2: Dakong tulubagong kuwan ani, dakong tulubagong eskwelahan po ani. Kung wa man dito karon maagapan ang kuwan, ang pagbully ba, no? Ang bullying sa school, inside the school. Murag doon ay tulubagong ng school administrator po ani. Kita ni, abot mas punto nga mamusil na.
0: Alright, Katropa Will. Katropa Will, standby ka lang niya.
2: Thank you.
0: Napa ang kuwan. Napa si Katropa Eric.
2: Salamat kayo, Sir Reggie. Thank you kayo, ha? Right. Salamat kayo.
0: Thank you, sir.
2: Amping mo diya, amping mo.
0: Anytime kung adunay mga update, don't hesitate na matawag din sa mo, kaya ipaningkamutan po na mo ang uban pang mga information.
2: Yeah, salamat kayo sa pag-entertain mo. Salamat kayo sa pag-entertain mo sa XFM.
0: Dito din sa XFM Tacloban, ako si Katropa Reggie Navarrete para sa mga nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, XFM.
4: XFM Report.
2: Alas 3:49 na, maghihigala. Medyo sketchy pa kayo ang information nga nahipos usab sa itong magkakaubanan dito. Ato lang ni maghihigala ang tanahon kay ang duha na dakpa naman. No, mga kaigsonan, puros ni minor di edad. O niya, i-turn over ko nun ingadto sa City Social Welfare and Development. Pastilan. Ang DepEd, usab, nagpagawas na sa ilang concern about aning tragic incident paghihigala. Abot, o kung sa'y ikasuggest ninyo, kamo mga tigpaminawan karon. about aning siguridad sa ato mga tinunan dias ato mga tunghaan. Nahitabo na magini ingon ini mga higala o niya di ni layo nga mahitabo diri sugbo simbako.
4: Sintado.
2: Ha? Di ni layo nga simbako may sus pastilan kadagha mga bata ra ba in town diri sa natay mga universities and colleges, natay mga high schools diri, natay elementary po diri magihigala. Kunya ang uban diha mga kaigsoonan gabi ipang klase sus kapiligro in town. Ah, dito lagi sa Cavite. Sunod-sunod na mga higalang pagpanunggab na itabo dito karos Cavite. Mga estudyante ang involved. Oh. Dito sa Bacolod, to ay estudyante na kuhaan og minilyon nga siya po. Kinahimong drug courier. Dito po mga higala sa Talisay City, Negros Occidental, to ay nagbit-bit og drug pareprinalya, nagbit-bit og kutsilyo. Pila pa man mga higala in town kaadlaw sukat gibuksan ang klase. Nganong ingunini naman mga higala ang ato mga eskwilahan?
4: Asintado!
2: Sus, Mario Sep, mga igzon. 10 minuto sa di pa mag-iigal ang alas 4 itong time check. Atod ka na kanato sa itong Santhon Vitamin C.
4: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Erythroremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santhon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati, pag tumagid mo Santhon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahin na po niyang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santhon Plus Gold o Santhon Vitamin C. Santhon Plus Coffee Mix.
6: Ang konti dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santhon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili ko kainom o Santhon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka, badyod ko pa it.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Oy, Dong, ganong nagtimaw maga?
2: Oh, hindi na ko patutuyo ni Mama pa.
1: Natural nga, hindi na nagpatutuyo, kinakop ka na.
2: Ikaw lagi pa, tutoy pa lagi kang Mama.
1: Nge! Ayaw!

0: Gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime Osakari, retired ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: debut ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting!
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
5: Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ωρασα XFM Σιμπού, αλλά σα 358 να. Εδώ time check, 100 σε Sandstone plus gold, μέγα κατρόπα. Να κοντά μπάγα ρωσά μπγα μα πάω μπόσα τον μπλάν κολυστερό σαλαβάς. Λαμπινά τον μπάγα μπάγα. Κατρόπα δε μπαγε γκάλα γκά. Δόνα γιτιν τάω η high blood. Νο. Γιτιν τάω μου κομπιάνσα δε μπαγε γκάλα high blood. Μαλίχο γλαγγιόν. Εκείνη μπαγε γκάλα high blood. Σος. Μα όγινε μπαγε και εξόναν αγ οσάς μπαγα. Πίνακα τραϊδόρ να σακέτ μπαγε γκάλα μου ηγό στάω. Α. Αυτό μπαγε γκάλα σαν τόρ πλας γκολ. Τα 450 λαγαν μπουκνίνε. Katama ko sa mga pagbalance sa blood sugar level sa lawas ang Santhon Plus Gold tungod kay doon na kini ahos, doon ay palia, espirulina, mangosteen o gamunggay. Santhon Plus Gold, it supports your health.
0: Seras Malait, Asin Tano.
2: May pagpaminaw, mag-iigala nila din rin ni katropang ising, katropang big boy, katropang arfil, o gani Jill Abisya, aga presidente. O si Joseph Abapo nga nagpaminaw ron mag-iigala niya sa Sagbayan Bohol sa ilang mga bao-bao. Ang resulta sa King Dragon 259 alas 3 nga bula mag-iigala. Salamat kagawad Christian Amudia sa kininiang pagpahibaw, no? Nga mga drivers bao-bao sa Sagbayan. Nga silas katropang Iseng, katropang Big Boy, katropang Arfil o ka ilang presidente sa Hill Abisya. Oga si Joseph Abapo naka-tune in sa Sentado program maghihigala. Labat kayo. Ingon si Van Jan Sabikil, diin man ni silag armaser. Mao na tong report maghihigala kaganiha. Ingon po si Wendell Tagab niya, isog basta na'y armas. Maupod. Basta na'y armas, isog maghihigala. Sumbagay lang, abot mo sokol ba? Si Ramon Habonero dere sa YouTube channel na to. Kay okay na nga tong YouTube channel. Amend the law. Kay Eric, amindahan ko ng balaod. Child minors involved in crimes are penalized under juvenile justice law. Kana. Mauna mag-iigalay mo ay nindot. Amindahan na magkaigso ng balaod ni Kiko Pangilinan. No? Si Hotbin K6G. Sus, kadagang... Sus, daghan kayong eskwilahan dere sa Cebu, why guard? Labi ng public ay. Ay lang ta. Okay. O niya si Jeanette Mahusay. Good PM, Sir Eric. Nakapatay man na sila na apay na among. Dapat prisohon din unta na sila, sir. Bisan og minor pang ilang edad. Karon dili na masuon ang ilang gibuhat sa ubang mga estudyante. Morning ako maghihigal ang gikahibod na. Kaya kining eskwilahan, mao man ni maghihigal ay lugar na diin at tota magga. Ah, matuto maghihigalag mga maayong pamatasan? Yabag naman yung tao ni maghihigalag hitabuaw eh. Di ba? Gawas maghihigalas balay ang eskwilahan. O sa ka-institusyon diin diha maghihigalag cultivate diha maghihigalag palig og maayo ang atong maayong pamatasan. Pero ngano ba yung tao ni maghihigala nga di ana may ingon ini mga school violins nga nagsunod-sunod wa paganit buwan ang pag-ablis klase. Tua maghihigala dinong Gabay sa Cavite, di ay Pinosila ay maghihigala sa Tacloban, to ay drug couriers Bacolod, tua po maghihigala ay nagbit-bit ang kutsilyo dito sa Talisay City, Negros Occidental, butlang. Kung sao ni maghihigala nga no nga, murag di naman ni maog yung dagan. Daw, kamo mga nagpaminaw ron nga mga ginikanan, wa mo gibatig kabalaka. Nga simba ko, tawagan o niya mo niya sa inyo mga silingan, sa inyo diha karon nga mga maestra nga, ariag dali ang imong anak kay diya giposil sa estudyante. Yabag na lang. Ha? Si Solon TM1KR diri sa YouTube, may hapon, Sir Eric, lahi na kayo ng mga bata. Mga isog na kayo. Lahi na tong sa una nga makakita og away, sumbagay ra. Naminaw ni Papa Guillermo Solon nimo. May pagpaminaw ni Papa Guillermo Solon. Ingon si Leo Mag S2F, ipasulbad ang Kiko Pangilinan katropang Eric. Si Regidor Almindras 8204 ang inahandaw anang osa anak police woman daw. Thank you. Benirando Ocampo, sir, do galigi ka na wala sa YouTube. Doon ay problema mong YouTube, no? Pagpasalamat, Vic, hindi balik na po ni town. Maayo na ipag-ijiki kay maunay ganahan ninyong DDS province mo. Oh, ikang Mark Pascua, ilang po ni town, oy, no? Medyo hot ka ng uban maghihigal ang mga comment rin. Sir Rick, nga nung wak pa mong iminto sweldo, onya ang gasolina mo balik unta sa 50-65, madadana. Okay? Kusog kay Kadres, Key Ohms Electronics ni Agi ko. Thank you kayo, ha? Unsa po ning uban rin ang mga mensahe. Si Francisco Talisik, ingong PNP o DILG Secretary kay may decrease ang criminality. To ang mga police board. Tingali, Senate building, nagbantay mo ang sibilyan na lang gasikop anak na musil. Ha? Ingon si Hilil Inganyo, basigi, birahan to, maoning baos. Walang isa taon pa ni Maghihigal ang numero uno gina ni Maghihigal ang school administrator. No? Kay kining mga suspect, mga estudyante man diha, di man outsider, di man mga tambay. Di ba? So, liliuno ni Maghihigala sa eskwilahan. Kay ang suspect dili outsider. Dili Maghihigala mga out of school yot kun dili tinun-an pud. Mga kaigsuunan ni nagkasabot uring duha, duha pa gyud kabuok. Mamusil taron. Oh. So nagkasinabot gyud sila mamusil ang problema ang ilang gipampusil di pud mo i-target nila.
0: Sintado.
2: Kunya makaoyon si Irma Sir Bagar si sana si Linton Yakaw. Sa amok ng kay Pilipinas, dipindi ra gyapon as presidente gikang Hermani Morales. Si Noy Binoy, kisay tagian ng armas, i-appeal po ng kiya, sir. Ang gipalitan. Ingos, Wiso 223, kanang nang hinambit ang naong mura magdilin agreed 9. Agreed 9 gito siya. No? Sir Rick, ako bitong anak. Bay, gi-bully, grid 2 pa, gani na may bully. Gisok magbitaw na sa kong anak, ang katong laki, tagam. Okay. Sige. Saan tamagod po ni Maghihigal ang uban nga biktimas bullying, di magod po ni Musokol. Mauna, Maghihigal ang mugara, hinuuna dito karong mga bully po ng estudyante. No? Yaga-yagaan, no? Binuangan ng bata, Maghihigal, unsa pa na diha, so... Naani Maghihigala bisag kami sa una. No? Pero inumdog ko sa una Maghihigala nga doon ay mga pagpambuli di gipon hinoon grabe. Pero naagi po na Maghihigala ang pagyaga-yaga. No? Baga kaeksonan imumbag butangan dito bato. Ang imumbag butangan dito Maghihigala itlog niya buak ini ka buak baho na kayong bag di mo. No? Ang imo ba Maghihigala sinina buling-bulingan. No? Unya, kundi gani Maghihigala antos gate atangan ka sumbag-sumbagon ka ingunan na di ka musukol. Mao na pagpangbuli. O niya, mao niyang nahitabo, Maghihigala, matod pa, grade 7, biktimas bullying. Pagka grade 9, dito rin na ni Maos, Maghihigala. Pastilan, security, visibility lang yun eh. Idol, or tanod, labi na kantong probinsya, nga school, nakabantay ko, murag open o gagmay o open. Nga, gagmay po kurog paril, di kang makdo tabwada. Aki sa akop, may pagpaminaw, naaba ko na yung bagyo. Habagat na siya, madam, southwest monsoon. So, mauni nga, doon natin ingon ini karon. Anyway, atong oras, alas 4.07 na, lain taga, isgutanan, Maghihigala. Biyaan sa nato ng Tacloban area, kay dere Maghihigala sa ato, di apuntay na kong bisitas, Presidente Bongbong Marcos.
1: Exciting!
2: So si Maghihigala ang Bongbong Marcos, kining graphics inyo nakita, tanawa. Maoni dito Maghihigala sa Kantauan, Naga. Gisogdani mga kaigsunan, no? 2018. O niya, karon 2026 na. Kini, dito po ni sa, kuan, Isla Verde sa may San Isidro, kana. Katong na Maghihigala ay flood control. Okay, nas gob pa mo. Dito nis Kantao Anaga. Karoning Adlawa. Kini Maghihigala dito nis sa Isla Verde. Flood control. So, mauni Maghihigala ang mga lakaw sa itong presidente. Gawas pa. At ito Maghihigala ang iyang gilusad nga walang gutom kitchen. There is my pier 4.
0: Asintado!
2: Now, mga kaigsunan. Now, Tambot bag malingaw ba kang mga taga-Sugbo ani maghihigalas pagbisitas presidente? Nga kinini ang duha ka tuig na lang ang nahabili niya sa iyang termino unya kun imong tan-aon ang mga gipangbisitang proyekto gawas lang aning walang gutom kitchen pero kini maghihigalas flood control sa San Isidro Talisay o kanang Metro Cebu Expressway dito sa Naga ilapos dito sa Danaw. Mahuman baka na within his term maghihigala?
0: Asintado!
2: Nga dito las barangay Kantaw Anaga ang nasaminto palang gani dito 4 kilometers kapin.
0: Asintado!
2: Paita maghihigala ni pagka sus ambot lang. Kung imo maghihigala ang tanaon ba magkaigsunan ang panahon gamay na lang unya di a maghihigala dire karoy 56.9 kilometros ng Metro Cebu Expressway. Ang ila dito karon na pasiminto is kini pa lang ditong 4.55 kilometer segment 3 Ides Naga City, mga amigo.
0: Asintado!
2: Wa gani kabot og 5 kilometros pa. Unya matapos ng terminong Bongbong Marcos karon ang tuig 2028 maghihigala. Mao na nangutan ako, usaba ni do na pagkani maghihigala pag-asang mahuman? Doon na pagkani pag-asang mahuman, kini maghihigalang 56.9 kilometros ng Metro Cebu Expressway? Ang segment 3, magsugod sa Naga City, Lapos Nes, Minglanilla, Talisay Boundary. No? Ang gitason maghihigala diha, 4.55 kilometer. Ang problema manghihigala nga nung perting dugaya ning Prajika gumikan kay dunay mga isyu. Numero uno, road right of way, sunod, landslide, etc. etc. Mudahiling yuta. Yun sa manintaw na ninyo pagtuon. Magpahigayon mag-unta na una og study before ta magsiminto. Nakaroon maghihigala ang atong gisimintong kalsada diha, nangaukang lang gumikan kay nilihok ang yuta. Unsa sa maning klase ang engineer na sa DPWH?
0: Asintado!
2: Kini manghihigala sa akong nakuhang information, ang initial pagsugod ani diantong 2018. No? Tuig 2018, panahon pa manghihigalang kani Presidente Rodrigo Duterte. Nadilatar manghihigala, tungod kay doon na mga kaigsunay mga problema over the years, right of way issue, ang pag-usab sa disenyo, ang landslide setback, mga higala, etc. etc. Now, karon on sa latest, girehabilitate o niya gikonstruct og padayon ang segment 3. Diha, mga higalas Naga. O niya, anto ba ni padong mga higalas Danaw? Nakong pangutana maghihigalas panahon ni Bongbong Marcos mahuman pagkani. Na-interview na ko kaganihang buntags Mayor Valchong about ani. Ngayon siya maghihigalas Mayor Valchong sa Naga nga every year naaman na dito'y pundo untang gitaga na rin. Ano yawa pa maghihapon in taon mahuman? Problematic mang dako. Tungod maghihigalas sa situation no? Nga diin maghihigala ang buntod, gipangpahakan, gigam ang kalsada, gisiminto. Pero paet kayo maghigala kay mga buntod nga gipanghilabtan, mga kaigsunan, wapon siguro dito karon testingi sa taga DPWH o soil testing ba? Pagunsa ng mga iramintas nga panggamito nila pag-check mag-iigsunan siyo tao, di ba dito mulihok kung gusto ba? Ang ila dito, basta boldos lang, boldos ang QM builders, ala? QM builders man siguro na eh, kung sa kisa man maghigala yung kontraktor. Og di QM builders maghihigala ing nako. Og laen gani mga kaigsuran kurhi iko. Now. Kining mao ni maghihigala dito karon hitabo. Nagdagan maghihigala ditong mga katuigan gikas 2018 karon 2026 na. Ang pagpasiminto na agyapos naga.
0: Sintado.
2: Sus kaloyan in town Ginoo ko noon sa namin in town ning ato maghihigalang pang gobyerno. Unyag dito kag naga mo lili pa ka dito spikas tumoy di pa ni mo bakit ang danaw. Ha? Ngano ba yung tao ni pagkaunsaaw eh? Di ba, Kuya Aying? Pero nangutana ako, gisusi mo ning Bongbong Marcos sa... For what? No? Ngano man, aron ni mumando siyang ipadali? No? Aside anang iyang giadto, magigilang flood control dias may Isla Verdes, may San Isidro? Madali ka na magigilang Metro Cebu Expressway? Ah, usakay kasulting gobernador Pambari 4 kay nagkita mo silang Bongbong Marcos.
0: Asintado.
2: No. Morning akong giingon kag ganang buntag. No? Nangandoy tag Coastal Highway usab. Unsa man ang Coastal Highway? Ang Coastal Highway, highway nga pagahimuon nga ari manghigala Kilids by Bayon, Pabarugon. Gikag Santander paingon ditog daan bantayan. Perting layo ah. Di agani magigalay 56 kilometros ra. Walo na katuig ang nakalabay hangtod ron ang pagpasiminto na adya magigala ni Stack Ups Naga.
0: Sintado.
2: Luoyas pang gobyerno sa Pilipinas. Oy. Ha? Pagkaluoyag yun. Segment 3 pa. Ang segment 1 ug ang segment 2 wa pa masugdi. Kining segment 2 mangigala mag-connect ni Mandawi Consolacion boundary all the way to Danau City. Ang segment 1 gikan sa Minglanilla Talisay boundary up to Mandawi up to Consolacion. Oyag mangutana mo asa man repitan na dito karong paghimor aris buntod. Magsubay man is buntod ning kalsadaha. Ah. Pero mo lagi na dakong pangutana. Kaya di ay mga isyo, like for example, road right of way, mga landslide pag-unsa pa na diha, etc. etc. Wa kita kasabot, maghihigala, sige lang dito karong gasto, sige gasto. O niya, pagkahuman, wa dito'y makitang proyekto. O na, mga ikapakita ang proyekto, tuara po maghihigala, gibanlas na po dito landslide, baha. Kay ang pagpasiminto, to apod gitukod magigalas, huyang ngayuta, astila na on sa manin taga DPWHO.
0: Asintado!
2: Alas 4:16 na magigala, diretas walang gotong program, double G. Diretas per 4. Okay, nangunay yun magigalas, Presidente Bongbong Marcos o si Rex Gatsalian sa DSWD mga kaigsunan. Tanawa raguning hulagway, solo pag-ipron.
0: Sintado.
2: Ha? Solob og ipron ang ato magigalang presidente o niya nangunay tunol og pagkaon ngadto magigala sa mga sugbuanon nga way ikapalit og pagkaon. Sa pagpaka na to ni. Ha? Oh, nas gob pambari 4 po do. Oh, nas gob pambari 4 sir Secretary Rex Gatsalian, das presidente Bongbong Marcos. Okay na. Libre ni. Ay mo kay Bong, mong ingon mo dito karo kung saan ang kuwan na rek na ibayad. Why bayad ni tanang baga gipang gutom? Ha? Yeah? Kining mo ang community kitchen na naas may pier 4 nga ilang gilusad kagani ha? Tanawar ko ng mga nangaon. Tope, katong sa kapicture, kini. No? Tanawar ko sa kapicture. Taas man ang daplin magigala. Katong sa Bolji. Okay na. Tanawas man ang to, daplin mag-igalas aircon. Pinasipat kay mata. Ito sa tumoy. Sa ibabaw mag-igalas picture ka na. Oh, kita ka? Oh, sipat kay mata. Manang mag-igala. Oh. O niya, kisa man yung sagad gipakaon mga tigpaminaw. Kini mga igalang mga ingnunta vulnerable individuals and families. Moy sagad magigalag ipakaon aning maong walang gutom kitchen na Spear 4. Using taxpayers' money, atong gipakaon ang mga sugbuanon nga way ikapalit og pagkaon. Maglumbay lang tatanan dito eh, no? Sa kadaghan na magipangbuhi ng gobyerno hao eh.
0: Asintado!
2: Ha? Kadaghan na ba yung taon mag-iigal ang gipangbuhi ng gobyerno? Hasta mag-iigal ang pagpakaon. Apil, gihapunta dito karos paggasto. Aon sa naman eh. Arita sa ayuda. Kanalang mag... Sus. Nakauna-una ako ba? Kinibang tupad. Nga magsigilag panilhig mga egso na po kaadlaw niya. Swildoan nito 540 adlaw. Kining tupad, what if ato lang ni mag-iigal ang osbon ang pamaagian eh? Ni Santos sa kung una-una mag-iigal ha? Nga atong swildoan kini mga tupad beneficiaries pinagi ng pagpananom o mga kahoy kaysa ng pagsigig panilig sa kalsada nga magsigig picture-picture o niya paghuman kubra.
0: Asintado!
2: May pulos na mag-iigal ang pagpanilig-panilihig ang tupad. Uy, huwag ilami ng programahas duli. Ha? Taga-diinar, wapos siguro kauna-una niya na pero sa sige na ko mag-iigal ang analyze, makadaghan na bang programa ng gobyerno na ito o niya? Karon mga kaigsunan, kaskas tagkwarta kay pila ni kabuok mag-iigala ang inros tupad. Unya magsigilag panilhig, bitbitog silhig, bitbitog daspan, bitbitog sako, maura. Ha? Masawa man na ito. Wala ko ka, sos, ambot lang. Kining ingon-ining mga klasiyas programa nga murabag kanang aron lang yun maghihigala siguro tingali nga mudayag ang katauhan ngadto nila. Kanang tupad, para nako mas mayo na maghihigala, i-obligar na sila dito sa pagpananom sa bisan asang mga lugar sa ato. Ha? Kinahibaw kita maghihigala, unsa ka importante mga kaigsunan ang kahoy. Ha? Nagani ko nabasa maghihigala eh. No trees, why kahoy? No mercy. We cut the forest, then wonder why the clouds don't stop anymore. Ato maghihigalang giupawan ang kalasangan. Karon mahibong tangano kurong ang mga pangano, di na maghihigala mo hunong. Ang kining kakahoyan, don't just give shade. Wala ni muhatag og landong ang mga kahoy maghihigala. Manawag, usap ni ditog uwan, ilang pugnan ang yuta, ila dito magigalang pabugnaon ang yuta. No? No? They call the land, they keep rivers alive. Tungod aning kahoy, but humans remove the trees, unexpected nature to still behave politely.
0: Asintado!
2: Ha? Karon magigalang gipamutol sa katawan ang atong mga kakahoyan dito sa kalasangan. Maglaumtang ang kinaiyahan mag-iigala mo behave politely? No! Ah, magkondinar po na! Mag-alboroto po na! A bald mountain! Ano sabi niyong bald mountain? Ang upaw mag-iigala nga bundok or kining mga kabungturan doesn't ask for rain. It begs for the mistake to stop. Plant trees before the clouds learn to ignore us forever. O sa may rason, mangihigalas pag-asa, kanang mangita ta ditong uwan, muingon dito nga wa na magipanganod, mag-cloud seeding ta, muingon pag-asa, o sa oman na to pag-cloud seeding nga wa may panganod. Ha? Mga kaigsunan. 13 pagkapinto ka, mag-iigalang istorya. Mahibong tanganong ang mga panganod, mga kaigsunan, di na muhunong igo na lang mulabay dinis atoa, gumikan mag-iigala kay porbida. Wa na may kakahuyan dinis ato. Huh? So mag-expect tag-uwan? Wa na may kakahuyan? O niya karon, mulaom ka mga ang kinaiyahan mag-iigala mo behave politely. Nga perte na mag-iigala ang inita kay wa na dito karoy kakahuyan mag-iigala. O na diha karon, think twice mga kaigsuna.
0: Asintado!
2: Di ata mag-iigalag gobyerno, magsigilan dito karo gasto ang mga tupad beneficiary. So niya, sigilag silig-silig, may pagpatamno ng mga tawhana.
0: Asintado!
2: Alas 4.23 na mag-iigala sa itong pagpadayo ng atong tulumanon, ang lapu-lapu, buaya, gaulan, kadali, ron, baha, dayon. Oh. Danay, video bagigal ang ipadas, Kuya Aying. Ang lapu-lapu, buaya, gaulan, kadali. Baha na po dayon, pastilan. Ah? Sir Rick, anak ko, kanang membro sa tupad, magyaw-yaw na toon bukid, patanon o kahoy. gikang lumay no brain. Mga binuhi nas mga politiko idol kanang tupad, AX labi na mga kapitan, gipaominto pa na mga swildos mga trabahante mas maayo pa. Bona, gikang makdo tabuada. No, bogo ang sistema, dapat permanente ang trabaho sa mga tao haron way gutom, gikan tampiyak blag. Sus kana mga tao diaspir, magsalig na lang siguro na diha. Anak mo kaon, sure ko, di na mulungtad ng proyekto ha. Kanang walang gutom, kitchen, diaspir 4, correct. Pagkaibaw, bitan ako nga na, aspir 4, mag-iigala ng walang gutom kitchen, kuha na. Ang mga tripulante, ang mga kargador, spear, gikas, spear 1, spear 2, spear 3, ato dito, maglumba, spear 4. Alas 4.29, sa atong pagpadayon, mag-iigala ning atong tulumanon karon. Now, sa pikas gabahin, di apod mag-iigala ilaing balita dito sa kauluhan, nag-monitor ko sa kauluhan, kurang mingaw na, wala kayo mag-iigala dito karon mga so far. Kinini ang ingnunta kasikas ba? Pero di abagigalay kinini ang ingnunta balita dere China's Unfriendly Act. Why the ban on Teodoro Test Marcos West Philippine Sea policy? Kaya kini gigukod magod magigala dito karos gibo Teodoro o giban na gini magigala dito sa pagtaak sa China. Ang travel ban, di lang kay si Gibo, ang atong defense secretary, apil pang iyang pamilya. Una, the act is unprecedented. And China has barred Filipinos over the West Philippine Sea before, but they were officials already out of office, such as former Foreign Secretary Albert Del Rosario and retired Associate Justice Conchita Carpi Morales in 2019. Apil paska ni Senador Francis Tolentino in 2025. No? Such as those of the Municipality of Kalayaan, Palawan last February. For the first time, ang China misilot aning sitting cabinet member, mga kaigsunan. Kining targeted travel ban is also a far cry from the banana and tourism restriction Beijing imposed after the 2012 Scarborough Shoal standoff or its freezing of top-level meetings after Manila initiated arbitration in 2013. Murag natandog bangun siguro po mag-iigala ni Gibo Teodoro ang garbo aning mga insik, mga kaigsunan, labi na dito siya nang hingusog mag-iigala di across West Philippine Sea issue. Kanunay mo comment no, about anang mga maritime incident, military modernization and security cooperation, no, etc., etc. So, karon ang ato mag-iigalang defense secretary, dipinsaan po na mag-iigalang Bongbong Marcos. Ang boto kung sa dito karon reaction kang President Xi Jinping sa diyang nagkita mag-iigala si Bongbong Marcos o si Vladimir Putin na ito nakalabay ang simana?
0: Asintado!
2: Ha? Now, si President Marcos nakadungog po na ni. O gani maghihigala, matod pa diri, gibana-bana pa sa itong presidente, ang aibang mutubag po siya maghihigala about ani karong paggukod sa China ngadto karos iyang alter ego nga cabinet secretary nga si Defense Secretary Gibo Teodoro. Da? Yeah? Og kining pagsilot karon Teodoro maghihigala, nagpasabot na ning musamot pa ditong kalapad. Mga kaigsunan, ang bangi karon between our nation og didto maghihigala sa China. Da? Yeah? Kagahapong adlawa, dunay retired Philippine Navy officer in the name of Naval Forces West Operations Director Lisander Ordinez niawag mangigala nga kinanglan ang gobyerno sa Pilipinas mapakita na dito dugang kaisog tougher stance on Chinese activities this West Philippine Sea. Kinanglan mo adapt ang Philippine government og mas inisog nga approach to Chinese activities Di ba kanin mo resulta na hinoon magigala dito sa dakong gubot, no? Arguing that recent developments near Scarborough Shoal reflect a long-term effort by Beijing to strengthen its presence dias bang disputed waters magigala. Di agibutang magigsoon sa Philippine Star o diri sa ABS-CBN ang kini magigala ditong auhag na ambot og maminaw bakas presidente Bongbong Marcos ani. Pero atol sa online forum by the National Youth Movement for the West Philippine Sea, si retired Navy Commander o former Naval Forces West Operations Director Lisander Ordinez sa Waiko Kahadlok na nawagan na ngantos atong gobyernos Pilipinas pagtangtang niya na mga Chinese floating structures recently detected do all the Scarborough Shoal. Or kanang gitawag og baho di masunlok, masinlok. Kaysa may itong sugo na ni karon sa pagkatangtang ga kininiang inonta retired Navy Commander Lisander Ordinez, sir. Ang Coast Guard, Philippine Navy, kaysa ba? We recommend the removal of all foreign structures. Guwapo unta mga senador na to, magigala mo yung mag-una-una anino. Pwede ko nung ito, bitaw.

0: ang pag-claim sa Scarborough Shoal? Kitanawa ng ato di ang floating status. Wa man dito pang gubas, Pilipinas?
1: Asintado!
0: The non-removal of the structures are being read by China as their legitimate claim on Scarborough Shoal. So every month, for the past so many years, ilan ang gibalik-balikan magigala dito karos paghimo. Repeated presence of the structures and repeated presence of their vessels manghigala. Si Ordines Mibasora manghigala's description sa China ani mga structures as research platforms. Kay matod pa, similar installations first appeared in the 1990s before expanding into larger facilities. Ha? Ingon pang Ordines, di kita mo to, ana dito karong Saltis China nga kana research platforms na. Kay ila rin na dito karong magigalang istorya. Aron kunuhay mga kaigsunan nga mukumpiyansa rata. Pero hinahinay na sila dito magigala nga mupalapad sa facilities diya karos West Philippine Sea. Kaysa diyang siya pa'y former commander sa Naval Special Warfare Unit 4 and Operations Director of Naval Forces West, si Ordines Mingon. The Philippines' response after Chinese structures were discovered on Mischief Reef in 1995. Panahon ni Fidel Valdez Ramos to Joseph Estrada. Ila ditong gisearch and destroy ang mga floating structures nga ilang nakitaan. We were very aggressive doing our search and destroy activities. And we don't care what the Chinese say. What we see, we destroy. Isuga magigalang Ordines kaniya to. Panahon magigalang Ramos o Joseph Estrada. If they are there in their ships, we tell them you have to leave the vicinity. Because in 7 minutes, your structure, your boat will be boom. Or your boat will boom. That's what we tell them. And they listen to us. O niya, mubiya ko no dayon. Karon di naman yung mangigala. May yano-yano dito. Karong yung pamiya mo din eh. Kita pa may noon dito yung bugawon. Karag mas maayo siguro ni magigalas Ordines ibalik ni mga kaigso nagbutang ni Presidente Bongbong Marcos da.
1: Asintado!
0: Mining marikomi ni magigala kibasig na pa ni nabiling kaiso. Alas 4.33 na magigala. At ay check ang report sa itong mga kaubanan. Di lalaki nangawat o graduator sa sakinan sa punerarya. Isos, Ginoo ko, mahadlok kong kago ng kulira. Napaslak ni sa silda. The reports, Eric Amaro.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Gipaslak na sa Mambaling Police Station lock-up cell ang usa ka 32 anyos nga lalaki kinsa gingong nangawat og radiator sa sakyanan sa kapurinarya kini matang usab sa Maya and Vacaso Avenue barangay Mambaling siyudad sa Subo alas 9:30 aga takna usab diin ang kining tag iya mismo usab sa mga punerarya nga si certain Stanley J may mismo nakasakop sa suspitsado nga naila nga si certain Ignacio Ulitaway trabaho usa ka ex-convict nga taga barangay Lakaw, Cebu City. Na-recover gikan sa posisyon suspitsado ang usa ka radiator sa usa ka L300 pan nga nikantilad usab ni og 16,000 ka pesos aga suspitsado gihulagway usab nga usas mga kiriwan uga kamot sa maog dapit sa kasamtangan kaso nga tap o pagpangawat ang hikay na sa maog dinakpan. Muna itong latest, gikas mamaling police station mga katropa, basta kape na isgutan gani ha, di ay kape. Nga ginama sa Yes World Incorporated, muna imna mga kahigalaan, healthy coffee, Santo Pasco, Mexico, Kamungay, mangosteen, og soya powder, nga pinamo, nanambal pagid mo mga kahigalaan. Alang sa Nikusang Pilipino, para sa Pilipinas, mga katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sa lain balita, Marcos, ipaniguro nga di kibhangan ang budget sa tuig sa flood control sa Sugbo. The reports Benji Talisik.
1: Live report.
4: Dagang silang magagandang hap, kagandang buntag, personal nga gibisita ni PBBM, kaya ni Mulugar, Davis po sa may barangay, kung manang abis, sa may barangay Tabruk, ni nga to, Dagbis Talisay. At ulo sa pagbisita sa mga presidente, di milinat kini o muhabot sa 25 minutos ang iyang pagpundo sa mga dapit na mga tapatinig ngayong ibinaguro nga dili pagibhangan ang budget sa tuig 2027 kung pila man gani ang kini budget

0: namin yung pinuntahan natin ito nung bagong dumaan yung baha. At tinignan natin, nakita natin ang napakataas ng tubig at napakatagal bago nung yung umapaw na tubig, napakatagal bago na wala. Kaya ginawa namin ng remedyo, inayos natin yung mga flood control na structures dito. Pinalitan natin, imbis na yung konkreto sa kanyang simento, ay yan ang bago na para hindi masyado mabilis at tapo ng tubig. At may drainage na para doon pagka naipon ang tubig dito sa likod ng ating mga flood control structure, merong lalabasan ng tubig para hindi maiwan dyan na linggo-linggo pagka may ulan. Gumawa na rin natin, dati ito talaga ay no build zone. Kaya ginawa natin ang paraan together with the help of the local government na ang pag-relocate ng ating mga kasama, mga kababayan natin na nakatira dito ay siyempre patuloy yan kasi nasa peligro sila pagka sila nandito. Kung maalala ninyo, yung iba sa inyo kasama namin, nandun kami sa taas ng tulay nung in-inspection namin. Ngayon, napakalaking bagay. Medyo nalinis na, pero tutuloy pa rin namin.
1: Ang pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos at sa pabisita sa Mananga Bridge karong buntag adlaw ng Lunes. Kato pa, magkalimot kayo po sa Magaplas, ganun rin sa Santone Herbal Oil. Magkatapag yun nila, binigatong doon yung mga pamahos kalawasan. Santone Herbal Oil, hindi mo sa Yes to Hall Incorporated. Mapalit sa pamasayag butika sa inyong lugar. Alas sa Quezon Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa. Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
3: Sa lain balita, PBBM, gipanguluhan ang pag-abli sa walang gutom kitchen din sa Sugbo. Reports Crystal Joy Filerca.
2: Live Report.
4: Puluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pag-abli sa walang gutom kitchen nga nahimutang sa Pier 4 OKK Square Unit, Arellano Boulevard Corner, General Maximum Extension, dinhi sa siyudad sa Sugbo kaganihang udto. Ang mga pasilidad maghatag og libreng pagkaon sa mga gipanggutom og 200 ka mga tao ang makabenepisyo niini sa tinguha nga maminusan ang gidaganon sa mga taong gipanggutom. Abli kini matag adlaw gikan sa Lasay sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Ug ang mga benepisyaryo makadawat og libreng pamahaw og paniudto og sugdan kini karong Hulyo. Karong buwan sa Hunyo, paniudto pa lang ang madalit sa mga benepisyaryo nga moduol sa maong pasilidad. Mato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ang mga pagkaon nga ilang itaniyag nagikan sa ilang ahensya og sa mga hotels og restaurants aron malikayan ang food waste. Apan gisiguro nila nga limpyo og luwas pa nga makaon ang ihatag nga mga pagkaon sa maong pasilidad.
5: Well, una, meron tayo dito sa operation sa Ixapasay, full complement tayo. Meron tayong mga nutritionist and then may mga food sanitation inspectors rin tayo to make sure na yung sinaserve natin etikalidad, malinis, maayos na pagkain.
4: Samtang gikalipay usab ni Mayor Nestor Archival ang pag-abli sa mga pasilidad, tungod kay dakong tabang kini para sa mga tao nga anaalang sa dalan nagpuyo.
6: Ang idea ani na katong kadaghanan sa itong mga tao na walay pagkaon, especially katong mga tao na sa gilid sa daan, ato silang mapahayo na naay atong lugar na asa mo makakaon. And this is the first jump start nila aron hopefully makakuyog sila sa area where asa nato sila matagaan o saktong nahidanan.
4: Kini mo ikaduhang walang gutom kitchen din sa nasod. Una na dito sa Pasay City, ug matod sa Presidente nga laing pasilidad na usab ang ablihan sa Zamboanga City. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca. XFM News.
2: XFM Report.
3: Sa laing bahin PBBM, inspeksyon sa Metro Cebu Expressway dito sa Naga, Cebu. E-reports June 14.
2: Live Report.
7: Yes, ginspeksyon ni President Bongbong Marcos Jr. karong adlaw Hunyo 22, 2026 ang barangay Kantauan na Dakbayan Sanaga aron kinitan-aon ang padayon nga trabaho sa 4.55 kilometro nga Metro Cebu Expressway segment 3A kauban niya sa inspeksyon silang DPWH sa Secretary Vince Dizon, DTI Secretary Maria Cristina Roque hingon man si Cebu Governor Pamilya Barquatro sa pag-inspeksyon sa upat kaliin nga dalan sa mga uga proyekto. Ato karong paminawon ang pamahayag sa presidente.
8: Hi, good morning. Andito tayo sa isang section ng Metro Cebu Expressway na nasira 2 years ago, noong 2024, landslide dito, nasira yung daan, at yung empleyado nung planta, na planta dito ay kailangan maglakad every, kahit na umuulan, kahit na ganito mainit, hindi magamit yung daan. So finally, pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tingnan at inspeksyonin. It is almost finished. We have about, 30%, 30+%.
9: Actually, madadaanan na po today.
8: Pwede na magamit ito.
9: After mo po
8: sige, kasi bagay, it looks like it's usable. Pero hindi pa tapos, ang gagawin pa, ilalagyan ng slope protection ito para hindi naguguhulit. At yan ang naging problema. Yun, wala na, nabutas na. Nawala yung daan. Kaya linipat yung kasada, palapit, palayo doon sa pangin. At yung pangin, nilalagyan ngayon ng slope protection para hindi na maulit yung pagguho. But malaking bagay ito because napakasama nung daan noon na yung ginagawa ng kanilang planta, yung lente na sa telepono, itong lente dito sa telepono, yan yung ginagawa nila dito. Dahil sa pagkalubat, yung itong produkto nila, pag gumagawa dito sa daan na ito, napabasag. Napabasag yung lente na kanilang ginawa. Kaya napakasayang naman. At nakakahiya sa ating mga investor na hindi natin sila inaalagaan na mabuti. Kaya inayos natin kagad. So, good. At may isa pang daan, there's another section na dito papunta rin na ginagamit din nila that will be finished by within a year from now. So, patuloy lang ang ating ginagawa. At ito, dapat ito, 2 lanes lang ito eh. Pero pinaspas natin, kaya ang nangyari, na 24/7, nakagawa tayo ng 4 lanes. Kaya kahit na may mangyari dito sa pag-uho dito, pagmasa na ito, meron pa rin tayong 2 lanes. Kaya medyo mas maganda ngayon ang sitwasyon. Okay, sige, thank you.
7: Kung kinamduman, human sila kong landslide na itong 2023 nga nakaigo sa buong gabahin sa proyekto, gipakusgan karon kining nga magtrabaho sama sa pagpaligon sa pangpang, paghimo og mayog drainage, yung man pagpaspalto, aron mas luwas og ligo ng dalan para sa tanang nga motorista. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
2: XFM Report.
3: Sa laing balita, Ombudsman, kasuhan o graft ang suspendidong mayor, vice mayor, o laing unsi pa ka mga kaubanan dito sa lungsod sa Miglanilla. Reports John Lemin Chavez Biking.
2: Live report.
10: Hingpit nang gipasakaan og kaso sa ombudsman ang suspendidong mayor sa lungsod sa Miglanilla nga si Rajiv Inada, Vice Mayor Elanito Peña og napo kabaga miyembro sa Sangguniang Bayan og ang Municipal Administrator tungod sa kasong graft sa Regional Trial Court sa Dakbayan Sanaga. Sumala sa ombudsman, adunay igong kapasikaran o probable cause aron kasuhan sila sa paglapas sa Section 3 Paragraph E sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May kalambigitan sa kontrobersya na pagsalikway sa rehabilitation plan alang sa usa ka lugar sa sitio na po Barangay Gindaruhan sa nasoy nga lungsod. Kahinumduman nga nagsugod ang reklamo human sa balik-balik nga pagsalikway sa lokal nga kagamhanan sa rehabilitation plan nga gisumeter sa Jumara Construct Corporation o Jumara Agri Foods and Supply Corporation niadtong Disyembre 21. Human sa report sa mga liki sa yuta ibabaw sa quarry site, nagpahigayon og geohazard assessment ang Mines and Geosciences Bureau kon MGB nga misangpot sa pag-issue sa Environmental Management Bureau kon EMB og cease and desist order. Aron matubag ang kabalaka sa safety sa katawhan, nagpahigayon ang mga complainant og rehabilitation plan. Apan bisan pa man sa pagsuportar og technical nga rekomendasyon gikan sa MGB, EMB og Provincial Environment and Natural Resources Office kon PENRO, padayon gyapong gibabagan sa munisipyo sa Miglanilla ang maong plano og gani mi palabang pa ang Sangguniang Bayan og resolusyon nga nagdumili sa rehabilitation plan o sa aplikasyon sa mga complainant alang sa Special Waste Disposal Permit. Matod sa ombudsman nga ang maong mga lakang makonsiderar og evident bad faith, manifest partiality o gross inexcusable negligence. Hilabi na nga aduna na rekomendasyon gikan sa mga kasaligang opisina sa gobyerno. Nagtuusab ang ombudsman nga aduna'y conspiracy tali sa mga respondents. Hilabi na ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan nga mi pasar sa SB Resolution No. 271 Series of 2002 nga nagdumili Sabong Rehabilitation Plan o giaprobahan usab sa suspendidong mayor. Dungan sa maong resolusyon, gibasura usab ang reklamo batok sa acting Sanggunian Bayan Secretary tungod sa giingong kakuwang sa merito. Sa pagkakaroon si Mayor Enad Vice Mayor Peña o ang napu ka mga konsehal nga naapil sa kaso, nagserbisyo pa sa ilang usa ka tuig ng preventive suspension nga giisyu sa ombudsman niadtong Pebrero karong tuiga. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system pagtumarog sa Senthone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa. John Lay by King, XFM News.
2: XFM Report.
3: Alas 4:47 na sa Picas Gabahin, Hunta Provincial na nawagan sa mga LDRRMO sa pagtangtangdaan sa mga gubaong istruktura o kahoy kadelikado panahon sa katalagban. Reports Greggy Magdadaro.
2: Live Report.
9: Yes, gawag garon sa Hunta Provincial ang tanang Local Disaster Reduction and Management Office kon LDRMO nga ipadali og i-assess og atimanon ang mga gubaong istruktura, delikado nga mga kahoy og mga sanga nga makatawog kadelikado sa mga kinabuhi og propriedad panahon sa katalagman og bagyo. Ang mga resolusyon gipangamanan ni Bukal Alfie Uwano giaprobahan sa regular session sa Hunta Provincial ngadtong milabayng semana. Si Uwano moy nagsilbi usab nga chairman sa Committee on Public Safety, Peace and Order og Dangerous Drug Abuse and Prevention. Ang aprobadong resolusyon nirekomendar og mga paagi nga matubag ang posibleng risgo panahon sa katalagman, pinagi sa pagdemolish sa mga daotong istruktura og pagputol o pagpungol usab sa mga kahoy og sanga nga delikado na nga mahulog. Giprunduman usab sa Hunta Provincial ang mga LGO sa ilang dakong responsibilidad sa disaster reduction og nagadayang mga emergency operation sama sa evacuation, rescue og retrieval. Nang hinaot ang Hunta Provincial nga sundon kini sa mga LGO aron kalikayan ang disgrasya panahon sa katalagman. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog ug naghanap ang pananaw, inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga maapektar sa ato mga mata, ano na kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa usa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Tayong oras sa itong pagparaguba ni Gatong Tulumanon. O barangod rin sa Master Control. Si Juben Jimenez sa Newsroom, mag-iigala kaumarasan na to sa Almi Mata. At manager John Levin Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Eric Siras Manait. Manamili itong magpasalamat sa makanunayon ninyong pagpaminog, pagsuporta, katropa mo. Exciting!
2: Asintan!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 5:01 na mga tropas kahapon nun, tugnaw kayo kay nag-1-1, mga pita mga tropag premium D3 coffee mix. Ha? Kamu din ako sa inyong naandan nga kape, ha? Tanaw-tanawa na mga katropa ang gininiag video atong likayan bitaw ang grabing pag-intay kung mga tamis kayo ng mga pagkaon sa mas kape na grabe na kanag asukar. Ang premium D3 coffee mix mga katropa, safe ni, hindi magka-diabetic tungod kay ipatamis sa stevia, walay asukar. Ngunit ka, bisag magkutaw ta sa magkadagang higayon, sulod sa usakadlaw ng premium D3. Awate ka balakan tungod kay kape ni nga tambal tungod kay dunay mangustin nga natin sunthones nga makuha gamoy mo balanse sa tuag mga hormones. And at the same time adunay vitamin D3 nga source of energy mga higala, ha? Nga maghatag yun itong igong kusog ay harap po baka guan ta baka kumbati ni taning itong guan panginabuhi mga tropa nga way luya luya premium D3 coffee mix, ha? Tuwag timpla na mga tropa. No? Premium D3 coffee mix. Gipatamis sa stevia o walay asukar. Pwedeng-pwede sabag nga gibawalan na o tamis. No? May kape ka na. May sunthone at vitamin D3 ka pa. Sad-sad na!

0: Nagsirot na kauban ng mga X-spinners sa XFM.
1: Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Exciting!

Para sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 5.34 na sa kahaponon mga katropa. Kini ka itong time check, no? Ito yun nato ni sa Sanzon Plus Gold sa mga katropa na ito din haga. Ay, magkalimot na kung doon na may mga bukol-bukol sa lawas. Doon na may quitter. Kupan pang hubag mga katropa. Doon may mga sis ka ha. Ayan, kaya kayo ng hilison mga katropa sa ito ang Sanzon Plus Gold, ha? Yeah, so mga kuan din ha, mga tanaw ninyo nga gabantay mo nga mura mo magpanglipong, sakit ninyo ang tanggogo, no? Posible mga katropa, kapasin nun niya, high blood na mo karon niya, wala na mo magpa-check mga katropa. Ha? Ay mo kapiyansa niya ng high blood? Kaya yeah, iwan nagipili nga edad mga katropa mo, kalitra nag-atake, simbako ng simbako palayo, ha? Wala nga pagsanton plus gold everyday, 1 hour after meal. Mga katropa, no? Ang bulawanon ng proteksyon, nga ginama sa Yes to Health, support health. Ayan, pasinsya kayo na wag nang ta sa Facebook, no? Nagkalit lang kapawang ang Vico na unsa naman eh. Pero balik na sa radio, no? Wala pa ito nag-live bago sa mga tropa. Pasinsya kayo, ha? So mga nag-comment kanina, na tangatangi lang inyo atong live. Ibalik lang itong comment, palihog lang, no? Wag nang sa diri akong gicheck ang akuha. Napawang ka diyo itong supply, unya, and ibalik rin po ito taon. Wow! At ora pong ipang-on rin tao na itong mga kahimanan tao.

0: On. Mike Hopon, Jonathan Mix, Swainia, we got DJ Playa. Back to back with DJ John Drins, no? And of course, your captain, DJ Boo. Yes, Mike Hopon, sa tumaga tropa din ha, kapag agipang tugnaw, kaya nauwana, no? Amping-amping ha, kaya basag yun ang dalan doon kay Uwan, no? Ni Bundak ang Uwan, kaya ginihang hapon, mga alas 3 mo siguro to, no? Iyan mo nagpagod mo din, hamping mo diyan sa mga nag-drive, sa mga nagmaneho, labi na ka na ang upo, nabagiya inyong ligid, no? Labi na hilis na inyong ligid, dali rin kayo na siyang mas light, no? Hamping. Kaya sa mga nag-guan din na, si Kay Sikay, para silang palihapon, may hapon ninyong tanan. At ang mga katropa din na sa Bohol, at ang mga katropa din na sa Norte, din na sa South, des Dumanhog, Dalaget, mga nakasune in sa XFM Gihungan, sa mga nakasune in sa XFM Canlaon, may hapon. Arita ni DJ Playa, boss, kompati, bahala ko atay live na Arta sa Radyo.
1: Bahala ko atay live. Shout out dahil sa tanong sa akong live ganiha kay Nawa man.
0: Nawa lang.
1: Sila ninyo, Kabalyas Ibo. Dire sa Sitio Sambagdos, Barangay Guadalupe, gika ni DJ ninyo niya si Moy Sunworks. Nice ko no kayo niya si Rogelita Pacubas diya sa May San Fernando, Cebu. Og ni Aida Pacubas, og ni Arnel Tangayres. Okay, mga katos.
0: Ayan, commercial sa mga katropa, mabalik pa ang atong programa, Zadzad sa katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.37 na itong time check. Hatid ka nato sa Vision X.
2: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
3: XFM. XFM.
4: Kung ano yung mabataan ka, oy, sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
5: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungo ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsya yung kainday. Pasinsya yung kainday. Kayo, kutobre ko gusto lo. Kutobre ko gusto lo.
4: Ayaw!
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo kong maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dogaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try mo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santol Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Hello, sir. Mga plan to trabaho, sir.
8: Musa ba imong lahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
7: Hello, sir. Dili mo ko kabaoan, ha?
8: Mo ba? Usa mag-idea posisyon ang imong gusto, day?
7: Ay, bisag kung sagot nga posisyon, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,

0: FM.
1: Oras sa XFM sa Blue Philippines Standard Time, alas 5:42 na mga katropa sa kapuno na itong time check. Hatid ka nato sa Windsor. Andam na ba mo mga katropa? No? Kaya niya na ang pinakadako o pinaka-colorful ng running event karong tuiga. Appeal na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18. Magsugod alas 3 sa Kadlaon din sa City de Maria mga katropa. No? Choose your challenge. No? 6K, 12K, or 16K mga katropa, and run for a chance to win amazing prizes. Upat ka mga swerteng mananaog magkapauli nga magdaog bagong Honda Click 125 no version 4. Wow, ha?
2: Exciting!
1: Ikan mandugang pa mga katropa, adunay upat ka iPhone 17, upat ka MacBook Neo, upat ka iPad A16, ikuban upat ka Sony wireless headsets mga tropa, aduna usab upat ka Huawei Watch Fit 4, upat ka JBL Go 4 nga speakers, ha? Ni upat ka Huawei free buds mga tropa, ug daghan pang uban nga pwede nimong madag-an, ha? So sa ibuhaton mga tropa, pagparehistro na karon, oh, bisitaha ang amuang registration booth nga namahimutang sa Abiliana Sports Complex matag adlaw ng Miyerkules hangtod sa Sabado, no? Para usab sa online registration, i-message lang ang Windsor sa Facebook mga tropa o bisitaha ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run, celebrate and win!

0: ώρα σε XFM σε Buffalo Pin Standard Time. Είναι στο 606, μαγα τρόπο, και είναι τον time check. Έτσι κυρία το σε premium D3 of gel, no? Μόνοι με χάρτα να το ακούσεις καν τα τύπου καντάου, no? Instant energy. Vitamin D3, μαγα τρόπο, μόνοι που είναι όχι και χαγλάν, σαν το μαγα τρόπο, αλλά πήρε μπακατάστα κίντα, no? Δεν έχει chance να μπουκαμπούκα το αγκαμπουκουκά, no? Σαμάν και είναι μόνοι που παλίγουν μαγα τρόπο, σαν το αγκμπουκουκ, λοιπόν, premium D3. Appetite control που σαπνί σε μαγα βάλα νιγκάν να μπουκάουν το δινάγα μαγα τρόπο. Ayan, ay mo ko piyansa niya na aking budaot mo din na kanya dali rapat mong masakit kay ubos man ang inyong guan, weak man ang inyong immune system, no? Pag premium D3 mga tropa adlaw-adlaw para kanunay kang kusgan! Premium D3 ginama sa Yes to Health nga mapalit sa tanang butika nationwide. Ayan, sa mga nanihapon na itong mga tropa din ha, may pagpanihapon sa mga wapa nagaluto, hala. Kaya nakatuog man. Ako bando kayo nakatuog kayo dito. Nangita o guwan. Nakakita bitaw ka ng kakita katabi ba? Gana ha. Nagmaritis din mo ha. Ayan, pagluto na, no? Sa mga nakaluto na din, ha? At mga taxi drivers, pwede ka rin mag-aurasa ng kanaminaw, ha? Ayan, amping mo sa pagmaneho. Ay, basa-basa ginanda, no? Ay, taas tong greetings, no? Balik na tag live, mga tropa. Basinsya kayo, naputol na ganiha. Bagod kayo, no? Huwag tag galit ang Vico, no? Huwag supply galit. Ayan, balik na punta taon, no? Ayan, dugay mo ni mauna to. Maguhan pa ito sa mga computer na dire. Tanaw na kong DJ Turbo ko dito sa tech room. Tanaw na kong DJ Turbo, nagpanglingo. Ayan, Alex Comendador. No, may hapon din ha. May hapon po. Katropang Lord na Margarita. May hapon DJ Butch. Nice to see you back. Salamat sa pagpaminaw. Kanunay katropang Lord na. Yeah, si... Katropang Lorina Capato. May hapon yun doon. Tolo din ha. Playa, DJ Butch and John Renz. Naminaw ko dris may basak sa Nicolas sa may Sherwin Vulcanizing. Iyan ko nung bana ko nung si Jojo Gabato din sa may Camarin Vito Ming Lanilla. Shout out ko sa siyang bana ka na, you know. Proud kayo itong asawa ba na to ba? Proud kayo sa katropang Lorina kasi siyang bana nga guwapo, buutan pa. No? Ito DJ Playa, boss. Kompati mo. Sibong greetings, pluggings. Asa mga magkita na mo?
1: Wala pa ko yung plug-on.
0: Mingaw pa, mingaw. Padatag suwat.
1: Padatag suwat. Shoutout ay ko sa kanang nagtanaw sa live, no? Ng Incheon Raw Fox. Si Rob Binoliraw. Yeah, si Gerald Manheaven. Manheaven man siguro ni. Si J-Trax ni. DJ J-Trax. Niya, kiso pa man ni.
0: Ayan, ganda. Inigbalik na ito mga katropa. Commercial sa tinigbalik na ito. Ano ito, DJ John Renz. Oras XFM Cebu Philippine Standard Time. Malasay sa 9 na itong time check. Hatid ka na ito sa Sis the Pin mga higala. Sa mga aduna karoy bughat, pasmo. Oh, and yeah, doon ay pingot ang ilong mga katropa. Tumar mo nining ito ang Sis the Pin. No? Tungod kayo paracetamol ni plus pain reliever nga magkapawag tanggi niya ng kasakit sa inyong lawas karon, no? Labad ba inyong ulo tungod bod sa pasmo ba mo na wanan ba mo gamay, no? Kapit yung mga katropa to dalit kayong subawan. Ina-naonya sa mga doon ay operasyon nga during mag-on-on. Inarong panahon, bitaw-on, mag-ngut-ngut na ilang operasyon na pinag-adun na karoon niya ay stainless sa ilawom. Sige, binhod ba? Sis the pain mga katropa. Tanggal ang pain fast and safe.

0: Pantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Pantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Pantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung sa inong po, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Ako si Dracula.
5: Unya ako si Dracula ka?
4: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
5: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha.
6: Ayaw!

0: aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kainig sayo sa mga lalaki, ma. Manyagit ang tanang bayot.
9: O nga, kinsa mang bayotan nga itong akusukin mo syagit.
8: Oh, may lain pa, ma. Kinsa pa man niya ay si Papa! Ayaw!

Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:15 na. Magkatrabaho ba? Yung time check atin kanato ni sa Sunphone Gold Coffee Mix. Nga doon ay glutathione, collagen mga katrabaho. Sa so, mga mahiligo ni nagka-kape. Kape nga tambal. Tambal itong kape. Tungkol kay Dunay Mangustin. Dunay Spirulina. Ayan. Hindi ginama sa Yes to Health mga katrabaho niya. Gipunan pa gini huwag glutathione, collagen. Para mas nindot pa gina inyong hamis hiyapon ang inyong pamanit mga katrabaho. No? Puti lang hiyapon, okay? Sa mga mahiligo din ang kape, ay kani ay suwayinin niyo mga trapang kape nga tambal, makapaputi pa. Sunphone Gold Coffee Mix.

0: At may hapon niya sa itong mga amigo na ko din na sa may Mocabok Island, Tobigon, Bohol. No, namino na to din na karon si katropag Justin Pardillo. Happy birthday, katropag Justin. No, namino sa dihag ni My Love. No? Yan. Amping mo din na si Isda, ha? Uwan na pag-inin na. Kung gusto man din, ha? Way hangin-hangin ba, ha? Yan, nagpukumina, ha? Oh. Katropag Justin Pardillo. Happy birthday mo din na, ha? Hastin Pardillo, de Hastin, no? Dili Justin Hastin.
1: Wow!

beat. Oras XFM sa buong Philippine Standard Time. Alas 6:36 na sa gabi yun, mga tropa. At ang time check atin kinatunin sa Santon Plus Coffee Mix, no? Grabe, pinanggaan mga tropa ng DJ Fly, ha? Gikutawan man o Santon Plus Coffee Mix ng DJ Turbo. Oh, init kayo ba? Kita mo, tantulog itog na. Dari, anong ikaw may gikutawan? Ako ha, ako nagdoda na dyan ko ninyo ba? Ako nagdoda na dyan ko ninyo ha? Humot kayong Santon Plus Coffee Mix mga katropa, tanawa ha? Na diri sa itong ano, tanawa ha? Nagunit itong baso si DJ Playa. Tulumi ka po, diri po nung

0: Buat mi amu ah. Ya sekali katong santun plus coffee mix maka terapan indo ting imno tengok ke diri di sya maka aku nak bintang kuan dili maka pa hilab satu ang tian no kaya gano man wale kafein maka terapan natural gini ngemanggustin soya ug moringa nga naan ini no pwede gini ni mga bata maupun ni akong ipainom ni Janzel no pwede kayo mga bata edad dos anyos pataas lang no nasa pa yung na inyong uno kaya basi ka nang ma patsone no no na ina pa ni bata o ganang may kuan ka nang magproblema ang bata kay dako kita gasto no? Sensitive ka ay na ilantian ka nang uno ayo sa pa na dos anyos pataas okay na okay Janzel pag ina dog dos higop naman aning Santon Plus Coffee Mix kaya hibong mo siya sa mga inom da ikaw kuan ni Santon Plus Coffee Mix ingon siya nga binli ko kasi pa yung nun siya. Okay, Santon Plus Coffee Mix mga katrapa. Doon ay sa Santons nga makuha gikan sa mangustin nga mo ni mo balance sa tuwang hormones na dilita magka dilita taptan ng mga bukol-bukol. Okay? Santon Plus Coffee Mix copy na gamot pa. Arit ang DJ Chandris may ako ni pag-return mga katrapa kay naara ba ni nagagigrabataon?
1: Ay, mayong batimus. Hapon mga katropa, mayong shoutout ko sa kunselingan diyan na si Ate Kurog, si Ate Gina diyan sa Sitio Piscal, Barangay Kiyot, Cebu City na always dyan na sila na Mino og 88.3 XFM Cebu. Then shoutout ko sa kong pinakagwapang asawa na si Angelit Rabaca, labi na sa kong anak na si Arjen Ken og si Eliel Joseph. Then shoutout ko sa AJ Unreal, Light and Sounds diyan sa Maghaway, Talisay, og nila ni DJ Ken, DJ Harold, DJ Jim Paul o Boss Arben o Boss GR. Mayong hapon niyo diyan. Salamat, DJ Boots.
0: Mati na konsensya, mas DJ Turbo. Tanawa mga katropa. Ikotawan lang sa kunya kapi. Ay, kamidya. Kamidya rin mo tagod-tugod na. Nga nagduda ko ninyo doha. Wala, ikotawan ko. Salamat kayo sa Santon Plus Coffee Mix DJ Turbo. Yag ikong ikotawan. No? Bugnom ko kayo. Uwan sa gawas. Onya, bugnom po kayong aircon rin sa booth. No? Ayan, salamat kay DJ Turbo. Commercial sa tama katropa para inigbalik na to. DJ Jandren sing hapon. Arin at punta sa mga mix of R&B. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6.39. Atong time check, hadit ka na to ni sa Seize the Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe.
2: FM XFM.
3: Ma, mabdos ko ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, nasa kaniyo, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ipa-check up ti ka. Ayaw!

0: Ang tin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, sa karang umam. Itong adlaw dyan ko, ang kapainit po niya magsige pa dugugdo ko. Kung ibate po na ko, ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong Mrs. Aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usap simana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
0: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids ng nakita sa pagtuon sa mga eksperto ng kini. Adunay dako ng ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit na sa mga butika.
3: X FM.
4: Oras XFM Cebu Philippine Standard Time. Minutes now 6:42. Mga katropa, ng time check. BNS Santon Plus Herbal Oil. Money pamahid mga katropa na all in one. Dala na tanan, no? Gikan sa magado na karon hip panuhot sakit antiyan. Niya usap po ni siya ka mosquito repellent mga katropa. Aron gabi ina labi na kuno an daghan king lamok, no? O nag panalipdi gina inyong mga anak din na, no? Mga anak mga estudyante. Kado kay mga tropa, no? Si Bakog na idinggi na agini basta inani uwan-uwan na haplas na inarurasa Santon Plus Herbal Oil sa tibog pamilya protektado mga higala. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one gama sa Yes to Health.
5: Ali ana ang programang mohatag og lingaw kana gum

Shout out to ini DJ Munching Gao watching from LA. Asa Malaysia lahog apas. DJ Munching Gao. Ayan si katropang Alex Cominador. Ningun sa tarika. Noy, maying gabi din ha, no? Ayan, may gabi din ha, Noy. Yes, katropang Nila Carbon Tanupan. Nila sa may Cortez Bohol. Nagluto ko siya. Niya nagsugba po dug isda para sa panihapon, no? Dalikyat og sayo gamay. Salamat sa pagbasa, DJ Butch, na Andres Cortez Bohol. O isa pa yan, katropang Nila Carbon Tanupan. R. Enturan Mendez, may gabi inyo diha, no? Naminaw may deris may labangon sa may 3 de Abril. O sa mga tindero og sumay ni Boss Jimmy. Salamat kayo.

0: Oras XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6.49 ng mga katropa. Anong time check nung hatid ka nato ni sa Sunphone Plus Gold? Sa mga katropa nato din haga kinini ang sa mga ato na yung mga tag-asupresyon sa dugo, ang mga high blood na. Kinikalik kayo ng mga tropa, labi na ka ng kaliwat yun kaayo. Ano na yung ka ng problema sa diabetes, problema sa kasing-kasing. Usahay ato mga tropa niya, makasinati bitong sakit ang dughan, sakit ang buko-buko. Sa magpangulbaan, no? Huwag po mo magpa-check din na, no? Ay mo kumpiyansa na, basi ka na ang doon yung problema, bitaw. Pag Santon Plus Gold mo, mga tropa, ha? Ay maorigin mo po kung ano to, bulawanong proteksyon. Kaya mo yung manalipod sa ito ang lawas, ha? Yan, na Santon Plus Gold, maipod din sa mga, doon na karoon diha yung mga bugun-bugun, no? Doon yung mga cyst, doon yung guiter, uban pa mga tropa. Sa mga doon na UTI po, no? Sakit kay ipangihi, tomar mo Santon Plus Gold, no? Yeah. Para matapangan mo niyan ang inyong problema. Okay? Food supplement mga tropa. Ito aga sa Don't Plus Gold Support Health. And ito ang final greetings. Hello to any lovely. Happy birthday. Shout out sa kong papa. Sa ito, nilidagan. Papa Tonyo nga nagluto o panihapon. Karun, there is may Lapu-Lapu City Poblacion. Noy, Happy Father's Day. Di ay belated. Salamat kayo, Noy, ha. Same to you, katropag Alex Comendador. Stella Alberca, ama na ni kanina. Kay Aritanikon, DJ Juan. Jan Renz, go.
1: Oy, shoutout ko sa mga taga Carmen Bola na naminaw karon og sa taga si pangani, taga Aloginsa na si Pro DJ Oliver. Shoutout. Shoutout ko ni JMR Light and Sounds og ni sa akong asawa balik ka si Angelette Rabaca. I love you, love.
0: Yan. Yeah. Shoutout di ay ni DJ Tami, no, sa Kem Fritz Taxi. Wala may ikong panahon mga katropa. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
2: DJ Pooch.
1: DJ Anrens.
3: Playa.
0: Katropa mo.
1: Exciting!

0: inom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
0: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The secret of health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Textile by Trentelfish Anyers, taga Marco de. Kini akong tutun lang, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni damop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: Sundown Plus Coffee Mix.
3: Ko si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
2: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
2: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
5: Butch! Manuwa nam ka mamisita din ako.
6: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
5: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
6: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako po, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
5: Ayaw!
7: Exciting!
0: Vision Lex, daghan ang natumangan.
8: Permigyod gamuta muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi rang gid 5 months naman way undang og muta muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble ang kalipay.
12: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas ang lakas.
2: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
15: Sundown Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit sa sarinyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Sundown Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
15: Sundown Plus Herbal Soap.
12: Manami gin.
15: Sundown Plus Herbal Soap.
17: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
18: Abli na.
17: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
19: XFM.
20: XFM.
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
10: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
20: Nga nang duha raman, matulong kayong tabang ni mo.
19: Maluoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko so kay mo tutoy? Ayaw!
21: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
22: Available sa mga butika.
23: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
24: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
23: Isang pahid lang
24: ng Santone Plus Herbal Oil.
23: Tanggal ang kati-kati.
24: Santone Plus Herbal Oil.
23: Ang pamahid na all-in-one.
24: Sa presyo
23: magaan.
24: Sister Pain.
25: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
26: Symptoms persist. Consult your doctor.
27: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seed, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: X FM.
4: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7.17 na. At ang oras, ato nga rin sa Premium Death Rico FedEx, mga katropa. Premium Death Rico FedEx, ang kapi nga tambal, kapi labian, kapi nga antioxidant, kapi mga katropa nga maka-reduce inflammation o maka-increase yung mental clarity o maka-regulate yung blood sugar. Premium Death Rico FedEx, mga katropa, kapi nga maka-paligon sa gabuk ni mo bukog. O kapi nga 3-in-1. Kaya sa Premium Death Rico FedEx, mga katrupa, naka-santhon ka na, naka-kapi ka na, naka-premium Death Rico ka pa.

Headshot Express Balita. Nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalapdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Sugbon, Luzon, Visayas, Mindanao o kalibutan. Mayong gabi ikaninyong tanan. Welcome sa Dugtulumano ng Headshot!
1: Buhanta na niya katropa.
0: Kanan sa inyo, Hadya! Sus guapitos, bato sila. Jenna Lopez, magkatropa, Grigi, magdadaro. Kini inyong katropa, katropa mo, Jerry Kamsa Roxelio Jr., magkigubar na kaninyo. Antun kita sa alas 8:30, katropa gaga. Kini niya, katropa Jovin.

0: mga katrupa. Gabiin na din tarun. Ang Lunes mga kaigsunan. It's a 22 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Korman, makiguba na ganin yung hangtod kita mga katropas alas 8:30. Inaw tanahan ka mo sa kapis kayo sa palawas sa iyong pagbalik kay Sikay! Samta na kay Sikay ka mo rin ato hiyato na ganin yung mga pagitabo dili sa ato sa kauluhan ingon man dito sa gawasan nasod. Kagahapon o karon mga igsoon! Ini sa ato mga kaigsunan. Presidente Bongbong Marcos mga katrupa nagkusiniro. Sa iyahang walang putong kitchen mga igsunan. Kahit kang taga-pair anida, libre pamahaw, paniudto o panihapon. Presidente Bongbong Marcos magkakatupan ng adlawan ng kusiniro siya. Isa may fair area mga higal. Isa man yung kuyong niya katrupag juvin ng kusinira. Dili man is Atty. Claire Castro nga pakuyugur siya gato sa heaven. Kagur siya gato sa heaven mga kaigsunay. Sa walang gutom kitchen mga igsun. Lutuan mo dito sa administrasyon, Presidente Bongbong Marcos, ang pagkaon. Libre yung pamahaw, paniudto o panihapon. At least makasave na tas bugas nini mga katropa. Sugod ni sunod buwan, mga igal. Libre baga pakanon ang tanan nini katropa, Juvin. Ang tanan bagay pakanon ini mga igal sa walang gutom kitchen. Ipanalitan ako gigutom ko. Kaya mo antong ko dito sa walang gutom kitchen eh kung ingnan di ko nila pakanon. Gigutom man ko mga igsoon. Ay nako mga katropa. Sa unala ning kalakiha. Supila sa kakabuhan ning walang gutom kitchen. Kasi maparihan ni mga igala sa 20 pisos sa bugas mga katropa. Sa usa ka tuig, bisitaon ra gag kausa. Aron mga kaigsunan. Inig kining walang gutom kitchen murag ikaduhan ni tibuok Pilipinas. Doon ya doon ay ikatulo dito sa Mindanao mga katrupa. Pangako lagi ang kutob rapo ni Ilusan daling adlaw sa Hulyo ro bakaha mga igsuan. Masig baparihan ni sa 20 pisos gabugas. Nakaroon mangita na taghain na ning tag 20 pisos gabugas. Kaya ilag yung kunin nyo mga katropa ha, kaya ikaw mo mga suking tagpaminawan, mga viewers ni Atty. Paul Gino Lopez, yung mga ni katropa Grigi Magdadaro. Kaya na virginan yung kunin programa ha, katropa Juvin. Wow! Virginan yung kunin gabi yun. Wow! Hindi mong tanirin ko siya, pamislito na to mga katropa. Wow! Ngayon ka nini, rin ato pislit unon, kadrupag jubin o kada pislit, pisit. Kagay na lang. Samtang sa laing bahin, mga kaigsunan, Mayor Nestor Archival, mga katropa, naghinaot. Malibkas na sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang cease and desist order sa Barangay Binaliw Landfill. Sa mas daling ba panahon, mga kaigsunan, aro dili ta magka-problema mga Subuanon ug la sa paglabay sa atong basura, mga katropa. Kaganto ta maglabay sa itong basura dito sa Aluginsan, yating layuha dito dapita. Dito sa Luginsan, mga kaigsunan. Murag maabta usa ka adlaw ang biyahe sa to mga driver paghuwad sa usa ka dump truck, usa ka garbage truck na basura. Anang mayon tagbadali. Nagamuntira sa ospital mga katropa, gidali-dali rosa ga din. Kinibinali yung landfill, ilang langay-langay yun. Sa taga tinood, nag-operate ang mga nini sila ang pagpahibaw, syudad Sugbo, mga igso. Kapatiyo na ito sa Mayor Nestor Archivalde, katropag Rapra, ay si katropag Jumil. Niniiyahan mga panghinaot, gatos din ang kaso na ang CDO giisyo din sa Binaliw Landfill, mga kaigso na. Wala tani. Asa tani kan kadiot sa ha? Kadiot sa mga katropa kay Haim Indonesia. Sabi ka kini di ang Juvin. So, rada sa kuat. Anyway, karuntong taon atong pabatio ni mga higala. Report doon yan ni Katropa Crystal Joy Filler ka mga kaigsunan. Samtang sa dugang pa mga balita mga kaigsunan. Di ay namusil dito sa tunghaan. Armas gigamit sa pagpamusil mga katropa. Ipanagiya sa gobyerno. Isyo gatos usa ka police woman mga kaigsunan. Ganong naadto man ang gabong arma sa police woman. Adto na musil dito sa eskwelahan mga katropa. Yagi panagiya mga higala. Usa ka police ug security agency din sa Sugbo mga kaigsunan. Ano yung mga armasa? Ipamalig yan eh. Ipamalig yan yung mga armasa mga katropa. Na kung di malas ni kalakiha, government issued firearm. Ipamalig yan mga kaigsunan. Anyway, gibistigahan ha. Basi gikawat ni mga katropa. Eh, police pag duty, natulong siguro mga igala. Huwag ka mga armas, igagamit sa pagpamusil mga kaigsunan sa mga responsable sa katunghaan dito sa Tacloban City. Nasuntag ipanagiya din sa usa ka pulis mga katropa. Ang armas yung kalibre 9mm mga higala. Yung ipanagiya sa usa ka pulis woman na destino sa Police Regional Office at Utso mga katropa. Diin, kinimong polis, giibistigahan na mga higala. Laing armas, gipanagiya sa usa ka security agency, mga katropa. Nakangyan mga kaigsunan, 14 anyos, mga katropa, namusin pag umangko this police woman. Niya gibutang. Pwede niya gitakin-takin mga katropa. Samtang sa dugang pa mga balita mga higala.
1: Ito nag-iwi diferensya ni katropa Jubin. Kaya nga no, magputol-putol yun siya.

matang sa duga pabaga balita diri sa may manipis. Sugas uwan ganiha mga kaigsunan. Ating panabon tao na ko sa kumbugas. Katrupa gubit ka na binigyan kaya nausap ang hangin ni paliman mga katrupa. Tira man mo agi sa bantang kayo na kumbugas mga kihigama. Kusog sa uwan kaganiha mga kaigsunan manipis lisod agian. Ubikan kay gabaha dito mga katrupa. Sa kamubaga ning nipisa. Ano tanawa ninyo sa video footage na ito mga katrupa? Aga pagdahili mga higala sa kwan kinini.

0: kagahapon siguro to thunderstorm. Tugod sa bagyong si Francisco, mga igsuon. Samtang sa dugang pabagabalita, mga biktima sa bagyong Tino. Sa dakbayan sa Talisay, mga kaigsuonan. Nagatag ang problema ni Mayor Samsam Gulyas, mga katropa. Na nagumikan kay... Sur sa asa niya ipahilunan ni ang mga naigong Tino. Gumikan kay Talisay, gamay ra kuno yutas Talisay, mga katropa. Mayor, kongreswoman man ang imong asawa, mahakutan ng yutas Tulido. Nag-aya sa inyo, karabudagan ang inyong yutas Talisay. Problema ni mo, gamay ra yuta niya sa Talisay. Kana imo asawang kongresuman, panghakutan ng yuta dito sa Tulido. Ato pabatiyon, may gala si Mayor Samsam Gulyas sa dakbayan sa banda Talisay, mga katropa.
1: Bisag mahimuan lang siya daan, mahimuan siya bike lane para maklaro gani na kani siya will be public road or public property. Mura kong giingon nila. A park is fine, kung unsay plano ni DP, basta na lang tayo buhaton diri sila. Para gubaw na sila na murag dili na pupuyan.
2: May we know, Mayor, as ang mga identified na
1: to areas? It's all over the city. It's all over. Kay tungod sa gagmay-gagmay ra na yuta, kay di man mo mabutabo sa kalugar.
3: Mayor, gatang niya po yung residente na mo yung
1: daw. Temporary na sila yan.
0: Okay. Gamay ang yuta, dili day gamay nga yuta. Gamay rin kong yuta sa Talisay, katropa Jovin. Gamay day ang yuta, mga katropa mo na mga biktimang Tino, iyang ibuwag-buwag. Sunod biyur, baklaruha ba? Para dili ta mga saag ba? Sa dugang pagbalita, mga kaigsunan. Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, bibisita ni Anto mga napiktuhan sa Bagyo. Ato pamatiyon si Presidente Bongbong Marcos, mga igsuon. Oh, radio sa ha? Ato pabuto ito Presidente, kaya expected mga yun nalangayan mga ito Presidente, may igalang kaya dugang pag-daghan pag-agian ba? Bisita Presidente Bongbong Marcos. Kaya wapalang ni siya magkusiniro ganiha. Ganto pa man ni siya sa mga lugar din apiktado, mga igala. Sa mga pagbaha o dunay mga proyekto, Department of Public Works and Highways, mga katropa. So diyan nga itong Presidente sa Pilipinas. Bisita din ni Sugbo, mga igsuon. Yang ibisita mga dapit, kinig, doon may mga proyekto mo ni Mangutana Kuron. Ato sa ning i-play katropag Jovin. Hindi pa mahayag ni Presidente Bongbong Marcos. Kay doon ako yung mga pangutana sa itong Presidente. Ni Anto magani siyang Argao. Mas mayong tato magka Anto siyang Argao. Kato pangutanon, ugur sa ba, nakita ba niya dito? 100% complete nga taytayan nga wa masumpay sdan. Kaya nga ikasulti ni Anto mga igsuon. Ni Anto magalis presidente para iya'y panghambo gado na sa bagong proyekto dito sa Argao. Katropag Jovin, ato pabatiyon sa presidente Bongbong Marcos.
4: Hi, good morning. Nandito tayo sa isang section ng Petro Cebu Expressway na nasira 2 years

0: Sagun ng 2024 at nag-landslide dito, nasira yung daan at yung empleyado nung planta na planta dito ay kailangan maglakad every kahit na umuulan, kahit na ganito mainit, hindi sila hindi magamit yung daan. So finally, pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tingnan at inspeksyonin. It is almost finished. We have about 30+%
1: Actually, madadaanan na po today.
0: Pwede na magamit ito.
1: After mo pong
0: sige. Kasi bagay, it looks like it's usable. Pero hindi pa tapos. Ang gagawin pa, ilalagyan ng slope protection nito para hindi naguguhulit. At yan ang naging problema. Yun, wala na, nabutas na. Tanggal na, nawala yung daan. Kaya linipat yung kalsada, palapit, palayo doon sa bangin. At yung bangin, nilalagyan ngayon ng slope protection para hindi na maulit yung pagguho. But malaking bagay ito because napakasama nung daan noon na yung ginagawa ng kanilang planta, yung lente na sa telepono, itong lente dito sa telepono, yan yung ginagawa nila dito. Dahil sa pagkalubak, yung itong produkto nila, pag dumadaan dito sa daan na ito, nababasag. Nababasag yung lente na kanilang ginawa. Kaya napakasayang naman. At nakakahiya sa ating mga investor na hindi natin sila inaalagaan na mabuti. Kaya inayos natin kaagad. So, good. At may isa pang daan, there's another section na dito, papunta rin, ginagamit din nila. That will be finished within a year from now. So, patuloy lang ang ating ginagawa. At ito, dapat ito, 2 lanes lang ito eh. Pero pinaspas natin, kaya ang nangyari, na 24/7, nakagawa tayo ng 4 lanes. Kaya kahit na may mangyari dito sa pag-uho dito, pag masara ito, meron pa rin tayong 2 lanes. Kaya medyo mas maganda ngayon ang sitwasyon. Okay, sige, thank you.
1: Salamat po.
2: Sandali lang, Mr. President, may tanong ako eh. Pagutan na kinsabay dito si birthday boy mo dito katropag Jovita. Pagutan na nila og Mr. President, di ba ka mo antos Argao? Pagutan na may galaga itong Presidente Bongbong Marcos. O di ba siya mulahos dito sa Argao aron makita niyang proyektos Department of Public Works and Highways dito sa Taytayan nga 100% completed na katropag Jovin. Pero di ni mo maagian, kaya naman, waman masumpay siya! Abi ko mag-i-appel itong panghambong ni Presidente Bongbong Marcos mga kaigsunan, 100% completed ang Taytayan sa Argao. Nga dili gyapo nimo magamit kay alangan mag-imong paladya to ng mga tao mulayat dito. Kung kini mo agi dito, gawa man ni masumpay siyaan mga kaigsunan. Wala mo ato, Mr. President. Mas may tato imong giadto. Pero ikaw mismo makakita ba, 100% complete yun din yung Taytayan. Ang problema, di na to natayan, di na to malatayan. Kaya nga no, wa masumpay ka tropag Jubins na kininiya nga dalan. Wala na kong problema mga kaigsunan. Manat ako adto mga igalay. Iyaraman po siya mga kaigsunan. Wa mo ingunan niyang si Vince Dison wa siguro nagkahibaw sa Taytaya dito sa lungsod sa Argao nga nahuman na nga di ni mo magamit kaya wa masumpay sa daan. Ang Presidente Bongbong Marcos kung reklamo ni Mayor Aligado diri mga igalas konsulasyon. Ila dito mga igala nga Skywalk. Umanaunta na tumiaging tuig sa Abril mga katropa. Karon imo makita katropa Juvin. Kabilyar gihapoy gabaro. Kali ni mo pagsusiya Mr. President para maklaro na to. Ang imong mga proyekto sa imong gobyerno, imong administrasyon, na patuman bagyo. Kaya doon na patuloy naka-statement na kanungong magugadihan ka tropag Jumi sa ato ang broadcast. Kaya si Presidente Bongbong Marcos miingon. Mga flood control, ang budget na kuno sa flood control, mga katrupa. Tignod kuno, laslasan niya, mga igala. So, i-expect mga kaigsunan nga dili magkuhaan ang budget alang sa flood control. Wani pasalig ni Presidente Bongbong Marcos, mga igsuan. Natural, mawag yun ay iyahang himuan. Dilig yun na niya laslasan katropang juvin, kaya laslasan ang budget sa flood control. Matuaan niyang paldo. Kaya mga igala ka ng budget sa flood control, ngayon lang ipagsulot sa balita, ipag-distribute nga itong mga balay nila. Kaya kuhaan nila niya mga kaigso ng budget sa flood control, magkuhaan ang ilang palduho. Ano na mga igala? 43 ang nakalabay sa last shot eh. Ayon gapon kamo nagapamati sa headshots mga kaigsunan. Samtang sa dugang pabagapalita mga katropa. Tagaan natong pagtagad mga kaigsunan. Kini mga pagitabo dito sa kaulohan mga katropa. Pa mong Presidente Bongbong Marcos mga igsoon. Datong tuig 2023 katropag raprap, ese katropag juvin. Kaya hindi pasalig na kada tuig magtuko daw kuno siyang usa ka milyon ka mga balay mga katropa. Ay naman ron Mr. President, ay mong giswaan. Ay mong tukuron tagsa ka milyon kada tuig na mga balay. Ganing classroom pila raman ka tuig o pila raman ka buog ang imuhang nahimo. Wana na budol na punta ni galakiha. Atong Enero tuig 2023 mga kaigsunan, ingon si Presidente Bongbong Marcos mga katropa, ang administrasyon magtukod og usa ka milyon kada tuig nga mga pabahay. So sa unom ka tuig niyang termino mga kaigsunan, una na say unom ka milyon ka mga balay gitukod para niadtong walay mga panimalay. Ang problema garod ka tropang juveduna ba? Pamatiyon katropag Juvens Presidente Bongbong Marcos.
3: Libong bahay na naitayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
2: Hinay lagi.
4: Layunin po ng programang ito na magpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa mas produktibong pamumuhay. Layunin po natin na magpapatayo ng 1,000,000 pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo.
5: Ilang pabahay na po ba ang naipatayo ninyo simula nang maupo kayo sa pwesto? And kaya pa rin ba yung 1 million target per a year?
3: Well, ang naumpisa na lahat-lahat, I think na ground break is about 1.2 million na simulaan na.
6: Wala pa po siyang milyon. Okay, sinabi naman po ng ating Pangulo na ito po yung salita niya, and I quote, "We are aiming for 1 million homes, 1 million low-cost and socialized homes a year. It is an ambitious number, but we will try very, very hard."
7: What? Ang target po ng 4PH is 6.5 million homes.
8: Mr. Yeah. Chair, ang target po ng 4PH na dating 1 million units per year in 6 years na 6 million ay 300,000 na lang in 2028.
7: Okay, how do we explain the reduction to the people? Ba't po natin
8: binaba? Number one, ito po, Mr. Chair, nandito na tayo sa makatotohanan. No? This is the realistic number, no, na hindi rin naman madaling makuha, honestly.
2: Dili dito matutuan.
8: Pag natin ginandaan yung programa natin, kahit itong 300,000, hindi natin ito ma-achieve. So, ito talaga, to answer you, ito lang talaga yung kaya 300. Whether we like it or not, we have to be transparent about this, na hindi na namin tatamaan yung previously target na 6 million.
7: You have set a more realistic target.
8: Yes, Mr. Chair.
7: Opo. And the main reason na hindi po na-achieve yung target?
8: Ang unang-una po, producing 6 million units in 6 years is very challenging. Kahit po yung, kahit buhusan natin ang pera yan, in reality, hindi po natin magagawa yan kasi wala naman tayong kapasidad, yung mga developers, contractors, and others na supportahan yung 6 million units in 6 years. Kaya hindi po talaga realistic yung 6 million na target na yan. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Ang realistic lang po namin nakikita ngayon, considering yung capacity ng mga contractors, developers, and yung demand side natin, is only 300,000 comprised of all the modalities of the expanded 4PH. Thank you, Mr. Chair.
7: Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place?
8: Nadatnang ko po yan na 6 million. So, anyway, moving forward, pinaliwanag ko po kay Presidente, Mr. Chair, na...
2: Siya na yan, ang sita na katropang Jumin. Sino ba yung naghata ng unrealistic? Naglisod siyang tumbag, siya siguro po. Ay, nagtumaloy ka. Aha, yung butla! Kaniyot sa mga kaisunan, subo na siya. Ha? Kinsa man tuod? Kinsa man yung nagsulti na nang Mr. President, ngadto Presidente Bongbong Marcos, nga mahimo mga higala ang 6 million or ang 1 million ka mga housing project kada tuig aron paghumans termino Presidente Bongbong Marcos, 6 milyones po ka mga balay matukod. Kisa may nagsugyot niya na mga kaigsunan, kisa may nagsulti ng presidente. Agad to nagsulti mga igalan niya, nga we should be realistic. Sa to pa, luya ta sa presidente, ay nabudol siya mga katropa. Una, nagbinudulay ta ni kalakihan. Una mga igalas, Presidente Bongbong Marcos, nabudol siya siyang advisor. Kaya nabudol sa siyang advisor, kita mga tao, gibudol po ta niya. Ha? Maunay na itabo mga igala. Pariyaraw ko na. Binta to mga kaigsunan ang 20 pisos nga kilos bugas. Kaya gumikan kay napaagi, anakang pangitaan nilang paagi, gisubsidize mga katropa ang presyos bugas. Gisubsidize sa gobyerno. Dili kay kanang 20 pisos na kilos bugas mga kaigsunan, dili man yun nabuoy tiya buot ipasabot. Nga ang 20 kilos bugas, muabot yung inanang kilo mga kaigsunan ka na gumikan kay taas na itong production, daga na tagbugas mga igsoon, gawa na kinala mag-angkat na dito sa Vietnam, mag-angkat na dito sa India, ug asa pa ta ng angkat ug bugas mga katropa? Oo niya. Kaya sigihan na magpaningil sa Presidente Bongbong Marcos. President, asa na imo 20 kilong bugas? Oo, diba? So mo na, gisubsidize sa gobyerno, mga katropa. Unya ka mo na nakapalit ang 20 kilong bugas, ha? Kami, manuyo gyumin ninyo. Kaya nga, no? Kaya inyo napalit 20 pisos na kilos bugas, naka-apil migbayad niya na. Kaya gibayad na, subsidize gobyerno, gikas tong buhis. Hinoon, apil po, hinoon mo sa nagkabuhis ni Ana. Pero nakabinipisyo mo kami, wami kapalit na ng 20 kilo bugas. Pariyaran eh, kining 6 million nga pabahing Presidente Bongbong Marcos mga katropa, gamiingon na mga igala ang kininiang yung advisor niya, di yun makaya, unrealistic yun. Ang 1 million... ka panimalang himoon sa usa ka tuig ang makaya radyo na mo 300,000. Tanawa ra lang kalakiha mga kaigsoon. Berti pagkabudula na ito ni kalakiha mga katropa. na mga igala, budol pa mor! Sige na yung tagkaila, Dani. Kaya mo, manggod, magpailad, manggod mo. Hangtod gani karo, pailad yapon mo. Ting sa Senado, mga kaigsunan, tanawa ragot. Karo, yun yapoy mo to, Presidente Bongbong Marcos. Klaro na kayo, mga katropa. Isa tamo ingon, katropa Jubin, nga kinya naswa, nabahina ni sila sa dimalitang kwarta. Samtang sa dugang pabagapalita o hisgutana nato dito sa kauluhan. Hindi pa naglalis, mga katropa, upila bagyod ang butong gikinahanglan. Konbiktuhon ang impeachable official. This is size bagyod, kabuto mga higala or kinsira. Kanagumikan kay di ay kuan. Di ay postulate karon mga katropa kini si Congresswoman Jervel Westro. Kininiya si Congresswoman kay dahil kay speaker. Inomdong pa muna ito dahil kay speaker may tupad tayo. Dahil kay speaker may AX tayo. Dahil kay speaker may Jervel Westro tayo. Congresswoman Jervel Westro, mga katropa. Ang pangulo sa prosecutor, mga igala, sa kininiang impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Ingon, mga igala. Napaubsan daw ko no ang numero nagikinahanglan diha sa Senado aron konbiktuhon ang impeachable official na nagubikan kay dili naman sila 24. Ang usa na priso, ang usa gatago-tago, mga katropa. Kining administrasyon Presidente Bongbong Marcos, no? Makaingon ta mga igala, gadaghan kaayo o kinini ang mga kuan. Daghan kaayo mga katropa o mga anting-antingan. Ingan mo mga igala? Ito, nagagbadlungon ng administrasyon mga kalyado sa administrasyon. Una mga katropas, Erwin Tulfo. Ang itawag may igala o bindalo. Aron lang ko no mga kaigsunan. Ma-please ang katauhan. Kinahanglan daw ko nung iwuha mga katropang pick on ang balaon. Kapait ka itong ombudsman, gayango-yango, rapot. Karon, diyan na sa ilain. Aliado, mga igala, ni Presidente Bongbong Marcos. Ini Pangulos Prosecutor, mga igala, sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Inganlan o Congresswoman Jervel Westro. Si dahil kay Speaker. Kuno disisize ang boto gikinalang konbiktuhon si Presidente Sara Duterte kay dili naman kuno 24 mga senador karon. Asa ka ni siyang dapita ispinuha nagkuha mga igala siyang numero. E gano'n man day ayaw na priso na Singoy Estrada kunya gatago-tago tos bato de la Rosa dili na day to sila senador. Klaro og tataw man mga kaigsunan, litra por litra, punto por punto. Ato batakang balaod, gikinahanglan mga katropa ang ikonbikto. O magkonbikto ang boto, magkonbikto susak and pizzable official. 2/3 sa members of the Senate. Kapila man ay kabog ang membro Senado, 24 man kabog. Ina si Bato de la Rosa gatugo-tago, ginom-inom turong santong coffee mix. Mga katropa o si Jinggoy Estrada, gigay priso nila, gaywa mo sanong sa ilang gusto. Pili na dito sila, senador. Sumo na mga kaigsunan. Pero doon ay mga ingon man si Franklin Drilon. Ingon si kani Senate President Franklin Drilon maigala. Naimo po ni siyang Justice Secretary kaniyan to. Ingon siya ang Supreme Court na yung kuno'y magka-desisyon. Mga katrupa. Ingon man si kanhi framers po sa itong 1987 Constitution. Of Askuna, mga katropa. Kadiin iyang isigundaan si kani Chief Justice Hilario Davide Jr. Kapag ingon, nagikinahang lang boto sa Senado. Aron konbiktahon o saka konbiktuhon ang usaka impeachable official, mga katropa. Kinahanglan, mga higala, 16 kabuok. Pero kung balik-balikan, mga igala, at least ba na ma-refresh inyong memory. O niya, magkainom doon po mo ni Chief Justice Hilario Davide ba? At yung pamatiyon ka, tropa, gajuvi, na pamahayag ni kani so Chief Justice, the late Chief Justice Hilario Davide Jr., mga katropa.
9: 2023, 2024, the Senate will need 16 to convert.
10: Okay.
9: In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, 2/3 would be required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis would be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict.
10: Okay.
9: In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, 2/3 would be required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis would be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict.
10: Okay.
9: In other words, since there are now 23,
2: the vote of 7 would be enough. Late Chief Acquittal. Justice Hilario Davide, mga Kaigs Jr. Mga Kaigsunan. Inauta na kadungog ni Ana Maigala si Congresswoman Jervel Westro. Kaya kung buhingon sa this Congresswoman Jervel Westro, mas bright pa ko ato Davide. Anong ato magkamutuos patay na nga, diya may buhi pa ko. Masigunan ang unahunang Congresswoman Jervel Westro. Ha? Ganahan Bayanisya Maigala, magkuyog sila ni Ben Dalo. Erwin Tulfo. Pwede mga kaigsunan. Tulad tayo mga hisgutanan. Makahisgut po ba taga-tropang juvenile? Subidyar na matakuto, no? Anyway, mga katropa, so ato nililakbitan mga igala. Ha? Kining mga paghitabo karon diri sa ato. Si Presidente Bongbong Marcos, ato lang siguro diretsyon katropang juvenile na break, no? Kay mapikantas oras, ha? Ganiha god langay tang sugod mga kaigsunan kay ga-practice pa ko diri. No? Katulo bang ko katropang juvenile asay panuplo ko na ko diri. Ha? Kay kining sa ko nagi ko no, na virginan ko ni gabiyo. Ay, una ko dyan. Doon ni katugramang headshots mga igala. Asa man kong pagtuplo ko diri ha. Kinini ang headshots mo ha. Asa man yung headshot eh. Asa man yan. Di na lang ko pag-itaon. Samo itong kalang. Bitaw mga kaigsunan. Lakbitan lang nato ni pagbisita Presidente Bongbong Marcos diri sa Sugbo mga katropa. Ha? At wala lakbitan mga igal. Okay? Kay sa iyang pagbisita doon na sa idagha mga kalihuka diri sa Sugbo, Talisay, ingon mamurag apil to siyang itinerary ang Naga mga kaigsunan. O niya, diri sa Maiper area. Then, agato presidente nagkusiniro mga katrupa. Kay, ilusan ba diini mga kaigsonan din sa Sugbo ang walang gutom kitchen? Gadiin, sa walang gutom kitchen mga katropa, libre ang imong pamahaw, libre imong pariunto, o gapil pa gani niini ang imong panihapon? Pagkanindot ba? Kay, walang gutom kitchen kundi. Ang problema ni ini katropa Jovin, kung ang di ang gutomon o ang dili gutomon ang kusina lang. Kay walang gutom kitchen ang muna mga katropa. Ano'y dako problema? Kay base ng dili gutomon ni ini ang ato lang kusina. Dindot ni siya mga kaigsunan, at least makaingon ta mga katropa sa pagkabadlungon ng administrasyon presidente Bongbong Marcos. Nakahuna-huna pagyod siya sa problema na tos ka gutom o band-aid solution. At least magahigala sa problema sa kagutom nato, doon ay band-aid solution, Presidente Bongbong Marcos. Ha? Manakin eh, ang iyahang walang gutom kitchen. Then libre kang pamahaw, libre mong paniunto, libre mong panihapon. Hangtod kanos aga ni kutob mga igsuon. Kung kining maong libreng kitchen program mga kaigso na libreng kitchen, walang gutom, libre naman hinoon, walang gutom kitchen mga katropa, ang akong gutom ranis usa kasimana. Di makasustiner mga higala, kaya tanawa bitaw itong 20 kilong bugas. Nakasustiner bagod mga katropa, waman. Og asa to sila maglusad at tura po dito, kausar. Ano yung usa sa mga kalihukan niya? Gibisita. Sa pagbisita, Presidente Bongbong Marcos din sa ato, mga higal. O niya, laing gibisita mga kaigsunan ang kanto mga proyekto ng mga flood control project. Ang mga taytayan, mga spillway, o guban pa mga igal. Akong gipaabot mga katropa. Katropa Jovin, ngas Presidente Bongbong Marcos bubisita dito sa lungsod sa Argao. Abi ko bang Presidente Bongbong Marcos apil sa ang itirinari mga igalas pagbisita niya din sa Sugbo, mao ang pagsubo sa 100% na nakumplitong taytayan dito sa Argao mga kaigsunan. Aron, iyang masayran o ato masayran ngayang subhan nga taytayan dili magian kay wade masumpais dan mga kaigsuna. Abi ko man dugi apil. Wade ito ilabot. Wade mapangutanan katrupang binji talisig da. Painta to na pangutana to ni mong katrupang birthday boy. Ni hapon ang gandig. Gigreet din ako siya ganyang buntag niya. Karon happy birthday. Gabiin naman, Jay. So, happy birthday. Kaya yung puntag, happy birthday. Kaya gabiin naman ang katropag, Jumin. Happy birthday, katropag, Binjay. Hindi ko ba ito pagutana? Kaya nagatang ipagutana lagi, mga igal. Abigan na akong appeal to Subhan Presidente Bongbong Marcos ang taytayan dito sa Argao, guys. 100% complete na good. Kaya para ato, mahibawaan niya mga igala nga iyang subhan nga taytayan nga 100% kompleto na sa report sa Department of Public Works and Highways dili niya maagiar kay sa ako nagikaingon wa masumpay sa daan. Orly taytayan maigalag talag saon. Unique maguning ato mga inhinyeros Pilipinas, mga katropa, bato-batos langit, matamaan, maure mabukol. Mga talagsaon ato mga inhinyeros Pilipinas? O saan niya na sa mga example na talagsaon? Ay nagtuko ni taytayan das Argao katropa, Jovin, nga dili ni mo maagian kay wala gi masumpay dito sa Ano talagang saon ni ato mga inhinyero? Maayong pagkatudlo ni ato mga engineer sa ila mga engineer teacher. Kalain na ito mga katupa niya ipangutana Presidente Bongbong Marcos. Nakabisita ba siya dito sa lungsod ni Mayor Nini Aligado? Katuwa sa dito'y skywalk mga katropa. Nga tukuron, naka-schedule tukuron tuwing 200 may hinoon. Tuwing 2024. Mahuman sa tuwing 2024 or tuwing 2025, karon tuig 2026 na mga katropa ay nagbarog dito kabilya pa. Namuntas Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Mr. Secretary Vince Dizon, nga nawa man ni mo dada si Presidente Bongbong Marcos dito sa Argao, dito sa Konsolasyon? Ginala dito para makakitas Presidente Bongbong Marcos sa taytayan gitukod sa imo ang departamento nga mga masumpay sa makakitas ng Presidente Bongbong Marcos gawas nga magkusinero siya sa skywalk nga tukuron o sa katuig magduha katuig na kabilya pa'y gabarong. Tato, wama ni mo dali dito hadlo ka Secretary Vince Dizon nga duklong ulo ni mo baka lusiyong buga ni mo ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya nga ni mo dali dito ay ikaw Vince ha likay-likay ng imo ha.

0: Ay, gabi ay, ito ni Sir Andres Acaso Jr. Ya sa may Dumaguete. Nag-headshot na po lagi ni ay ka. Karoon rin ni gabi o na, sir. Ay, may kakamina. Ni Chalri Anticamara, ni Doblado. Ni Ansoy Kumidoy, ya sa may Kanangkaan, Corilla Buhol. May gabi eh, katropa Jerry na Mina Mediris Buhol. Salamat, Fernando Angco Permito. Pamblor na Margarita, Galanta Bonato na Sambag Dos. Bado gabi, katropa Sir Jerry, watching from Kabulihan, Tubigon, Buhol. Ingrid Domingo Barcojos, Astakaam. Si Josephine Paculaba, Galanta na Tunestanki, Talisay. Bayog gabi eh, magpagpaminaw. Si Alvin Paing. Las Poblacion Danau Seri. Sina Sadman. Sir Jerry, balik na pambuntag alas 10 gatos alas 11. Narilakos kadlaw no'y bahala o magduga-duga. Sina Sadman mga kaisutan. Ay gabi eh gato ni Bobby Arikas. Good Ebs, diriman ganina imong amigo nga si Bongbong Marcos, unsa may toyo niya dirisimo. Ikang Bobby Arikes, nagkusinero lagi siya, Bob. Ay, gabi, Sir Jar, sulit na minaw diri sa dili pwede. Sa wayon, og dili pwede sukmatan. Kay mo pakaso dayon, og wala dito, wala diri. Macchan Island, the legendary of Dili Pasaway City. Of Family Tree. Ikang Chang Sifu. Si Listat Piadino, galantaw na ito mga katropa da sa Imus, Cavite. Si Nilo Villarin Umay. Ayog gabi eh, DPWH, Dagham Project, Way Human Human. Pag-alur na Margarita, mga igala. Hindi ka kung pagka Jerry always ko naminaw sa programang Headshot. Hindi sa Giholngan City, exciting ikang Algy John Katakutan. Si Darwin Alferez, galanta po na to. Ay, nakuambot lang! At ito pag Domingo Barcojos, Astakaan, mga kaigsunan. Si Ronnie Ponsica Hiniralao, galanta po na to. Kasityo Puso Buhisan. Si Leo Lintimpungko. May gabi ipon gito Ruel Cantong Maunis. Kanya may good morning. May gabi ide gitong Melbert Sungkad Quinones. Si Benji tua manihapon sa walang guto. Ato pang Melbert Sungkad Quinones mga katropa. Monster Luistro magpuyo siya Diaz tong Griso. Kay bisag unsaon ni agyawit, walay biring kay wa man say apil sa ihap. Ikag Andres Acaso Jr. mga katupa. Dap Engineer Sir Jer. Jinjiner. Atong pamagur na Margarita. Naon sa maning idol akong XFMOY. Balhin-balhin mag-angkor. Balhin-balhin. Prostitute lang ko din ibalhin-balhin. Okay. So, waster mga katropa. And then, my good boy, magkabihin ka itong Malurakuma. And then, okay. Malurakuma mga kaigsunan. Okay, may gabiin ninyo. Standby sa mga balita, gikan sa ito mga kaubanan. Kay driver sa minivan, nakatulog mga katropa ni Bangga sa D-Max. Gani ka D-Max, may gibanggaan. Dilitaw mga kaigsunan. Atong i-check mga igala detalye sa balita pinagi sa pagpamati ni katropang Vinjitalisik.
1: Live report. daghang sila kada pagka jere kada pagka jabentog pa hospital kaya osa kada pagsa miniman ngani pangga dito sa kanya nga osa kadi magsam kasi kagin la o dito ay kanya pagka na sudunda sa barangasyon sa tungsuhin ang biti mga
0: ringgad sa mga nga katropag biji kadiyot
1: sa ibang nga nga si Bren o Bren Bauto o Flash Residenos nga gabat dan santa ang okay ba o nga ngam ni mas nga park sa mga kirabatri nga gipian o sa akin ang
0: J katropag
1: biji o sa ang negosyante pambitasyon sa akin ang kulisyon na sera nga o nga akin ang isusod ni Max giagori sa so minipan nga akin ang kinan ang northbound area sa tapakabuta niya sa magbagi pa basura gingo na gato kang kini mo berga wag ba to nga ang yung to nga dan bagya po dito pag sa akin pick up nga di Max ngayon lang wak isimot yung man ang kinan di Max ni mo ang sa pag-angol nila sa tulang nga ego nga mga pinipos o naman sa pagka samtang gipapos pagkakin kabanay pat matagabig kung posible ba pasir kaso gini mo nga sa T-Max magin nga ang ikin na perfect lang hindi na parang vibrasyon sa lumilu ni pasado sa kwa kinagadlaw adlog nga Lunes Pedro ting buwan sa Hunyo report sa Lilo PNP katapot yap magkaplasun ay sa Santon Herbal Oil magkatapin ni labi katong din mga Santon Herbal Oil hini mo sa map sa botika sa lugar. Alas kas Pilipino para sa Pilipino pa. Jet Basic.
2: XFM Report.
0: Salamat katropag Binje sa mong putol-putol ng report.
3: Wow!
0: Ay high value individual drug suspect mga katropa. Dakpan sa mga sakop sa Bilyana Police Station, mga igal. Detalye sa report sa Aeronato Gini pinagi sa pagpamati ni Katropag Eric Panono Tamaro.
2: Live report.
0: Katropag Eric.
4: Wala nakalighot sa mga kamot sa Drug Enforcement Unit personnel sa Bilyana Police Station o Station 2 sa Cebu City Police Office CCPO. Hiningo sa kabayan, 17 anyos, ngagingong high-value individual HBI drug personality. At sa gilusan sa mga bypass operation, alas 10 sa imidya ang takna na dismay barangay Sambagdo, syudad sa Sugbo. Ang dinakpan gilas pangan nga si Certain Harvey, HBI drug personality, nga taga sitio Calihon, barangay Labango ning syudad sa Sugbo. Sa mga operasyon, nakuhaan ang suspitsado gibanabanag gamutin sa 35 gramos sa ituang Cebu. Ngayon ay standard grade price value nga 238 mil ka pesos na bayusap ang kinipong gigamit ng bypass money gikan sa posisyon sa suspect nga 500 pesos. Gipaslak na karoon sa selda sa nasoy nga istasyon sa kapulisan ang suspitsado samtang gikan o kasong kalapasan sa Section 5 and 11 Article 2 of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sabi ko sa suspitsado matur pa, igulis ang gisugos pagpahigot sa maunga gina dilinga drogas. Mga katropa, ning kagabi yun, basig magduka mo diha niya. Doon na po yung mga extra curricular activities sa pangapi mo. Santo plus Cupmix, kaya kiningkapi, makapawas yung kalahay, makawapas yung balatian, mga kaigsunan. Kapi nga tambal, Santo plus Cupmix, mauna ni Imna, mga katropa. Alang sa Rikusang Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katropa, Eric Panono Tamaro, sa mga report. Nagatun sa itong tag na 20 minutos na nagkalabay sa alas 8. Tumas sa mga balita, gikan sa itong kapulisan. Narita sa itong balay lungsod, mga katropa, Mayor Nestor Archival ng Hinaw. Nabalibkas na sa DNR 7 ang cease and desist order sa Binaliw Landfill sa mas daling panahon. Italia sa report sa Aeronato Gini pinagi sa pagpamati ni Katropag Crystal Joy Filarga.
2: Live report.
5: Karon nga wa nagitugutan ang syudad sa Sugbo nga himuong transfer station ang South Road Properties subay sa giisyu nga cease and desist order sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR 7 Nang hinaot si Mayor Nestor Archival nga unta libkaso na usab sa mga ahensya sa gobyerno ang giisyong nga cease and desist order sa Binaliw landfill. Ni adtong Mayo 1, gilibkas sa DNR-7 ang cease and desist order apan partial pa lang kini. Matod ni Engineer Rizalina Saberon, ang Division Chief Clearance and Permitting Division sa Environmental Management Bureau 7 nga ang partial lifting aron lang kini sa mga rehabilitation nga paghahimuon sa Binaliw landfill ug adunay gitugutan nga mga private nga makalabay apan limitado ra usab. Maong panghinaot ni Archival nga malibkas na gyud sa dayon ang maong cease and desist order aron nga makalabay na og basura ang syudad ngadto sa Binaliw. Kinitungod kay 4.2 milyones pesos ang magasto sa syudad matag adlaw kung adto maglabay og basura sa Aluginsan.
3: Because ng partial lifting magod, pural siya ka ng gamay ra. Pural certain, kaya na may cell na pwede na. Okay? In fact, ang cell nga na akaroon, gigamit kapya na sa mga private, di ba? So that's why na ang atong yangyo, considering nga nananay mga cell nila nga na uman, na makadawat sa kanan nga nga garbage, so nga ako nga, if there is a way, matanaw nila manali, no, I'm not pressuring them, kung sila isa ko, eh, kanya naman na, kaya tagano, kung taga ka na ang prioridad. No? Because the moment na wala na na, I think, ang atong problema sa pagkakaroon, which is bringing this garbage going there, masulbad na.
5: Kung makalabay na pagbalik sa Binaliw, sunod nga lakang nga pagabuhaton ni Archival mao ang pagmino sa ilabay nga basura sa landfill. Kinipinaagi sa pagmando sa tanan mga barangay nga sulod sa 30 kaadlaw, dili tugutang makalabay kung dili masegregate ang mga basura. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa rekayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini niyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katropa Crystal Joy Felerka, Sevilla Report. Dagaton sa tugtag na 23 minutos na nagkalabay sa alas 8. Upat sa mga balita, gikan sa Tumbalay Lungsod at tuta sa probinsya sa Sugbo. Particular sa Lungsod sa Badyan. Doon ay pinangitas balaod tungod sa kasong violation against sa women and children. Nadakpan! Detalye sa report sa Aero NATO kinipinagi sa pagpamati ni Katrupag June 14.
2: Live report!
6: Yes, Katropang Jerry, no, nadakpan gini ko sa kalalaki sa mga operatiba sa Padian Municipal Police Station tungkol kay wanted din sa kasog Vauci, no, at only sila pagservisyo sa warrant of arrest ninig anti-violence against women and their children Act of 2004. Dito ni sa may barangay Hinablan, Padian, Cebu. Kaganihan ni nga sa iyo sa buntag Hunyo 22, 2026. Natulbas ka pulisan gini suspitsa, no, giatumbang ni kaso paglapas ilabi na ni Section 5E gini warrant of arrest gipagawas ni atong Hunyo 10, 2026. Iyado na ni gitak ng piyansay noon nga 10,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa pagdakop ipibaw ni sa siyag katungod o niya gibalhog ni karon dito sa kininiang Badyan Municipal Police Station. Matun pa ni Police Colonel Abubakar Uda Angelan Jr., ang Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office, niya iyang pasidungkan kini mo operatiba sa ilahag walang pusong operasyon kining Badyan PNP. Matod pa niya nga padayon ang prioridad sa kapulisan ng ginipagdakop sa mga wanted person aron gini mapanubag yun sila sa balaod giniilaga sa nahimo nga sa mga biktima. Giawag usab niya ang publiko nga magpadayon sa paghatag og kasaligan og tukbang impormasyon aron makatabang usab ni ngadto sa kapulisan sa pagdakop sa ubang mga wanted person nga karon na nagpabilin pag nagtago-tago. Kaya nga may inungdan nga may nga resulta ni sa pagbintinar sa kalinaw og kahapsay sa tibok lalawigan sa Sugbo. Mga katropa, yung kalimot pagdumarog sa Santhone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C, alang sa nakayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat katropa, June 14, Mga Report. Sa Mga Report, yung katropa, June 14, may nagpupos na tugtulmano ng hijab. Pagpaminaw din ni Lyndon Abrinica na sa Dark Side of the Moon. Naumara ko din sa Master Control, mga katropa. Di katropa Dr. Gigi Joven Jimenez. Nakauban sa natin kay Buyon, sila si katropa Gabinji Talisik, katropa Eric Panono Tamaro, katropa Crystal Joy Filarca, ug si katropa June Catoon. Atong news director si katropa Philip Cirujano, atong station manager si katropa Jollibee Chavez Baiki. Pangalan sa iyo mga regular anchorman, katropag Attorney Paul Jeno Lopez o katropag Grigi Magdanar. Balag sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Sa kanyang katropa mo, Jerry Kemser Auxelio Jr. Marabilit sa maingon. Balik kong mapuhon. Alas 4:30 gato sa Lasay sa Muntag sa Exciting Pilipinas. Mayong gabi kaninyong tanan, katropa mo, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Basco!
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Basco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Basco Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ay, nahumanig kita si katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
7: Nalagay kay kaming awan pa.
6: Ang sumay magiging kaming awan nga. Kuha naman tagtulo. At alang usban ka ng totoo. Nagturbo bitaw ko.
7: Ay, gimingaw yung ko eh.
6: Ang sumay magiging kaming awan mo. Nga sikim magiging hikap ng agwa.
7: Naamon ko kung ano sa una. Ayaw!
0: Exciting!
8: Lupig pa nimo ang na-scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-scene zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok ka high grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Manila ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:35 na. At ang oras ato na ganito sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, mga katropa, makapaligon kini sa imong bukog. Imong gabok-gabukog, mga kaigsunan, ha? O makapaligon, o sabi nyo, sa ito ang immune system, mga katropa. Ang Premium Death 3 Instant Energy, mga higala, manalipon kini sa itong lawas, batok sa mga bakterya, mga virus, gubikan kay sa ito nagikaingon. Ang Premium Death 3 Instant Energy makapalig-on kini sa itong immune system nga nagsilbing sundao sa itong lawas aron panalipdan kini sa atake sa mga outsiders, mga intruder nga mga bakterya o mga virus, mga katropa. Premium Death 3 Instant Energy, inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, inyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Ganaway mong tayo sa bus gabahin na itong Sibianan, dili sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Subo, mga katropa. Unya, nagkapadayon, matag Domingo, alas 9 sa buntag, ito alas 5 sa hapon, ang libreng konsultasyon, libreng check-up sa itong Yes to Health Clinic, mga katropa. Nga na diha, ha? Matag Domingo ka na, ha? Nga na po diha, agatuag store, nga imong yung mapalit aga Premium Death 3 Instant Energy o guban pa aga mga Yes to Health product, mga ka.

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay pagpanglugang patay, sa LDB Partner.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw!

0: pang Martes. It's a 23 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Good morning! Now, tara, kamusta kapis kay sa mga sa iyong pagpani kay Sikay. Samtang na ni kay Sikay, kamuniya, tuwi hato na kaninyo mga pagitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karon. Dini sa ato mga kaigsuna, Presidente Bongbong Marcos mga katropa miadto spare area. Aron subuhan mga kaigsunan ug ilusan mga katropa ang walang gutom kitchen mga higala. Dili gyud gagutomo ni ining maong mga katropa nga kusina. Walang gutom kitchen. Diin mga igsoon ang tumong og toyo niini mga higala makuha-kuhaan daw kuno ang mga gipanggutom. Anang librihon kas imong pamahaw. Librihon kas imong paniod to. Murag apil pa ganing librihon da librihon kas imong panihapon. Walang gutom kitchen mga igsoon. Ang problema ni kurang nga kusina ra mo dili gutom. Ining walang gutom kitchen mga katropa. Wala na kadig pila ka semana. Sugdan ni sa Hulyo mga igala. Atang-atangan ni nato kay libre mang kaon ning dapita. Murag pabor ni taga Pier 4 da. Pabor ni mga taga Pier mga higala kay dali ra sila makabot sa libreng pamahaw. Libre mga higala pariyon to. O libreng panihapon. Muli apil mga katropa kay ganun dili lamang yun katropa rap-rap kumplituhon. Ihon malagaring pamahaw o paniod to apilon lang sa siguro panihapon. Kaya dilita mo reklamo ni ni Maigala nga sila relibrihon niya kita dili. Pati mo ingon ka drobag jiri sila rin po ipanggutom. Sabi sila rin ipanggutom hapdos ganyang utian rin kadlaon. Atong pamation mga katropa. Ato resibo ng balita kaya nga ito Presidente sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, nagkusinero kagahapon. Ay kinusa may galang walang gutom kitchen mga igsuan. Aniining maong kusina, dilig yun kagutomon. Isang sikin sa doon siguro mga igala doon ay kusina, dilig yun kagutomon mga igala. Kana kung magluto ka. Ito presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos, mga katropa.
1: Good afternoon. Nandito naman tayo ngayon sa Cebu na ito yung pangalawang pinuntahan natin na feeding program, walang gutom, walang gutom program. Pangalawa ito at sa itong ganitong klaseng center ay nakakapagpakain tayo ng mga 200. At pwedeng balik-balikan, hangkat maubos yung pagkain, pwede silang pabalik-balik dito dahil walang problema. Ang ginagawang sistema, pagpasok dito, i-re-register sila, nagkakaroon sila ng ID. At para malaman din namin kung sino yung mga hindi talaga madalas kumain para mabigyan natin ng tulong. So patuloy lang ito, walang gutong program. At marami namang nagpapasalamat kami sa ating mga partner na sa yung Hotel Association. Tapos yung mga Restaurant Association na nagbibigay din, nagdo-donate sila ng pagkain para sa ating walang gutom program. Ito yung pangalawa, after this will be Zamboanga. Sa Zamboanga naman natin na ibubuo ito. So patuloy lang ito, lalong-lalo na ngayon na tumataas ang presyo ng pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. So abangan at basta patuloy lang kami na tuloy-tuloy na magsusuporta at sana ay mabawasan na yung nagugutom at sana dumating ang araw.

0: na wala nang gutom na Pilipino. 'Yun naman talaga ang aking pangarap para sa atin. At least nasimulaan na natin at itong walang gutom program, lahat ng mga nakikita ninyo pati pamilya nila ay maaaring ang pumunta rito at kumain. At tuloy-tuloy namin ipaparamihin itong ganitong walang gutom center. Okay? Sige.
1: Exciting!
2: Good morning!
3: O, 200 na ikabupakan on katrupag rapropi. So, pangarap ng ating presidente, mga igala, gawa na yung mga Pilipinong pag-gutomon. Kaingon punta mga katrupa, o.
4: Sana all.
3: Sa bagoy po'y wala mga ambisyon or kinsa bagoy po'y dili gusto mga katrupa. Dili pang gutumon ang atuag o wala na'y gutumon sa itong mga igsuon. Ang problema ni ini kung ko'y itong takahilwa sa niya eh. Dili punta katrupa rap-rap, sipit mo naman o mapilo na itong dila. Bagging. Baka na sobraas bagging katropang rap-rap. So, Bonnie, ano itong problema ni ini? Tutob ranis paglusad mga katropa. Ito na po kuro sa buwanggang ikatulo. Kanya pagkahuman, magtuloy-tuloy ka ni mga igsoy. Maragingon mga igala, abangan ang susunod nga kabanata. Sana wala nang gutomon. Sa walang gutom program mga igsoan. E doon na tayo kusina mga igala di spare area. Gato mo dito kaon eh. I-record ba mo dito, i-rehistro mo dito, usikin sa itong kanunay dili mo kaon. Kani ka trupang rap-rap, murag dili tama appeal kay kanunay ta mo kaon. 46 minutos magagat.

0: Samtang sa dugang pa mga balita, mga katrupa. Presidente Bongbong Marcos, mga igala. Secretary Vince Dizon, mga kaigsunan. Misosi sa expressway diri sa may Naga. Kumusta na ang sitwasyon dito? Kumusta ng trabaho, mga igala? Lagitan ako dito, gumana ba? Maagian na mga kaigsunan pero wala pa mahuman. Bisita ni Presidente Bongbong Marcos. National Expressway, mga katropa diri sa Naga. Paingon kiningad to sa syudad sa Danao. Murag muagi ni diri sa Mua. May tag muagi para dili na mi maigala magliso. Muad to mi og expressway. Ibisita Presidente Bongbong Marcos. Hindi mo proyekto pero anya bisiti ang bisitahang Argao. Taytayan dito, di mataya, dili maagian. Ewa masumpay isda. Atong paminaos, Presidente Bongbong Marcos, mga katropa, o si Secretary Vince Dizon, mga igala.
1: Good morning. Andito tayo sa isang section ng Metro Cebu Expressway na nasira 2 years ago, noong 2024. At nag-landslide dito, nasira yung daan. At yung empleyado nung planta, na planta dito ay kailangan maglakad every kahit na umuulan, kahit na ganito mainit, hindi sila hindi magamit yung daan. So finally, pinangako natin na matatapos ito by June. Ito na ngayon tayo para tignan at inspeksyonin. It is almost finished. We have about 30+%
2: Actually, more. Madadaanan na po today.
1: Pwede na magamit ito.
2: After mo pong
1: sige. Kasi bagay, it looks like it's usable. Pero hindi pa tapos. Ang gagawin pa, ilalagyan ng snow protection ito para hindi naguguhulit. At yan ang naging problema. Yun, wala na, nabutas na. Tanggal na, nawala yung daan. Kaya linipat yung kalsada, palapit, palayo doon sa bangin. At yung bangin, nilalagyan ngayon ng snow protection para hindi na maulit yung pagguho. But malaking bagay ito because napakasama nung daan noon na yung ginagawa ng kanilang planta, yung lente na sa telepono, itong lente dito sa telepono, yan yung ginagawa nila dito. Dahil sa pagkalubak, yung itong produkto nila, pag dumadaan dito sa daan na ito, nababasag. Nababasag yung lente na kanilang ginawa. Kaya napakasayang naman. At nakakahiya sa ating mga investor na hindi natin sila inaalagaan na mabuti. Kaya inayos natin kaagad. So, good. At may isa pang daan. There's another section na dito. Papunta rin, ginagamit din nila. That will be finished within a year from now. So, patuloy lang ang ating ginagawa. At ito, dapat ito, 2 lanes lang ito eh. Pero pinaspas natin, kaya ang nangyari, na 24/7, nakagawa tayo ng 4 lanes. Kahit na may mangyari dito sa pag-uho dito, pag masara ito, meron pa rin tayong 2 lanes. Kaya medyo mas maganda ngayon ang sitwasyon. Okay, sige, thank you.
3: Salamat po.
4: Exciting! Good morning!
0: Salamat, Mr. President!
3: Wow!
0: National Expressway, mga igalas Naga. Ipinapalapit para mahilayo. O, lagi na mga kaigsunan na Cuba. Ito tatong gibisita Presidente Bongbong Marcos, gidala ni Secretary Vince Dizon. Dito sa Argao, mga igalas, Presidente Bongbong Marcos. Na taga-dosa gato subhan tong taytayana gawa man masumpay isdaan mga katropa. Tugod sa kusog gauhan kagahapon isulos yung tindahan may galang uwan. Pali mag-agi ang hangin mga katropa. bagong panabos kung bugas kay tropa grap-rap. Ugod sa kusog gauhan kagahapon mga igsoan. Ang dalan diris manipis mga katropa. Isamot o kanipis. Kada gumikan kay gibahaan mga igsoan. Awaragunig dalan diris manipis mga higala. Ano mo mag yun ni mubaga? Kanuna mang nipis mga katropa. Sa kusog gauhan kagahapon. Dance manipis. Mipis agian mga igsoon. Atong pagitaon, atong sayron, o gatuang katanaon. Ang dalan manipis nga mipis adi agian mga katropa. Kita na itong katropang rap-rap. Mani oh. Dalam manipis ni mga higala. Nipis na agian, kaya na gimahaan. Yun na mo rin kakusog. No. Dahil multika pa yung buhagi. Nauna, ang multika pa yung galaga. Oh, sugaw? Hindi mo rin yung multika pa yung. Oh, buktor oh. Tanaw buktor, ang kaagira man rin yung kagwan. Dapusag yan, ang kaagi sa tuwi. Moni mga katupa ang kaintang. May dalan manipis na kuso ginig. May gani kay Iyakon. Ini dapat yung muntik ka. Opo, din yung muntik ka mag-ingon. Pero magkaagira ni siya mga katupa. Ang driver ni ini, nagparagan na pa. Action ka lumo na ulitin yung muntik ka mga iksuan. Ano'y kakusog ang dagay niya sa tugitikan mga katupa? Ikaw sila may galang eh. Salamat na nagkatabog rin yun. Maling dalan manipis. Mimipis agian. Tugitikan sa kusog gawan ng kamugnag baha sa dalan mga kaigsuonan. 4 or 55 minutos na nakalabay sa alas 4. Kining akong ipakita ninyo mga higala. Unay resulta mga katropag pagkusong-kusong kagpanagan o niya dili ka magkaliko. Kusong-kusong panagan mga higala o niya dili dahil dali magkalubag sa manubila. Tanawag kung sa'y nahitabuan ni nila katropag rap-rap. Tanawa niyo. Kusog kay dagan. O niya, likuon ko mga kaigsuna ni Bangga. Ngita na ko na, ngita na mga igala sa kinig na, liso ng barog. O, sayunan ka, tanawa rin ko, Usman, o. Tanawa, o. Kariring helmet, mga igsuan. Asa na yung dapita mo? Magibutang ang dapit mga kaigsunan. Ha? So, Moni, Usman pa yun na to. Usman pa na to. O, dahi, katulon eh. O, ba? Pwerte. Ang usa mga igala, wag yun ka, kano? Kinig, may nang usa ka, naka-action pagbangon. Ang driver ni Gadrubang Rap-Rap, no? Ang driver. Puna na ito, ikaw pa, pero maklaro pag yun na ito. Ah, kini. Ah. Ang nag-angkas niya, mga igala mo, huwag yun, oh. Dritsog yun ang, kwan. Kay Momoy na pao dito sa haligi nining balay ba ni, or tindahan ba ni, building ba ni, mga kaigsunan. So, ikaw na, no? Una nga, pag-drive ka nito, iskina gani, or kinilikor, or kurbadahon, hinay-hinay lang mga igsoon. Kaya di ka maghinay-hinay mo ni mahitabo ni mo katropa.
3: Exciting!
4: Good morning!
0: So, kato mga magmaneho, laay yung tamo kumpiyansa, ha? Kinahanglan niya safety o na. Kaluwasan na itong unahon, mga kaigsunan. 57 minutos na nakalabay sa last quarter. Sa mga balita at tutas na Kluban City. E grabing nahita mo, mga kaigsunan. Mura man yung mga batanon, mga igalas na Kluban City ng upyas Amerika. Pamusil mga ilang mga classmate dito, mga estudyante, mga igala. Ang naghimo, mga minor di edad, mga kaigsunan. O na doon ay reaction ng Senador Kiko Pangilinan. Ang nangamahans balaod nun, nga nahimong balaod, mga katropa. Juvenile Welfare Act, mga igala. Pag edad o 15 anyos paubos, walay kaso at walay kaso mga igsoon, exempted sa criminal liability. Karon na musil, 15 anyos man. Minoridad mga igala, tulo patay. 11 or 15 mga nangaangol na landis tabalanan. So thank you ni sila mga kaigsoon. Mga responsable, minor di edad man mga katropa. Ano'y reaksyon ini mga igala? Si Senador Kiko Pangilinan. Ingon siya, doon na may tulubagon gapo mga minor di edad ba? Wow! Mr. Senator, ganun waman ini mo klaruhan. Wow! Minaw na to Senador Kiko Pangilinan mga kaigsunan.
3: Pananagutan pero nasa proseso ng juvenile justice system. Merong kaparusahan nasa konteksto rin ng juvenile justice system.
4: Pag above 15 siya, maaari siyang kasuhan. Pag below 15 siya, kahit hindi siya pwedeng kasuhan, dapat meron pa rin siyang accountability.
5: Accountability.
4: So actually, dahil napakaseryoso ng crime,
5: yes,
4: maaari siyang sunin ng gobyerno, susunin siya sa pamilya niya,
5: mm-hmm,
4: tatanggalin yung kalayaan niya at ipapa-undergo siya ng tinatawag nating intensive intervention program para mm-hmm hindi na maulit.
3: Pangalawa, may pananagutan ang mga magulang. In fact, pag ang magulang ngayon ang kinakailangan magpatunay na hindi sila naggulang sa pagpapaalaga at pagpapalaki ng kanilang mga anak. And if they are unable to prove, they are liable dun sa danyos pagka nagkasala yung kanilang mga anak. And yung pangatlo, may pananagutan o merong responsibilidad ang DSWD na kailangan bigyan ng counseling at support yung mga biktima ng children in conflict with the law.
4: Lahat naman ng layunin natin dito ay para hindi na mangyari ulit yung krimen. May i-a-add lang ako.
5: Sige po, go ahead
4: natin
5: po.
4: Pabayaan yung biktima. Dapat talaga
5: yes,
4: bigyan
5: yes
4: ng program yung mga biktima. I'm sure na trauma yung mga bata doon.
5: Opo, baka mamaya yung iba dyan, hindi na pumasok, di po ba sa tao?
6: Exciting! Good morning!
0: Saboto mga katropa! Ang bata mga higala na kahimu o krimen, mayroong pananagutan. Pangalawa, ang ginikanan mga kaigsunan. Pangatlo, ang DSWD mga katropa. Namun sa may nahitabo ron, kinto San Jose National High School, sa Tacloban City mga katropa. Ha ka mga minor di edad mga kaigsunan, nagpicture-picture pa. Nag-online ba to sila katropag rap-rap? Kupot o garba, sawa pa sila mamusil mga igsuo? Yun yung mga bata. Doon ay pananagutan sila mga igal. Si kanhi House Speaker Martin Romualdez doon na siya ay pamahayag. Ipagawas mahitugod sa nahitabo ng pagpamusil sa mga batanon dito sa San Jose National High School sa Tacloban City mga katropa. Maring statement of Liti Congressman Ferdinand Martin Romualdez, mga katropa. I am deeply saddened and heartbroken in the tragic shooting incident at San Jose National High School in Tacloban City that claimed the lives of students and left several others injured, mga higala. Our thoughts and prayers are with the families of the victims. Money, mga kaigsunan, mahayag press statement ni Kongresista, Liti Congressman Martin Romualdez, mga higala. Ha? So, gawas ni Congressman Martin Romualdez, di asay reaction si Binoy. Kaya si Binoy, mga higala, doon na ni siya nakapinding balaod nun na i-reduce, mga kaigsona, ang edad ni atong exempted sa criminal liability gikan sa 10 anyo or gikan sa 15 anyos. Paubsan nga ito sa 10 anyos. Pero kaniyanto, mga higala, sa revised penal code na ito, 9 anyos. Patas ani Kiko Pangilinan nga ito sa 15 anyos. Karoon doon ay balaod nun, ipaubos na sagbalik ni Binoy, Senador Ruben Padilla, may galagatos 10 anyos. Atong paminaon, may gala. Kaya nag-eksperimento man yung ato mga magbabalaw. Si Senador Ruben Padilla, mga kaigsunan.
7: Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong na nang rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman nyo ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na eh, nasa mukha na natin eh. At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad eh, ibinababa. So, dapat na natin gawin yan. O, ngayon na.
8: Anong edad dapat?
7: 10. Dapat doon.
8: Bakit 10 yun?
7: Yung kasi ang sa Europe kasi ganun na eh. Marami din sa Asia ganun na. So, bakit hindi natin gayahin sila? Total, tayo naman eh, pinagmamalaki natin na yung mga good practices, mga best practices ng ibang bansa, eh, sinusunod natin. Ba't di natin gawin yun? Eh, Europe mismo, eh, Europe nga na sinasabi natin nandun ng human rights, so, tila, 10 doon.
8: Gusto nyo rin na special session para?
7: Oh, sana. Kailangan eh. Boss, immediate. Kung ganito na, na nagagaya na tayo sa Amerika, na may namamaril na sa loob ng paaralan, siguro ito yung panahon na talagang kung sesiresohin natin ito, ito yung pang-special session. Kami na ako.
0: Ito ang pang-special session. So, si Senador Ruben Padilla, mga higala, nakabase yung balaod nun, pagpaubos, mga higaigsunan sa bagabatanon, exempted sa criminal liability kung makahimo o krimen ato sa 10 anyos. Pinasikat kini mga katropa siya pagpangupiang ato sa laing mga naso. Kita mga katropa kusog ang tamangupiang. Ikaw katropa rap-rap nakapangudigo na ka. Sorry problema may iskwila tamangudigo mga higal. There's nothing wrong man kuno sa pagpangupya. Tama niinig ka, Senador Ruben Padilla. Nakabase yung balaod nun, mga katropang, i-reduce. Ikan sa 15 anyos, ganto na po sa 10 anyos. Exempted sa criminal liability, mga katropa. Ibasi man niya sa iyang pagpangupya, ganto Europa. Ito mga bataon san karon mga kaigsunan, samas na itabo dito sa San Jose National High School sa Tacloban. Nangupya mo po sila sa mga bataon dito sa Amerika, mamusila po mga igali. mangupya sa krimen, mangupya pod ato pod ing tugbangan ka propagraprap. Og solusyon nga kinupya. 7 minutos magkakatropa na kalabay sa lasingko. Tugang pa mga balita, mga armas, mga kaigsunan na kuha gatos mga minor di edad. Nga na musel sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Ipanag-iya di ay mga igala sa pulis. Ingon man sa security agency. Pinaw na to mga katropa ang pulis nag-ibistigar sa kaso dito sa Tacloban City.
9: Verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject policewoman is now under investigation in place under custody of the regional police office. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Initially, it appears that the motive of the crime is grudge for school bullying. As of now, we have recovered 40 shells, empty shells,
0: Sus.
9: At the crime scene.
0: 40 again, ha?
9: The firearms used were a 9mm Glock and a caliber 38 Armscore. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject policewoman is now under investigation in place under custody of the regional police office. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City.
6: Exciting!
10: Good morning!
0: Sumuto mga armas ipanggamit mga katropa. Sa investigasyon sa itong kapulisan, ang 9mm caliber nga armas. Nag-iya kini sa usa ka policewoman. Giingon mga katropag, iyaan ra po ni inig na musil mga igala. Unya ang 38 kalibring armas gipanag-iya sa usa ka security agency din ni Cebu City. Unsa ka ni security agency ha, daghan ra mong security agency din ni Sugbo. Unya pagdumot ang motibo sa krimen mga kaigsunan, gumikan sa school bullying mga katropa. Kana gumikan kay kining mong batan-on dai katropa grap-rap. Sungugunis yang tupi. Tugon sa yang tupi mga katropa, nagpatunay siyang kayugot. Ikibuli siya siyang tupi mga igala. Onang namusil. Sagay tupi po ani niya, white side wall baka mga katropa. Ako mukatawa raman ko ni Antong katropa grap-rap, iskuil ako. Ako ang mama ramay mutupi na akong akong lola. Ingnon ko sa akong mga classmate, kuyawa ko ni mugtupi, ay imong ulo mo ramag bagol. Suway ka na katropa grap-rap, gagtupihan kasi mong mama. Mga kung lula mo, tupi na ako mga katropa. Kaya ang purma sa kong buhok, murag bagol mga igala. Paliparihan niya akong buhok karon nga mo, gini signature na itong katropa grap-rap. Matutpas kong mga classmate, kanihan to pa mag yun na. Hangin mong tupi, hangtod karon maurag yun na. Ilang usub-usubon, bisan akong mga anak, mga igala, niya akong kaluha. Bata na akong kaluha, usub-usubo niya akong buhok. Saon, maura mag-yun yung semapurma. Sa mga anak, dawatan lang na ninyo, gamon ay purmas buhok na ako. Sa mga anak, mga kaigsunan, bullying ang motibo. Pagdumot, gumikan sa pag-bully. Gato niinig mga namusil. Sigur sa ito na hibawaan, tugon sa iyang tupi. Samtang dito sa gawa sa nasod, Primero Ministro sa United Kingdom, i-resign mga kaigsunan. Ay, pa sila dito. Dili sa tuwa, wag yun. Burisahin mga katropa, pabagaay. Tapos nung una-huna, nga doon tayo burisahin, kung abi pa lang, tinuon. Dito sa United Kingdom, ay gala, ilang primero ministro dito, may kanaog sa katungdanan. Bikas mga kontrobersiya, mga kaigsunan, ika nabigitan sa iyahag partido politika dito sa United Kingdom, mga igala. Iyan yung Mrs. Katropa Grapran, nag-holding hands ba ni sila? Siguro yung Mrs. o baga uyab ma. 12 minutos ang nakalabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna. Bangon na si Mo.

0: ようございます。セラマッパーギー
1: Jerry, Jerry, yo, see you
2: Exciting
0: Morning。Salamat pagi sa ito magasukig tigpaminawan nga to ni Francisco Iko Talisig des Magdugo Toledo City. Good morning nga to Gubintino Boy Nadella des sa may Gabi Cordoba. Kanya may urto nga to ni Sir Michael Mike Sigi Canada des sa may California sa Amerika. Ay good morning po nga to ni Ver Ablites. Kanya shout out na kuno nga to ni Jack Verhill, Ibon man ni Evelyn, kaya sa may Eastern Summer. Ay good morning po nga to ni Agaw, Ninet Noira, Gaw, good morning Gaw. Mustang labas ng bansa. Musta ko Agaw, Kura, o ni Agaw, Jima. Ay paglantaw ninyo ni Gato, aga tulubanon. Hoy, may good morning po mga katropa ganto ni Arvin Habas. Sulob tag antipara mga katropa para mo klaro kagwapo na to. Ganto pag Dr. Professor ato ganto ko professor mga kaigsoon. Sulob to yung antipara yung sa yun class. Dili gani ko magsulob kung antipara guwapo. Pero magsulob na ko sa kung antipara busamot ang kagwapo na. Estudyante man ko niya katrupang rap-rap, mangupi ako. Hoy, my good morning ganto ni Domingo Marcujos Astakaan. Das kabulihan tubigon Bohol. Ni Randy Arteaga Santisas, ni Leo Lynn Timpungko, igman ni Jose Gerlito Mardes, Inabanga Bohol. Mga barangay Tanod niya, good morning. Good morning, ito ni Boyet Rosasena, igman ni Belcar Damasolo. Ito ni Indrik Malaga, ni Atan alias Ichoy, o ni Dennis Constantino. Ay good morning, ito ni Ansoy Comidoy, diya sa may Corilla Bohol. Ni Roberto Tabulong. Buntag katropang surger, beautiful in words, negative in substance, rana, daily realidad. Matod pa Roberto Tabulong ang kaigsunan. O niya wajod, ayo pangutok ni BBM. Sige lang ban-in solution. Samot kadaghan tapulan, salig lang ayuda. Hotdog ra, o hotdog rag iskater.
3: Sana all.
0: Merlin Hirin. Onya, may good morning. Walang gutom program sa iyang kagaran. Pariho ras tag 20 kilong bugas. Pili onra ang baligyaan. Roberto Tabulong, mga kaigsunan. May good morning, Nisos Kanyete Celestial. Ato sa tamang igalas ato Mercado. Kailan na, gibali ng kalo na itong taga-Mercado. Mayroon na itong presyo sa itong kamerkaduhan, mga kaigsunan. Pinaagi sa pagpamati sa balita sa tuang shopping mall. Si Katropang Eric Panuno Tabaro.
1: Live report.
4: Good morning, Katropang Jerry. Good morning sa mga katropang sukinig sa XFM Cebu 88.3. No? Karong mga oras na Katropang Jerry, hayag na ang palibot. No? Itinok na ang haring adlaw niya. Ato mabantayan, Katropang Jerry, unlike some usual days, karon bugnaw atong hagros grisangin niya. Ato po makita po sa kawanangan kay medyo kuhan po, niob Katropang Jerry, mga katropa, marag nakukabog chance nga mukalit-kalit aga pagbunok sa uwan, Katropang Jerry, mga katropa, kay medyo akisdong ang ato ga kabuntagon, although al 5 pa pero makita na to nga daghagdag-um formation no tungod posible ni hinungaw sa kinipog ga bagyo nga Francisco nga gihulagway sa ato ga pag-asa ni UST Katropang Jerry nga super typhoon na noon kuan man ni nasa extreme northern Luzon kapita or northern Luzon area Katropang Jerry no so, sa tuan des Bisayas mga 1-1 lang siguro sa ato mga mangumprahay Katropang Jerry para sa mga ba naman, it's 23, no? So good na ni ka pagka-pizza ni Piligro, Katropang Jerry, mga kaigilan po, alas ng mga katropa po na arita, mag-subay-subay ta sa ato usab nga kamerkaduhan kadto bancari mga kaigalaan kay para sa iron say kini pong kwan ha precious mga nagpunang nga palaliton kadto pagka Jerry mga kaigsunan pod no arita diri sa kini pong ato nga merkado nya mag check ta diri og kini pong kwan
0: asa ning merkaduhan kadto pagka Eric
4: na ato diri sa wala kita palayo kadto pagka Jerry sa mga station nato Inayawan kay gapon main market karon arisa tag satellite market kadto pagka Jerry mga kaigsunan pod ah. So nato diri ari siguro ta sa kuan po katropaga Jerry mga katropa sa kining process meet or mood no magpangutan na ta kumustahan na to nabay mga pagirog katropang Jerry niya sa iron na po nato ning mga karne katropaga Jerry mga kaisunan po da niya kuan ta magpangutan na taron rin ni kuan po idol na pagisuklian katropang Jerry mga kaisunan po no dol tala ko naman dito kanang ilang mga kuan ron kanyang mga kukha mga ilan eh. Oy, pagsaka, morning gapon. Morning gapon, 65 gapon. Luncheon meat, katapang Jerry, mga sweet ham, 65 pesos. Ang longganisa?
2: One boss, 47,
4: 55, oh, 75. So, 45, 47, mali, kwan po. Yung mga presyo, katapang Jerry, mga okay. Ato, pila mo ron?
2: 62,
4: 38, so, nga to sa 62. Oh, so, 38 pesos. So, kini pong 62 pesos katupang Jerry. Depende ni kay Kwan Mangoni ng Brand Matters po katupang Jerry mga kahigalaan po. Kaya katong matod pa, price speaks for itself Mangono katupang Jerry mga kahigalaan. Katong medyo malmahal, nindot sa quality katupang Jerry. Katong barato-barato.
0: Lami isang kaunon.
4: Oh, sakto na, katupang Jerry. So,
0: pero lami isang presyo.
4: Lami isang presyo kay Kwan Mangoni. Price speaks for its quality Mangono katupang Jerry mga kahigalaan po. Da? So, morning. Yan, to sino? Pila dol? 55 to 72. So 55 nga to sa 72 pesos katupang Jerry. Why pagsaka? Maura gihapon katupang Jerry. So ang naka good news kay kwan lang. Why pagsaka katupang Jerry sa ato usab nga mga presyo sa kining process meat or food katupang Jerry mga kaiglan kay para magini medel dari. Buntag sa iyo sa garang tindas mga kining pambaligyan ng Sudan at dog mga kining itlog, kining ham, lamdarisa, mo gini kasagaran. Pang kwan ba? Kining pang Sudan buntag katupag Jerry mga katropa po. Himbutido pila? 5-5. Burgers, Marangpati. 70. Katupag Jerry mga kikin. Salamat ah! Wala. Kwan nata sa Easter by Saka store katupag Jerry mga kikinan po. No? Niya, kwan ta? Direk karni kay kaghapon. Dito tas tabunog 320 katupag Jerry mga or 330 no? Ang kwan dito kilo. Muta na ta. Sir, ilang kilo ron? Baboy. 340. So, may regligas. Salamat, sir. So, why pagsaka ron, no? Baboy, no? So, 340 katupang Jerry, mga kikilan.
0: Astas, ganto sa kwan.
4: Ligas rag 10 pesos, kumbaga katupang Jerry, sa mga main market. So, kung muplete ka, ato ka dito sa main market, alakansim ka. So, aray lang ka sa mga satellite markets, katupang Jerry, mga kikilan po, no? So, siguro katupang Jerry, mausan ni atong kinipog kwaran na presyos at mga presyos sa nagunaga palito sa merkado katupang Jerry makigilaan eh kwaran po alasing 2.3 na no? So mga katropa para sa mangumprahay na to di ha para kondisyon ang inyong paglawas mga kaigalaan kape gani kaya hindi po magpalpitin yung kasing-kasing nervyuson mo at iho na nyo mga kaigalaan ha? Ay kwan eh kaya bang ay naatay kape I mean no? Naatay kape mga kaigalaan mauni angay usab yung imnon mga katropa kining atong kape nga Santo Blas Coffee Mix. Good for the heart, good sa omega-3 fatty acid, mga kaigalan. Nga nasa soya powder, makapalambo pa sa itong immune system, mga kaigalan. Kay rich in vitamin C, anti-taas o anti-cancer properties, mga kaigalan. So taas atong fighting capabilities, mga sakit-sakit, mga kahigalaan. So health conscious ta. Dapat mga katropa, kay bawal magkasakit, kape pa lang, healthy choice na. Santo Blas Coffee Mix, ha? Alan, sa Rikyo Saga, Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropas Merkado, katropang Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropang Eric Panono Tamaro sa mga report. Nagatong sa tungtag na 23 minutos na nagkalabay sa 5. My good morning, gato ni Michael Magalios. Ito momento siyang habiling kapikas nga si Mars. Standby sa itong pagparayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita, human lang ni Pipinag importante nga mga mensahe. Standby!
1: XFM. Saldon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Saldon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Saldon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357. Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Patungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanilang kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
5: Available sa mga butika.
6: Ako si Dracula.
7: Uli ako si Dracula ka?
6: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
7: Sige, sumayang subsop kay... Subsopo sa ko ng imo ha?
6: Ayaw!

0: aray sa sakit ng katawan?
1: Sunfo Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sunfo Plus
1: Herbal Oil.
0: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Ay dili malikayan na musakit akong bukton o glikod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
3: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic.
11: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
12: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
13: Ug matag Domingo.
14: Libre na magpakonsulta sa doktor.
15: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
16: Ug mapalit nimo dinhi
17: ang mga produkto sa Yes to Health.
18: Yes to Health Clinic.
19: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.

0: Hello, mga momshies and daddies! Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.30 na. Tung oras sa Duriguenyo sa Premium Death 3 Cofemex, mga katrupa. Premium Death 3 Cofemex sa kaping atambal, kaping lamian, kaping antioxidant, kaping mga katrupa, makareduce mong inflammation o maka-increase mong mental clarity o maka-regulate mong blood sugar. Premium Death 3 Cofemex, magapaligon sa gabog ni mong bukog o kaping kininga 3-in-1. Kaysa Premium Death 3 Cofemex, mga katrupa, naka-sansun ka na, nakakapi ka na, naka-premium Death 3 ka pa.
3: Jerry, Auxilio. Auxilio.
4: Exciting!
2: Morning! 30 minutos o 45 segundos na mga katrupang nagkalabay sa alas 5.
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita na hipo sa itong mga kaubad, gikan sa itong mga silingan ng mga dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, o sa itong Tungkaran, dakbayan sa Subo. Nga mga balita, gikan sa itong provincial capital o city hall, ikuman sa itong mga regional ng buhatan sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran, ikuman sa mga component cities sa lalawigan sa Subo, silingan nato ng mga lalawigan. Mga balita, gikan sa tuag, mga tambalanan o kapulisan. Tanan inyong masairan, inyong makitan, o inyong madunggan din hin lamang sa
3: Exciting Pilipinas Balita.
2: Yaho na ito mga katrupa, pagpamati o ang detalye sa balita, mahitugo din yung kundok. Gamurang dako tanahon. Tungod radi ay sa muebles. Kunsyal sa Sugbo, mi alma mga katrupa. Palit siguro ni sir, ito siyang dako niya, gamay radi ay. Mga kaigsunay. Italia sa report zero na ito, kinipirag isa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
3: Live report.
5: Yes, sa gitinguhang apugnan sa Cebu City Government ang paggamit o custom made o gagmay ng mga muebles sa mga showroom o model unit sa mga kondominyon o gubang pang residential development. Base sa ordinansa ang ginusuo ni Cebu City Councilor Harold Kendrick Go o pagkaisgutan sa public hearing karong adlawa, gidili ang paggamit sa mga muebles na makapasamot og tanaw nga mas dako ang usa ka unit itandi sa tinuod niini nga gilakon. Ubos sa mga sugyot, kinahanglan nga mga muebles nga ibutang sa model unit adunay husto nga proportion o gidakon nga angay sa aktual nga luna sa unit aron malikyan paglimbong sa mga potensyal na pumapalit. Gila sa ordinansa nga misleading practice ang paggamit og mga furniture nga adunay dili realistic ug ipagamyan nga sukod nga mahimong makahatag og sayop nga impresyon sa layout. Gikinahanglan usab sa mga developer nga klarong ipakita ang eksaktong turnover condition sa unit pinagi sa mga hulagway, illustration o diagram sulod sa entrada sa model unit. Kinahanglan usab nga ipakita ang opisyal nga floor area base sa giaprubang plano sa Department of Human Settlement and Urban Development. Kung mapasar ang ordinansa, pag multa no 3,000 pesos ang unang paglapas. Sa ikaduhang paglapas, 4,000 pesos na multa o gang 30 kaadlaw nga pagsuspenso sa operasyon sa showroom. Sa mga ikatulo o sunod pang mga paglapas, may mong silutan o 5,000 pesos na multa hangtod sa 60 kaadlaw nga suspensyon o posible pang administratibong kaso gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development. Ang Cebu City Housing Board, Office of the Building Official o DHSUD Regional Office may mutuman sa inspeksyon o pagmonitor sa pasunod sa maong ordinansa. Sa mga katropa, alang sa pagpahimsog sa panlawas, inumong Sanzona Plus Gold, alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almimata XFM News.
3: XFM Report.
4: Exciting!
1: Good morning!
2: Salamat katropang Almimata sa mga report. Nagato sa itong tag na 34 minutos na nagkalabay sa alas 5.
3: XFM Police Report.
2: Cebu City Police sa office mga katrupa nagbangutan. Nagkabatayon sa bagitong pulis. Nakalit lang ni Kulap samtang nag-duty mga katrupa. Sa katay hinungdanan ni Magigala. Italia sa report sa aeronato ginipiragi sa pagpamati ni katropang Eric Pahanuno Tamaro.
3: Live report.
1: Mayo ka butaga pagbalikat man Jerry ug sa mga katropasok ni guys XFM Cebu 8.3 nagabangutan karon ang Cebu City Police Office CCPO sa kalit nga kamatayon sa usas ni mga sakop katropasok ni Jerry mga kagilan ni si Patrolman Christian J. Palona 28 anyos usa ka bona fide PNP personnel na listed sa police station no far na Cebu City Police Office CCPO kini para police station lumad nga taga Chato Negros Oriental kinsa kung kinpan katropasok ni Jerry mga katropasok pa kalit lang ning collapse sumanong sa pagpahigayon sa kabaysan duty kining motor stop or also known as checkpoint katupagan Jerry mga katropa alas 3 sang taknas kadlaw dinis may MG Cuenco Avenue barangay Yati Padilla Dakbayan sa Subo ang Cebu City Police Office ni padang usab sa ilag pahas Subo ngadto na usab sa kinipog bereaved family no nagpangutan po ito pa pamilya sa maong kininakapsan kinabuhi ng police officer nakikiusa aga kiniga Cebu City Police Office kiniga pamilya kinipog sa ilang kasubo nga tunusab sa mga asako po no mga colleagues o mga public servant kinsa dedicated sa palerbisyo o ingon man pagkatag protection sa komunidad ning maong pagbagutan sa Cebu City Police Office kung pag Jerry mga kahigalaan matun pag kinipog wapoy kwan po da ini baga sukod aga gibati usab ka kasakit katupagan Jerry gawa sa akin pamilya ngantog yun sa ato pog kining kapulisan sa Cebu City Police Office diin ni alay na lang sila o kining suporta mga pag-ampo o ingon may shared memories aron sab sa kinipog din maunigi kwan po nilag sukuranan para ipadayon sa Gihapon aga kinipog panirbisyo aga why kinipog paglubad nga commitment sa kinipog duty kining integridad sa panerbisyo og dedication katupagan Jerry sa kining PNP Philippine National Police sagid sa mga kinipog hinumduman katupagan Jerry sa kinipigito sa panerbisyo ni kinipog baog patrolman in bisan pa man katupagan Jerry bisag kinibag kapoy panggabi katupagan Jerry mga kaigalaan ni hatag yun sa iyag panerbisyo na tunos sa katuhan ang kinibog ang Cebu City Police Office CCPO ni kuhan po ni halad uga pag-ampo alang usab sa kinipog internal repose no, sa kinipog kalag tao na sa kinipog na mating polis so o ingon man kinipog paghupay sa gibati usab nga kining kasakit sa pamilya katupagan Jerry mga kaiglainon ang tumang sayon katupagan Jerry kung kagahapon pa man sa buntag yung pito mga nakahapmas po ang ato ga sa Business Office CCPO papakita sila ka pagpagutan sa kamatayon aniga namatay itaw nga uga kalit no di collapse ang santa nag-duty nga sakop sa PNP Cebu City Police Office katupagan Jerry mga kaigalaan nga si kinipog Patrolman Christian J. Palon. So para katupagan Jerry mo kasikasikan sa Cebu City Police Office CCPO mga katropa basta kapi na gaisgutan at umaindorsan yun yung mga kilakinig ginaman sa kasaligan ni Yes Youth Incorporated Santo Plus Cop Max mo ina kay Wani Kapi di magpalpitin yung kasing-kasing so katong mga di ganahan na magkapi kay tungon magpalpitin ng kasing-kasing nervyuson sila mag masakit na nilang kasing-kasing di ay kape nga answered prayer na ninyo mga kaigalan may kape na good for the heart kay tungod sa omega 3 fatty acid mga kaigsuunan hindot aga kinimpag kung sa Tagalog pagkatapos ay pagtibok no ng ating puso mga kaigalan basta kape ha Santong Pas Cafe Mix alang sa Digiusan Pilipino para sa Pilipinas ng Katropa Eric Amaro XFM News
3: XFM Report
4: Exciting
2: Good Morning Salamat Katropa Eric Panuno Tamaro sa mga report nagato sa itong tag na 38 minutos o 49 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
3: City Hall Report.
2: Dahil pambot mga kaigsuna na tikyaob sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Napulo ka mga pasahiro nagsakay ni ining mga pambot mga kaigsunan. Naluwas rahinoon mga katropa. Ay siguro silang manglang.

0: search and rescue ug malampusong naluwas ang mga pasahero ug gidala sila sa Marigundon Port. Sa ilang pag-abot pasado alas 8 sa gabi, dali silang giatiman sa mga medical personnel ug gisusi ang ilang kondisyon. Ang siyam ka mga pasahero taga Barangay Subabasbas nga nagpangidaron og 64, 30, 26, 21, 20, 19, 16, 15 ug 14 anyos samtang ang tag-iya og boat captain mao si George Udto, 54 anyos nga taga Panganan Island. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning. Salamat katropa Crystal Joy Filerca sa Vulgar Report. Nagatod sa tugtog na 41 minutos na mga katropang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Cebu City Police Office sutaon. Kinsa kining security agency mga katropa dili sa Sugbong na mao'y na nag-iya sa armas. Nga kalibre 38 gigamit sa Tacloban shooting incident mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamantay ni Katropang Binjitalisik.
1: Live report.
4: Dagang salamat sa mga Jerry Katropang Garapael Humanya. Nahibawang sa kapograming nga kinimaon kagamit ng armas sa pamamusil patay sa tulog ko mga siyan. Dinitin mo sa okay o pat. Kamusil siyan, dinitin mo sa akin ni Gasano si Nangatungaan sa taglabasin ni Sanin. Hirabong siya ni Kapon. Nga ang kinimong armas kagitong usak ka Glock 9mm nga kisig barangay sa usak ka PNP nga assign sa PRO 8 humang kini nga karon gibisikan na og gigustudya na sa PRO 8 samtang ang katutor ni Revolver nga armas ang gigamit na suta nga usak kini gigibigyan sa ang usak ka secret agency tre mismo sa Adyag Subo ni man to nagkamukami og yuman ang sumusita sa office may mo karon sa pagkasusi o pagibisika o kipag-ibagkila kung isa kinig Secret Agency nga mo'y tinubdan sa mga armas ngayon nga naangkong kinis sa kapatanon nga namusili ito mismo sa Tacloban City ang CCPO hindi mo tolerate sa ba kung labi na usap kinim o armas nga gibarang kinis sa Osaka Secret Agency posibleng makatabag kini o kapatampato nga ariklab asunto ang gamong agency sa security kuman nga ang armas sila na paingol sa dito sa Osaka Prioridad nga mo'y hinundan nga pagkamusil dito mismo sa Tacloban City. Report sa Cebu City Post Office. Katropahan kilimot Japon sa pagkaplas ko nun ay sa Santone Herbal Oil. Magkatabag gini. Labi na katundo ng mga pamaos galawasan. Santone Herbal Oil, hindi po sa Yes to Holy Incorporated. Mapalit sa Parmasya at Butika sa iyo lugar. Alam sa Yes ang Pilipino para sa Pilipinas. Kaobari ko na pag January, Rino Blado. Inyo katropa, Benji Talisik.
1: XFM Report.
2: Exciting.
1: Good morning.
3: Salamat ka doon pag Binge Talisik sa Bulgar Report. Nagatong sa tugtag na 43 minutos o 27 segundos na magkatropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Nagkalabira sa ulo mga igala sa tao na palgan sa lungsod San Fernando. Dayon panggiila si 15 tag-iya ni ini mga igala. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropang June Cator.
1: Live report.
5: Yes, nagpanayin pa karoon ng mga otoridad sa pag-ila ni Usaka Calavera nga ulo sa tao nga nakitaan sud sa Usaka Farm sa Barangay Sangat lungsod sa San Fernando, Cebu. Ay kinig bagol-bagol sa tao nga diskubrihan niya doon ng alas 17 sa buntag niya doon Hunyo 19, 2026 nga nadiskubrihan ni Usaka Maintenance of Farm caretaker nga si Joey Sabala Barquez, 42 anyos samtang nagtrabaho kini sud sa Santiago Tanjan 3 Multifarm Argao Development Corporation. Sa inisyal ng imbisigasyon sa kapulisan, erikitaan kinigludahag at hugay na kininga na dugta kinigmaog kalabira sa ulo sa tao at hibilin na lamang kiningiyahang bukog. Tungkol sa kahimtang nini, wapagin matilo sa mga otoridad ang pag-ila kung kinsagitag iya ninigmaog kalabira. Gikoordinar hinoon karon sa San Fernando Municipal Police Station kining insidente ngadto sa Suco, PFU sa Talisay City aron kini kustong pagproseso o forensic examination sa erikitag kalabira. Para sa pag-imbisigasyon sa kapulisan aron mailhan yung kining biktima o matino sa pagdinu.

0: kordyo nga nahitabo. Mga katropa, yung kalimot magtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
3: Good morning. Salamat katropa, June 14, mga report. Nagato sa tugtak na 45 minutos o 20 segundos na mga katropa na kalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Standby sa pagunabana sa kahimtang sa panahon. Agauban na itong weather forecaster sa pag-asa magtan, Manny John Agbay. Sir Manny, good morning. Mute sa mga katropa. Hindi nakapasok si Sir Manny. Siron mga kaigsunan, Super Typhoon na Robas Francisco. Sa kay angganing gamagyo iko. Okay na katropa, grap rap. Good morning dahil ganto ni Arvin Habas. Ingon man ni Ripaco Ubis. Tugi check pa yung gala. Sige, nag-uwan-uwan. Pero kini mga pag-uwan-uwan ha, dilini tungod sa Bagyong Francisco. Diris ato mga katropa, torin luso ni niyag Bagyong si Francisco. Diris ato, Baltasar siguro. Ano yung mga kaigsunan ha? Ato sa gikuan kay Napalong. Napalong atong kuntak. Ato sa kuntak kong balik ato ang pag-asa magtan mga kaigsunan kay hinauta nga doon natin pag-asa ni Buntag. Makuha na to ang taho mga kaigsunan gikan sa pag-asa alang sa pagbanabana sa kahimtang sa panahon mga igala. Ato pag-ikuntag mga kaigsunan ato ang pag-asa magtan, no? So for the meantime, si Presidente Bongbong Marcos diri kagahapon kay gilusad ag walang gutom kitchen sa walang gutom program mga katropa kay tinguha niya nga wanay magutman nga mga Pinoy. Hinautang wanay magutman mga Pinoy. Ang ako din eh kung nagdili magutman ang kusina ra. O niya, gitanaw niya dito ang National Expressway sa Naga. Nga pwede na maagian pero wapag yun mahuman mga kaigsunan. Muna giyawahag na to, unta, gidala unta ni Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways. Si Presidente Bongbong Marcos dito sa Argao, aron ila makita ditong taytayan mga katrupag, dili di mo magamit, bisag nahuman na, kayo wa masumpay lang isdaan. Onya ang hitabo dito mga katrupa, sa kinini ang Tacloban City sa San Jose National High School sa Tacloban mga kaigsunan. Ganiin, duha ka mga minor di edad ang nagpasaga na lang pamusil dito mga katropa diin tulupatay 11 or 15 ang naangol na abot dito sa tambalanan na landing sa tambalanan. Kining hitabo niya sa Tacloban. Mani na hitabo kasagaran makita nato dito sa Amerika. Magabatan on mga igala, pasaga na, paturaga sa pamusil, way hinungdan mga igala. Okay? So mga minor di edad man eh. So tank yung kinabuhi, mga katropas, mga biktima. Kaya 15 anyos maubos o may criminal liability mga igala.
1: Jerry, Auxilio.
3: Pero ingon si Senador Kiko Pangilinan sa statement niya doon ay has na ganing ginikanan apil ang DSWD. Ingon po si Senador Ruben Padilla mga katropa nga kinahanglan na yun ko nga mapalabang ang iyahang gipalabang mga katrupa gabalaod nun nga mag-reduce sa criminal liability ngadto sa 10 anyos mga katrupa. Actually, kaniadto, ubos ato revised penal code, 9 anyos ang exempted sa criminal liability mga igal. Pero tungod sa balaod nga Juvenile Welfare Act ni gipagamahanan ni Senator Kiko Pangilinan, gi-increase ni ngadto sa 15 anyos. Yang 15 anyos paubos, walay criminal liability, exempted sa criminal liability mga katrupa. Kaya makita ba nato diha nga mga minor di edad gipanggamit sindikato mga igal. Bana igo Senador Ruben Padilla, kinahanglan nga maaprubahan na mapalabang na gyud ang balaod noon nga magpaubos sa criminal liability ngadto sa 10 anyos mga katrupa. Iyan ang gibase ngadto sa uban nga mga nasod sa Europa nga diin ang criminal liability na sa 10 anyos o nag-exempted sa criminal liability na sa 10 anyos mga kaigsudan. Bisan ka ng 15 anyos ni Kiko, kinupiar mag-iapo na dito sa gawas naso. Amo na, ang ato mga batanon, kining duha ka batanon mga katropa dito sa takloban na musils ilahang mga classmate o mga seatmate baka mga katropa or mga kaklase. Ha? Kinupya po siguro nilang ilagihimo dito sa Amerika. Kaya mo man ay may tabos Amerika. Anyway, sa laing bahin na ay bullying. Mugna sa pagdumot tugod sa bullying mga katropa ang giingon sa pulis na motibo sa krimen. Ato nadunggan mga kaigso na wala tayo footage diri. Nga, kining ka na musil, gibuli tungod siyang tupi. Bullying mga kaigsunan. Buna na musil. Okay? Posible sa nangupya. Hunahuna niya dito sa Amerika. Musil gini sila. Ngupya. Kupya ako sa nabi. Musil sa nabi. Muna na itabo karon mga katrupa. Kining na itabong krimen dito sa San Jose ta National High School sa Tacloban. Kinopya man iba, influensya man eh, sa balita dito sa gawa sa nasod, mga minor de edad, pasagan ng pumusil. Ang solusyon ni ini maigala sa atong gobyerno, solusyon ni ini sa atong mga magbabalaod, kinopya po.
1: Jerry, Jerry, Silio.
3: Ay, kita mo, magkinopya, haylatan yung kalaki ha. Dahil kinopya ang krimen, mga kaigsunan, ato ni tugbangan o solusyon nga kinupya ra pod sa laing nasud mga igsoon.
1: Jerry, Jerry Auxilio.
3: At ang imusunod karon dayon ang kasikas kauban ni Atty. Ray Malikay Gialon. Kauban ako diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Baring. Kauban sa nato ni Butaga sila si Katrupang Crystal Joy Pelarca, Katrupang Almi Mata, Katrupang Jun Cator, Katrupang Eric Panuno Tamaro, si Katrupang Grigi Magdadaro. At ang weather forecaster sa pag-asa magtanwa, yun tayo pag-asa ni Butang. At ang news director, Katrupang Philip Siruhano. Station manager si Katrupang John Limin Chavez Boy. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong Katrupang, Katrupang mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Manabilin sa maingon. Ubalik kong bapuhon sa samagtag ng istasyon, alas 4:30 at alas 6 sa buntag sa Exciting Pilipinas. Buntag kaninyong tanan, katropa mo, Exciting Pilipinas!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinala gas, mas pinatibay.
3: Textel by Trended Fish Anyos, taga Marco Deng. Kini akong tutun lang, ning namugay ko tunsil, wala nang higihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganit kong kamarag tambal. O to, ning damog ko sa Sundown Plus Gold. Maayog ito akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo tagdaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
7: Butch! Nanuwa nam ka mamisita din ako.
8: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
7: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
8: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo nako. Ako bud, ganahan sige ko din Kuya ni mo.
7: Aya!
9: Exciting!
10: Vision Max, daghan ang natabangan.
11: Permi gud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi ako sore eyes gud to kay murag lahi ra gud 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
10: Vision Max, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 na adunay VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble. Ang kalipay.
15: Matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
15: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Okay. Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo. Food supplement from eh. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
17: Sundown Plus Herbal Soap.
18: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Tura ang akin. Itong sa mga panit.
17: Sundown Plus Herbal Soap.
4: Manamigin.
17: Sundown Plus Herbal Soap.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: XFM.
1: XFM.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na!
3: Abli na!
1: Abli na! Yes! Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
4: Yes to Health Clinic.
5: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
6: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
7: Ug matag Domingo.
8: Libre na magpakonsulta sa doktor.
9: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
11: ang mga produkto sa Yes to Health.
12: Yes to Health Clinic.
13: Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi.
14: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.
17: XFM.
18: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
19: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Sir Police, Sir Police! Itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
22: Nga nang duha raman, matulungan kayong tabang nimo. Manukuyo ko sa
23: mga katropa! Exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 6:16.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Kaugak ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
2: Salus Popule est Supribalex. Ang kaayuhan sa katawhan, maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mga katropa, kumusta maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Ning kabuntagon karon sa Martes, Pitsa 23, buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa gihapon, mga katropa, tungnuntan ang mga pinakawahing kalambuan, may labot ang lungsod. Gawas gihapon nag bagay estudyante na to, bagay katropa, taliwa sa hulga sa seguridad. Makalilisang, makapanglimbaw at balhibo, mga katropa, ang nahitabo kagahapong adlaw dito sa Tacloban sa eskwelahan sa San Jose, mga katropa. Diin na upat ang patay ka mga estudyante. O di ay duha in taon, mga katropa, ang edad 14 o 15 anyos. Murag dito sa Amerika, eh, gadahom ta mga katropa nga di mahitabo din sa ato. Sus porbida, pagka ngilo kayo, paminaon mga katropa nga, ha, nakadungog ta ini nga maong balita, gikan mismo, dito sud sa eskwelahan. Kay di ay mga estudyante, mga katropa, ang may record o audio, samot makalilisang mga katropa ang mga nakarecord sa video. Imagine na in town, mga katropa, ang atong mga anak, ang ato nga mga minahal sa kinabuhi, ang atong mga pag-umangkon, mga katropa, ang tuwa dito sa eskwelahan, ang atong mga apo nga ganahom ta inigawas balay sud sa eskwelahan, gisiguro gyud ato naghatod, mga katropa, aron dita mawad-an diha og peace of mind nga basin ma saghiran diha sa kyanan. Basin ma damagan diya sa kyanan. Ah, basin ma side sweepan, mga katropa, inatiman kayo ang atong mga bata. Kung wa manganitay sa kyanan, mga katropa, ihatod na to ang tustugkaran sa eskwelahan. Purbida na unsa pagkaunsa, mga katropa, di ano may nakasuod ng mga armado nga mga estudyante, mga katropa. Suma pa bullying, pero rason rani. Ang utok ani, mga katropa, utok pulbura, bata pa gani. Ang gisuot nga t-shirt, kanto pag yun aga t-shirt na rap, ang gigamit sa mga active shooter. Active shooter may tawag ani, mga katropa, kanag naa sa eskwelahan, naa sa pampublikong lugar, unya mamusil, random. Kanang bisag kinsa lay targeton, mga katropa. Mo nang active shooter, gani kantong messages nga nag-viral, mga katropa, gikan sa usa ka bata ngadto sa iyang inahan, diha mismo sud sa iyang classroom, mga katropa. Kauna niyang giingon, ma, pusil, buto-buto. Sunod, ma, nagkadugo. Sunod, ma, hagba akong classmate. Purbida ito, pagkangilo kayo, mga katropa, nga exchange of messages sa maong estudyante. At nag-tagagpagtagan din sa atong tulumanon.
3: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Kay samtang kitang tanan, nalisang din mga katropa, labangon man ang Tacloban kung mag-urmok ka, via urmok, mga katropa, fast craft, muabot kag tulo ka oras. Pero waray, ause ka oras, mga katropa, iroplanuhon ni mo. Ingon ana ka duol. Pasabot, mga katropa, ang pilosopiya, ang pangutok, ang pagka daot o ga pangisip mga katropa niniga maong ang mga bata. Ha? Ay maayo man kayo ni pagkagam ni Kiko Pangilinan. Ha, kaya sa akong pagtunghas College of Law mga katropa kining Age of Discernment di aman tanis 12 anyos. Pero manggiluloyon man lagi siya kining rich kid mga katropa wa kay magunsay nang gitabos gawas. Iyan di patasan ang Age of Discernment ngadto 15 anyos mga katropa. Resulta may epekto dayon sa mga criminal elements. Ilabi na kantong tigpayuhot ang ginadiling drugas mga katropa. May adjust po sila sa balaod. Kaniadto tag 16-17 anyos ang ilang courier sa drugas mga katropa. Ha? Ang ilang nga igon mga katropa, diaz mga DC. Ha? Anhi sila mga katropa gamusugo pag padaan ng ilang drugas. Ha? Kaya igon nila sa Age of Discernment. Sa 15 anyos mga katropa, so anang mga idara mo ilang gigamit? O pag paubos ka 12, ang 13-14 na gigamit mga katropa. Anyos ka mga bata. Kaya wa may criminal responsibility. Lintungan na ining tanan mga katropa mag-isgot ang juvenile justice law. Bag-o man na siya mga katropa. Dili bag-o nga karon pa pero adto nang miaging kongreso. Ang kining gi-introduce ni Kiko Pangilinan mao tong pagpaubos sa Age of Discernment. Now kamo ako pagutan-on karon kining mga idarang 14-15 sa ilang binuhatan mga katropa. Kanang Age of Discernment mango discernment masabot nakapanghinuklog ka ba nakahibaw ka nakasabot ka kung ang imong gibuhat mga katropa sayop ba ang imong gibuhat di babao ang imong gibuhat yawa nun ba mga katropa mao nay discernment suma pang Kiko Pangilinan nga kanang 13-14 wa pa na sila oy di pa na sila maka panghinuklog mga katropa mao nang iyang gi pasakaan ngadto 15. Kay tan-aw sa atong kodigo penal sa nasod mga katropa nga di aka sa 13-14 sakto ka nagpaminsar kasabot na ka ano karon giprotektahan na hinuon mga katropa naprotektahan nadupan ining pagpasaka sa Age of Discernment ni Senador Kiko Pangilinan mga katropa kay basin sa iyang pagka rich kid na siya discernment ha na siya paghuna-huna mga katropa pero murag wa maghuna-huna ning Kiko nga sa 13-14 mangdunggabay naman na di askulon. Ha? Mangdunggabay na kana mga katropa. Ang 13-14 ang isa kanya nga 15 anyos. Ang edad mga katropa ato klarohon, ang edad nga 15 anyos. Ha? Mao nay na gitawag og discernment. Ha? Kana bang dili pa priso dayon, tan-aw sa mga katropa kasabot ba siya sa iyang gibuhat nga sayop. Nga krimen ang iyang gibuhat, nga daotan nga yawa nun ang iyang gibuhat mga katropa. Taas na kay nang idararap sa 13-14, di anay manglugos mangani rap. Mauto kasabot kayo ang ato nga mga nagpanday sa kodigo penal sa kaniadto. Di as 12. Kanang 12 maingon ta nga wa pagyo kay nakasabot ba? Na impluwensyahan pa na. Ha? Kana nga nagbinata pa na ba? Pero moingon kag 13-14 pareha ini karon 15-14 na musil mga katropa dito sa eskwilahan sa suod. Upat patay, tulo diya dayon. Ang usan, ang kabsan kung kinabuhi kaya wa na nahog nagdugo mga katropa. Asa ka na? Mauni ang pagpanalipod ni Kiko Pangilinan kung usa iyang utok ang tungi kayo na gagikan sa dusig ipasakan niya ngadto sa 15 mga katropa. Mauni atong isgutan karon gumikan kay makalilisang kayo. Di apaya juvenile justice act pormida. Ang kini nga mga batan-on, di ikalimod mga katropa nga na-impluensya ni mass media, na-impluensya ni sa social media. Gano man mga katropa, gumikan mga katropa, tanawag ko na nga t-shirt nga gisulob. Atong gi-research, ang kining t-shirt nga gisulob, mausay t-shirt nga gisulob mga katropa, kini bang na ay letters gani? Kabantay mo atong letters mga katropa, katong yapsing kay bata nga, murag iga, laparo ni mo kausa wingig na. Pero pagkahabuga kayo ganda sa armas mga katropa, lain sa nang isyo kagano nga ang kining armas nga 9mm Glock nga gi-issue sa Philippine National Police o Probida PNP pagyo. Gi-issue sa usa ka police mga katropa na abot man dito. Sa kining mga namusil dito sud sa eskwilahan sa San Jose Tacloban, mga katropa. Unya ang lain pang armas ra. Di ara bagyon Cebu City nakarehistro sa usa ka security agency.
3: Kasikas.
2: Mao na ni karon tarungan na diha inyo ga trabaho sa Firearms and Explosives Division. Bag-o na manig ngan fisags mga katropa. Nga nagsigi man unta ni sila og panuktok o plan na katok maning ilaga tirada diha mga katropa. Gatuktukon nila digbaga dunay license firearms unya wala na renew mga katropa. Mauna nga kapuliki in town ta pagpa-renew mga katropa. Di adiga license firearm na to din eh. Unya mag-expire na gani pa doon ato gidayong i-renew mga katropa. Pero nga nung maning uban, nga nung maning nawa manigikas kustudiyas PNP. Ganong nawa manigikas kustudiya sa security agency. Ang kalapasan ini mga katropa ang pagpabaya. Wa man tay laing matumbok mga katropa ang pagpabaya. Kay kog gisusi pa unta na mga katropa, doon na ba'y random inspection ba? Susihon yun. Kung dili matawag o sub-sub ka pagkisusi mga katropa kada quarter. Bisa na lang kung o kada buwan, bisa na lang kada quarter. Kausas tulo ka buwan mga katropa. Kay anytime, di aning mga armas na mga boot man di ay nga tos kamuts mga bata. Nga parang kiko pangilinan, kining na musil mga way buot. Patoy buot ni mo. Tinawa ka na karon mga katropa. Gumikan inig kiko pangilinan. Kapila na taga-Tagawtaw ini sukan pa pag-introduce ni aning amendment mga katropa. Diha sa revised penal code. Nga in town kiko, kung ikaw hayahay kayo, born with a silver spoon. Na di ka mugawas niya sa inyo kung di ka payungan dudong. Kung di ka sinilasan diha, kung di ka paypayan diha, wa ka makaamgo unsay nang hitabo sa gawas. Gumikan kay gitabunan ka na imong tag-as kay kural niya sa imong mansyon. Kuyong-kuyong mo niya karong sharon ko nita. Kung kaniad to nga pirti ka nga pinaka-bibi ka. Gumikan sa inyong pagkadato. Orbida kami in town dire, nakahibaw o unsay nang hitabo sa gawas. Nga kantong imong giprotektahan nga 13-14, ha? Mga katropa, kita nga nasayod unsay nang hitabo sa gawas. Nga in town manunggab na nag-i-speak. Nga in town manglugos na na. Tanawas nang hitabo ron. In town gigamit na nag-courier. O ginadiling droga sa mga sindikato.
3: Kasikas!
2: O di nilapad-lapad aga age bracket sa mga tigpayutag drugas. Sa mga nanghimog krimen. Sa mga underworld mga katropa. Igamit na ang 13-14 nga mga bata. Kay sumapang kiko, wa man kunoy discernment. Sumapang kiko, luoy kayong mga bata. Tanawa na ron, ay may mas luoy ane. Kantong estudyante mga katropa ang nisood lang sa eskwilahan. Kay aga tumog og tuyo mga katropa, kabuton ang damgo, may na lang magkahumag eskwila. Magkatrabaho, magkapalingkawas, kakabos sa mga ginikanan o sa tibuok pamilya. In town, kiko pangilinan. Tanawa ni. Inaot-unta nga di magpakabutag bungol ang atong mga senador diha. Ang atong mga kongresistang usba in town, ibalik ni nga tos mga bright gagahimo sa Kodigo Penal sa nasod.
3: Kasikas!
2: Ayaw in town nag-ipada nga tos way kabangkaagad, way alamag nga nang hitabo sa gawas. Mauna kinikaroon mga katropa ang atong sitwasyon, perting pagka sakita pabaladungon sa nahitabo mga katropa ang mga ginikanan in town. Kisay magdahong nga ang imong anak nga imong gi paiskwila, imo panggi lutuan mga katropag baon, ngadto pagpaniudto, pagka buntag mga katropag kadungog ka nalang balita, ngatuwa dito, na apil pagka biktima sa pagpamusil, sod mismo sa iskwilahan mga katropa.
3: Kasika!
2: Mahimutang pagkataan eh. Ikaw di na ko mahimutang mga katropa. Di apay di ikahimutang ay ang presidentis nasod mga katropa. Bongbong Marcos to, dito nag-suroy-suroy dito sa Mananga, dito sa Talisay mga katropa, uban sila gagopam, silang Mayor Samsam, silang Secretary Dizon mga katropa, kay ila kunuhang susihon ang flood control project. Dito sa Talisay, mga katropa. Hindi! Landing yun siya dito. Pakitagilas yun siya dito, mga katropa. Huwag niya mahapit yung kontratista nga tuan dito mo i-gadas mga flood control project. Sayon magtanan diha, saka mo diha sa manipis ay. Kapila naman na gigatasan ng manipis diha, kapila naman na gimuan diha flood control kunuhay. Kapila naman na gibuhat ang riprap diha sa DPWH. Wa mangyap mo na yung kausaban. Ang tuyo ba nga dili mo dahili ng yuta diha sa DPWH? Ha, nga gihimo diha sa bukid sa manipis? O ang tuyo nga siging paguba para siging project, siging paldo, siging malita? Huwag yun makapagutan na niya sa Bongbong Marcos. Huwag man yung gida din to. Otro masaning rich kid. Hura masaning Kiko Pangilinan. Wasan ni alam kung siya nang hitabo na sa gawas mga katropa. Tando-tando na saan eh. Na sinador man ni sa Bongbong Marcos. Ha? Nakahuna-huna ba siya ni? May pa si Ruben Padilla. Ha? Si Ruben Padilla mo'y nangusong mga katropa ngayon taon. Gikas 15. Nga naamindar ni Kiko Pangilinan. Huwag kaubanang wasay kamangkaagan mga katropa. Ingos Ruben Padilla, ibalik na tos 12. Eh, karon ibalik na saan si Ruben Padilla. May palagi in town kini mga katropa. Eh, si Ruben Padilla, nagpakabana ba? Kaila din to. O niya, si Ruben Padilla, na priso saan eh. Kahibaw saan eh dito sa suod mga katropa. Ang istorya, sa mga anaan dito, sa suod mismo, sa prisuhan mga katropa. O nga, sayon ni siya nga, purbina. Di ay mga 13, 14, anyos, 15. Mangdunggabay na, mangidnapay na, manulisay na, mangripay na, ngano manggiabot o 15? Ang pagdupas balaod, ining mga waipoamod, expose mga ining krimen mga katropa, resulta kini mga bata, ha? Mga dool sa kayo o kriminal. Iniga abot 12, 13, 14, sugod ng krimen mga katropa. So, listen, sayon matay ni mga bata, angay man i-rehabilitate. Angay man sila mga katropa nga rescue pag itawag na to. Ang tawag na to sa nanulis ng 13 anos, i-rescue na to. Bisag mga minor de edad mga katropa, srikabot 15. Kay bata lagi ko no. Di ana, hinuklugi na ning bata ninyo nga nabusil dire sa Tacloban sa San Jose nga eskwilahan mga katropa. Si Bongbong Marcos, ang makalilisang kay mga katropa, nagpadayon rin po siya ang itinerary. Kay baon na siya mga Las Nubes buntag, di ay pinusilay doon ra kayo, mag-helicopter ko na. Ha? Pila ray helicopter, anak mga katropa, kung aeroplano, mangani, magkanugay na to, di aramas terminal. Iglupa na di nakabot 30 minutos mga katropa. Iyang helicopter, pag hindi kabot ni galing 15, 20 minutos. Helicoptero niya, gikan diri padong dito, kung nagpakabana, mangyugani siya. Ginabot bongbong dito eh. Ang makita ni mo dito mga katropa, bongbong rin yun sa eskwilahan. Pero Bongbong Marcos, imposible magkaigwa ni nakabaw na yun. Pagkahitabo na yun rap, ingon anak mana, ang kapalibot ni mo, gaalirong ni mo, munang daghang kayo. Hapit o sa kabarangayan, magsunod-sunod. Usa ka barangayan kay na may tigpahibaw ni Modera, imong security entourage, ang presidential security group, dayon ang imong staff, personnel ni Modera. So naa ka, kahinomdom mo mga katropa, kadtog na viral nga panahon ni Presidenta George Bush, dito siya sa usa ka elementary school, nag-reading session siya dito mga katropa, gibasahan niya ang mga bata. Apil lang sa pag-inspire sa mga bata, nga di agibisita sa Presidente Nindot, na sana sa mga mayo kayo ang kining mga aktibidades mga katropa sa mga tao nga dunay impluensya, dunay gahom nga makita sa mga bata nga di a may kanaog sila gikan sa ilang taas kayo nga pwesto o niya nakigunong sila sa mga bata. Ano itong gimo George Bush? Gihunghungan siya mga katropa na hitabo ang World Trade Center nga pagpamumba. Itiwas ka George Bush ang presidente at itong higayon na mga katropa sa Amerika. O niya, siyempre, kay doon na may terrorist attack. Mauman na ito ang ilang gikategorize mga katropa. Kinahanglan mulupad ang presidente. Delikado kayo. Bisag asos kalibutan, samot na sud sa Amerika. Lupad ang Air Force One. Why rattle mga katropa? Pag lupad sa Air Force One, gi-address na yun sa presidente sa Amerika. Ang nahitabo nga terrorist attack dito sa World Trade Center sa New York mga katropa. Mao to'y presidente. Nga naman, ang mga naas New York, nga wa kay bagot sa buhaton mga katropa, unsay sunod nga lakang, bisag nakaresponde ang mga bumbiro, nakaresponde ang mga pulis, law enforcement agencies, ang mga local government units dito sa New York, New Jersey, tapad ka mga syudad, mga katropa. Kinahanglan nga dunay tingog nga makapakalma. Kinahanglan dunay tingog nga makahatag og direksyon. Maunay kaimportante, mga katropa, sa atong pangulong nasod. Nauhain magkaros bongbong. Bongbong sa eskwilahan, ramay nakitaan sa mga bata dito. Di ba malipay unta tong mga... mga opisyales dito sa Tacloban, malipay unta itong mga pulis, mga bumbirong nakadakop dito mga katropa sa usa ka active shooter. Malipay unta itong mga ginikanan bisan sa ilang kasubo nga makita nila ang presidente dito mga katropa, mitong-tong dayon dito sa ilang tugkaran sa nahitabuan mga katropa. Ang ato tagihuat ang policy direction ba o ang mga kausaban mahitungod sa mga public schools ng security, mahitungod sa unsaya angay nga adjustment diha sa pagsusi mga katropas, mga bags sa mga estudyante, pag deploy baka og dugang security personnel nga isubsidize sa national government sa tanan nga mga eskwelahan across the country, pagbutang baka mga marshal mga katropa. Mga marshal kanaga wa ga uniform nga mga gwardiya aron mo'y maniid sa mga estudyante dunay kadudahang kalihukan. Kini ang mga nindot unta na to nga kining madunggan bagikas pangulong nasod. Unya, nanukad yun unta dito sa eskwelahan mga katropa sa Tacloban, sa eskwelahan sud sa San Jose. Ay, may presidente mga katropa, tuwa man ang hatag man dito sa kining kantin. Ilang DSWD Secretary Rex Gatchalian mga katropa. Okay man ang manghatag kay mo na sa itinerary pero wag yung kakahapit dito. Ingon anak yung kagkabisi o wala lang yung ka nagpakabana. Grabe na masamoy. Wag yung tayo nakita nga kanang leader mga katropa ba nga maoy muunong sa katauhan. Karun mga katropa, di lang ang tibuok Tacloban. Maoy nagbangutan ining upat ka mga estudyanteng inusinti kayo. Nag-eskwela lang gipamusil patay mga katropa. Nagbangutan ang tibuok nasod. Kung nahitabo dito sa Tacloban, imposible ba nga mahitabo din sa Cebu City? Dili imposible. Kaduol na to ang impluensya mga katropa at tong mga bataang na musil, internet na magani. Ito nag-isgutan ka rin kay gisuot nga t-shirt mga katropa, mausay gisuot duha ka mga active shooters kaniadto dito sa Columbine nga eskwilahan mga katropa. 1999. Ang ilang impluensya mga katropa, ang kini nga German band. Ato nag-ipakita ni Arap ka nag-t-shirt. Tanawa ko nag-t-shirt. Kaning Columbine University, mga katropa. Ha? Usa kini ka ngit-ngit nga kasaysayan sa Amerika. Kung diin 13 ang patay, apil maestro, mga katropa. O niya, 20 ang mga nangaangol. Mauni. Mauni ang mga tabaghatag ko dito sa Columbine University. Tanawa. Ang gina usa ini 9mm ang sunod. Doon ay gadag shotgun mga katropa, gadapag mga bomba. Human sa ilang pagpamusil, tanawa asa na asa mga katropa, dito yun nila gipilis, naghang magtapok ng mga estudyante. Mga bata, mga yapon nila, K-12 maning eskwilahan. Parihag yapon sa atong kasaganang.

0: og Dylan Keyboard. Base sa imbestigasyon sa FBI, ha? Federal Bureau of Investigation, ang kiningingan lang Harris, psychopathy ang ilang nakita mga katupa nga posibleng hinungdan. Ang kining kang Keyboard, depression. Ang kining duha ka mga nangamong mga katropa, desire for infamy. Aron masikat kunuhay ni sila. Mao gyud ni inspirasyon. Mao ni inspirasyon sa katong wangking kayo ba? Kadtubag mo nagpusporo mga katropa nga namusil dito sa Nusi Tacloban. Wangking kayo mo lagi. Ikaw rat, nako magyug ka. Taas-taas magyug ka, murag inig usa ka laparo ni mo to wingig. Kantong usas mga active shooter mga katropa. Ha? Ang media speculation gaingon revenge kunos bullying. Pero tanawag itong naong atong usarap. Ayaw lang itong wangking. Kaya itong wangking may magkayo pa itoy-itoy man na yung naong. Hubans magpamusil mga katropa pa minghoy-minghoy na yun. Ang tabaghan ka ng nasnuyo. Anang usa ka. Ang iya ko nung ikalagutan kay iyang tupi o niya gisugsug siya. Hinoon, kung ako sa'y matupihan ana mga katropa. Magkapanghinuklog sa ka, pero dili is pagpamusil. Magkapanghinuklog ang papriso sa imong barbero. Kanang usa ka ng nasluyo, gada sa arma sa polis, 9mm na Glock, kanang gada sluyo. Oh. Ha, ang gisuot nga t-shirt mga katropa, maong t-shirt ta nga printa, kining namusil sa Columbine University. Ang media speculation lagi bullying sa katong nahitabo. Ha? At nung gikumpara karon ang pinaka-deadly nga active shooting incident mga katropa, ang pinaka-deadly nga patay sud sa K-12 nga eskwelahan sa tibuok kalibutan nga mauni ang Columbine University. Unya, social rejection. Ang gitanaw nila itong duha ka mga namusilay mga katropa. Si Harris at itong higayuna. Katong Harris ha, 13 anyos maturap. Pero tag-as mong mga Amerikano. 13 anyos to si Harris. Kabaw ka pila edad ni Keyboard rap? Ang katong ganag shotgun? Ang edad ni Keyboard, 10 anyos mga katropa.
1: Kasikas! Ha,
0: 13 anyos o 10 anyos ka ng inyong nakitaan diha. Nawa, murag mga terorista ning mga bataa o tanawa gud. Kay ang impluwensya mga katropa, grabe kayo. Ha? O niya, personal ideology ang gitanaw nila. Ang gitanaw sa media at tong pinaka ngilngig, pinaka makapanglimbaot malibo, Columbine University, wag yun santa nagpauwahi. Oy. Upat yung patay mga katropa din sa ato. Now, ang pangutan na karon response time. Kay wa man ta kaandam ini maunta ni ang mga giistorya ba sa presidente ba? Iya bang i-direkta diha ang PNP na kinahanglan kada eskwelahan na ay pulis asun? I-direkta ba niya nga ang DepEd mudugang sa ilang budget kinahanglan na ay napo ka mga marshal, napo ka mga uniform personnel ang mga sakop sa security agency? Kaya ba mo pilay gwardya? Sa San Jose dito sa Tacloban mga katropa kining nahitabo nga kining pagpamusil sa eskwelahan ang gwardiya usara kabuok mga katropa maato mo na onya perting daghan nag entrance og exit onya usara ka gwardiya hain man ang sense of security ani maka hisgot na gyud ni tanan karon kay tungod aning kapalpakan patay ang upat ka mga inosenteng kinabuhi itaw. Upat ka mga bata, mga katropa, nga doon na patoy damgo sa ilang kaugalingon o sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya, mga katropa. Mauni ang Columbine University shooting, mga katropa. Columbine High School na hitabo. Masakir ka ito, mga katropa. April 20, 1999. Mga high school senior students, mga katropa, may patay og 13, ha? Dito sa cafeteria sa eskwelahan og usa ka maestra. Ha? Mga katropa, onya, doon na pa'y attempted bombing. Kamabuon sa pa'y gida nga mga armas. Gawa sa 9mm gida ining Harris mga katropa. Ha? Kini si Harris mo ni ang kining estudyante. Si Harris og si Keyboard mga katropa. Kaning ka, Tracy Moni na injured ni Harris. Dito ang edad. Na injured ni Harris. Og ang kining na Jis, Moni ang na injured ni Keyboard. Samtang ang patay mga katropa, nga Tracy, o niya, dunay usa ka maestra, dayon na apil sila kay human sa ilang pagpamusil, nag-suicide man sila. Agi po.

0: Cecil Manila ila kogalingon mga katropa. Si Harris dunay siyam kapatay. Si Kibol dunay lima kapatay. Ang daan tong Harris mga katropa, 9mm high point, 995 carbine. Asya ka na, carbine ha, mga bata pa. Aburago dirigon, giyon sa mapagdaan ng armas niya. Armas pag-is police. Armas pag-is security agency. Nga, narehistro din ni Cebu City. Asya ka na, mga katropa. Nauso may adjustment karon sa Department of Education. Nahitabo man niya, ang armas gikan man diri sa ato. Asa man, magpangapkap mga katropag palisiya. Policy direction nga naman. Kaya ang bongbong nga nagpakita dito sa San Jose, Tacloban, mga katropa, bongbong dito sa eskwilahan, dili bongbong Marcos. Kaya kung naapas bongbong Marcos, mauta ni. Ang pangutana, mga katropa, unsa may iyang maistorya. Basin, magsigi na saan, kung balik-balik, mga ang pangutana, ang istorya, mauna nga, hala, ipadrop siyang anti-clear na ang imong istorya. Maunay kapait diha karon mga katropa. Ang laing gidaan tong Harris gawas 9mm, 12 gauge Savage 67 pump action shotgun mga katropa. Aron makasud sa eskwelahan gi ang barrel rap taas man ang shotgun rap, ang barrel gi gigabas. Unya duha ka kutsilyo, gada pag duha ka kutsilyo mangamong gyud mga kanahan. Mangamong gyud mga katropa ang mga kanahan didto kadtong pinaka-grabbing masakir sa eskwelahan sa Columbine University. Ang kinis keyboard, ang gida 9mm gihapon, amog yung inspirasyon. Ining murag si Palito nga bata, bagay katropag bata pa ba ni? Kriminal naman ni utok. Ang gida 9mm Intratec mini pistol o 12 gauge gihapon mga katropag double barrel shotgun. Niya gigabasan ang double barrel shotgun niya naapay duha ka kutsilyo. Wa gigamit, wa nagamit ang duha ka kutsilyo. Kabaw kag usapay na daa itong duha nga ilang idol. Ang gida mga katropa 48 si auto cartridge bombs. 48 ha? 27 ka mga pipe bombs. 11 ka 1.5 gallon propane bombs. 7 ka gas or napalm bombs. Og upat ka 20 ka pounds mga katropa nga propane bombs, apil ang duha ka car bomb. Og usa ka 25 pound propane bomb.
1: Kasikas.
0: Asa ka na rap? Mao toy inspirations duha. Onya natigayon mang investigation, tuah gigukod mga katropa ang mga responsable. Kinsay gapaangay sa mga armas? Konbiktado sad uban. Mga katropa, haga kining Mark Mains o Philip Duran. Si Mains mo'y ga-supply sa handgun nga dos minor. O niya, sintinsyaan mga katropa, si Mains o si Duran. Mao'y ga-provide sa armas. Ha? Kining mga tawhanan. Now, karo, saon man nina itong gigikanan ining armas? Ang security agency. Ha? Within 24 hours, unta ang kining security agency under investigation, dapat magkakatropa nga paundango na nag-operate kay daghan man ng armas nila nga loose firearms. Ganong wa pa may kamanduan labot anak, automatic man unta na. Ganong pas-pas magkita magka-preventive suspension o mga kontras politika nga ng lingkod mga katropa. O niya, di aning mga patay, di man na yung taka-order anak. Kaya ang focus nasun politika man. Ang focus nasun gisiguroon nga dili makapuli ang atbang. Kaya ang makapuling atbang priso man ang mga galingkod nga mga kawatan. Unang politika ang focus. Naabagog kay madunggan sa may reaksyon inirap. Naabagog kay madunggan nga gi-address at the national level labot ining problema. Nalipay lang tanga atong mga tinugyanan sa Department of Education na abot dito. Pero ang atong gikinhanglan mga katropa, liderato. Nagpangapkap tagtingo gikan sa Malacanang mga katropa. Kay kining hitabua di lang ni Stakloban. Kining hitabua posibleng mahitabo dito sa iyang tungkaran sa Manila. O posible labaw na dire sa mga dugol nga mga lugar. Wa baka ni sila grupo. Tanawan ng t-shirt rap. Ipakita di harap. Unsan ng t-shirt. Ha? Tanawan ng t-shirt mga katropa. Ato maning gi-research. Ang kining ilang gikuha ang inspiration kining Columbine High School massacre K-12 mga katropa nga eskwelahan didto sa Columbine, Colorado. Ang t-shirt nga gisuot ining usa sa mga kriminal nga gahikog dito sa Columbine University. Mo'y gisuot ining palito, mga katropa. Akin ang perting pagkagamaya, tanawa. Tanawa, gisuot, mga katropa. Anong nagpa-picture man ang nag-ngisi man ang polis? O siya man ang polis na, nalipay na. O, gitudloan ang piring. Kanirap na, kanina picture, ano sa man eh? Naka, kuan man eh, naka pistol belt manirap. Naabaka ni sila sa firing range? O niya, di aning polis nga gatudlo, mga katropa. Kinig polis, kinig babae nga polis. Ano sa man eh? Ang context ano eh. Pero ang atong itanaw rin, ang t-shirt, nawa mga katropa ang t-shirt ha. KMFDN. Be, kaya ba mo kung sana? I-google diha mga katropa, di ba malisang mo? KMFDN. Ah, KMFDN. Ipakita turap ang picture, dili lang kini silang Harris o Keyboard, ah, nga nakapatay o Tracy. Apil maestro mga katropa dito sa Columbine University Colorado atong 1999. Tanawag unsay gisuot nga t-shirt. Tanawag unsay printa sa t-shirt. Unya tanawasan ang printa sa t-shirt sa uban pa nga mga active shooters sa mga university, sa mga eskwelahan mga katropa dito sa Estados Unidos. Tanawa ra. Naatay gipakita diha. Ha? Mga katropa, maugyot. Ha? Ang tanawang marka niya, KMFDM. Oh. I-google, may kamo niya, may samtang nagtanaw pa si Rap-Rap ini nga atong ipakita niya. Kaya ato ba siya gipaklaro mga katropa, kaya pertimang nagana sa itong gipada. Ha? Basis sa itong research karon mga katropa. KMFDM. Kamu nga naminaw niya karon. Ha? Di amin ako igagaw, Randy de la Peña Bacalso, lagaw. Paliho gaw, i-google gaw unsay nakabutang ining t-shirt o unsay pasabot ining KMFDM. Kasi kaila kagaw, kaya may pagka-rockstar makagaw. Tanawa niya, kay atong i-flash, ang sunod ninyo makitaan mga katropa, ang mga t-shirt sa active nga mga shooter nga hitabo dito sa Amerika mga katropa, nga ang t-shirt maog yapon eh. KMFDM. Abayan is Toronto, Canada. Ay kung igagaw ga pinalangga si Randy de la Peña Bacalso. Kaluha man sila, puro man mga gwapo mga katropa, si Romel sa itong usap. Ay kung kababata, ani, si Agaw Pritz nga doktor na ron sa PhD mga katropa. Ay sa Information Technology dito sa Cebu Technological University. CTU. Ang mga active shooters, mga katropa, tanawa. Ang mga active shooters, maukini ang sinina. Mag-google mo na nimo. I-google rap, KMFDM. I-google nimo, niya, butangi diha, KMFDM active shooter. Mugawas ang picture. Ha? Mugawas ang picture ini niya. Ha? Kinis palito. Na di naman ni Inocente, parang Kiko Pangilinan, bibibibi pa man niya. Tanawag pilay na patay ko. Tanawag pilay na patay. Di ka makonsensya ng imong gihimo niya. Ah. Ang KMFDM mga katropa, pioneering German industrial metal and electronic rock band. 1984 na founded ni Sasha Konechko. Ang kining KMFDM, ang pasabot ana in German. Kamulay basa kay kining nakaadto kog Berlin Germany pero di ko kabasag German. Kain may hit for the metal. Ratang bumbong ko sa niya. Ha? Ratang bumbong inig storya ba? Wa, nagkadimao. Ah, pero tanaw ang initial. Ay, nanay yung basa. Kay, I'm hurt for the metal. Ah, yan na, pero ang tanawa, KMFDM, kamo mo siya pasabot mga katropa. No pity for the majority. Why kaluoy para sa kadaghanan? Kanawa, sukwahi kayo sa atong mantra din sa atong tulumanon sa kasikas. Salus populi est suprema lex. Ang kaayuhan sa katawhan. Mao'y balaod nga labing gamhanan. Pasabot ang kadaghanan mo ay angayan na ito paminahon. Ang kadaghanan mo ay angay na ito kaluyan. Ang kadaghanan nga kaayuhan mga katropa. kaayuhan sa kinabag-an. Moy atong hatagag gibog aton. Pero ila mga katropa, way kaluoy ka naghanan. Uy, unsa magiging siya ka kinig salbahis? Unsa magiging ni pagpadako? Na berdugo naman nga klase nga bata, nga baby, parang Kiko Pangilinan. Alam, mas maayo Kiko Pangilinan, sir, senator. Ako, mas maayo tingin bubisita ka dito sa takloban ko. At dos presuhan ko niya, istoryahin sila. Naunsa man akong mga baby, oy? Ha? Naong gining mga idara ko. Ang dili ni mo ipapriso. Ang muingon ka nga, ayaw na sila. Total absolution. Wanay criminal liability. Ako, halat ko. Ato ba nga itong mga inahan ko nga namatyag mga anak? Ato ba nga dito sa takloban? Ah, bida ba ya, oy? Paon ni mga katrupahan? Kantong nga University of Columbine, dito sa Colorado nga shooting, maukini ang marka sa t-shirt. Sa dihang ni patay og Tracy Apil Maestra, og nagpatay sa ilang kaugalingon mga katropa. Og tulo pa ka mga pagpamusil sud sa eskwelahan. Tulo pa ka pagpamusil. Ang gisuot, KMFDN. No pity for the majority. Kung sa general, tanaw, mauni, active shooter ni mga katropa. Mausan ni na musil sa ubang mga eskwelahan. Tanaw, agon sa igayso what? KMFDM. Ken Manhattan. Di ba to? Mao na. Kung si Bongbong mo'y pastoryahon. Kaya bisag in English pa, mura mag-generman si Bongbong. Mao, nag-Japon. Tanawa ka na mga katropa. Tanawa. So ang inyong mga anak, tanawag kung siya'y mga gipang research. Tanawag kung siya'y gipang tanaw. Kung naagani ingon ani mga katropa, mas maing storyahon ninyo. Dadaan ninyo ga otoridad mga katropa. Mas maayong mayamyaman in town kay kung na-inspire sila ining KMFDS Corbida, kaluoy ninyong tanan diha. Luoy kay mga classmate ani. Luoy kayo ang nagpalibot ani. Apil mo diha mga miyembros pamilya. Mas maayo pa sayo pa intervention ang gikinahanglan ana. Dadaan nag otoridad, dadaan nag psychiatrist, dadaan nag doktor. Kay aron nga mahimasmasana dadaan nag pari mga katropa. Porbida in town, pagkangilingig kay tanawag ito ang kuan rap. Ang kantong mga video ba? Pagkangiluha kayo sa video rap, kantong naka-video yung sood nga namatay ning usa ka bata mga katropa. Kabaw mo nga nung namatay? Nibarog siya mga katropa. Kay aron iyang trangkahan ang pultahan. Kay nakasood pa, hurot kamatay dito. Adipindis gidaghan nun sa bala. Hangton mahurot ang bala mga katropa. Ingon ana ka security conscious ang bata mga katropa. Nga siya mo'y naigo, pagtalikod niya, igo mga katropa, patay gyud. Ha? Na patay gyud, intimano gyud siya in town. Pero di rin matuskilid ba siya naigo gyud sa dugan? Tanawa rin o. Mauni ang bata mga katropa. Nibarog pa siya, nilak sa pultahan, paka ng buto niya. Ha? Op! Tumba! Tumba ang tarap! Oh, barog siya! Tumba na saan! Barog, oh! Nagsagit-sagit ang kuwanan ni, ang gavidyoan ni Rap. Ha? Nagsagit-sagit ang gavidyoan ni sa iyang kakurak. Sus in town! Mauning bata, ah! Baga katropa, mauni ang hero dito. Hero para sa mga classmates gana sa sud, gana kahuna-huna pa siyang trangka sa pultahan mga katropa. Susluyay mong bata in town, simbako palayo bagi katropa tanawa o sa may gibati in town ani sa inahan. Ang usa ka bata ni iskirda ni Duskilid. Taga palayo dagan mga katropa ho. Nagbarog na yon ni hagba ang bata. Mao to ang namatay mga katropa. Mao to'y usa sa tulo ka namatay dito sa eskwelahan sa San Jose sa Dakbayan sa Tacloban mga katropa. Pagkasubo kaayo pamalandungon. Masa man, wapay order ang presidente, i-half-mask na niya ang mga eskwelahan, ang sa mga public schools. Kano sa man i-half-mask? Sunod, sunod semana o sunod buwan? Sunod tuig, magkaay na lang, oy. Bisan pag-response na lang, mga katropa. Bisan pag, pagbati na lang, ha? Ang sensitivity sa sitwasyon mga katropa nga muunong ta ining mga pamilya sa upat ka mga bata na matay. Di aring usaw. kinig laing berdugo mga katropa o mao ginakop nila mao ni ang naglagot kay tungod ang iyang tupi wa magkadimao wa agigiamong ang tanan kay iyang tupi di aring wangking o
1: di na sa guys
0: kiring wangking mga katropa mo ni katisyon-tisyon itong KMFDM o
1: di na nakitaan
0: ito'y kayo kantong ko sa mao to ang kantong ilang gi ilang gipusasan bumbero mga katropa o ga naa dito nga naka-alarma na yon mao to'y napusasan mao to'y kining ang naong ato suwail kayo ang naong ato mga katropa mura ba o ganyang pitbull ba nga igwingon ganyang pitok-pitok sumata di yun ganyang kamailan mga katropa mao to'y giingon ni manager John Lee Viking nga iniga line up pa lang sa pulis kung naay krimen may tabo suspect na yon mao sa'y binuhatan mga katropa so di kay kamailan ba itanaw ni mo ato atong naong nga muraga mao ni suspect ni kaya wama sa naong palandaan mura mag mukit-kit og tao mga katropa pero kaning tabaghan na ko kaning inusinti kay naong rapurbino makailan ka tanawag itong pulis ang pulis babae pa picture-picture pa smile pa sila tanaw pulis babae oh. Sabi niya ang armasan eh motel ni nakakuha og armas nga Glock rap kaya tuwa dito nakanay access sa pulis kaning kaning usa muraga isnab nos may kuan ani mura man ning priprihas sa iyang dagway puro yung gaba lang kay makasaway magutas binuhatan sa pagkakriminal ani nga klasihan nga bata makasaway gyud ta magkatropa pero palangga kining Kiko Pangilinan basin wa ta kay bawo ani nagbatuto ning Kiko Pangilinan mga katropa mo ni naghatag dayaper ni Kiko gatas ano mo ni palangga kinira mama ni ni kay ko nga ang karaan pang revised penal code na prison na ni kay 12 man ang age of discernment so pag 12 ka nagkabuhat sa krimen unya tanaw nga kini nga naa kay kabang kaagan kasabot kasi mong gibuhat apriso ka pero gwa amo na naa kay intervention measure mga katropa so sa 12 unta tamanukan pero si Kiko Pangilina na luoy mga katropa kining mga idara kay sumapasus ka baby pa kayo ana oy baby pa kayo na dadanan pa ng mga diaper. Dadanan pa ng gatas dito. Tanawa ka ron. Gikinsi niya. Pasabot ang mga edad ubos kinsi. Wag yun. Wag yung criminal responsibility mga kadropa. Maunin ni ang nahitabo ka ron. Sumapas akong iyaan dito sa California. So sad. Si Auntie Eva Magna Gyalon Mara. Dito naman sila, mga American citizens naman sila. Hasta kung mga igagaw, probida, malubat-lubatan ko, auntie. Sultihan tamo diha. Aminaw man mo ron, may gabiin ninyo diha. Kaya nang hitabo ni diha sa inyo sa Amerika. Pero, naabot maging punto sa inyong paghuna-una nga kanang panghitabo sa Amerika. Maabot din ni sa ato. Huwag yun. Kining mga malas-malas na to din mga katropa. Murag karoon naman yung administrasyon. Grabe naman din yung malas-malas, boy. Pero unsa ingon ni kwan ni secretary sa interior and local government naman kadirap si Rimulya wa ko na tay angay kabalak-an mga katropa suma pang Rimulya na ba si tubag ining mga panghitabo ba sa una ra man eh pero mauna ni ang sitwasyon nga malinawon man kayo ang Pilipinas rap wa man tay angay kabalak-an sa Pilipinas mauna nga iyang ingon ba nga kanang walang problema lagi ang kining Pilipinas kay maayo na kayo ang atong sitwasyon wa tay angay kabalak-an mga katropa asa man ni namuyo ning mga tabaghak oy wa man tinis Pilipinas namuyo stang paita Mr. President sir tingog na yung taon kay manuaho ng baba ni mo
2: kasikas kauban si Attorney Ray Gyalon.
0: Mayong buntag niya, Michelle Lantik City. Kamusta mo? Mayong pagpaminaw. Father Jun Parajang sa Our Lady of Lourdes Parish. Ang akong isa kristana nagbalig unom katuig mga katropa sa Wapag Kumusun Seminary o upat katuig sa Salesian Brothers Seminary. Walang ito mo lahos pagkapari mga katropa kay nasangit na sayal. Good morning diha sa mga team of pastors. Praying kanunay. Salamat kayo, Father Jude. Husan ni ka labihang kabuutan, mga katropa. Nga pare. Nga salisyan. Atong gitamod o gitahod, mga katropa. Father Jude, salamat kayo sa imong bukasyon nga daghan ka og natabangan sa atong kaigsoonan, ilabi na sa mga labing nanginahanglan. Dili lang pinaagi sa imong pag-ampo, pinaagi sab sa imong deliberate actions nga makapa-inspire sa mga batan-on og makapaamgo sa atong kaigsoonan in town, nga muraga na tumpahak kanto sa kalautan. Amping mo diha kanunay Father June, mayong buntag, Konsyal Ekin Caniga Jr. das Barangay Dayas. Kamusta? Hapit ng Yauyan Ardigma nga event, mga katropa. At ang ininyo diha sa Dayas Complex. Pinanguluhan sa Idol Cup na to diha sa Dayas, Freddy Esmas. Good morning, JR Atome, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Santiago Oralde, itong mga runners GRT, mga katropa ba nato karon? Ang idol nila, Sir Ronnie Carentude, ang kining multi-awarded nga marathoner, mga katropa, bago lang nito sa London Marathon. Dayon nga po sa pagdagan, ha? Si Mandani Bay, man si Sir Ronnie, mag-practice, mga katropa. Good morning, yung tanan niya, mga runners. Nakita mo, gipaminaw sa karong mga orasa, mga katropa, kalingaw silang paminaw. Samtang ga-jogging, mga katropa, samtang ga-training, ining mga orasa karon kauban sa itong mga athlete sa GRT. Good morning, ninyo diha, Sean Yu, brother sir. Mayog pagpaminaw, brother. Abot naman ka. Enjoy diha sa imong pagbakasyon gikan sa Las Vegas, Nevada. Brickman Ricky. Gusto ko sa akong amigo, Attorney Gilbert Nakwa. Kung maninoy. Sige, sir. Salamat kayo sa imong paghapit ining atong tulumanon. Alsha Wade De Leon Ismael. May buntag na, sir. Amping mo sa kanunay. Kevin Abari Caballero. Salamat kayo, Brad. Mayong buntag na. VK. Mamang Edin, good morning. Nanay Bang Kaumeran. Kumusta na ang utol Alan Kaumeran? Mga kinakusgan is New Star Resort, mga katropa. Diyan sa SRP. Rowena Redelusa. Ayog pagpaminaw Konsyal John Rama, yung idol. Yes, Barangay Basak, San Nicolas. Good morning. Kanyang tanan diha nga ng alagads, Barangay. Earl Tavera, kumusta niya New Zealand? Bugna, paghihapon mo diha nga Sofa Breeza. Amping mo sa kanunay Cup Jeff Navarro, Barangay Kinasangan, mga katropa. Ayong pagpaminaw, Brian Oreta, kuya, mga morning diha. Amping mo diha, Joe Bach. Salamat kayo sa inyong paghapit nining atong programa karong mga orasa. Idol Bendy Pass niya sa Southern Leyte. Maayong pagpaminaw ninyong congressman na Kokoyap sa Segundo Distrito sa Southern Leyte. Magdiman Siervo, ako idol sa maayong buntag kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong paghapit din. Roy Unabia, idol. Kumusta diha, Idol Roy? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw o pagtanaw ining atong tulungan. Cap Sally Hilsen, te, mayong buntag diha, te, sa Talaytay, Argao, Cebu. Ang kinapalanggaan kapitan des Barangay Talaytay, mga katropa. Ang kinapalanggaan sa diri sa East West Rural Bank, si Brother Jack Torrejos. Kumusta mong Kuya Bong diha, Brother Jack Nobs? Amping sa kanunay, Kuya Fritz Kanuno. Ayog buntag diha, Kuya Fritz. Kapi-kapi niya ta, mingaw na kunin mo, Kuya Fritz. Kita niya ta, puhon. Di naka-busy diha, agad-agad ako sa mong schedule. Kuya Fritz, mga katropa, usan is mga nilog banggiitag kontraktor din sa Sugbo. Dili lang din is Pilipinas, mga katropa. Lukop mga projects ni. Mga private projects ni mga katropa. Ni Paldos Malita. Sa private ko itong hisgutan, mga banggiita na mga katropa. Kaya di na pinadagan. Wa man ikuha 30-40% sa Marsdiskaya, mga katropa. Kaya private gani, top of the line gina. Kaya why mo gastog milyones, mga katropa, o niya surambaw ang trabaho. Kaya di man sila gusto, mga katropa, kinig mga dato. Magpahimog project kami nilyon, ilang balay, ilang negosyo. Kunya kamilyahan lang ka og kawayan, mga katropa, sa mas mandawing flood control project. mo na private contractor gani ngilngi gina mga kasama. Maonis Kuya Fritz Kanuno. Morning, Kuya. Kamusta niya? Bernie Taberos. Yes, Taberos Barbershop sa among barangay Skiyot, mga katropa. Kamusta niya? Maayog pagpaminaw. Salamat kayo ninyong number one counselor, Nognog Conde. Of course, ato ga kauban mga katropa, konsihal Sherry Auxilio. Maayog pagpaminaw. Kayo ninyong tanan niya. Salamat kayo. Albert Sumalinog, sir. Nangapig Santhon Gold Coffee Mix. Salamat kay Kapita Kuya while listening sa imong kasikat. Salamat kayo, Kuya Albert, ha? Init pa na diha, Kuya, kay muapas ko. Good morning ninyong tanan diha sa atong mga viewers sa YouTube. Di na tumato sa buga basa tanan, mga katropa. Manuel Lozano, salamat kayo sa inyong mga kauban diha sa Department of Social Welfare and Development. Side by side ni Arda Tonison Lee. Aga kinakusgan mga katropang Lozano, brothers usap. Ahmed Kozjojo, Sir Buboy, Sir Ahmed, mayong pagpaminaw ninyo. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong hugtanon nga suporta din hika nato, bagi katropa. Good morning sa atong mga viewers up sa official FB page sa 88.3 Cebu, XFM Cebu, mga katropa. Salamat kayo kaninyong tanan sa inyong pagsunod din ng atong programa. Christian Gale Rosos Emphasis. Good morning, Josephine Pakulabag, gikan niya Stangke Talisay. Shout out nilang Celeste Obrero, Mary Joy ug Gian, mga barangay health workers diya Stangke. May na, hindi kayo traffic niya. Kaya maabot, Presidente, traffic yun. Ay, ito makay, makaamong tas traffic, mura ba tagiganahan mo, tanaw sa Presidente. Taghang ng reklamo, ipasirang daan, kaya naabot ko ng Presidente. Ay, mo pag-among-among, ay, kung ganahan mo, ana, alakamula. Arvin Habas, mga katropa, mayong onay sayop ni Kiko Pangilinan. Ngayon pang-asawang Kiko, nagkamali lang kayo sa pagpili ng busy president. Nagkamali siya, wa nagkamali pagpili ba na? Ano ka, gigasubang dako, Mandawi City, Sir Arvin. Salamat kay Sir Dana Cristina Factoran. Good morning ninyo diha. Ninyo sa radyo na to, Ron Rosavilla Villamora. Paring Jason Guadalquiver sa Tri-J Marketing. Gusto diha, mga kinagusgan na by Jay. Si Ray, good morning kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong gapanay pagsunod ining atong programa. Musunod agahan ay sa mga balita, mga katropa.
2: Kasikas Express Balita.
0: Sa atong pagbalik atong takna, alas 7:13 na.
2: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. XFM
3: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang sa'y maayo o nagawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong koto-koto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ay, no man. mani kita si katulog araundan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng aguha?
7: Nalawagi kami ngawan pa.
6: Ang sumayang magiging kami ngawan nga, kuha naman tagtulo. At alang usban ka ng totoo, nagturbo bitaw ko.
7: Ang giminaw yung ko eh.
6: Ang sumayang magiging kami ngawan naman, nga sikim ka hikap ng aguha.
7: Naamo ko kung ano sa una.
0: Ayaw!
8: Exciting!
9: Lupig pa nimo ang Lasin Zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamda this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, moringa oil, tulog ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na

0: Nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi-try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting. Yeah!
1: Food supplement for men.
2: Gihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi

0: FM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 7:20. Oras, hatod ka na to sa Vitamin C.
2: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Kasikas Express Balita.
1: Og karon sahan ay sa atong mga balita. Adlaw nga Martes, pitsa 23 buwan sa Hunyo, tuig 2026. Dinhi sa ato, Presidente Bongbong Marcos misusi sa mga proyekto sa Subo. Pilabi na dito sa Talisay.
2: Kasikas Express Balita.
1: Samtang tulupatay, pito angol sa mass shooting sa Tunghaan sa Tacloban.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa kauluhan, Presidente may mandog investigasyon sa pagpamusil.
2: Kasikas Express Balita.
1: Dito sa Tacloban. Sa balitas gawas sa nasod, US ug Iran, nagkauyon sa roadmap sa peace talk sa Switzerland.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, big time oil price rollback, epektibo na. Bisan sa pagsira sa Strait of Hormuz.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, posibleng hinungdan sa pagpanlaga sa buhok.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, babaeng nagpariban na pandiay why ikabayad, sikop.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Eman Pacquiao napakyas pagkuha sa lightweight title kontrang Rodelin Perez.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, Bea Alonso ni unfollow sa iyang fiancé sa Instagram. Mga espekulasyon, miulbo.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ekspesyal, trend sa Japan, maglunsad og tagdul-an 16,000 pesos ang matag passenger seat.
2: Kasikas Express Balita.
3: SFM Headline. Balita sa lugar. Balita sa lugar.

0: O karon sa detalye sa atong mga balita. Nebisita sa Sugbo si Presidente Bongbong Marcos sa alang sa serye sa inspeksyon sa mga programa sa gobyerno ng naglakip sa infrastruktura, flood control o social services. Una niyang gibisita ang Metro Cebu Expressway Segment 3A project sa Naga City. Usa ka na kong road project ang naglakip sa dulaan 5 kakilometrong daan nga mutabok sa mga barangay sa Naga. Sumas DPWH ang proyekto giilang makapaayos trapiko. Magkapadali sa biyahe gikas Naga City, paingon sa N. Bacalso Avenue, Dias Metro Cebu. Gikan 35 minutos nga tunas 15 minutos inigkahuman. Sunod nga giinspeksyon sa presidente ang Mananga River Rehabilitation nga flood control project Dias Dakbayan sa Talisay. Kagitutukan humans grabing pagbaha nga dalas Typhoon Tino. Itong Nobyembres, biyaging tuwing. Ang proyekto naglakip sa pag-ayos mga naputol nga river protection structures, investment walls, ug flood control systems. Ano mapaligod ang proteksyon sa mga komunidad dool sa suba. Gisundan kinis pagbisita sa Pier 4 sa Dakbayan, Sugbo sa paglunsad sa Walang Gutom Kitchen. Usa ka flagship programs DSWS ubos sa pag-abot program ang maong pasilidad magserbisyo og libreng pagkaon sa mga kabus, homeless og sa mga pamilyang nakasinati o kagutom nga makahatag og 200 nga 250 katao matag kaon. Dugang feeding program maghatag usab kining social services sama sa counseling, profiling, medical referrals ug uban pang tabang alang sa mga benepisyaryo.
1: Kasikas Express Balita. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa laing balita, nakita ang probable cause sa Office of the Ombudsman ang kasong graft batok sa suspendidog si Mayor Rajiv Inad ug uban pang mga opisyales sa lungsod sa Minglanilla. O gifile na kini sa Regional Trial Court sa Dakbayan sa Naga. Ang kaso nagikan sa reklamo tungos gingong wala pag-issue permits o business properties diha sa sitio na po Barangay Gindruhan. Bato kag Mayor Inad, Vice Mayor Ilanito Peña o na po ka mga sakop sa sangguniang bayan, lakip na ang Municipal Administrator. Suma sa Ombudsman, nakitaan ang mga kusadog evident bad faith, manifest partiality o gross inexcusable negligence sa pagbalibad sa rehabilitation plan sa Jomara Construct Corporation o Jomara Agri-Foods and Supply Corporation. Ngingong wala gikonsiderar sa LGU ang rekomendasyon sa EMB o Penro. Isan pas partial lifting sa DENR nga cease and desist order. O gila nga dunay unwarranted benefit, advantage or preference sa laing mga entity. Nakitaan usab sa Ombudsman ang giingong conspiracy human giisuhan sa sangguniang bayan. O resolusyon nga nag-disapprove sa plano nga nagsugod pa niya itong tuwing 2021 human sa ground crack sa quarry area sa Gindaruhan. Karon si Acting Mayor Leslyn Enad ang nagduma sa Minglanilla samtang si Mulot Lapot ang Acting Vice Mayor.
1: Kasikas Express Balita. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Sa laing balita, tuloh ka estudyante ang patay samtang pito ang samaran human sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Suma kang Police Brigadier General Jason Capoy, Director sa Police Regional Office 8. Duha ka suspect na may edad 14 o 15 anyos na dakpan o gilas mga grade 9 students sa maong eskwelahan. Ang usa ka suspect na dakpan sud mismo sa eskwelahan human sa insidente samtang ang laing usa nakit-ans barangay 87 siya ni tago og dedakpan human gitudlo sa mga residente. Lakip sa mga namatay ang duha ka babae og usa ka lalaki samtang kadaghanan sa mga biktima mga grade 9 students sa sab. Ang mga samaran karon anaa sa stable nga kondisyon. gamit sa mga suspects ang pistolang kalibreng 38 o ang 9mm Glock pistol. O padayong giverify sa mga investigador ang gigikanan sa mga armas. Gipahibausap nga white criminal record ang duha ka mga minor de edad. O giturn over sila ngadto sa DSWD base sa balaod ni Kiko Pangilinan.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa kauluhan, gimando sa presidente ang pagpahigayog laom o hingpit nga investigasyon sa nahitabong shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sumas Malacanang gipahibaw ni Press Palace Officer Undersecretary Claire Castro kinaghatag ang pangulo o direktiba para masiguro kaluwasan sa tanang lugar ilabi na sa mga eskwelahan. Gingon usab ni Castro nga gikaguol pag-ayos presidente ang maong insidente o gila ang kahimtang sa mga pamilya sa mga biktima nga grabe ang kasubo o kadlok. Gipahamutang na si Custodias kapulisan ng duha ka minor de edad nga giingong nalambigit sa maong pagpamusil samtang padayon pa ang investigasyon.
1: Balitang nasyonal.
0: Samtang gipadayon ang pre-trial conference sa impeachment case bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Ilabi na sa pagmarka sa mga ebidensya sa nahibiling duha ka mga articles of impeachment may kalabutan sa giingong misuse of confidential funds o unexplained wealth. Sa niaging Hunyo 18, natapos ang pagmarka sa mga ebidensya alang sa mga aligasyon sa bribery o grave threats. Mitambong sa mga proceedings ang prosecution panel na giingong ilampaso na mao si Kongresista Jervin Luestro o ang defense panel nga gipanguluhang attorney Sheila Sison. Giklaro sa impeachment clerk of court, Senate Secretary Renato Bantog Jr. na ang issue sa admissibility of evidence pagahukman sa Senate impeachment court sa trial proper o dili sa pre-trial stage. May tungod sa posibilidad sa surprise witnesses o documents, giparayag ni Bantog nga gitugutan gihapon ng both parties mag-reserve ang mga testigo. Basta ipabaw speakers partido labing minus tulukadlaw sa di pa ang pagpakita ni ini.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balita sa gawas sa nasod, natapos ng unang hugna sa high-level talks sa tali sa Amerika o Iran dito sa nasod Switzerland. Sumapas mga mediators nga Qatari o Pakistani. Sa usa ka joint statement, giingon ang duha ka nasod miuyon sa 60-day roadmap padung sa final agreement sa untang magpadayon ng technical talks sud sa semana sa Bergenstock, Switzerland. Lakip sa mga nasabutan ng paghimo og mekanismo aron mapahumunong ang kagubot sa Lebanon og pag-ablis komunikasyon nga magarantiya sa luwas ka pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz. Isa ka importanteng agianan sa global oil trade. Ang talks na hitabo taliwas tensyon naman gireport sa Iran ang pagsira pag-usab sa Strait of Hormuz samtang si US President Donald Trump mingon nga andam ang Amerika nga mupadayon sa military action kung dili mapungan ang mga kaalyado sa Iran.
1: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang giaprubahan sa nasod Japan ang pagtaas sa visa fees para sa mga langyaw na may unang major increase sukad pa nitong 1978. Suma sa report ang single entry visa mutaas gikan sa 1,131 ngadto sa 5,657. Ang multiple entry visa usab mutaas gikan sa 2,263 ngadto na sa 11,315. O epekto ang bagong visa fee sa tanang aplikasyong isumiter sugod Hulyo 1. Matod sa Foreign Minister nga si Toshimitsu Motige, ang pagtaas gibase sa inflation sa pagbag-o sa exchange rate sukad pa sa original nga rates na itong 1978. Dugang niya nga wala niya gilauman nga dako kining epekto sa turismo sa Japan. ang Japan kasi natin pagdagsa sa mga turista niya itong tuig 2024 tungod sa huyang yen nga nakadani sa daghang langyaw nga mibisita.
1: Kasikas Express Balita.
0: Atong takna alas 7:33 na.
1: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: XFM.
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marino, kari sa kong atlido. Marino ko na sakit. Dayong muto ni inong puog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong puson. Ang pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
6: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kung tiyan lula.
7: Ano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
9: Oh anak, mo kini mong yaya, guwapa kayo. Kiss ni yaya anak.
10: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
9: Anong di magkamukis ni yaya? Sa guwapa man kayo na.
10: Dili ko maoy, dili ko maoy. Maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
9: Ayya!
11: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
14: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
13: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo.
3: I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tiyan.

0: Ang termino, gipakita ni Dela Torre, hining usa ka demokratikong estilo sa pagpango, nga talagsara sa kolonyal nga administrasyon ni atong panahona. Tungod nini, misaka ang diskusyon sa reforma o gagawasan sa mga Pilipino. Daghang intellectuals, pare o laiko, misugod o pag-organisa alang sa mas dakong political rights o Filipinization sa mga parokya. Bisa ng mga estudyante o university sa Santo Tomas, nagtukod o Juventud Scholar Liberal nga nagpasiugda sa nasyonalismo. Apan niya itong Nobyembre 18, 1970, natapos ang liberal nga panahon sa Spain o mibalik ang monarkiya. Gipulihan siya ni Rafael de Izquierdo. Sadong mga katropa, paliguna ang iyong lawas. Tumargid mo kadadlaw og santon vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. Palitan sports,
2: palita sa
1: sports.
2: Sa kasika sa paugnat sa Kusoga, dalit ka na to sa Windsor. Ay kalimot Windsor Color Run 2026. The biggest and most colorful running event of the year. Windsor Color Run. Karong Hulyo 18, alas 3 sa Gadlaon, diya sa City de Bari. Doon ay 6K, 12K o 16K ang inyong daganon. Dunay daghan nga mga papremyo, motor, laptop, MacBook, iPhone, Huawei Watch, speaker, free buds ug uban pa. Bisitahang registration booth sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules ug Sabado. Alang sa inyong online registration, Windsor sa Facebook. O bisitaha ang windsor.ph. Eman Pacquiao na Pacquiao sa pagkuha sa lightweight title kontrang Rodelin Perez, si katropang Gyro Viking sa detalye.
3: Napakyas si Iman Makusa Pacquiao sa pag-angkon sa titulo human siya napildi ni Rodelin Perez pinaagi sa majority decision ni adtong Domingo. Gidula sa duha ang inaugural PBF Youth Lightweight title diin duha sa tulo ka horadong nag-score pabor kang Perez 76-73 o 75-74 samtang ang usa ka horadong nagtabla sa 75-75. Tungod sa maong kapildihan, nahimong 8-1 na ang win-loss record ni Pacquiao ug naputol ang iyang 8 ka sunod-sunod nga kadaug. Matod sa record, kauban sa maong winning streak ang una niyang kadaugan batok usab kang Perez ni adtong 2024 pinaagi sa majority decision. Alang sa natural nga suporta sa immune system kun itibuk-an ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Sangtone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropang Gyro by King X FM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
4: Isang araw nagmamaneho.
2: Atong i-check ang kasikas sa gawas. O sa sitwasyon karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Asa nanukad ang atong mobile patrol si katropang Eric Amaro.
1: Live report.
2: Katropang Eric, good morning.
5: Good morning, katropang Antonio Ray. Good morning sa mga katropang Smokey Ray sa XFAM Cebu 823. Nagbasbas na rin sa Maydalan, Colon, katropang kinipag Antonio Ray, mga katropa po. No? Then, so far, so good. Karong mga oras na din sa Maydalan, Colon. So far, mingaw na karong mga oras sa katropang Antonio Ray. Kaya, bubay-bubay na po. Apit naman, sado naman alas 7. Apit alas 8, susunaghan na itong mga kaisunan po na nakakinipong abot na sa ilang mga tagsa o tagsa ka mga trabuhan. O di ba ka? Atong haan katropag Atty. Ray mga kaingsunan po. No? O niya, sa atong pagkapagalinaw, base po sa pagbasbahas, sukat na kaninang taglaw. No? Nagbasbahas ba natin sa siyad sa Subo, katropag Atty. Ray, mga kaingalaan po. So far, anapag tinilagay yung mga main thoroughfares no? Sa atong sa mga kanilanan, mo gini kasagaran yun nga na traffic katropag Atty. Ray and Bacalso Avenue. So moderate traffic yun katropag Atty. Ray, mga kaingalaan sa puntag during rush hour. Main lang karong maurasa kay ni hupa na ang kinipong duot sa or kutay sa mga bagang sakyanan katropag Atty. Ray, mga kaigilaan gikan sa butanbahin sa Subo, paingunusab sa kinipong dirigyon sa sentrong bahin sa syudad o ingaman sa aminang bahin sa Dakbayan Subo o mga kasigpit ka mga kinipong Dakbayan. So this is my kinipong Iscariot Street, no? Medyo Lay tumbod rin dagdagan usab sa trapiko niya is kinipong Manila, gatunong usab sa kining, or hindi pa gyud, may kinipong Barilus, no? Kining Archbishop Reyes, gatunong usab sa may Manila Talamban Road, gatunong pagka, ato rin, mga kikilan, matunpas ng CCTV mo sa ni Kwan, moderate traffic po, no? Light to moderate, aga traffic po niya. Dripods may SRP, gatunong pagka, ato rin, kay samotigid sa may kinipong northbound lane, no? Niya ang Kinimpika side. So, mga po, namang kapag scheme ron, traffic scheme, ang Cebu City Transportation Office nga to prioritize para di gumagotag kinipong mga sakyanan going north. So, ang kinipong mga lanes going south, pipilan ini, gigabit para sa bagian sa itong mga sakyanan. Katong mga tray, mga kahigalaan po. Niya, sa ito pag-check sa kinipong CCTO base sa ilang mga kining natala ng mga panagbangga katro pang attorney balik lang tapakita katro pang report sa mga dala no arita sa ilang pod nga kinipong mga kining monitoring kumbaga katro pang attorney mga kaigsoonan pod no so far adri ka diri dali ganin ato puning respondian katro pang attorney mga kaigalaan diri sa may kining Tupa Street crossing Garfield Street no sa barangay Suba Cebu City. Dapat ito kagina dito yung motor nga gidaro sa kinipong Osaka Montero nga sakyanan. Katropang ito rin, mga kigilan po. Kaya, matod pa, latest karon uman sa kinipong pagka-ibot sa sakyanan, pagkabot na sa mga traffic enforcement unit, si Batman yun yung naka-four-wheeled vehicles. No? At kung na-interview po kagina, katropang ito rin, mga kaigsugunan po. Sumuni, bantihan lang kay, anong si Bato, aga mausap na driver. Kaya, sa typhoon, dito sa taxi versus motorcycle sa may Tupa Street gapon tubangan sa may barangay hall na poy kwan po da kini pong rag nag candidate sila temporary close ning Cebu South Coastal Road tunnel tungod usab sa kini pong kwan counter flow lane nga gipaygayo no? FBC Street nya paingon sila sa may northbound lane kadto mga kaigsoonan po da. Yeah, barangay Mabolo kagina na alarman po tos ng Cebu City Transportation Office ag kinipong sayo nga kining sunog katropang attorney mga suki nga tigpaminaw po no so far mo ni ang natala sa tong Cebu City Transportation Office CCTO karong mga oras sa katropang attorney mga kaigsuna no aside sa kinipong road closure or kinibang northbound lane nga priority para usab sa atong gabaga ni biyaheng mga sakyanan yagi diri sa may South Coastal Road. So, wala ilain ng mga road closure diri sa dagpan sumukur mga oras sa katubang atro rin mga kaigsunan. So, sa mga motorista para pirming update, lagsik mga kahigalaan, no, batasan ang pag-inom sa kape nga the best mga kahigalaan. Mawa inyong heart palpitation, good for the heart nga kape mga kahigalaan. Dugon sa omega-3 fatty acid nga good for the heart mga kaigsunan. Mulambo pa ang atong immune system para makalikay tayo sa mga sakit-sakit, dita daling masakit mga kahigalaan. O patasun pa ang atong kinipong anti-cancer property na kinipong kwan po, da? Immunity mga kaigalaan po. Da? Kana, nana, sa ato usab na kinipong mangustin nga sa ato ga Santo Plus Coffee Mix. So, umot nami, sustansyado nga kape, Santo Plus Coffee Mix. Alang sa Ikusag Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Eric Amaro, XFM.
2: Live report. Salamat katropang Eric Amaro sa imong report.
4: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Bea Alonzo ni unfollow sa iyang fiancé sa Instagram. Mga spekulasyon ni Ulbo. Kana aga atog kasika sa showbiz pinagi ni katropang DJ Reyna, Chanita.
6: Showbiz chika sa adlong Martes, mga katropa. Ni Ulbo ang espekulasyon gikan sa netizens human gi unfollow sa aktres nga si Bea Alonzo ang businessman nga si Vincent Co sa Instagram. Sa social media daghang users ang may question kung adunay kalabutan ba kini sa gingong mga plano unta nilang kasal sa Spain nga una nang ikataho nga wala madayon. Sumala sa pipila ka impormasyon nga mikaylap online gingong naapektuhan ang plano sa kasal tungod sa mga kondisyon o tungod sa mga kondisyon sa ilang prenuptial agreement apan wala pa kini makumpirma gikan sa kampo sa aktres o sa businessman. Samtang nagpadayon sa iyang trabaho si Bea og mibalik sa taping sa iyang bagong GMA 7 teleserye nga Whispers from Heaven. Matod sa mga report, napugos paghunong sa taping si Bea kaniadto tungod sa gingong preparasyon para sa kasal sa Spain. Apan karon na busy na usab sa iyang trabaho. Sa pagkakaroon, wala pa'y opisyal nga pamahayag gikan sa duha ka kampo bahin sa tinuod nga kahimtang sa ilang relasyon. Mga katropa, mao ka ng atong exciting showbiz chika sa Adlong Martes. O kayo kalimot sa pag-inom sa Turbo Dietary Supplement for Men nga makahatag og kaligon ng kabaskog og kainit sa inyong nabugnaw na nga relasyon. 100% natural, safe and effective, mga katropa. Para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz Balita sa XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
7: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Tren sa Japan maglunsad og tagdul-an 16,000 pesos ang matag passenger seat. Si katropang Ray Box sa Sugilanon.
0: Ang Central Japan Railway Company may pahibaw ni adtong Miyerkules nga maglunsad sila og private room seat sa Tokaido Shinkansen sugod sa Oktubre. Ang presyo sa usa ka one-way trip gikan sa Tokyo padung sa Shin-Osaka magsugod sa 15,900 pesos. Apil na niini ang base fare og express fare. Ang mga private room si paila sa tren nga mubiya sa Tokyo Station alas 6 sa buntag sa Oktubre 1. Sumapa sa JR Central ug sa West Japan Railway Company ang private room si pahimutang usab sa mga bullet train nga nagkonektar sa Tokyo, Osaka o Fukuoka. Ang mga cabins adunay dedicated wifi o electronic locks alang sa seguridad o privacy. Hindi nga sistema makadropa giingong nag-target sa mga pasahero nga gusto o mas komportable o privado nga biyahe sa high-speed rail. Sana all lang itaning gawas ang Pilipinas sa yambot lang. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama pag-turbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, salilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ex-Special.
1: Kasikas Express Balita.
8: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
2: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
9: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 92:1 ngadto sa 2 nag-ingon, maayo gayud ang pagpasalamat kanimo o Ginoo ug ang pag-awit alang sa imong ngalan o labing halangdon nga Dios. Ang pagsangyaw matagbuntag sa imong gugmang walay paglubad ug sa matagabii sa imong pagkamatinud-anon. Ang presensya sa Dios, mga katropa, maoy susi kunyawi sa atong kalampusan. Sanglit ang mauminsahe sa kasulatan, nagtudlo kanato alang sa makanunayon nga pagsinati sa iyang presensya. Importante una sa tanan ang pagpasalamat. Ang pagpasalamat o pag-ila nga ang Diyos mo'y tinubdan sa tanang mga maayong butang. Giila usab nato ang Diyos nga gamhanan sa tanang butang o sitwasyon sa atong kinabuhi. Ikaduha mao ang pagmantala sa iyang gugmang walay paglubad sa matagbuntag sa kadaadlaw sa atong kinabuhi. O sa katapusan mao ang pagmantala sa iyang pagkamatinud-anon matagabi sa tanang adlaw sa atong tibuok kinabuhi.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y hingpit nga nagtak-op ining atong tulumanon.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Galon.
2: Musunod karon dayon ang Bullseye. Sa nga nalang usap, kinatibukang pwersa sa XFM Cebu. Pinangluhan sa itong station manager, Jairo Janley Viking. Inyan na si Jairo. atong news director Philip Ceruano, ang atong partners master control Rap Baring, magkabaga news reporters ug news writers, hangtod ugmang adlawa alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ay inubos galagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!